0: Okay.
1: So ina mucus, ang iyan na purpose is to trap ang mga microorganisms nga nagalabay sa aton respiratory
0: kaya
1: tract.
0: Kaya sticky na sa
1: sa paginhawa.
0: Oh, sticky nga daan
1: sa atin. Yes, even ang buhok sa ilong naton may purpose ina.
0: Oh, no? Mga line of defense.
1: Ina-trap niya ang mga pollens da or mga allergens nga gakasilatan naton as well as ang mga microorganisms, no? And next is ang aton gastrointestinal lining, no? So ang aton gastrointestinal lining is also may mucus na siya and as well as ang aton stomach has acids.
0: Okay. So kumpletos na tanang alagyan.
1: Yes, engineer. Ara and then we have our innate immune system nga naga-provide sa aton sang rapid, no? Magambal ta rapid, madasig pero non-specific. In short, tanan nga kilalanon sang aton lawas nga kontra iya atakihon. Kag madepensahan lang aton nga lawas. Kag may ara pa kita adaptive immune system which naga-involve sang aton mga B cells, T cells, mga antibodies naton, kag mga immune memory cells, no, nga maka-recognize sa mga past infections naton. So ang immune system naton, sophisticated network na siya, engineer, no? It doesn't simply mean nga kung may ara ka strong immune system. So ang aton nga immune system response, no,

0: ang pagtumar sang several nutrients, no? Kaangay sang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 naga hatag sang normal immune function, naga suporta sa immune normal immune function. So ang D3 bio, no? Ang atong D3 bio may ara na vitamin D3, may extra virgin coconut oil pa nga naga suporta sa aton normal immune function. So nga importante ini siya, engineer, no? Kay ang una, ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio nagasuporta sa aton nga bones, which is ang vitamin D3 is very important nutrient para sa aton bones. Remember, ang aton bones ang nagaproduce ang aton nga immune system cells.
1: Ara da ang mga kuno, mga kuno sing mga antioxidants man ngalin sa aton, ubra mo na para makontra ang kuno.
0: What I mean is engineer, ang ano gali, ang vitamin D3 is more than nutrient sa aton nga bones nga naga, ang bones naton galihan nagaproduce ang ginatawag naton nga RBC, while ang aton immune systems including ang aton innate kag adaptive immunity, ang mga cellular diring involved especially ang white blood cells naton may aras ang ginatawag nga vitamin D receptors. So ang vitamin D nagaparticipate ini sa immune regulation including sa pag-response sa mga invading nga mga microorganisms. So may mga pagtuon nga kung nubo ko no ang imo vitamin D, no, mas prone ka sa ginatawag nga respiratory infections, no? Kaga diri naman tayo, engineer. So amo na ang importansya sang vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Pero aton tagaan, importansya ang isa sa ang pinakamakusog nga component sang D3 bio, which is ang extra virgin coconut oil. Now, anong ara sa extra virgin coconut oil? Ang virgin coconut oil or ang extra virgin coconut oil bugana ini sa medium chain triglycerides. Ang ari dire ang mga importante nga medium chain triglycerides amuning lauric acid.
1: Mm-hmm.
0: Or ang C12 naton ang caprylic acid, ang C8 kag ang capric acid naton nga C10. So ano ini nga mga component, no? Particularly importante ini sila sa aton nga lawas. Kaya nga, kung makasulod inigali sa aton lawas, engineer, gina-convert pagid inis ang aton nga lawas, no, into a more potent kind of medium chain triglycerides.
1: Siguro mga 100 times ang iyang power niya.
0: No, especially ang lauric acid, gina-convert siya into monolaurin.
1: Okay.
0: Pag-aminin monolaurin, ginakabig ini sila nga immune booster nga sahi sa mga fatty acids, engineer. Nga immune booster kay ginasuportahan nila ang aton immune system, no? Ginapanubo nila ang trabaho sang aton nga immune system kay ang monolaurin gali, engineer, perti ka dasig kag perti ka effective sa pagpatay sa mga microorganisms. Paano nila ginapatay? So ang aton nga mga microorganisms mapa virus na, bacteria or parasite kag fungi, kung ang ilang nga selula mismo or ang ilang nga structure is made up of fatty acids man ang ilang nga panit, bala?
1: Okay, oo.
0: So, we apply the rule, bala, engineer. Ang makatunaw lang sa fats is also fats, no?
1: Okay.
0: Because ang water kag fats hindi na magmix kla.
1: Correct.
0: So, same goes, bala, sa punification, engineer. Example, ang imo nga kamot, no? Mantikaon.
1: Okay.
0: Kung tubig lang, hindi makakas ang mantika.
1: Correct.
0: So, kinanglan ta magamit sabon. Ano bala ang ara sa sabon nga makakas ang mantika? It's also fats, no? Halin ina siya sa VCO nga ara sa sabon. Same goes with the principle kung paano ginapatay sang extra virgin coconut oil ang mga kagaw nga ara sa sulod sang aton lawas. Ginaatake niya mismo ang fatty acid or ang lipid bilayer sa mga microorganisms kag ginatunaw. So anong ang major player gid nato, no, sa aton nga D3 bio sa pag-boost ng aton immune system is ang lauric acid. So 12 carbon saturated medium chain fatty acids ini siya. So gina-convert into monoglyceride nga ginatawag nga monolaurin kag ang iya simply ang iya pagid other terms ini is glycerol monolaurate, engineer. So one of the compounds nga ginakabig sa mga health researchers nga may makusog nga antimicrobial activity. So pila na niya ka mga research studies nga nakapakita

0: naghatag sang atensyon sa lauric acid nga effective siya against microorganisms, no?
1: Kagtanay na makita sa DTX 500.
0: Mm. So anong mode of action? Una, 'di ba atakihon nila ang membrane to.
1: Okay.
0: Lipid bilayer. So pagka na-disrupt na nila ang membrane, may ara na ginatawag leakage of cellular content. So ang sulod to sa mga bakterya maguluwa, kumbaga daw
1: ginawasag mo.
0: Ginano nila engineer ginbuslutan.
1: Ginpenetrate nila.
0: Oh. And then so madulaan sang ginatawag nga microbial integrity ang mga bakterya, mga viruses, fungi, and then pag amo na natabo, nag-alawas na ilang mga kasudlan, blind engineer.
1: Okay.
0: Naguluwa na, wala na sila kakayahan
1: mag-multiply.
0: Magkaon.
1: Uh-huh. So,
0: mag-synthesis ang ilang pagkaon, which mag-resulta sang ilang nga inhibition or kamatayon, engineer, sa mga
1: kagawa
0: sa aton lawas. Inaya without the involvement pa sang aton immune system. That is monolaurin alone nga nag-work sa aton nga lawas. So, what exactly is ang monolaurin, engineer? Ang monolaurin, ang bako ganigina, it is derived from lauric acid. So, naturally present ina siya sa extra virgin coconut oil. Kaya in fact, sang bata kita, may ara na kita steady source of lauric acid,
1: which sa gatas?
0: Ang gatas.
1: Ang gatas ng nanay. No? Oo.
0: Pero some later on, ang ini nga supply sang lauric acid, nadula na. Because kita mismo, na-outgrow na nato, nag-edad na kita.
1: Correct, oo. Oh.
0: Hindi man forever nga
1: mag-breastfeed
0: kita, no? So, para ma-replenish natong liwat, ang steady supply natong sang lauric acid, we need alternative source aside from the breast milk.
1: Okay.
0: So, ang extra virgin coconut oil, kag ina, mahimo talang engineer, kung gatumar kita adlaw-adlaw, sang D3 bio. So, imagine engineer, adlaw-adlaw ka naga D3 bio, protektado ka sa anuman nga sahi sang infeksyon. So, ano ba lang yung mga infeksyon nga ginatawag na kon engineer? So may mga signs of infection ng aton lawas, especially kung kita gahilanat, that is a sign of infection.
1: May inanaway na sa sulod, yes, sa imo lawas.
0: Sip on.
1: Aha.
0: Ubo. Trangkaso.
1: Correct.
0: So kung ma-notice nyo, mga suki naton nga tigpalamati, nga ang ginahambal per minister boy nga basta ubo, trangkaso, hilanat kag sip on, i-D3 bio mo.
1: Correct.
0: Kay bangod ina sa monolaurin nga ara sa D3 bio. So amo na engineer ang bintaha kung adlaw-adlaw ka naga D3 bio, especially sa mga nagatrabaho, no? Kay syempre engineer, kung perme ka lang ga hilanat, perme ka ga ubo, ga sipon, apektado man imo trabaho, guba pa imo budget, kag dasig mag buhin imo sick leave, no? Dasig maubos imo nga sick leave, engineer. So sa mga breadwinners naton, sa mga nagatrabaho, no, dapat bakod gid ya permi inyo immune system, no, dapat adlaw-adlaw kamo naga D3 bio.
1: Okay, no, salamat sa inyong information. Actually kinanglan tani ang D3 bio kay tungod may mga infection nga sulod sa aton nga lawas, permi pinagi sa mga viruses, bacteria, fungi, kay mga parasites. Ang isa pa gid naga weak ang aton nga immune system tungod sang mga threats ni, no? Kaga poor nutrition, isa pa ni kakusa kung kaisa nga nagahina ang aton nga immune system, kikulang-kulang ang aton nga ginainom nga nutrients.
0: Kag isa pa sa punto, engineer, no, kay bangod ini nga mga kagaw or mga microorganisms hindi makita sang aton lawas, wala kita sang capability nga proteksyonan ang aton lawas, no, or actively bala maprotekta, kundi aton immune system lang gid makaprotekta. So para mabuligan man aton aton immune system, no, nga hindi ini mag overreactive or hindi man siya mag underperform, kinanglan naton mag healthy diet, exercise regularly, kag mag syempre mag D3 bio adlaw-adlaw para ang aton nga immune system always in top condition sa pag-atubang sang mga anuman nga sahi nga microorganism nga pwede magtugas ang impeksyon sa aton lawas.
1: Okay, no? So amo nang mga pinaka-vital nga himuon naton, labi nagig kung kulang kasi sa tulog, Sir Kevin. Mag-inom kita D3 Bio para nga ang atong mga immune system maging active, intelligently makaaway sa mga bacteria kag mga fungi nga ara sa aton nga lawas. Of course, likaw to mga bisyo, ining smoking, too much liquor, mga alcohol, amo na ang aton mga rekomendasyon. Pero pinaka-importante of Danta Permi D3 Bio, Sir Kevin. Pero,
0: yes, Engineer.
1: Dapat maging healthy man ta sa aton nga panit, bila Sir Kevin.
0: Kagina, Engineer, na-mention ko ang
1: first line of defense
0: naton, ang aton nga panit, nung aton physical barrier, no? So, kinanglan, tama na pangalagaan, kaya muna nag-protekta sa aton. So, sa, ano no, amugin ang una nga nagasalo sa mga microorganisms. So, dapat wala ka skin diseases, no?
1: Correct.
0: Angay sa mga buni, pimple, katikati, no, mga alipunga nga tugas ang fungi, so ina sila dapat hindi na sila present sa aton panit, no, kag dapat nami pagid kung aton panit is hamis, kay nga kung healthy ka sa sulod sang imulawas, nagaradiate man ina sa imo panit,
1: no? Dapat so, dapat may mga protection kita sina DTX beauty soap.
0: No, adlaw. DTX beauty soap, Engineer, may skincare property, may ara pa sang ginatawag nga antimicrobial property, no, kaya nga aton nga DTX Beauty Soap may mga active ingredients, no, may guaya haverin, halin sa guava leaf extract, may coumarin, no, halin sa ginatawag naton nga Madrid de cacao extract, kag syempre ang lauric acid nga sa BCO nga sa sabon naton nga DTX Beauty Soap, kag ang nami di Engineer nagahamis, nagaputi imo panit,
1: kay may papain,
0: halin sa papaya fruit extract, amat-amat puti ang imo nga panit, nagahamis, no, kay mga blemishes da nga tugas sa mga free radicals, gaamat-amat na siya puti.
1: Oh, bisan pa Sir Kevin, hindi puti ka na, hamis, pero kung may gausbong nga baho sa imo ilok, hindi man manami.
0: Yes,
1: so, busa nga nan opdanta sining aton Clinica Dio Fresh, Sir Kevin.
0: Yes, Engineer, Clinica Dio Fresh, 48 hours of freshness ginapatay ang root cause sang ginatawag naton nga body odor, which is ang germs, no, nga ara sa aton kilikili. Nga once mag-mix na gani sa balhas, no, nagadra na nagasugod ang ginatawag nga body odor. So para malikawan ina, mag-swipe to the right, swipe to the left with Clinica Dio Fresh. Pero sa mga may problema sa maitom nga kilikili,
1: good
0: news, may Dio Glow na kita, kag ina, available tanan sa clinic branches sang Clinica de Alternativo Clinics, no.
1: Okay, ang ako nyo Sir Kevin, nga proteksyon kada agaya, no, maliban sa itong ginmention tabi, ining kape. Kape, ako niya permi, detox coffee mix, kay ginambal na ito niya, nagkape ka na, nagadetox ka pa, kay tungod may ara sa chia seeds, grabbing fiber, Sir Kevin, nga kung mag-inom ka sini, at the same time, ginatinloan niya ang imo bituka. Happy ka na.
0: Anti-oxidant.
1: Ginatinloan niya yung bituka, kag healthy, Sir Kevin, nami pa sang aroma, buting nga nun, panlalaki, pwede man pambabae, Sir Kevin.
0: So,
1: DTX
0: coffee mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Pero kung kamo, medyo taas inyo blood sugar level or may ginatawag na high blood pressure, no, direto sa DTX premium coffee, no. Kaya nga itong DTX premium coffee, double dose ang antioxidant. May DSE, no, antioxidant halin sa DSE, kag sa Ganoderma mushroom, no, nga mas nagadugay pag inang antioxidant sa aton lawas para maproteksyonan kita sa premature aging, kag free radical or oxidative stress damage, no, kag syempre ang iyang sweetener stevia, Engineer, natural sweetener, hindi makapasaka sang inyong nga blood sugar level, so ma-enjoy nyo Japon ang kapait kag katamis nga manamit nga timpla sang isa ka kape sa DTX premium coffee. Pero kung kamo stress, dapat prebio coffee. Kaya prebio coffee may probiotics nga nagapanami sang inyong mood, nagapanami sang inyong nga brain, no, nagapastablish sang inyong nga mood, kag nagaproduce sa mga happy hormones sa aton nga bituka nga kinanglanon sang aton brain sa pagmanage sang stress. So magprebio coffee kamo. Pero kung kamo may problema gani sa colorectal cancer sa topic ni Sir JP kagina, or constipated kamo, or may diarrhea or amebiasis, or even pabalik-balik ng urinary tract infection, Engineer, dapat naka-Clinica Sporbiotics. Kaya yung Clinica Sporbiotics, 80 billion coloniforming units of good bacteria ang sarang ihatag sa inyo sa kada kapsula. Plus, may ara pa ini prebiotics para kag sigurado nga buhi kag mapuslan gid sang inyo lawas ang probiotics nga ginatumar nyo sa Clinicas Probiotics. Kaya nga probiotics engineer dasig ni siya mapatay especially kung ginabulad sa initan.
1: Uh-huh.
0: Pero ang Clinicas Probiotics ya kay bangod spore based probiotics siya buhi gyapon no. Resilient nga klase sang probiotics makabato gid sa temperatura sang aton nga pungsod no. Ang aton nga probiotics sa Clinicas Probiotics.
1: Okay, okay. No? Pero kinanglan taman, Sir Kevin, sa mga lalaki, bila, mga senior citizen, mm. nga daw ang isa, nagkakadepress bila sila. Nga daw, hindi na happy si Mrs. Ako now.
0: Mm-hmm. Why na quality time?
1: Wala quality time. Kaya kung may time ka man, daw gasurinder ng lawas mo. Kaya tungod
0: pero may kapoy si Mister.
1: Oo, kaga ang manoy niya, kapoy man. Daw wala mm-hmm. nag-function bila masyado. Ang atong rekomendasyon, Sir Kevin, extend
0: yes,
1: food
0: extend
1: supplement for
0: food
1: men.
0: Food supplement, nag-improve sang blood circulation. Kay may makarut, kag-klavuwas ka nga bugana sa phytonutrients. Kag-amino acid, nagahatag extra energy. Kag-extra performance no para sa extra performance nyo kag extra quality time sang imo nga partner no so mag-extend food supplement pero syempre ang relaxing time dapat naka DTX liniment oil ang DTX liniment oil sakto lang ang init sakto lang ang lamig para sa pagkakas sang palanakit sang imo nga kalawasan no do amuning nami nga massage oil engineer
1: correct
0: kay may aromatherapy na aromatherapy pa samtang ginamassage da ang imo nga mga muscles, ang imo nga lawas da nga gapalanakit. Once masimutan mong aroma, nagakalma ang imo nga brain.
1: Correct,
0: no?
1: Correct.
0: Bangod sang iya aromatherapy. So para makarebulig sinyo sa pag-relax, mag DTX liniment oil kag syempre tanan nga produkto ni engineer. Available sa pinakalapit nga branch sang Clinica de Alternativo Clinics sa inyo nga lugar. So para sa dugang nga detalye no para sa address ng amon nga clinics magbisita sa amon Facebook page ng Clinica de Alternativo kag syempre available man ini sa mga pili nga nagapanguna nga butika sa inyong nga lugar.
1: Okay, okay no. So ina tanan ginadulong sining aton informasyon sa ikayong lawas para ining tanan nga nagapamati ha maka benefits man sining aton mga ginadiscuss diri. Kag nagapasalamat kita sa aton nga CEO Doc Ramil Oy nga nagahimo gid sing tanan nga mga pamaagi para maging healthy ang nagapamati sini. So in behalf ni Doc Ramil Oy kag sang aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castanyo sa aton nga Station Manager Sir Rods Palma kag sa aton mga technician diri ako naman si Engineer Ronnie Albao i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang K5

0: gagkaroon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko.
1: Alo!
2: Ano pa? Nagtapik-tapik to siya sa dagko nga bato, ah!
1: Ala ba ka, animal? Bala ni kay Nuli, ay! Sa kadamo, sang mapinsaran!
2: Ah, oo, damo na sa napinsaran niya. Pero ang magpinsar nga iya sang normal daw, budlay gid na para sa iya. Ang lain lang to sa bato nga natapikan niya, may nitan to siya sang adlaw. Mangangaman siya. Kay ti sila nga daan, talaba siya kuno, eh.
1: Sadya, sadya, you know.

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket. What is our topic for today?
0: Aba, maayo ang English ta.
1: Yes, because I am schooling English now.
0: Why?
1: So that I can understand the debate of senators and the lawyers of both counsel for impeachment trials.
0: Bilangga bang ya? Daw si ator ka ba?
1: Ator gidya? Hindi daw atorne?
0: Atorne man eh!
1: Hindi ko mga ngayon mag-atorne, busaw.
0: Ang ngayon ka man, pwede ka man tawagun gani nga atorne. Atorne 500,000.
1: Agoy! Ha? Sino na siya man?
0: Amo na ang abogado nga barato lang manukot.
1: Tuod ka, boss? Tagpila lang yung panukot, yaw.
0: Kada kaso tag 500 pesos lang ah. Amo na gani nga gintawag na siya nga attorney 500,000 kay tag 500 lang ang sukot niya kada kaso.
1: Ay na ano pigaw gali ng abogado bus eh.
0: Pigaw pero dasig ang kwarta.
1: Nga man boss.
0: Kigaan lang siya 500 ang kundras kaso nila. Idagdag ginainay ng kaso. Pero kung hatagan siya sang kliyente at 2,500, mas avance sa ginatag sang kontra, basi palang padag-on niya ah.
1: Buot silingon gali, boss, kung sinong dako hatag, amo nang padag-on niya?
0: Exactly!
1: Agoy!
0: Kay bisan gamay lang siya manukot, pero dasigay lang ang kwarta. Pero tiigaling, amo lang ang problema, Boy Ramon.
1: Ano, boss?
0: Wala sang kasiguruhan kung madawag ang kaso ya o kung maperde ang kaso ang ginauyatan niya.
1: Oh! Wala galipiho, boss?
0: Oo eh. Mayo man magdawag, mayo man hindi ah.
1: At isa-sadyay, no?

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Nga kinanglan pagid ko magsumahaw.
1: May kabalo ka naman, Mr. President. Requirement ina eh.
0: Apoy, di man hindi ta mag-comply ah. Kaya ako man ang hari sa Pilipinas.
1: Hala.
0: Wala man sila mahimo kung hindi ko.
1: Ay, hala.
0: May mamalabag pa, haw? Sino ang mamalabag? Wala sila malita eh. Da wala ko gana mag-speech-speech sa suma-suma ngayon na.
1: Kagnaaman, Mr. President.
0: Ina, tungod, ginakulbaan ko yung adaan magambal sa damo. Tapos nagakalakjo pa ko.
1: Ay, amo na, Mr. President?
0: Oo, kaglabi kaglabaw sa tanan. Ah, hindi manabi makwartahan. Piliton ko ganyan kagalingon kung hindi manabi makwartahan. Dapat ang makamalita ta.
1: Pero Mr. President,
0: ano?
1: Amoy ng ara sa kasuguan ta.
0: Ako ang kasuguan diri sa atong nasyon. Ako ang dapat masunod.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Hebe na, Meg.
1: Hmm? Subong na, Meg?
0: Oh, Meg, ha? Time na siyang acting ta. Sunda tong ilagi na pangambal kay nasamtang kahibi, Meg.
1: Oo, Meg, ha? Atin bayaan mo kami.
0: Meg, habang kami. Kalaw ay galing si mo makibi, Meg.
1: Nga manaw.
0: Daw, kagi ka tulon abduba.
1: Ikaw naman day, baby Meg.
0: Nga ikaw pangin ko ang sabon man. Saka damo-damo siyang tao sa kalibutan ikaw pang.
1: Meg, mas laway ka pa galing makibi, no?
0: Nga man, Megaw.
1: Daw gugum ka batuan?
0: Mapayal na nami ka. Basta may bilang tadi para makakuha at ang pembre.
1: Sige, Meg. Masabay lang ko si Momega.
0: Ngayon bayaan mo pa kami, Chay?
1: Ngayon bayaan mo pa kami, Chay?
0: Chay!
1: Chay!
2: Mga bata, sino na tiyay na ginahibian nyo man?
1: Chay!
2: Oo man, ay tiyak ka mo hindi napatay, haw?
1: Oo!
0: Oh, Chay!
1: Arap lang nalugo mo?
2: Ay na, tiyay, haw? Kay lalaki man yan patay?
0: Ha? Ati, Choy eh? Choy! Ngayon bayaan mo kami, Choy!
1: May gugulat, ay. Parot naman ta ba? Hindi gali babaeng napatay. Lucky gali.
0: Gagani, Meg. Hihipi lang ta bala, Meg. Hambala lang, nga, Choy, ah.
1: Ati, sige, Meg, ah. Choy! Ngayon bayaan mo kami, Choy!
0: Inaya, Meg. Today pa, singgit, Choy, Meg, ah.
1: Sadya-sadya, you know?

0: balita na may drama pa. Kampiyon!
1: E3 Bio!
2: O si Karen, kanda mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
4: Mga mga butika!
5: Para sa matino nga dugo!
6: DTX 500!
5: Para sa healthy nga tay!
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas nga antioxidant!
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay!
5: Mas tagtino ang atay!
6: Happy kanunay!
5: DTX 500!
6: Masaligan!
5: Epektibo!
6: DTX 500!
5: Mahigro bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang nagatino sa imo mahigro nga dugo!
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy!
6: DTX 500!
5: Masaligan!
6: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
5: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika!
5: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika!
5: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C!
4: Mabaka mga butika!
5: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
5: D3 Bio!
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Visio!
5: Ang Visio!
6: Yung may D3!
4: Sa mga butika!
0: Kampiyon sa balita! Kampiyon sa music!
12: Kampiyon sa kalingawan!
0: Kampiyon sa serbisyo publiko!
12: K5!
0: K5!
12: K5!
0: K5!
12: K5 News FM!
0: 88.7! Kampiyon!

0: Sansao.
1: Yes, amigo. Ibus man rimulta.
0: Animal kagid yan, oh?
1: Gaman, migo, haw.
0: Daw matyagan ko blasimo. Wala kagid yas ang tugod nga good manners and right conduct, no?
1: Oh, gaman, migaw.
0: Do animal kagid. Wala kagid yas kainchindi sa ginapangwakal mo, no?
1: Ano ang sala da migaw? Wala gid ko bala may nakita da nga sala migo mo?
0: kabalo ka man siguro nga ibus man ako.
1: Sino ang naghambal nga hindi ka ibus man haw? Kay pakdulon ta.
0: Pakdulang ka ugalingon mo.
1: Sakit na iya ibus man.
0: Aryo. Explicar ko sa imo, ha?
1: Okay.
0: Bung sansaw nga kampiyon nga surveyor. Ambot kung tuod gid man nga kampiyon ka, kay daw sansaw ka man gani. Pamati ka, ha? Dapat ang itawag mo sa akon, boss. Hindi gani, sir. Kay ibus man ako.
1: Kun amumhig o kun migo, okay man?
0: Bahaw, kabalo ka bala bong sansaw. Kaya ta ka ipapriso bisan wala ka sala.
1: Wala na gani ko sala. Ipapriso mo pa ko?
0: Oo ah. Kung wala ka sala, patupatuan ta ka nga may sala. Uy. Para mapriso ka.
1: Sadya-sadya ino. Wayay!

0: Toto, dako.
1: Mano ka naman, matinikal?
0: Ara ka naman. Kung ako na ganing mag-istorya, tinikal da yun. Ikaw ya, wala naman ka ganing ginasupo.
1: Hati sige ah, sugot na ko ah.
0: Babay, ilang ko bala akong magsugid ko? E kung ikaw ganing magsugid, kinapabayaan naman ka.
1: Kung na gani, sugid na da.
0: Amo na ya? Abi mo bala tutod ako? Grabe ko magubo mo. Grabe ko yung magubo sa una.
1: Nga manaw.
0: Kay Kiman, damo kami kalubihan sa palibot. Sa nga mong balay balaw.
1: Oo. Ti, ano da yun?
0: Kung magubo ko tutod ako, gakalahulog ang bungas ng lubi mo.
1: Wow! Tuod ka, Meg?
0: Oo ah. Abi mo sa akong tikalo now?
1: Ah, wala man, Meg ah. Idaw, daw makarelate man ko sa istorya mo mong...
0: Nakusog ka man mag-ubo?
1: Kaysang una, mag-ubo ko, kapin pagani kong gabi balaw.
0: Gano git kong mag-ubo ka, haw?
1: Mag-ubo ko, gakaulog na ang mga bituon kagbulan sa langit ya.
0: Nye, grabe ba?
1: Meg, daligid lang. Pwede ka kapalayo anay sakon? Inang layo-layo kagiblaw.
0: Op, nga man Meg haw.
1: Kay maubo ko anay, basi bala mapalid ka haw.
0: Nye, sadasadya eh no?

0: O ti ano?
1: Mauna na ako sa imo Jaguar, ha?
2: Te, hindi mo gid ko pagpaup doon, boss.
1: Paano ta ka maupod? Kay kadako yasang bill mo de. Wala ko yasang inog bayad.
2: Boss, bisan promissory note na lang, boss.
1: Eh? Nga, tudluan mo pa, Kuya Man?
2: Oo, boss, eh.
1: Kung ikaw na lang bihi mo sa promissory note.
2: Hindi sina magsugot, boss, nga ako.
1: Kag nga, aman.
2: Eh, hindi ko kuno masaligan, boss.
1: Ate, wala na tadasang may mahibo.
2: Pero boss, kung ikaw ya boss ang mag-promissory note, mapati na sila ya si imo ya.
1: Hindi gani sila magpati sa imo. Nga dugay ka na di, kag nakilala kag nakaupod kanila. Kita pa ya nga, sang sanulan tayo nagkilalahay.
2: Ti boss, paano na lang ko diya galiya?
1: Ah, mahala ka na diya. Salbaranay na lang tiniyasang kaugalingon ta.
2: Hala.
1: Nasalbar ko na ang kaugalingon ko. Salbara naman ang kaugalingon mo.
2: Sadya-sadya eh, no?
1: Wow.

0: K-5 News FM 깜뿐
1: mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: fun.
1: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pagibig. I'm chill because Virtual Pagibig is here. Download the Virtual Pagibig online app today.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, magabuti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mabakas, magabuti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na.
6: DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: Epektibo.
6: Aramis Whoa. DTX 500.
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magandingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauhan.
7: Masi may diabetes ka na.
6: Mag-TDX 500 na.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
7: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
6: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mabuti ka.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nga ginukdan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
17: Ako si Sara Duterte. I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation.
18: This is the proper forum. Hindi tayo magpapadala sa ingay. Hindi tayo lilihis sa proseso. Ang ating sandigan ay ang konstitusyon at ang ating layunin ay ang katotohanan.
19: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
20: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
19: Sa K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Impeachment Case Special Coverage.
13: Oras sa aton sining kapag pangalagad last 10:05 na sa aga samtang nga nagahulat-hulat kita sang aton sining pag hook up nagikan sa Senate of the Philippines sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Notice sa buong adlaw, Lunes mga kaki-5 mag-resume ang impeachment trial today, no? Kag dugay-dugay makuha na naton ang signal nagikan sa Senado. Ang tanaw naman pag padayon sang mga pagpresentar sang prosecution sang mga ebidensya, mga witnesses sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May isa sa mga balantayan nga announcement o kon ruling karon ang impeachment court sa pagpanguna ni presiding officer Senator Judge Francis Escudero.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
5: Balik na sa aton nga pagpangalagad, sa aton nga pag-live sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magkabalik kita sa Senado para sa pagpadayon naton sa aton nga coverage sa impeachment trial.
6: Medyo tumaas po yung presyon ninyo. So we're just exercising some precautions with respect to this, but please try to be relaxed. Atty. Ligutan, your witness.
7: Thank you. Thank you so much, Your Honor, please. Mr. Presiding Officer, our Senator Judges, the prosecution presents the first hostile witness in this impeachment trial. The testimony of the first, we'll pronounce it as hostile. We're accustomed to hostile. Ang testigo, testimonya ng kauna-unahang hostile witness sa impeachment trial na ito is being presented to prove ang mga sumusunod. Layo ng prosecution na ipresenta o iharap si Gina Acosta bilang isang hostile witness. Ibig sabihin, hindi po siya testigo pabor sa prosecution. Pangalawa, si Ms. Acosta ay nanunungkulan ngayon bilang Vice Presidential Staff Officer 6 sa Office of the Vice President. Pangatlo, siya ay nagsilbing Special Disbursing Officer or SDO ng Office of the Vice President noong taong 2022 at saka 2023. Pangapat, siya rin ang nagsilbing SDO para sa confidential funds noon ni Mayor Sara Duterte sa Davao City mula taong 2019 hanggang 2022. Panglima, siya ang naging staff member sa Davao City Administrator's Office sa pagitan ng mga taong 2016 at 2022 at ng Davao City Budget Office sa panunungkulan noon ni Mayor Sara Zimmerman Duterte. Pang-anim, sa last quarter o huling tatlong buwan ng 2022, ginastos ng OVP or Office of the Vice President ang halagang 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw sa ilalim at pamamahala at pangangasiwa ng Vice Presidente nang walang liquidation, nang hindi kumpleto o walang sapat na dokumento na nagpapatunay sa pagbabayad. Pangwalo. Inatasa ng Vice Presidente ang witness na i-encash ang kabuuhang halaga na 500 million pesos o kalahating bilyon noong 20 December 2022, 6 Pebrero, 25 Abril, at 14 Hulyo 2023. Sa tatlong taon, sa tatlong 3 quarters ng 2023, ginastos ng OVP ang halagang 375 million na confidential funds sa ilalim ng pamamahala at pangangasiwa ng Vice Presidente nang walang liquidation, nang hindi wastong liquidation rather, nang hindi kompleto o walang sapat na mga dokumento na nagpapatunay sa pagbabayad. Let's go to number 9. Ang lahat ng confidential funds na inilaan sa OVP ay na-withdraw in cold cash na nagkakahalagang kalahating bilyong piso noong December 2022, February 6, April 25, at July 14, 2023. Pang-sampo, inutusan ni VP Sara na ibigay ang kabuuhang $500 million, 500 million pesos in cold cash sa security officer ng OVP na si Colonel La Chica, na hindi isang accountable officer, isang paglabag sa batas, sa Joint Circular 2015-01. Pang-11, ang ginagawang disbursements ng confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President. Ang ginawang disbursements ay maraming bahid o namumutakti sa pagsuway at paglabag sa Joint Circular 2015-01. 12, bigo ang respondent, Vice President, na maliquidate ang kabuuhang halaga na $500 million na pera ng bayan, 500 million pesos, alinsunod sa demand o kahingian ng Joint Circular 2015-01. 13, dahil dito, maituturing na ginastos ng Vice Presidente sa pansariling gamit at kapakinabangan ang $500 million na pera ng bayan na confidential funds ng Office of the Vice President. Lastly, Your Honor, please, tutukuyin ng witness ang mga dokumentong may kaugnayan sa mga aligasyong nakasaad sa Articles of Impeachment. That's for the offer.
6: Comment, Attorney Bacuel?
2: Your Honor, for purposes number 2 and 3, we are willing to stipulate. We note that for purpose 3, this was already part of the admissions of the parties in the pretrial order. And it's contained in part 1A, item 2.8. Post number 4 and 5 as regards the confidential funds in Davao City and the position of the witness as SDO of Davao City, we would like to object on the ground of irrelevance, Your Honor, considering that for the simple reason that the confidential funds in Davao City are not part of the allegations in the articles of impeachment. So there's really no fact in issue to be proved by the testimony of the witness, Your Honor. And for all the other purposes, Your Honor, these are subject to cross-examination.
6: What does Attorney Ligutan say with respect to counsel's stipulation to your second and third offer?
7: The stipulation is well taken, Your Honor, please. So therefore, it is established na si Ms. Acosta ay ngayon nanunungkulan bilang Vice Presidential Staff Officer 6, saka nagsilbi siyang Special Disbursing Officer noong taong 2022 saka 2023. However, Your Honor, please, yung punto na walang relevance, yung naging pagsisilbi as SDO para sa confidential funds mula 2019 saka 2022 saka I think union, di ba? Your Honor, please, we beg to disagree. It is very much relevant in today's proceedings, considering, Your Honor, please, that it is her experience as the SDO of Davao City in those inclusive years that led the Vice President to also bring her to the office of the Vice President and do the things they did in Davao City, this time with the money of the office of the Vice President. That is very much relevant to the prosecution's case, Your Honor, please.
2: May I respond, Your Honor?
6: Yes, before the presiding officer makes a ruling, counsel.
2: Yes, Your Honor. The rebuttal presented by the prosecution is wrong, considering that there's no such allegation in the articles of impeachment, Your Honor. Moreover, Your Honor, it is clear in the ruling of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives that the basis of any charge must be for acts committed in relation to the impeachable office and within the term of the impeachable officer, Your Honor.
7: Your Honor, can I make a quick rebuttal to the last point?
6: No need, counsel. The presiding officer will make a ruling. The court will allow it, given that it is for the purpose of establishing pattern and or behavior on the part of the witness. But to be clear, that whatever she says with respect to acts committed by her in relation to the Vice President now while she was a mayor in Davao City is not part of this impeachment trial and will not in any way add to the charges that has been filed and are pending before this court under the four articles of impeachment, as previously ruled by the chair in previous requests for subpoena, for example. However, may I ask counsel further to abbreviate the proceedings? Attorney Bakel, are you willing to stipulate that the witness is a hostile witness, and therefore counsel may ask leading questions already instead of qualifying the witness as a hostile witness?
2: No, Your Honor. The prosecution must first qualify the witness as hostile, Your Honor.
6: Then qualify her, Attorney Ligutan.
7: We will. We shall.
6: Qualify her. You may proceed when you're ready.
7: Madam Witness, mayong buntag.
4: Mayong buntag, sap.
7: Ma'am, mapupa. Your Honor, pwede bang magpaduol gamay sa atong mikropono? Can you draw closer to the microphone?
4: Okay. Yes. Salamat po.
7: How are you, Madam Witness?
4: Okay, Jutay.
7: Okay, og Jutay. Ibig sabihin, I'm a bit fine. Madam Witness, natay tubig. We have water.
4: Excuse me, sir.
7: Opo.
4: Sir, pwede dinilibog na
7: okay.
4: Tubig?
7: Your Honor, ingon ang witness. Sabi po ng witness, po pwede bang hindi po malamig yung tubig?
6: The OSAA is directed to kindly give her... Ma'am Gina, you prefer warm water? Hindi naman daw po malamig yan, pero baka dahil sa aircon na lang lumamig.
4: Ano lang po, sir, yung kung merong maligamgam...
6: Maligamgam na lang po. Bakibigyan na lang po, po ng maligamgam.
4: Salamat po.
6: Mm-mm. You're welcome, ma'am. Mm-mm. You may proceed, Attorney Ligutan.
7: Salamat, ma'am. May buntag na. Why are you here today, if you know?
4: Na ako diri tungod sa akong sabuena.
7: Okay.
4: Nagipatawag ko diri sa Senado pizza, August.
6: With your permission, Attorney Ligutan, kung papahintulutan niyo po, Ms. Gina, pwede po gamitin po ninyo para mas maunawaan ng mas nakararami, Ingles o Pilipino sa pagsagot?
4: Your Honor, pwede po haluan ng Bisaya, Your Honor.
6: Sige po, basta ma-translate ni Attorney Ligutan without any objection from the respondent yung ibang mga kataga o salita.
2: Your Honor.
6: Nagagamitin ninyo?
2: Your Honor.
6: Yes.
2: May we request an interpreter from this honorable court if this honorable court would allow so that the defense would be able to easily understand the statements of the
6: we have a senator judge who can interpret, but I doubt if I can do that or will do that. Well,
7: okay. Ma'am, Your Honor, I have a proposition. Ma'am Acosta, alala ko, when you testified before the Committee on Good Government sa House of Representatives, ma'am, we spoke in Tagalog, then siningitan natin ng our great Bisaya language, no? Ma'am, pero po, para po mas mabilis, kung po pwede po, no? Let's try as much as we could po to speak Tagalog. Kung po pwede lang, ha? And then, kung if you really have to speak Bisaya, then of course, hindi po pinagbabawal yan. We should be proud of it. Pero kung po pwede po, Tagalog po tayo.
4: I-try po na ako, sir. Okay. I will try my best po.
7: Let's try our best po, madam.
6: Sige, ma'am. While we're looking for a court-appointed or selected translator to get an official translation, hanggang kaya, ma'am. Pero kung hindi po, kung ikong hindi po kayang gamitin ang Ingles o wikang Pilipino, gamitin niyo po ang Bisaya o Cebuano. Subukan po namin unawain at interpret.
7: Alright.
6: You may proceed, Attorney Ligutan.
7: Salamat. Ma'am, sinabi mo, andito ka kasi nga pinasabina ka. Pinasabina ng impeachment court. Di ba po ba?
4: Yes po.
7: Ma'am, na-mention din, nasabi rin na ikaw ay isang special disbursing officer, hindi lang sa Davao City, pati na rin sa Office of the Vice President. Yung tanong now is, what funds? Anong klaseng pondo po yung didi-disburse nyo bilang isang special disbursing officer po?
4: Confidential funds po, Your Honor.
7: Confidential funds. So, na-mention mo yung confidential funds. Now, sinabi mo, ma'am, na ikaw ay andito kasi nga napasabpina ka. Ma'am, yung tanong, ma'am, is, ito po ba ang unang pagkakataon na kayo ay napasabpina para tumistigo?
4: This is my second time. Pangalawang time na po ito, Your Honor. Mm-hmm.
7: And then, pag sinabi niyo pong pangalawang time, ma'am, kailan yun? Kailan yung unang pagkakataon?
4: Yung pong sa House of Representatives, Your Honor.
7: Mm-hmm. Now, House of Representatives, maalala niyo yung petsa, ma'am? Kailan kayo nag-appear before the House of Representatives?
4: November 2025.
7: Taon po is? Anong taon?
4: No, 2025.
7: Hindi po 2024?
4: 2020. Sandali lang, sir, ha?
7: Sige. Anyways, ma'am, basta sinasabi nyo po, secondary na po yung taon because it's on record naman. Pero nasabi nyo, ito po yung pangalawang pagkakataon na kayo ay naimbitahan po na tumistigo kasi po may sabpina. Now, yung tanong, ma'am, is, this is preliminary question. Ikaw ba ay nakatanggap na ng isang reklamong kriminal or administratiba na may pagkakaugnay sa paggamit ng confidential funds?
2: Leading, Your Honor.
7: Exactly. I just said preliminary, Your Honor.
6: Preliminary, counsel. Witness may answer.
4: Wala, Your Honor.
7: Aha. So sinasabi mo ma'am, mama na wala pa kayong natatanggap na reklamo. Yun po yung sagot nyo, di ba, ma'am? Ipinapakita ko ngayon, ma'am, yung isang counter affidavit. Okay. Your Honor, I move that the prosecution counsel, Attorney J, be allowed to confront the witness with the documents. And we'll be, that is a continuing motion because we'll be doing.
6: I think counsels from both parties may approach.
2: Mm-hmm. Your Honor.
7: Yes.
6: Yes, Attorney Bakel.
2: May we know the purpose of the questioning of the prosecution?
7: Mm-hmm. Your Honor, I'm tempted to state that, but we are leading there. We are about to establish the ground for to make this witness a hostile witness.
6: Mm-hmm.
7: May we not be preempted, Your Honor?
6: You answered the query of counsel. You may proceed.
7: All right, now. Your Honor, please. This witness, Madam Acosta, is facing a complaint together with the Vice President exactly because of their misuse of confidential funds. Your Honor, it is stated in the witness's counter affidavit that the Vice President is not responsible or should not be held liable for any misuse of confidential funds. Your Honor, that interest is directly adverse to the prosecution's case before this impeachment court. The prosecution seeks to prove otherwise, that this witness, that the Vice President, rather, is responsible for the illegal disbursement of confidential funds. Therefore, if on one hand, sinasabi ng testigo sa counter affidavit niya na walang pagkakasala yung Vice President sa maling paggamit ng confidential funds. That's on one hand. On the other hand naman, sinasabi ng prosecution, Your Honor, please, na no, hindi. May ebidensya, it's so clear, na kailangan managot yung Vice President for misusing public funds. Now, this is the time, Your Honor, please. Okay? If the good counsel will allow, with the presentation of a counter affidavit by the witness stating under oath that the Vice President did not misuse confidential funds in direct conflict with the prosecution's case, Your Honor, please, we now invoke Section 13, Rule 132 of the Revised Rules on Evidence, if the court may allow. Your Honor, according to Section 13, Rule 132, a witness may be considered as an unwilling or hostile, if so declared by the courts, upon adequate showing, yun yung una po, Your Honor, adverse interests. Ms. Acosta, the witness, has an adverse interest in this case, as her position, as shown sa counter affidavit niya, is clearly inconsistent with the position of the prosecution that called her as a witness. The prosecution presents her to prove that the respondent special
5: coverage. Stand by mga kakipay, mabalik kita pagkatapos kilamang sini.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
1: D3 Bio Health News! D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
9: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala, Doc Ramil, makabulig ang D3 bio sa aton nga digestive system?
10: Paano makabulig ang D3 bio sa imong digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang tsakto nga term, Sir GP? Lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapatasa imo acid. Ti once nga gatas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 bio, Sir Kevin.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makatapos, magabot ka.
9: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
10: Mm.
9: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
10: sa may mga guard mo.
9: Munang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon, bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Siyempre, sa sige mo kaon.
10: Siyempre, busog ka.
9: Busog ka.
13: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid, pawala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no? Sa
10: wala. O, dapat sa tulog, wala.
9: Tulog, wala.
10: Dabi na kung late dinner ka.
13: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha? So likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
10: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
11: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
14: Magalingin bala ang imo nga uhaw?
11: Masami nagkapangihi?
14: Masami ginauha?
11: Kasi may diabetes ka na?
14: Ang DTX 500 na?
11: Ang DTX 500
14: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
14: sang imo blood sugar?
11: DTX 500
14: garantisado?
11: DTX 500
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Shop at Iloilo Supermart tabok suba today, Fiesta Sale. on August 28 and 29. Enjoy exclusive discounts on your favorite Fiesta essentials when you pay using your e-wallet. Aton gid ini DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100060 Series of 2026.
11: E3 Bio.
16: O si Karen, kadamo gid sang akon hair follow indi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakalas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
18: Pinakabaratong nga data.
19: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
20: Conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26294 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
11: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, no. Nagkita ko makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
25: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre?
26: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
27: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: kadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
0: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi!
4: Ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
0: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matino na dugo.
3: DTX 500
4: para sa healthy gatoy.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay.
4: DTX 500
3: masaligan,
4: epektibo.
3: DTX 500
4: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
11: Marakas mga butika.
6: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso.
8: Oras aton sini nga pagpangalagad mga kaki 5/11/6 na sa aga. This time time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
28: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
29: Abot tayo sa
1: Sara Duterte impeachment case special coverage.
8: Balik kita sa pag-live naton sa impeachment trial nagikan sa Senate of the Philippines. Ang witness mong agin presentar sa prosecution isa ka hostile witness no nga si Special Disbursement Officer Gina Acosta sa sining Article 1 alleged misuse ang confidential funds sa Office of the Vice President kag sa Department of Education. Balik kita sa Senate impeachment trial live courtesy sa Senate of the Philippines.
30: Project Accountable Officer, the one who prepared the plan, ikaw din yung naglista. Yung naglista ba?
31: Sulat.
30: Sa plano, sa plan, ano yung mga programa at activities? Yung paglilista po. Kayo po yun, di ba? As the project accountable officer, the one who prepared the plan. Tama po ba?
31: Tama po. With the tulong po ng security officer.
30: Yes, ma'am. We'll go into that. Ma'am, let's continue. Now, makikita natin sa plano, ma'am, na inilista nyo under the column programs with an S, activities with an S, projects with an S, PAP. Ma'am, ano yung nakasulat dyan? Ano yung list, ano yung programa sa mga programs, activities, projects? Anong programa yung sinulat nyo dyan? Good governance program.
31: Sorry, Your Honor, hadi kay... Dili kayo ko.
32: Can the prosecution be confronted?
31: Kabasa, Your Honor, kay gagmay kaayo ang litra.
30: Okay, ma'am. This is what we'll do.
33: The witness said hindi niya kayang basahin dahil maliit yung mga letra.
30: Yeah. Okay. So, you can peruse the document even without. Okay? Pwede ba, ma'am? Okay. Diyan, ma'am, di ba? Good.
33: Attorney Ligutan, if you're approaching the witness, kindly bring the mic para hindi mahirapan yung ating gumagawa ng TSN.
30: Alright. Now, ma'am. Okay na po ba?
31: Okay po.
30: Ma'am, now, yung tanong is, ano ba itong good governance program na ito? What is this all about?
31: Ito po yung mga programa ng ang opisina ng Office of the Vice President na nakalista na po sa buong taon. Mm-hmm. Halimbawa po, yung libreng sakay, yung plant at risk millionaires or million, kalimutan ko sir.
30: Okay.
31: Libreng sakay, yung financial medical assistance for your honor.
30: Okay. So ma'am, yun yung mga sinasabi mong mga programa now. Under this program. Yun yung sinasaba mo, di ba? Ma'am, sino po yung nag-conceptualize? Sino pong bumuo o nag-isip ng programang ito?
31: Ang opisina po ng Office of the Vice President, Your Honor, with coordination po sa aming security officer.
30: Now, kailan po nabuo ang planong ito? Sa security officer naman, yung nag-conceptualize, di po ba, ng mga planong ito?
31: Repeat, Your Honor, sa question.
30: Sino yung kailan na-conceptualize? Ito yung tanong. Kailan nabuo or napag-isipan or na-conceptualize itong good governance program? Kailan?
31: Pag request na ni Ma'am BP ng confidential funds.
30: Mm-hmm. When the Vice President requested for confidential funds. Ma'am, may mga pag-aaral ba o pagsasaliksik na ginawa ang inyong opisina to come up with the program?
31: Wala akong personal knowledge, Ana, Your Honor.
30: Wala akong personal knowledge. May proseso ba o criteria na ginamit to select of all programs, good governance programs? Wala po.
31: Wala ko kabalo, Your Honor.
30: By walay kabalo, it means wala po akong personal knowledge. Wala po akong alam. Ma'am. We're fine here, okay? Sara. Let's continue, Your Honor.
33: You may continue, counsel, but the public is reminded to kindly put their phones in silent mode.
30: Okay, now. Ma'am? Sinabi niyo, ma'am, na wala po kayong alam, wala kayong personal knowledge, kasi po, hindi naman po ikaw yung nag-identify ng mga programa tsaka mga activities na nakasulat sa 2022 Physical and Financial Plan. Tama po ba?
31: Tama po, Your Honor.
30: Tama, Your Honor. In fact, ma'am, you will admit, confirm, na noong November 25, 2024, yung pagdinig ng Committee on Good Government and Accountability, you merely ask a security officer, Colonel Lachica, what to state in the physical and financial plan as confidential activities in relation sa paggamit ng Office of the Vice President ng Confidential Funds. To aid your memory, Your Honor, please, we are showing on the screen, a portion of the transcript of the Good Committee on Good Government and Accountability hearing, November 25, 2024, where sinasabi ng witness that all information that will be reflected in the physical and financial plan of the Office of the Vice President, which she prepared, galing lang sa isang security officer, si Colonel Lachica.
31: Siya po ang nagbigay sa akin ng inputs, Your Honor, o mga guidelines po, Your Honor, kung ano po ang mga activities in relation po sa pagkandak po ng confidential operations, okay, or activities.
30: Salamat, ma'am. Ma'am, who is this Colonel La Chica.
31: Si Colonel La Chica po ay siya po ang commanding officer ng aming BPS PG at siya din ang aming security officer ng Office of the Vice President.
30: Si Colonel La Chica, yung full name niya po ay si Colonel Raymond Dante La Chica. Tama po ba?
31: Mauna yung full name, Your Honor.
30: Yun yung full name niya. Now, thank you so much. Nagkasalamat, ma'am. Now, hindi po ba na aside po na si La Chica, Colonel La Chica, yung magsasabi sa iyo ano yung isusulat sa plan, hindi po ba na the same Colonel La Chica yung nagbibigay sa iyo ng mga listahan ng object of expenditures where the confidential funds will be used? Ma'am, before you answer that, to remind you, eto naman, page 126 po ng transcript of the CGGPA hearing dated November 25, 2024. Nakasaad dyan, inamin nyo, under oath, ma'am, na yung nagbibigay sa'yo ng listahan ng object of expenditures, paano gagamitin yung confidential funds, ikaw po yung nagprepara, pero si Colonel La Chica yung nagsasabi sa'yo sa mga listahan ng paggagamitan ng confidential funds. Based on that transcript, tama po ba?
31: Sorry, Your Honor, nalibog ko sa imong question. Mm-hmm. Taas man kaayo.
30: We have to clarify. By nalibog, ibig sabihin, confused.
31: Na-confused
30: po. Now, ma'am, base po sa November 25, 2024 hearing, inamin nyo po na si Colonel La Chica yung nagbibigay sa iyo ng listahan ng object of expenditures for confidential funds. Tama po ba?
31: Object of expenditures. Yes, Your Honor.
30: Yes, Your Honor. Nagkasalamat, ma'am. Ma'am, ito yung tanong, ma'am. Isn't it po na yung paggagawa, pagpre-prepara ng plano, tsaka yung pagdidetalye ng objects of expenditures, hindi po ba trabaho nyo yun bilang, not yet. Special Disbursing Officer, being the Project Accountable Officer as indicated in the plan prepared by. Hindi po ba dapat kayo yun?
33: Counsel for the respondent.
32: Respectfully object, Your Honor. On the ground of being compound and argumentative, Your Honor.
33: Objection is overruled. Witness may answer. Pakisagot po yung tanong, Ma'am Gina.
30: Mm-mm.
31: Your Honor, pwede po usbon ang iyang pangutana.
30: Yes, ma'am.
31: Taas ng good, Your Honor.
30: Yes, ma'am. I will, ma'am. Para kay Gina Acosta, I will do that. Ma'am.
31: Salamat.
30: Why sa pa yan? Okay, now. Hindi po ba na yung pagdadraft ng physical and financial plan, trabaho nyo bilang Project Accountable Officer as indicated by the note prepared by in the plan? Di ba trabaho nyo dapat yan?
31: Trabaho ko po yan with the inputs or guidelines sa aming security officer, Your Honor.
30: Yes, ma'am. Ma'am, hindi po ba na yung paglilista ng expenditures, ma'am, sa planong iyan as indicated by the note prepared by you being the Project Accountable Officer, hindi po ba trabaho nyo rin po yan?
32: Objection, Your Honor. Ask and answer.
30: Wala. Iba yun. Yung kanina was drafting. Now is detailing of the list of expenses. Kindly Two different things.
33: Kindly address the court, counsel. Witness may answer.
31: Ano po yun, sir?
30: Okay. Ma'am, kanina sinabi mo yung pag-prepare para trabaho nyo with inputs ni Colonel La Chica. Yung tanong now is, yung paglilista, pagdidetalye ng expenditures, Opo. Di ba trabaho nyo rin po yan as SDO slash Project Accountable Officer as indicated by the note prepared by?
31: Ang pagsulat po ako, pero ang mga expenses po kung unsa ang gamiton kay Sir sa kay Security Officer po, kasi siya po ang mag-implement ng various confidential operation activities, kay siya po ang eksperto dito sa ground, Your Honor.
30: So therefore, ma'am, kayo po yung tagasulat sa lahat ng gustong ispasulat ni Colonel Achica. Tama po ba?
32: Misleading, Your Honor.
30: Why?
33: Misleading, counsel. She did not, the witness did not say that. She said she was getting inputs from Colonel Achica.
30: Your Honor, that's a follow-up question, Your Honor, please. That's a follow-up question. So I'm confirming with her that it was Colonel Achica who told her what to write, what to input. That's the question, Your Honor, please. On the basis of her previous answer, that it was with the inputs of Colonel Achica. So that's a question by itself, Your Honor, please. A follow-up question.
33: Ma'am Gina, kayo po ang nagta-type

0: dito liquidate nimo sa confidential funds, Your Honor.
1: Okay.
2: Let me state that for the record. Correct me if I'm wrong, Ma'am Gina. Yung binabanggit po niyong pag-comply, walang nakalagay specifically sa joint circular na dapat specific yon dun sa what's that, counsel? Physical and financial plan po. Pero sa dokumentong sinasubmit, nandun na yung mga detalye.
3: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
4: Balik kita sa ato nga pagpangalagad, mga kaki-five, masaylo kita na sa iban pa nga mga lokal nga mga balita. Dari sa aton sa surat jag sa probinsya sa Iloilo samtang padayon kamo ka nagapamati sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May mga report sumong dari sa aton sa Iloilo. Check na ito na mga report sa aton mga kaki-five reporter, si Ki-5 Karen Badilla. Nag-standby sa sumong nga matinon. Bangod sining nasapuan nga bangkay dira sa Banwasang Kabatuan, Iloilo.
3: K5 News FM live report.
4: K5 Karen.
5: K5 Jan, nagakulob kag wala na yasang kabuhi sang nasapuan ang isa ka lalaki sa idalom ni sang taytay. K5 Jan, nga sakop sang barangay Inaka Kabatuan, alas 6:30 sinilanggit or kaina sang aga. K5 Jan, no? Ang ining biktima ginkilala nga si alias John Kenneth, alias John Kenneth, 37 anyos, residente sa Purok 5 sa amuman nga barangay K5 John. Sa interview naton kay Police Captain Meriden Herbolinga, ang hepe sa Kabatuan Municipal Police Station, nga ulihin nga nakita K5 John ang victim ngayara sa impluensya sa makahulubog nga ilim nun, kag posible suno sa hepe nahulog ini siya K5 John sa taytay, kay suno sa kay Captain Herbolinga ang taytay ni K5 John. Wala sang railings bala o kun baral K5 diyan.
4: Oo. Sa din nga andin nga taytay ni.
5: Sa may ano ni K5 diyan, sa may puro ano itawag, sa may barangay Inaka.
4: Yung barangay Inaka.
5: Sa Purok 5. Yes, yes.
4: Okay, sa Banwa sa Kabatuan, so may taytay da nga wala sang barandilya, way kun maglapaw kag ni dagdagay sa suba.
5: Yes, K5 diyan.
4: Okay, proceed.
5: Suno sa dugang pa nga pahayag sang hepe K5 diyan. Wala man no, sang may nakita nga foul play ang scene of the crime operatives o konsoko sang gin-investigate ni nila ang victim dito sa area K5 dyan. Kay ano man eh, hepe pa. Ano man eh, kumbaga K5 dyan, ang dubato naman blast sa family nga ti, o ay isang foul play. Kaya muna ang natabo K5 dyan.
6: Hubog, tapos posibleng nga nahulog ini siya sa taytay, pero nakadepende sa giyapon sa pamilya kung ipainalom nila sa autopsy ang bangkay ni alias John Kenneth K5 John. Pero ongoing sa giyapon na ang investigation ni sang ato niya nga kapulisan K5 John.
4: Okay. Doda mo balita das Kabatuan na may arap pa na K5 Karen.
6: Oh yes, oo, nagtingob-tingob gini K5 John.
4: Mayo lang na kay nagtingob ka para isa na lang kakanto.
6: So, kay kaina sang aga K5 John, mga alas 7:20, may isa diri ka first year aviation student ang nalasakan patay sang CPL. Diri naman na di sa may Tigbawan Road sa Kabatuan man K5 John, no? Ginkilala ang ining victim nga si alias Mel, 22 anyos, residente sa barangay Hines Patag, Kabatuan, at ang driver sang CBL nga si alias Lou, residente sa barangay Kansilayan, Pototan. Sa suno sa kay Captain Meriden Herbolinga, ang gikan ni sa siyudad sang Iloilo ang CBL K5 John nga may mga pasahero at padulong sa ang direksyon niya sa Banwa sang Haniway. Then ang ining victim halin sa may Hines Patag, nagadrive ini siya sa motorsiklo at going pa Iloilo City kay maiskwela ini siya K5 John. Pero since kalilikuan ang area K5 John, posible suno sa hepe nga na out of control ang ining victim sa manibela niya pag naglapaw siya dito sa piyak nga linya. So natimingan man niya nag-uusoy ang ining CBL. So pagkatumbas ang victim, nalasakan gid siya dayon K5 John, no? Ang ining biktima. So dead on the spot siya according sa ato niya nga mga otoridad K5 John. Pero ginahulat man diri sang kapulisan ta ang desisyon sang victim kay or sang ang desisyon sang pamilya ka biktima kay Five Jan kay tinakitaan man nila nga ang ilang himata kay Five Jan no ang naglapaw sa linya pero ang ining driver sang CBL ano ni siya personal ni siya nga nagadto sa kabatuan para ya sa proper disposition kay Five Jan.
4: So nagsurrender man ang driver sang CBL.
6: Yes, yes.
4: Okay.
6: Isa pa gid ka balita kay Five Jan
4: may si barangay kapitan ano nagpalupok?
6: Oo, kagad iini na tapo mga alas 9:40 diri naman di sa may barangay Duyan-Duyan.
4: Uh-huh.
6: Ang ining kapitan amo ni si Cap Alfredo Cabar. Alfredo Cabar sa 60 anyos kay Five Jan. Suno diri sa kay Captain Herbolinga kagad i ang ining si kapitan nagpalipot-lipot ini siya kay Five Jan. Kagsang may naglabay ng motorsiklo na may nagaang kasanay, kinparahan yun eh. Pero ang yun yung duwa ka nagasakay sa motor, nanotisyaran na nila yung adaan sa unahan kay Five Jan. Ngayon may ginakuot si Cap pala. So naglikaw sila. Paglikaw nila kay Five Jan, pinalukpan sila ni Kapitan sang duwa ka beses. So swerte nga wala na igo. After sina kay Five Jan, may naglabay naman na magkakagugma na nagkasakay man sa motorsiklo. Ginpalukpan lang sila ni Kapitan sang duha ka beses. So ginreklamo ini nila sa ining si Kapitan Cabar sa kapulisan. Kaya pagresponde sa nga itong kapulisan, wala na dito sa area si Kapitan. So nag-person operation sila kay Five Jan. No? Kaya sinila nga aga, ining si Kapitan Cabar, nagsungka. Nagsungka kay Five Jan sa aton niya polis dari sa kapatuan. Kaya na-recover sa iya, ang 45 sininga armas na hindi lisensyado. So no, sa kay Captain Herbolinga, hindi ni first time na natabo kay Five Jan. Kay last year, amo maning natabo sa kay Kapitan Cabar.
4: Pero dali lang,
6: hindi siya sang attempted homicide.
4: Ang pagka kay Five Karen, ano, pagpalupok kasi na, ano may naigo? Wala, why?
6: Wala man kay Five Jan.
4: Okay, so ikaduhan na ni Igli Kabisis nga nagpagpalupok sa pusil niya?
6: Yes, kay Five Jan. Okay. Kung maubog siya, muning gawin niya, suno sa polis.
4: O, pagkaga, waisak dumdum, kanong naimo niya?
6: Oo, limpa siya doon. Nga kaam ni siya siya.
4: Okay, kilala ko man ba? Oo. Isang una to, why man suminigo? Subong why man suminigo?
6: Yes, kay Five Jan.
4: Okay, kaduan nagli ah. Busy cup, no?
6: Oo.
4: Pero ang pusil ni cup niya, no? Lisensyado?
6: Hindi, negative kay Five Jan, hindi lisensyado.
4: Why isang lisensya?
6: Yes, amo na nga kasuan pagin siya sa illegal possession of firearms.
4: Okay.
6: Oh.
4: Grabe na yung kaso ni illegal discharge of unlicensed firearm?
6: Yes, kay Five Jan. Kahit ano, ang attempted homicide, kahit multiple attempted homicide, suno sa kay Captain Herbolinga kay Five Jan.
4: Okay. So grabe na nga tingob-tingob ko balita na. Kagabila niyang kapagpalupok yan naman?
6: Yes, kagabi. Ang last year, then subong naman.
4: No. Barangay Duyan-Duyan, Kabatuan.
6: Barangay Duyan-Duyan.
4: Barang mo, Duyan-Duyan mo, may Duyan-Duyan, Santa Barbara. Kag may Duyan-Duyan, Kabatuan man. So boundary ni sa Kabatuan kag Santa Barbara.
6: Yes, pasakop siya sa Kabatuan.
4: Oh, Kabatuan niya. Yeah. Sa may Bulangan ah.
6: Oo.
4: Ano na yung Duyan-Duyan na kabatuan mo? Prison sa ano, kahima sa subong sang malabaab nga karsel sa Kabatuan Municipal Police Station si Cap?
6: Pagkano,
4: okay. Gadula-dula. Gadula-dula, signal.
6: Why
4: mo sa may interview? Why mo si Cap may interview?
6: Pa-interview, wala. Oh. Pagkigil pa medical, hindi may man. Ato niya inya PD.
4: Okay. So mga ano, i-file gid ang kaso kay Fred. Okay, salamat
6: gid ha, Kipem Karen. Ang niya sa gidado. Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patuloy sa K5 Jack on Talaron, ininuman si K5 Karen Bodilia para sa kampiyon mo sa serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. News FM.
3: K5 News FM. Live report.
4: Maraming kanya salamat sa report ni Kaki Five Karen Badilla live and direct from Kabatuan, Iloilo. O, tatlo ka mga naglanabo sa banwas ang Kabatuan. Kagabi, tagsubong lang aga. Tingob-tingob ba? standby man, pagbalita karon do kay dukay. Balita man nga nagasingitan sa ustisya tong bata sa babae nga gusto na kung tani magbulag sa iya sining partner na isa ka vlogger ginutang grabe ni nagkatabo subong ini ma gusto yan ako na magbulag mo ginutang kaluluoy man ti ang kabataan niya sini nagasinggit sang hustisya. Pagbalik na dugay-dugay ha, standby na sa aton sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service sa K5 News FM Iloilo.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My D3.
9: My family history ba na kamuos ng diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis!
10: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magandingin ba na ang imo nga uho?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Si may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ga-ga.
17: gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
22: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men.
25: Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Basta tinlo ang atay.
22: Happy kanunay.
25: DTX 500.
22: Masaligan.
25: Epektibo.
22: DTX 500.
25: Mahigo ba na ang imo dugo?
22: DTX 500.
25: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
22: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
22: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
22: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
25: Masaligan.
22: DTX 500.
26: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
26: D3 Bio.
27: Ang D3.
26: Nga may Physio.
27: Ang Physio.
26: Nga may D3.
27: D3 Bio.
26: D3 Bio with Physio.
28: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
26: D3 Bio.
27: Ang D3.
26: Yung may Physio.
27: Ang Physio.
26: Yung may D3.
27: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: 11 Mbps!
4: Balik kita sa aton nga pag-pangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ari kita na sa aton sininga. Okay ka, may kapika sa K5. Nadakpan gid on the spot ni K5 AJ Cordoba si Gino Macabibe. Gino Macabibe sa Barangay Seminaryo sa Distrito Sangaro nga nagapamati gid on the spot sa 88.7 MHz sa linisuan sa Kia Radyo K5 News FM Iloilo. Si Gino Macabibe, K5 AJ.
5: Kampiyon!
6: Mga ka-K5 sa Subong, no, sa aton nga paglibot-libot diri sa Haro area, no, particularmente na diri sa Barangay Seminaryo. Kay dito kita halin sa Barangay Claudio Castilla, L98, mga ka-K5. So isa diri ka flower shop, kon Flowers by Richard. Nagyan naton nakatutok sa K5 News FM Iloilo. Kung ninyo makita, oh, naka-speaker. Kampiyon gid mga ka-K5. So masunod kita diri. Ma'am, sir, good morning.
7: Good morning.
6: Ah, dugay na ka mga pamati di K5.
7: O adog daw K5 ni di amo gina pamati ha. Are okay, batian mo na.
6: O K5 amo kay ni. Ti batian mo drang ako marakpan mo diri mira amo sang gamay-gamay lang premium nga baton.
7: Oo, premium ko na mabatian daw.
6: So nagalaom ka man sir.
7: Oo eh.
6: So kay nagalaom ka no. Sa mga product ni Dr. Milo, ano nagamit mo?
7: Si DTX 500.
6: Duwagit ka rin nagamit mo. So kay nagalaom ka sir. Okay ka, may kape ka sa K5 nyo sa FM Lilo.
7: Oh, thank you. Bang namit yung kape. Namit sa kape.
6: Te, abiyag dahil rin yung mga customer ninyo, mga kaparintian mo, migong mo, nga mamati na sa K5 kaya base dasun sila naman ang maswerte.
7: Oo, ari mga grupo, kung sila mo, te, base kung makaduman sila sa ano niya, sa nga muna nga po, mga DTX Coffee Mix.
6: So, ano pangalan mo gani?
7: Gino.
6: Gino?
7: Macabibe.
6: Macabibe. Pila ka doon, sir?
7: 52.
6: Okay. So, Sir Gino, sa liwat, thank you so much sa padayon nga pagsuporta sa K5 News FM Iloilo kag paggamit sa mga produkto di kalidad ni Doc Ramiloy ang DTX 500 kag Mighty C. Congratulations kag mayong aga lang sa liwat. God bless. So,
2: kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: There you are mga ka-K5, si Gino Macabibe sa Barangay Seminaryo Haro na dakpan gid da. Pamati subong dira sa My Flowers by Richard. Ang Barangay Seminaryo ni likod ni sang Haro Cathedral la. Iga pamati id siya sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Padayon na nyo lang ang pagpamati ha. Kay base sa masunod ka mo naman ang madakpan. Basta sa radyo ha. Pamati lang, pamati lang. Kaya basi, kamo naman ang masulod niyo madakpan. Paglakop sa inyo, hindi kamo pagpusasan. Hindi kamo pag-ilupot sa karsila kung itagaan kamo sang healthy coffee. Healthy and wellness coffee ni Dr. Ramil Oy ang DTX sa Coffee Mix. Mayong udto lang dira sa kay Melvin Satonero. O kay Melvin Satonero dira sa Barangay Bunta Talaharo, Iloilo City. Kay Paribiboy Kadis dira sa Barangay East Baluarte Molo, mayong Ottoman sa pagpamati. Sa kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore, kay Sir Arman Bakugoy nga nakabiyahe sa buong Parikoy. Panamayaw na sa iya mga kasibarangay sa Barangay Tinurian, kag Barangay Sohuton, Barotac Nuevo, Iloilo, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Bings PSJ, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Maayong udtogid ha, salamat ha, kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong, Ma'am Nini Sian Prisya sa Singapore. Ang sa tanan-tanan naton nga nagapamati live via on-air kag online. Standby ka mo mga ka-K5 ha. Ay pagbalik naton dugay-dugay pagkatapos ang iban pa naton yung mga balita. May bata to nga nagasingitan sa kustisya pagpatay sang iya sininga Iloy sa Banua San Carles. Ay iban pa nga mga balita ang proponen sang EI Center Bla sa Barangay Abilay Sur Oton ang nag-withdraw na. Anikin sige mo para matilawan mong pakdol sang ulo mo. Ikaw pang pangabay sa mga taga-Oton, ikaw pang maisog ha. Swerte mo lang kay mga mabuoto sila kung mga iban-iban yan ito. Basi na obrahan sang gripo kilid mo. Amo ning budlay sa iban yung mga fariner bla kay pananawa nila sa aton. Tama na gid kag sobra na ka small. Amo ning mga tao ni dapat ni ipideklarar ini sa kapersonan ng grata ho kamo pa ditani plano sa sangunang bayan sa Uton. Pero kilala ko ni nagdala siya di mo. So, kilala man nga damo man mga isyo. So, friend yan ni gid taga dingli kuno ning nagdala siya di ho. Dugangan tani karon eh. Aton sini kapag pagkalagad sa 11 Mbps standby na kamo sa DTX 500 health alert. Kagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka K5.
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500! May powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TTX 500!
5: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
8: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
5: Ay,
8: ang mga lang nga permina mo hambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
8: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
5: na?
8: Dapat niya wala pa?
5: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
8: Saan o ka mainom di takes 500 gig mighty sim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
3: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga atay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
8: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
5: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
8: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, among ikatatlo nga dapat mo lipatan.
5: Ay?
8: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. sa kada minuto nga gakastress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Uh-huh. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
5: Gusto.
8: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
5: Mm-hmm.
8: Katat mo, Sir GP?
5: Mga kainit mo, no? Your grudges.
8: Tao malanta. No, no, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano? Pang-neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot. Dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling sa Proverbs 17:22. No? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
5: Ay,
8: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong selula.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Congratulations to Maria Z. Clavel of Leon, Iloilo and Jenny May Ronda of Pavia, Iloilo for winning a brand new BYD Seal 5 in the first grand draw of Iloilo Supermart Shop and Win 26 Seal Your Fortune. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-100017 Series of 2026.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
14: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
15: Ako si Danilo, one of the barangay officials here in Tibanban. Nanlabo yung right side ng mata ko for almost 2 years talaga. Nag-take lang ako ng eye care capsule at pinatakan ko ito ng eye care drops araw-araw. Sa awan ng Diyos, nawala yung pamumula at panlalabo ng aking mga mata. Thank you sa eye care drops at eye care capsule. Effective at sulit siya. Try nyo.
16: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
17: DTX 500.
18: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
19: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500.
20: So ibig sabihin sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging blood loaded yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
21: Yes po, talagang epektibo talaga. Gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko sa inyo, itry nyo na para matignan ninyo yung visa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
19: DTX 500, bibili sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi na kakahilab sa tiyan. Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
23: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
24: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
25: K5 News Philippines.
24: Sumasayo ang MyTC Network News.
25: MyTC Network News.
24: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
25: MyTC Network News.
24: F1.
23: Sa ulo. ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali. Norpo nagpatupad ng full alert status para sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental. 20 anyos na babae patay matapos sumalpok sa kasalubong na pick-up sa bayan ng Rizal, Palawan. At 86 years old na senior citizen nasa gipa sa nasusunog na bahay sa Aklan.
0: YTC Network News.
25: YTC Network News.
23: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita, Norpo nagpatupad ng full alert status para sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
1: Nagpatupad ang Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo ng full alert status sa lahat ng himpilan ng pulisya bilang paghahanda sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental ngayong araw. Nagpakilos na sa Negros Oriental Police Provincial Office Director Police Colonel Malalam ng mga tauhan upang tiyakin ang seguridad sa mga estratehikong lugar at mga rutang dadaanan. Hinihiling ang kooperasyon at pag-unawa ng publiko habang ipinapatupad ang mga mahigpit na hakbang sa seguridad at trapiko. Pinapayuhan din ang publiko na manatiling mapagmatsyag at agad na iulat ang anumang kinainalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
23: Samantala, 20 anyos na babae patay matapos sumalpok sa kasalubong na pick-up sa bayan ng Rizal, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
2: Patay ang isang 20 anyos na babaeng kinilala lamang sa pangalang Alyasmina matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang pick-up sa barangay Kampong Ulay, Rizal, Palawan, habang sugatan naman ang 18 taong gulang na driver ng motorsiklo. Batay sa paunang investigasyon, patungong South at barangay Kampong Ulay ang motorsiklong minamaneho ni Sam. Nang umano'y mag-overtake ito sa isang Toyota Wigo habang nasa bahagi ng kalsadang may blind curve. Ayon sa pulisya, mabilis ang takbo ng motorsiklo nang lumampas ito sa kabilang linya at sumalpok sa harapang bahagi ng isang Nissan Navara na minamaneho naman ni Alias Alan, 45 years old. Sa lakas ng banggaan, tumilapo ng rider sa gilid ng pickup habang ang back rider ay nahulog sa ilalim nito kasama ang motorsiklo. Kapwa nagtamo ng matinding pinsala sa ulo ang rider at back rider at agad na isinugod sa Rizal District Hospital. Gayunman, idineklarang dead on arrival si Mina ng attending physician. Hindi naman nasugatan ang driver ng pickup at dinala sa Rizal Municipal Police Station ang 2 sasakyan na kapwa nagkaroon ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala. Para sa YTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News.
25: YTC Network News.
23: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 86 years old na senior citizen nasa gipsa na susunog na bahay sa Aklan. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Leonard Veray.
4: Ligtas na nailabas sa nasusunog na bahay ang isang 86 anyos na lola kahapon na ng Linggo, Agosto 16 sa Maysitso, Kalintaan, Barangay Dahasor, Banga, Aklan. Ayon kay FO1 Ryan Abisa ng BFP Banga, nag-iisa lamang umanong namumuhay ang lola na kinilalang siya Antonia Ritasa na maswerteng natulungan makalabas ng kanyang kapitbahay dahil mahina na umano itong maglakande. Lumalabas sinisal ng investigasyon na nagmula sa bahagi ng kusina ang sunog na tumupok sa 52.5 square meters na bahagi ng bahay. Posibleng may naiwan pang apoy o baga sa kusina matapos magluto ng kanyang pagkain ng lola. Sinumbukan pa umano ng ilang residente na pulahin ang apoy, ngunit dahil sa malakas na hangin at gawa sa light materials ang bahay, mabilis itong natupok. Nag-iwan naman ng tinatayang nasa 7,875 pesos na halaga ng pinsala ang nangyaring sunog batay sa BFP Procedures Manual. Samantala, nakatakdang bumalik sa lugar ang mga otoridad para sa patuloy na investigasyon upang matukoy ang sanhi ng insidente. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: YTC Network News.
25: YTC Network News.
23: Gayun din bahay ng isang matanda sa Dao Capiza nasunog. Kabuan detalye ng balita hatid naman ni K5 Roldan Villarreal.
3: Natutok sa nangyaring sunog ng bahay ng isang matanda sa barangay La Caronda o Capiz pasado las 10 kagabi, Agosto 16. Pagmamayari ang naturang bahay ni Ernea Tagakay, 84 na taong gulang. Sa ngayon, nagpapatuloy pang imbestigasyon ng Dao Fire Station upang matukoy ang pinagmulan ng naturang sunog na tumupok sa bahay ng biktima. Maswerte naman na walang nasugatan at hindi na kumalat pa ang apoy. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
5: YGC Network News.
25: YGC Network News.
23: Samantala, San Miguel Leyte Mayor Sabdawa kinumpirmang may banta sa kanyang buhay. Balitang hatid sa ate, Nega K5 Carol Medino.
6: Kinumpirma mismo ni San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao na nakatanggap siya umano ng banta sa kanyang buhay. Ayon sa eksklusibong panayam ng K5 News FM Tacloban, sinabi ni Mayor Sabdao na na-verify na rin ng mga otoridad ang nasabing death threat. Posible umanong personal o political interest ang motibo sa likod ng pagbabanta sa kanya. Hindi rin inaalis ng alkalde ang posibilidad na may kaugnayan dito ang kanyang mga katunggali sa politika. Sa kabila ng banta, tiniyak ni Mayor Sabdao na hindi ito makakaapekto sa kanyang tungkulin at patuloy siyang maglilingkod sa mga residente ng San Miguel Leyte. Nagsampa na rin ng reklamo sa korte ang alkalde kaugnay sa kanyang natanggap na death threat. Patuloy naman ang pagbibigay ng seguridad sa alkalde habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente.
7: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
25: YGC Network News. YGC Network News.
23: At proponent ng AIA Data Center sa lalawigan ng Iloilo na nag-walk out formal nang nag-withdraw. Balita hatid sa ate ni K5 Kim Kaluyo.
8: Formal nang nag-withdraw ang proponent ng AIA Data Center sa Auton, Iloilo na si Daniel Stephen Robertson. Ito ay matapos nagpadala siya ng email sa Auton LGU para sa formal withdrawal. Nagpasalamat rin ito sa pag-cater at pag-entertain sa kanyang proposal. Itinuturing naman itong positive development para sa komunidad ng mga sangguniang kabataan o SK officials ng isa sa mga apektado sa nang barangay na Abilay Sur. Matatanda ang nag-walk out ang proponent matapos tanungin kaugnay sa magagamit na tubig ng pasilidad at magiging proseso, gayon din pagkontra ng ibang dumalo sa public consultation. Nagmura rin ito matapos na sinubukang kuhanan ng pahayag ng mga miyembro ng local media sa Iloilo. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
23: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, tatay sinaksak ng sariling anak sa Hamtik Antique. Kabang detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Jojen Morillo.
9: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng kanyang sariling anak bandang alas 8:45 ng gabi, Agosto 14 sa barangay Mapatag, Hamtik Antique. Kinilalang biktima na si alias Arnel, 56 anyos, habang ang suspect na kanyang sariling anak ay si alias Anthony, 29 anyos, na kapwa residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Ryan Valenzuela, Acting Chief of Police ng Hamtik MPS, kanyang ipinahayag na base sa paunang investigasyon na nasa kanyang kwarto ang ama at nakainom nang pumasok ang kanyang anak na nakainom din at saka pinagsasaksak. Nagtamo ng sugat sa ibabaw ng kanyang kaliwang braso ang ama at nakalabas na rin ng ospital habang tumakas naman ang suspect dala ang patalim matapos ang insidente. Ipinahayag ni Police Major Valenzuela na hindi pa malinaw ang dahilan ng pananaksak at wala ring naitalang away sa pagitan ng mag-ama sa kanilang tanggapan. Patuloy ang investigasyon ng Hamtik MPS habang hinihintay pa ang desisyon ng pamilya kaugnay sa insidente. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyo na Estasyon, K5 News FM.
25: YGC Network News.
23: At marijuana plantation sa isang liblib na lugar na diskubre. Balita hatid sa ate ni K5K Buscaino.
10: Nadiskubre ng mga otoridad ang 500 square meters na marijuana plantation sa Sitio Catablaran, Barangay Kanagaan, Kabanglasan, Bukinon, kung saan tumubo ang mga halaman na may taas na humigit kumulang 5 talampakan. Tinatayang nagkakahalaga ng 400,000 pesos ang mga nakumpiskang fully grown marijuana plants. Isinagawa ang operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10, katuwang ang iba pang PNP units, PDEA, 8th Infantry Battalion ng Philippine Army at PIU Agusan del Sur Police Provincial Office. Hindi pa nakikilala at large ang may-ari ng naturang plantation. Nagpahayag si Pro Tem Director Brigadier General Christopher Abrahano na magpapatuloy ang mas pinaigting na intelligence-driven operations laban sa illegal drug cultivation at sa pagbuwag ng marijuana plantations sa rehiyon.
11: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
25: YTC Network News. YTC Network News.
23: At peking seasoning na nagkalat sa Bacolod City, mga vendor, doble ingat na sa pagbili ng seasoning mula sa mga suppliers. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
12: Alerto na ang mga vendor sa lungsod ng Bacolod hinggil sa pagbili ng mga seasoning mula sa mga suppliers. Ito ay matapos kumalat isang brand ng seasoning na hindi magandang amoy at maaring makaapekto sa kalusugan ng mga mamimili. Sa pakikipagpanayam ng K5 News FM sa mga vendors mula sa mga malalaking public market sa Bacolod, inihayag ng mga ito na hindi na umano sila bumibili ng supply mula sa mga individual na lumalapit sa kanilang stall at nagpapakilala bilang mga suppliers at nagbibenta ng isang brand ng seasoning. Ilang mamimili naman ang nagreklamo matapos na makabili ng isang brand ng seasoning mula sa merkado na di umano'y may kakaibang lasa kung ikukumpara sa original na brand. Noong Agosto 14, Biyernes, nagtungo ang mga miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang storage facility sa Barangay 26 sa Bacolod City matapos ipinaalam sa mga otoridad ang hinggil sa peke na Maggi Magic Sarap Seasoning. Agad na nakipag-ugnayan ng Nestle Philippines sa K5 News FM Bacolod upang magbigay kaalaman sa mga mamimili hinggil sa original na brand ng naturang produkto. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
25: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
23: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nag-alok ang Iran ng $30,000 na pabuya sa sino mang makakahuli o makakapatay ng isang sundalong Amerikano. Ayon kay Army Chief Amir Hatami, inilunsad ang programa matapos makatanggap ng maraming kahilingan mula sa mga Iranian na nais sumali. Doble naman o $60,000 ang pabuya para sa mga babaeng makakahuli o makakapatay rin ng sundalo Amerikano. Hindi naman sinabi ni Hatami kung saan o kailan maaaring isagawa ang paghuli o pagpatay. Wala rin umanong kumpirmadong deployment ng U.S. Ground Forces sa Iran. Samantala, nanawagan na si Hatami sa U.S. na umalis sa Middle East at iginiit na wala na itong pahintulot na pumasok pa sa Persian Gulf, Gulf of Oman at maging sa Strait of Hormuz.
25: YTC Network News.
13: YTC Network News.
23: K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Antique at K5 News FM Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Cahiling sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! Mike
15: Puso! Ifrit Bayo!
26: 11 Mbps!
27: Balik kita sa ato niya pagpangalagad ng mga ka-K5 ang oras!
14: last 12 last 12 kinsina sa hapon ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad ng mga Kaki 5. Check naton bi report ni Kaki 5 Reggie De Mayo. Ang koneksyon naton nagikan sa Quinto Distrito sang probinsya sang Iloilo. Kaya no to live-in partner gin patay ko no sang isa ka vlogger. Tod ni Kaki 5 Red sa report dira sa Quinto Distrito. Kaki 5 Reggie De Mayo.
2: Kaki 5 News FM Live.
3: K5 Reds.
4: K5 John nagapangayo karon no sang bulig kag panawagan. Siyempre hustisya K5 John ang pamilya no sang biktima nga gintiro ini patay sa iyang kaugalingon nga bana K5 John dito sa may sitio Kambalatong Barangay Kailas sa Iloilo kahapon nga aga K5 John.
3: K5 Reds, dali lang. K5 Reds ano? Ano ni sa bana? Yagin kasado sila?
4: Yes, K5 John.
3: Okay. Ano ni bana niya? No? Kano vlogger?
4: Yes, K5 John. Vlogger ni iyang bana nga si Jeffrey Pacarto.
3: Okay. So, pero ano may bata siya? Ang babae nga ini? Sila nga dua?
4: Yes, may ara sa K5. May ara sila nga bata, K5 John. Nga babae.
3: So, amo ning singgitan niya sa hustisya sa kamatayon sa Iloy?
4: Ang yes, K5 John, ang bata git sang babayi man K5 John, nga una sang bana K5 John.
3: Okay,
4: kay,
3: oh.
4: Ang, una. Kay ang biktima ni K5 John, no, may duwa ni ka mga kabataan sa iya nga una nga bana.
3: Okay, so sa ikaduwa yun ning bana, ang vlogger ni, may bata man sila?
4: Yes, amo ni ang my birthday kahapon K5 John.
3: Okay, proceed.
4: Yes, ti isobong T5 dyan, no, nagpangayo ni sang hustisya kagpulik ang bata sang biktima naton sa diin wala na ni sila sang ano niya, palangitan ang T5 dyan kay ang ilan ni nga Iloy ang nag-support alang man ini sa ilaw, nag-trabaho ini sa ibang nga pungsod kag ti amuning nag-bulik sa ila. So, bangod man sa hindi mayo ni nga natabo, nagkariwan ng ilang Iloy matapos nga kintiro inisang ilang staff dad nga si Jeffrey Pacardo K5 John nga residente ini siya sang barangay San Andres, San Rafael, Iloilo. So sabong K5 John, no, ang suspect ni nga si alias si Jeffrey Pacardo ang at large sa gihapon kagati ongoing pa diri ang investigation sang aton nga mga kapulisan kag pag follow up man kag pag-coordinate sa pila ka mga police station K5 John diri sa may 5th district kag sa iban nga makabanwahanan nga ano no ma possible kung dinhi nagpalagyo ang suspect na si Jeffrey Pacardo K5 John.
3: Okay. Ano ning vlog sang kani kag vlogger ning suspect kani ano kani ni ano ning title sang vlog niya?
4: K5 John ang iyaning name sang vlog ang Kaati Vlogs.
3: No, Kaati Vlogs.
4: Yes.
3: Okay.
4: Yes. Kami ni siya K5 John nagkuha nag reels no kun makita naton sa Facebook man niyang account bin stock naman niyang account. Kami ni siya nag reels kag sang antes na tabo ang insidente gin reels siya pa ini gani K5 John mga may mga pasalubong pa ini siya nga dala sa dito sa Maya Carles kay nakita naton na nag-vlog-vlog pa ini siya sa may terminal diri sa Banwasang Sara padulong sa may Carles konsidin dito no natabo ang incident K5 John.
3: Okay, so ano ginagamit niya pagpatay?
4: Ano K5 John?
3: Ano ang ginagamit niya sa pagpatay sa biktima?
4: K5 John no na gamit sang suspect ang 45 caliber pistol nga muni ang gin-tiro ni sa iyang asawa nga si alias Rosella K5 John nga may igo ni sa pila ka mga part no sa iyang lawas particular na sa may liog sa may likod sang lawas kamot kag sa kilid K5 John nga amo nino ang gintunaan sang iyang kamatayon.
3: Ah, okay. So, ang suspect subong din at large.
4: K5 jan. Yes, K5 jan no at large sa gihapon kag dati ongoing pa diri ang pagpatigayon sang hot pursuit operation K5 jan.
3: Okay, so ano pagtapos ito patay sa iya asawa to ano nag-vlog pa siya?
4: K5 jan, before pa siya yan nagpadulong sa may Carles, nag-vlog-vlog

0: Andres, San Rafael, Iloilo, K5
1: siya. Okay, so nag-vlog siya nga mapauli siya sa Carles. Makadoto siya sa balay isang asawa niya.
0: Yes, K5 John.
1: Nanguway na to siya kay Starao.
0: K5 John, according to kay Police Major Carl Jerome Tingala, ang hepe sa Carles Police Station, nga kis alang ni nagakadto ang suspect ni Five John sa balay dito sa asawa niya, which is ang biktima naton dito sa may Carles. Kaya ang ining biktima naton, isa ni siya ka OFW nga nagatrabaho sa Dubai kag sang Agosto 11 nagpauli ni siya kay Five John kag agutani magsaulog sang kadlawan sang ilang bata ni nga babae kay Five John.
1: Oh, okay. So, ano kuno ginalina na nga gintiro gid ang asawa niya no nga gusto na sa asawa niya magbulag sa iya.
0: K5 John, prior pa sina no nag-istoryahanay pa ini sila sa may puno sang kahoy according diri sa aton nga hepe sang Carles Police Station kag dito mayara sang hindi man nga pagintindihan ay between sa ila kag isa no sa mga rason man nga gusto makipagbulag ning biktima sa suspect. Pero hindi magpasugot K5 dyan ang suspect. That's why naano ni siya guro, nainip ni siya K5 dyan. Kagdito no, naghunos ang iyang pusil. Kagdito ginpalukpan ni ang biktima naton K5 dyan.
1: Okay. Sa pag-check kami sa polis, ano ni may registered nga firearms ining suspect nga vlogger?
0: K5 John, as of now, no, wala pa na recover sa kapulisan naton ang pusil na ginagamit sa krimen. That's why wala pa kita sa information kung lisensyado hindi pala o kung hindi kay after sang natabo. K5 John, nagpalagyo inidayon padulong sa kuwaan sang Carles K5 John.
1: Makita man ang okun ang pusil kung wala, why man ang pusil, pero ma-check na sa polis. Kung under sa ngalan niya sa sininga vlogger nga si Pacardo may nakarehistro nga pusil sa ngalan niya, so pwede na ma-check sa PNP ay nila pa ma-check kung may license or registered firearm in siya K5 Reds.
0: K5 dyan, noting uanta na K5 dyan nga ma-follow up later sa Carles Police Station kung inigid man may registered man iyang ngalan sa amunino nga ginagamit yung loose firearm sa pagtiro patay sa iyang asawa K5 John.
1: Hindi pa na ito na mambal nga loose firearm kay T.Y. Pamatsik kung license siya, kung may registered firearm sa bla. Subject pa sa confirmation na kung ay gani isang registered firearm, inisya, tibot silingon nga loose firearm eh. Pero kung may ara gani nga registered firearm sa iyang ngalan na nakarehistro, tiyan mo na nga license firearm ginagamit niya. By the way, ano nga kalibre sa pusil ginagamit niya?
0: 45 caliber pistol K5 John.
1: Pila ka bilog ang pilas ang iasawa?
0: Bali may pilas ni K5 John ang biktima sa may liog, likod, sa likod niya nga lawas, sa kilid, kagkamot K5 John.
1: Okay, sa pag-abot niya sa ilabalay, sa asawa niya, nga dira sa Carles, ano na? Nakainom ini siya, hubog ini siya, or ano?
0: K5 John, according sa kay Hepe, no, possible K5 John nga nakainom kay a day before sang natabo, magluto-luto ini sila sang handa sa ilang birthday K5 John, sang ilang bata, kahapon nga adlaw nga nagkasaulog sang kaadlawan. So dito no, nagkuha sang tion nga mag-istorya ni sila nga duwa kagati suno kay Police Major Tingala nga ang biktima ni Tani K5 dyan ang gustong nga makipag-istorya kag makipagbulag sa iyati, hindi ni siya magpasugot K5 dyan.
1: Okay, salamat yun K5 Reds. Wala to na ito ng mga update nila kagun may nakarehistro kung wala man nga pusil sa idalom sa iyang ngalan.
0: Sige K5 dyan, no, bantayan ang dugang mga update reports sa aton nga Facebook page, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito. Balita, nagikan diri sa Banwas ang Carles. Ako naman si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Madamugin nga salamat sa report ni K5 Reggie Di Mayo nagikan sa Banwas sang Carles, Iloilo. E gusto na sang asawang

0: magbulag mo. Igintiro niya, ginti, patay. Ang ini nga porsyon, ginadulong sa inyo sa Klinika di Tribayo, di antiviral, kag antibacterial specialista. O nakainom gani kita sa di Tribayo, malikawan nato ng trangkaso, hilan at sipon kag ubo. Ay ang Klinika di Tribayo, ang iya sini nga extra virgin coconut oil, nga ginpamanan sa vitamin D3. Ginapatay niya sini mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, kag mga viruses sa aton sini nga lawas. Meaning, kung naka di Tribayo kita adlaw-adlaw, healthy kita. Ila binigid kon subong nga panahon kay nagaulan-ulan, panahon nga nagamuad ang lamok, iban sini may dalas ang dengue, malikawan naton ini. No, mag-inom kita sang Ditribayo gid ha. Ako da maglain pa matyag ta, may mga sintoma nga may pula kang rases, ay maguya kag dugan. Kag iban pa, mag-inom ikaw sang Ditribayo, kay ang Ditribayo ang superfood supplement. Ginimo gikan sa extra virgin chocolate oil nga ginpaamanan sang vitamin D3 nga pareho nga maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides alin sa extra virgin chocolate oil nga parte sang Ditribayo ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides, isa na ra ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga linsa Ditribayo ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Ditribayo pinagi sa medium chain triglycerides ini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadengge ka. Ginapanami man sa Ditribayo ang pag-usar sang mineral nga calcium nagabulig man proseso sa platelet aggregation na malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sa dengue. Tinloan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok kung may dala sa dengue virus. Pag-inom kita sa Ditribayo, kagparisan naton sa Mighty C. Ang alkaline niya, vitamin C. Ipabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton niya immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag Ditribayo, mga dekalidad ini ang mga produkto ni Dr. Ramil O, isang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order nyo lang via Shopee, Lazada o kung TikTok o kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil O. There is a Haro, Ilopis Street, Haro, Iloilo City. Subong may libre nga consultation kag check up kada Lunes, Miyerkules kag Domingo. Buwas nga daw, may libre man nga consultation kag check up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Kag sa Webes, may libre man nga consultation kag check up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvation Street, Pasig City. Kag sa Domingo, may libre nga consultation kag check up sa Miagaw dira sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Kada Domingo, Miagaw kag Haro, Iloilo City ang libre nga consultation kag check up. Ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Northern Nokong Quinto Distrito, aranamtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Mayong hapon nandira kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Mayong hapon man sa kay Sir Ray San Jose. Sir Ray San Jose sa RSI Dongon Haro, mga staff nagapamati gid adlaw-adlaw sa K5 News FM Iloilo. Kay Sir Christopher Piapi. Sir Christopher Piapi, mayong hapon gid kay Sir J. Adrian. Watching live from Thailand. Sa kay Sir J. Adrian sa Thailand, maayong hapon gid. Salamat ha, sa pagpabati sa K5 News FM Iloilo. Mabalik kita mga ka K5. Standby na sa dugang pang mga informasyon kay mga balita pagkatapos gilamang sini.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. this 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Miss si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darren Villavion.
4: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Karen. Nadamo gid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
9: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! By Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Mags4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya! sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
16: Libre!
14: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
18: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang mapanit.
3: DTX Beauty Soap,
2: galaong magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Para sa matino nga dugo,
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo,
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Mas tatino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500,
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500.
18: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo
19: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Masalikan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
19: Yung may
20: D3.
19: Mga butika.
20: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
19: Yung may D3.
20: Mga butika.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May kumso!
25: 11 Mbps.

Balik kita sa atong pagpangalagad na mga ka-Key 5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. Bad news neo kay Buas Gadlaw. May dagdag naman, ma-increase naman ang presyo sang diesel. Ang diesel o kon krudo, ma-increase siya sang 3 pesos kag 84 sentimos kada litro. 3 pesos and 84 centavos kada litro ang saka, boss. Samtang ang gasolina, magasaka man 2 pesos kag 49 centimos. 2 pesos kag 49 centimos ang saka sang presyo sang gasolina. Puro saka lang ni saka, wagin naog.

0: ang parte niya sa mga manual load dropping block on MLD, no, din sa aton sa Visayas grid. Ginapahayag diri sa Department of Energy nga sa katapusan nga parte sa bulan sa Agosto, mabalik na sa normal ang supply sa kuryente. Kay makabalik na ang pag-operate sa duha ka mga dalagko nga mga planta sa Cebu. Kapin sa 80 ka adlaw ang red kag yellow alert. Hasta today, may red and yellow alert man sa Gapon. Pero mabalik ko sa normal ang supply sa kuryente, suno sa NGCP. Katapusan niya bulan sa Agosto. Ginpahayag din nga ang department o kung ang NGCP na posible makabalik na ang duha ka mga dalagko ng mga planta sa Cebu. Ang duha ka mga planta mo ang Terma Visayas Incorporated o kung TBI sa makabalik ano ini sa Agosto 22 kag sa Agosto 31 naman ang isa sa unang semana sang September. Amo ni nga may manual load dropping kung kikita MLD especially sa mga consumidor sang more power kag mga consumidor sang mga electric cooperatives diri sa aton sa probinsya sa Iloilo. Ikabay pang mabalik na yun, no? Kay gina question subong ang Department of Energy nga asa subong ining mga power generators ba nga since September o kon since 2021 pa why pakabalik, why pakasupply kiti may franchise ini sila na dapat nga makagenerate sila sang kuryente. Kay walo ka mga planta ang nagkuan mo, ang why ga-operate subong, may nag-operate subong pero kulang pang ilang masupply nga kuryente sa mga distribution utility. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sa Clinic DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant. Kag kung mainom kita sa DTX 500, malayo kita, malikawan naton ang mga makamamatay nga mga baratian. Katulad sa cancer, diabetes, heart disease, kidney disease, kag iban pa. Malikawan naton ang ini mga bukol-bukol sa lawas ta. Abi mo, bukol lang. Pero talagsa lang ina, pero kung mapabayan mo, mahimo ina siya nga sarcoma. Duwa ka klaseng sarcoma, may soft tissue sarcoma, kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kabot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risko magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders, or family history sa cancer. Samtang pagsakit sa pagsakit o pagubag sa tiil, kamot balikawang likod dyan. Hindi magiyo nga joint, tinali nga pagkabari sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Likawan ang mga bukol-bukol sa lawas ta. Mag-inom kita sa DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang may TC naman isa ka alkaline nga vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod patyon ang mga guba ng mga cellular lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kang maging cancerosa. Hindi na magulat na magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 yung may TC adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Agod mga api kita DTX Coffee Mix. Healthy Coffee. Amo ni nga kape nga kung makainom ka sini, nasatisfy ang imo kaugalingon nga nakakape ka. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Maligo kita para nga hindi kita magmasakit. maligo kita para fresh na fresh ang atong siningan na batyagan. Fresh na, mag-inom kita, mag-paligo kita gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Kaya mo ning habon nga nagapaprisko sa aton pamatyagan. Amo ning habon nga nagapaputi kag nagapahamot sa aton sining lawas. Amo ning habon nga kon babae ka nagadugang guwapa mo. Kag kon lalaki ka nagadugang ang imo pagkagwapo. O magpaligo ikaw gamit ang Klinika DTX Beauty Soap mga kakifa. Mayong hapon ang dira kay Ma'am Aisa Ahmad. Ma'am Aisa Ahmad, mayong hapon gid. Kumusta na po? Para ma-maintain naton ang freshness. Pagtapos naton paligo, mag-roll on kita sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh ha, nagapamot, nagapaputi sa aton ilok. Goodbye Bayabas, welcome mamot nga mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Tanang ini mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Amil Ois ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. Order nyo lang via Shopee, Lazada o kung TikTok. Idolong ina sa inyong mga puluyan o kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Ois, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City, subukad lang may libre nga consultation kag check-up diri sa Ilop Street, Haro, Iloilo City. Buwas nga daw Martes. Kag Biyernes, may libre nga consultation kag check-up diri sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Kag sa Webes, diri sa Salvation Street, Pasig City. Sa Domingo, sa Miagaw, kag sa Haro, may libre nga consultation man kag check-up. Sa samtang ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Northern Iloilo, Quinto Distrito. Aranamtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Kanto ka muda, sa mga taga Northern Iloilo, hindi na ka mamagadto sa syudad. Sa Iloilo, hindi naman ka mamagadto sa syudad sa Pasi. Kay may ara na sa Sara Iloilo. Eh, gapamangkot sila niya din itong Norwegian, itong pulok-pulok. Din ito siya, kay tigin withdraw, ini na nila pagpadayunon. Ang pagpatindog sang AI Center dira sa Barangay Abilaysor sa Banwa sang Uton. Pero may proposal manisla mo daw nagkadto manisla sa Banwa sang Pabia. Nagkadto manisla sa Banwa sa siyudad sang Pase. Abi magpakita kamo lang pusin yo lang sang dos por dos na kay daw kita nga mga Ilonggo, kita nga mga Pilipino daw sobra naman ang panulukan niyo sa aton. Eh dapat nga siya ang pangayaw diri, respetuhon niya kita. Kay gapakilala sang investor siya kag ang kumpanya niya nga AI Center daw ay man gani na butang. Why gani sa record sa Google? Kundi guaya questionable. Questionable as na gani ambal ni Congresswoman Janet Garin sang First District nga highly unusual. Kag gina-question niya ang ining kuno investor na magpatindog na magpuna nga mabakal sa kuno dota mga 10 hectares no dira sa Banwa sang Uton kag maga konsumo inis na sa madamo nga tubig kag kapin sa 50 megawatt nga power sang kuryente. Ginakulang gani kita sa kuryente makuha pagid kamo. Why na kita time sa ngalan sa damian and why man of Key 5 News FM Iloilo. Sa master control upon naton si Kaki 5 Paul Diada, ang inyo Kaki 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kakalingawan si Iloilo, number 1 kita, Key 5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvivo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lane. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakas sa mga butika.
11: K5.
12: K5?
11: News FM.

0: campeón era yo.
1: Campeón Sabalita, campeón San Drama, campeón San Música, campeón San Comentario, campeón San Servicio Público, Pantera Noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampeon ng estasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpabaskog sang dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Ini si Alana Pacardon Barapa.
5: Ko si Joshua Darin Villavion.
6: Ini si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Nakugid na naibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DGX 500, DGX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DGX 500 ka. Kaysa DGX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DGX 500 DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalha
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
12: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
12: Klinika DioFresh.
0: Available now.
13: K5 is FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
13: Your official news and music station. 88.7 K5 News FM.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on sana sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: K5. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Kabala nga dugay na ginahuptan, mga balatiyago nga daw hindi mo na mapunggan, mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
19: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
18: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
20: Grabe git siya Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
18: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong magkaupod sa subong nga Lunes ang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-a-updanay. Magasaysay sa inyo sa aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Ang aton mga ihado kag ihada, kamusta ang aton nga mga kumare kumpare? Kamusta ang Lunes ang hapon ninyo? Kabay nga busog ang tanan ha? Grabe! Duha ka semana na lang ang nabilin kag bir months na. Nabatsyagan nyo na bala ang Christmas season? Bo Christmas? Nagapanikatika na si Jose Marichan. Maga September 1 nga daan niya diri sa Pilipinas. Pasko na naiya para sa mga Pinoy. Kamusta ang aton dila nga mga suki, mga nakatutok subong sa ilatag sa kamanga radyo. Naka-tune in sa 88.7 K5 News FM. Aton gidha ginaabi-abi ang aton dira nga mga suki sa Iloilo City. Sa mga nagatabi dira sa aton nga K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre sa mga nagaupod man sa aton sa K5 News FM Pasi, dira man sa may bahin sang K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. Maayong hapon gid ha. And aton man gina-welcome ang aton diri nga mga suki sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Lunes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. And syempre, hindi ginaton pwede pagkalimtan ang aton nga mga kumari abroad. Kamusta kamo dira? Kamusta, Ma'am Annalie Bahade? Ma'am Bings, maayong hapon. Maninay Rosevic, maayong hapon man. Si Ma'am Nene, kamusta dira, Ma'am Nene? Kamusta si Ma'am Bibing? Get well soon ha, kay Ma'am Bibing. And syempre, kay Mommy Azun Pineda, maayong hapon gyud. Maayong hapon man kay Ma'am Sherlyn Espartero. Ma'am Ramya Panas, good afternoon. Maninay Baudamol, Kauran. Ah, diri sa NCR, baha doon kami, mga estudyante, basa. Ahay. Halong git kita ha, Ma'am Ramya. Balon git kita permis ang aton nga mga payong dira, jacket, raincoat, especially sa mga motorista naton. Hindi na git mapakta ng tiyempo ta sa matagsa-tagsa ka adlaw nga tanan. Anytime, pwede git magtupa ang ulan. Mas okay git nga prepared kita. Gani magbalon git kita sa aton dira nga mga panaming. And, syempre, aton git amligan ang aton ikaayong lawas. Inom git kita sa mga suplemento ni Doc Ramil Uwe para nga may ara sang pambato ang lawas ta. Aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C kag DTX 500. Bisan paano may ara sang proteksyon ang aton ikaayong lawas. Sa mga estudyante dira tumarka mo Mighty C, kinahanglan nyo gid sang vitamin C sa inyong lawas. Gani mag Mighty C ha, alkaline nga vitamin C. Mayong hapon man dira sa kay Ma'am Chini Lianyo Jimenez. El Di Canto, maayong hapon. Shout out lang ko no kay Toto J. Frias. Mayong hapon man kay Mama Arlene De Guzman. Shout out lang ko no sa iya mga friends. Si Leo, si Anok Sinistor, si Nilita, si Ivan Angelo, sang Cuartero Capiz, si Reynan Kuno sang Banate, watching from Balasan, Iloilo. Oy, happy happy birthday kay Sir B-Boy Bakason and belated happy birthday ha sa aton nga KSS diri kay Pastor Helmer Felicidario sa may Banwa Sangsara.

happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nagka-celebrate sa ila special nga okasyon, anniversary, month, sorry, o kung ano pa. Pwede gid ka mo makapag-greet diri sa aton. I-text lang sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Mayong hapon sa kay Sir L. Di Canto. Wow, shout out lang ko no kay Nunoy Lanoy, Asang Ferrares, nagapamatigid sa bo. Pipit Alagos Panganiban, mayong hapon. Shout out maninay sa family Panganiban. Shout out man kay mama ka kay papa from Cazol, Franco, La Chica. Ma'am Nena Longno, maayong hapon. Shoutout lang maninay kay Papa Renante Longno, gapamatigil sa duyan. Kag si Nanay Monet Longno, nga nagapanilihig. Ay, happy listening dira sa inyo. Sir Dennis Castor Villanueva, good afternoon. Maninay, greet ko lang ang family Gagula Villanueva, kag Castor Hel Baliga Palomilio, Gadong, sa may Barangay Garcia, Tapaz, Capiz. Kag sa Barangay Tapaz, watching from Embarcadero, Dumangas, Iloilo. Danny Ortega, Ramya Irene Panes, Alarcon, maayong hapon. Sir Alejandro Lapista, good afternoon. Nagahilay-hilay ko di nga nagahulat sa program mo. Shout out lang sa mga taga-Garita nga nagapamatigil. Ma'am Aisha, good afternoon. Coffee time. Sir Arnold Alagos, maayong hapon na. Sir Alex Ander, good afternoon. Maninay, happy birthday. Shout out lang kay William, happy birthday. Ay, kaduro sa may mga birthday, ho? Birthday. Sir Arnang Abunyawan, maayong hapon. Ma'am Nene, maayong hapon din. Happy birthday! Oras na ton, 1:22 na sang hapon.

0: shot gakaon dragon fruit. Wow! Namit ba? Bagulan ko natapos paniyaga. At nga iita na kamukhang mapwestuhan ha. Pero syempre, antes sina aton giga pagpangagda sa aton dira nga mga secondary schools and sa mga colleges and state universities naton. Magpasakop na sa aton nga live reporting competition. Ang deadline sang submission of entry para sa aton nga secondary ang ginpalawig asa sa Miyerkules, Agosto 19. Open ini sa tanan nga mga high school dira, junior high, senior high nga luyag magpakigbahin sa aton nga live reporting competition. Mag-email ka mo sa k5newsfmiloilo@gmail.com sa inyo dira nga entry. Ara sa aton Facebook page, ang format sa inyo nga pagpadala sa nga inyo nga entry, pangalan sa estudyante naton, and syempre iyang grade level. Hindi may pagkalimtan ibutang ang pangalan sa eskwelahan, pangalan sa nga trainer o kung sa imo nga coach, and ang Facebook name sa coach naton. Sa college naman, ginpalawig iniasta sa Agosto kon na ang aton nga deadline sa tertiary ang tubtob pa sa Agosto 31. So sa mga nagapamati dira subong nga mga high school, mag-join kamo ha. Sa mga may passion sa live reporting competition. Luyag mo nga mangin reporter o kung hilig mo bala mag-report, magpasakop ka mo ha. May elimination round kita ah. Napagahiwaton dira. So, ang aton dira nga mga mechanics, guidelines, ara na paskil o kung na-post sa aton nga Facebook page. Bisitahan nyo lang K5 News FM Iloilo and K5 Sara Facebook account. Oras na to, alas dos, ako na alauna, 25 na sa hapon. Ara na, preparado ng mga kumareta dyan. Nakaplastar na sila. Ang aton istorya, subong hapon, ginpadala ini ni Jiro. Si Jiro, may ara sang ka-live-in na single mom. Palangga ganyan inikatama. Apang isa kaadlaw, nagadalain gid si Jiro. Tungod nga, may ari inisang katsyat ang iyang live-in na isa ka negro. Ang masakit kay nagkatugid diri sa Pilipinas ang negro kag ginmeet ang iya nga live-in partner. Ang problema karon ni Jiro tungod nga luyag pakaslan sang negro ang iya nga live-in. Uy, grabe ka komplikado ba? Ano ba lang bugos nga kasaysayan ni Jiro? Aton pamatian, kaghatagan naton siya sang advice, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Tagsa katinuga, may kasaysayan.

0: pare. O la mata da nai be.
1: Amo ginang problema, pre. Kayang problema mo, problema ko man.
0: Ay, gani man, pre. Kaya naging subong, no? Wala may customer?
1: Wala may biklase. Nga, pre, aw. Bilata ni hormone mo, aw.
0: 1.5 tani, pre.
2: Abo, kadako man gali. Kay busing karon, pre, ah. Sikon, may ara man guro, ah.
0: Ay, nakaulam na ko gapon, pre. Noabi kay ubos ng gatas ni Inday. Kag nagalain pang pamatsyag sa magulang niya.
1: Ah, gali ka, pre. Hindi lang maglayan ang buhat mo, pre, ha?
2: Ngaw.
1: Wala na nagsuportang amay sinahaw?
0: Ay, ang buhat na lang. Wala na, eh. Hindi na to yung masaliga niya, pre. Pabaid na, pre, ha?
1: Ay, naluoy lang kabi sa imo, pre.
2: Ikaw yung nagasalo sa obligasyon niya. Dapat hindi imo.
0: Ay, ang bugin na niya, pre. Palangga ko si Dayday. Gani bisan pila pa nakabilog ang bata ya, pre. Baton ko na ya.
1: Bili ba ko sa imo, pre ba?
2: Di paano, bi, pre, kung
1: kuhaon sa amay ang mga bata?
0: Bi.
2: O di gani, si Dayday mismo makiguli sa iya ba na?
0: Oh.
2: O di gani, basi makakita sa isang hubin-hubin. E, kabalo ka naman, pre.
0: Bi.
2: Hubin ba na ya si Dayday? Ikaw ya, ha? Medyo may edad ka na ya?
0: Bi.

0: Salamat, gid ka. Ay, ugli, Aryo.
1: Mayo, kayo nakabakal ka sang gatas. Last na gid sa mga patiti ko sa iya eh.
0: Amo bala? Ati, timing gid ka? Kakuan, naapunan gani ako sang pangitay, sang ulman. May lang gani, may nakapaulam sa akon.
1: Ay, salamat, gid ka, ha?
0: Wala sang kaso, ah.
1: Siyempre, salamat man nga wala gi ko kabati nga nagreklamo ka.
0: Inatungod pa lang ako kamuga. Samtang kaya ko, buhion kuwid ka mo. Ay, o gali. Si Toto sa din?
1: Ato, sa pihak. Gampang to.
0: Amo bala? Ibasik kung mag-ibito siya karo.
1: Hindi man ka, ah. Ga?
0: Mm.
1: May ihambal kong tani ako sa imo?
0: Ay, nga. Ano blay na ka?
1: Mapasugot ka ba lang, may kachatmig ko nga ni Groga?
0: Ano? Day, hindi ka gani maglahog sang subong sina, ha?
1: Ga, wala ko yaga nagalahog. Patuod yung ginambal ko si mo.
0: Oh.
1: Kwan, ga,
0: mm.
1: Gusto man lang niya nga magkipag-friend sa akon. Eh, wala man na sang kaso, ga, ha?
0: Be.
1: Friends man lang.

0: pre. Nano ka? Luluya ka, ho? Ano?
1: Perdi scatter?
2: Mga lain-lain, gid bala, pre mo. Wala. Si Dayday bala?
0: Oh. Anong ara naman kay Dayday, ho?
2: Kwan, pre. May kachatme si Dayday nga negro.
0: Ah, ha? Ano, pre? O ti ano da yun?
2: Kwan, pre. Panalagsa man sila gachat kay ti sako man kunong negro sa obra. Kay IT kunong obra ya, pre.
0: Ati ba yun na, pre? Kada ko swildo. Kung amo na, ano, pre man? Amo nang nubi-nubyo ni Dayday ang negro?
2: Ay, abot lang. Amo nang pamangkot ko, pre, nga. Hindi man masabat.
0: Ay. Wako sa imo, pre, ha? Hindi ko na yung magpasugot, ya. Tinunto na, ya.

0: Hindi ako maributay sa ngin panghambal sa ako ni Pari Umar. Pero para sa akon, hindi mahimo ininidayday na tugod palangga niya ako. Hindi man na siya makipag-live-in sa akon kung hindi niya ako palangga. Arin ako sa balay. Abrian kumpertahan. Be, do wala di tao ako. Siguro, tulog ng mga bata. Pero si Dayday sa diin man, basikon ato siya sa kusina. Ang mayo pa, kantuan ko siya.
1: You want this, huh?
0: Ba?
1: This one?
0: Hindi. Si Dayday nag-video call sa negro kag...
1: How about this?
0: Oh, hindi. Ando kita!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

Tiri lang sa kampyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Meet si Alana Pacardon Barapa.
6: Ko, si Joshua Darin de Lavion.
7: Ni si Kirby John Panes Agraban.
4: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
9: Yung may PCO!
10: Ang PCO!
9: Yung may D3!
10: Mabakas mga butika!
9: D3 Bio!
11: Ako si Norberto, isa ka atlet. Nakugin na naibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio!
10: Ang D3!
9: Yung may PCO!
10: Ang PCO!
9: Yung may D3!
10: Mabakas mga butika!
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
10: Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
9: kag stress adlaw-adlaw.
10: Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan.
9: Mag DTX 500 ka.
10: Kaysa DTX 500,
9: ang stress
10: malikawan,
9: pagkaburigon malimtan.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka, mga butika.
9: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabas kog sa lawas.
9: Mighty C.
10: Mabaka, mga butika.
9: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo Dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
16: Clinica DioFresh.
15: Available now.
0: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
17: KK5 News FM. Sarado ilo.

0: Ga, anong butso yung sini? Ha?
1: Ga, kainak pa bala dira?
0: Oo, kaina pa. Kaganoon yung ginabuhat mo man?
1: Ga, relax lang bala. Hindi mga king. Ari na oh, ginpadalaan ako ni Thompson sang $350?
0: Hindi pagbatunay na.
1: Ano? Hindi pagbatunon? Napadala na gani sa akon.
0: Kaganoon ka baylo? Ha? Ang amo na oh? Hmm? Ang rao?
1: Ga.
0: Ang tambok ko? Oh?
1: Ga, wala man sang kaso ga ah. Wala yung man na ginatandog. Ginapakita ako malang sa iya ga.
0: Be, day-day?

0: na iambal ko blata ni Simo.
1: Ano blay naga?
0: Dasun si Mana balaga.
1: Hmm.
0: Mabisita diri si Thompson sa akon.
1: Ano? Siling ko gini?
0: Ga. Isama lang di siya kasi Mana. Gusto niya lang maglagaw di sa aton kag isa pa. Gusto niya makita ang mga bata ko. Ga. Alang-alang na i-cancel ni Thompson ang kadto niya diri kay nakapabok na siya sa tiket ga. Sige na balaga.

0: Oh, animal. Nag-istoryahan na sila sa negro.
1: I like that, I like that.
0: Hindi ba ako maka-insyunti sa ginistorya nila kay puro in English?
1: What is famous here is Big Rooster.
0: Ulang ginapaminsa rin dayday na masakitan ako sa ginabuhat niya. Matapos sila karong istorya. Istoryahon ko man si dayday.
1: What is the name of the...

0: Anong siling muga? Mapasipalay ka mo?
1: Oo ga. Gusto ni Thompson nga dito mauna lagaw eh. Di ano, upod ka ga? 2 days man lang.
0: Tagmano ako dito. Mapakuno-kuno nga pawikan.
1: Ay, kinambalan ko na si Thompson. Di okay man lang siya.
0: Ay, hindi ko. Kung gusto mo, kamulang.

0: Wala gid magkakontak sa akong si Dayday. Kasakit. Dugin kalimtan lang ko dayon sang amo sina katali niya. Sang nagkadto di ang negro. Kagagugid sa akon. Ngagin pabayan ko lang maglakad siya.
1: Ga!
0: Oh, be!
1: Gabihi ko ga ako ni ga!
0: Si Dayday, ari na siya.
1: Ga!
0: Oh, salamat. May kinakapuli na siya. Abrihan ko siya. Day!
2: Salamat, Gidga, ha?
0: Ga, ane ka, sa din ng mga bata?
2: Ah, ato kay nanay, ga. Ang, ga. Hindi lang kung tanya maglain ang buot mo, ha?
0: Eh, nga man ho. Anong dapat ikalain sa buot ko?
2: Ang, kwan, ga. Ang gusto ni Thompson nga, paapaso niya kami sa California. Buligan kami niya process ang tanan nga documents, ga.
0: Ano? Hindi ka gani maglahog sa sobong sinadayday, ha?
2: Kawala ko yung nagalahog, ga. Para inis sa mga anak ko. Kagaplano niya nga, kung makabalik siya sa California, padalaan kami niya dayon sang kwarta agod nga mahikot na mo ng tanan ng mga papeles. Nangako siya sa akong ga, nga paskwilahon yung mga anak ko.
0: Ano? Kag ikaw maapas man?
2: Nagambal siya sa akong nga, mapakasal kami di ko, no?
0: Ano? Kag paano ako? Ha? Ano ko guli para sa imo, Hadayday? Saan mo lang sinakadali? Pilap lang gani kadlaw ni Gro nga ina, dire? Amo na din ang desisyon mo? Wala po man lang na paminsan nga masakitan ako. Kaya taman kapakaslan kung namo nang gusto mo, ah.
2: Jairo, pasensya, kid. Pero para inisamon sa mga anak ko. Kag may palaabuton ko kay Thompson. Mahatag niya ang gusto sa mga anak ko. Kag labinagit sa tanan. Palangga niya ko.
0: Dayday!

wala ko mapunggan ang paglakat nila ni Dayday sa California. Kag ako naman, nabilin nga daw kaluluoy, kag daw gingamit lang gid ni Dayday. Masakit pero batunon ko nga hindi ko mahatag sa ila ang gusto nila. Sa subong, nagakontak man si Dayday sa akon kag nagapangamusta. Kag wala naman ako sang mahimo, kundi kamustahanay na lang gid kami. Budlay kalimtan ang mga natabo, pero dapat ko batunon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jairo.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginatulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sarayro-iro. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: depensa. May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag supplemento sa D3 Bio nga, ah. Kasi siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makahatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluyaan na ko pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagmuti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import siya.
4: Yeah. Import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramilin, ang ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system, muna yung ginatawag adaptive immune system.
3: Ang mga trained, gipang-train.
6: Nga ginakumpos sa mga specialized nga mga cellula, kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din natin ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio, import immune system.
6: Oo. So nag-support niya siya sa sini nga mga
3: siya ang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-a-act assure immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Dagwa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito
3: dapat. Labi na kung plakaw ang katamis.
6: Oh. So dapat condition perme ang imong immune system, no? Labi na expose ka perme sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay, may anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: bawat higop ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalo bala kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Meet si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darin Villavion.
6: Ni si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
9: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, matchoy ride na ta.
10: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
9: Sakay ka kidiya.
10: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghunta sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malintan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might visio. I'm visio. You might D3.
13: Mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Dali ka mga lamaw! Ari, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 is FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen!
5: 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Sarayduido. Secret Memories.
10: Sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:08 na sang hapon. Ang ini nga oras, mag-ihadog kag ihada, ginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio Superfood Supplement ini nga may ala sang nagalain-lain nga compounds nga makabuligid para sa aton ikaayong lawas nga pambato-batok sa mga infection. Ang D3 Bio may ara ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 na nagabuligid para sa manami naton nga mga cellula. Ganiha, dapat nagainom kita sa Klinika D3 Bio. Protektahan ang aton nga mga cellula nagikan sa mga nagkalain-lain dira nga mga balatian. Inom kita Klinika D3 Bio, the superfood supplement adlaw-adlaw.

magkalipat, magtumara sa nga Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C ang hindi lamang inihanag pabaskog sa aton nga resistensya, kundi isa man ka importante nga elemento sa pagpabilin sa aton nga ikaayong lawas. Pero hindi tanan nga sa isang vitamin C ang nagaka-absorb sang lawas ta sang palalatas. Ang Mighty C isa ini ka alkaline vitamin C nga may ara sang espesyal nga ikasarang nga mas madasig ma-absorb sang lawas ta. Gani mas effective sa pagbulig sa aton nga immune system kag sa nagkalain-laing nga proseso sang lawas naton. Gani dapat sa pagpili sang vitamin C, siguruhon naton nga Mighty C ang aton nga imnon para nga masigurado ang maximum nga benepisyo kag proteksyon sa aton ikaayong lawas. And hindi kita magkalipat, magtumarman sang DTX 500. Ang klinika DTX 500 Superior Antioxidant. May ara ini sang ukon ni kabulig ini para hindi maglala ang mga ginabatsyag naton dira. May diabetes ka, may arthritis, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita klinika DTX 500. Ang klinika DTX 500 himo ini sa Ampalaya leaves with the sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga mapabilin, ma-neutralize ang mga free radicals sa lawas ta and ang mga toxins sa aton nga lawas. Take care of your body. Inom kita DTX 500. Kinahanglan natin ini adlaw-adlaw kay ini ang nagabulig tinlo sa mga toxins sa aton nga lawas kag naga-preserve sang sufficient blood circulation kag average arterial pressure. Protection ni ang mga ikaayong lawas pagi sa pagtumara sang DTX 500 kada adlaw. Initanan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Manua sang Sara, available iniha sa aton nga klinika, Sara Branch, dira na hamtang sa RJM's building sa kilid sang Sara Public Terminal. And by good news kita, kay sa mga madugay na nga nagahulat, madugay na nga nagapamangkot, aray na ang sabat ha. Sa mga ka-K5 naton diri sa Banua sang Sara kag sa Quinto Distrito, may libre na nga check-up sa aton nga klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Every Sunday, tandaan ninyo kada Domingo, 9 a.m. to 2 p.m. umpisa sa September 6, 2026. Ay, kung may ginabatsyag ka dira, gusto magpakonsulta pero wala sang kwarta para ibayad, hindi na magulat nga maglala pa ha. Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch located sa RJM's building, Barangay Apolohista, malapit sa Sara Bus Terminal. Ani kilit na kita dira on September 6, 9 a.m. to 2 p.m. lang. Every Sunday na iniha. And syempre, may ara pagkikita sa iban man ng mga product outlets. May Klinika Haro Branch man kita, may Klinika Pasig City Branch, Klinika Kalinog Branch, and Klinika Miag-Aw Branch. Sa mga gusto dira magbakal, magkadto lang kamo sa ato nga mga klinika product outlet. Oras na ton, alas 2:13 na sang hapon. Sige, sa may mga advice dira para kay Jairo. Bo, grabe ya kapalara ni Jairo, no? Pero ti anhon ta, bi Jairo. Ah. Amo ginakis ang pangabuhi. Importante dira sang tion nga kamong magkaupod, ginpalangga mo siya, ginhatag mo ang tanan-tanan para sa iya, kag sa iya nga mga anak. Kumbaga, wala na kita't may mahimo pa kay amo na inang iya nga ginpili nga kapalaran. Hindi taman siya mabasol, bangod nga ang iya lamang gusto, ang kasiguruhan man sang future sang iya nga mga bata. Masakit man sa part ta, kay kita ang nabiyaan, kita ang nalisdan dire, pero kabigon talagang ini Jairo nga mga
secret memories, mga matahom naton ang mga kumbaga mga alaala nga sa ulihi makahatagid sang giya sa aton para nga makakita man kita sang panibag-o ta nga paghigugma. So for Jairo, no, masubo kay ti tanan gin buhat niya, tanan gin himo niya, mahatag ang tanan-tanan nga kinahanglanon sang live-in partner, sinikag sang mga anak sang iya nga live-in. Pero ti amo gina Jairo ang kapalaran. Kung si Sir Edgar Badbadon, pahambal niya, amo gani na maninay ginasiling gugma versus kwarta. Papiliun kita kung sa diin ikaw. Siyempre, inpili sa asawa, kwarta. Masakit man sa buot, sa aton sender, huay ta na mahimo kag init na kamaan mga kig. Hindi iskandalosong pagkabana. Huay na kita mahimo sender, pabiling ka na lang sa pagpaubos sa kaugalingon mo. Batunon mo na lang ang tanan-tanan kung ano ang guhit ng palad mo, sender. Batunon mo na lang kada isa abi sa aton, may diretsyo nga desisyon sa kabuhi. Aha.

Maayang hapon, Ma'am Rhea Kanya. Uy, kamusta na Ma'am Rhea? Maayang hapon man ha kay Jeff Brian Kanya. Ahay, daw kaluoy gid ikaw sender. Ah, pero daw kanami man kay daw prang ka man si Dayday sa imo. Wala niya man ikaw ginluiban. Daw ginrespeto niya man ikaw o kung ginprang ka. Kagasta subong, ga-communicate siya gihapon sa imo. Ang nalagas niya ng tuod, ang buwas damlag sang kabataan. Aha, masakit gid tani eh. Tianuhon mo na kay ti nagsunod gid siya. Sige lang, sender. Pray lang kay Lord nga makakita ka man sang partner mo nga mas palanggaon ka. Kag sa imo na lang na kun na mabaton mo man si Dayday magsagad communicate sa imo. Pero kun ako sa imo sender, stop mo lang ang pag-communicate niyo ah para maka-move on ka na. Damo babayi, amo lang na ang ma-advise ko sender.

0: ka subukag kasakit man sa part mo, Jairo, pero i-bless kagid ni Lord kag tagaan sang magpalangga sa imo tungod may maayo kang ugali. Gin sacrifice mong imo nga feelings para sa ilang nga future. Kabay pa nga i-bless kagid ni Lord sa imo nga future. God bless, Sander. Correct kid, Ma'am Annalino. Masubo, pero amo kina acceptance ah. Kinahanglan matunon ta ang tagsa-tagsa natong kakapalaran. Masakit, masubo, pero para sa kaayuhan man, kumbaga si Daydagin himo ilang ato, kahit ang iya paminsaron is ang future sang iya nga kabataan. Kung para kay Jairo, mahambal man si Jairo nga ginatinguhaan niya man, ginahimakasan niya man para ma-provide ang mga kinahanglanon, pero ti para naman niya sa isa ka Iloy, hindi siya abi ma-question si Dayday, kahit nanay siya. A single parent siya. So kumbaga ang iyaya naging grab niyang opportunity nga maahon siya sa kumbaga kapigaduhon . Kag maayo lang kaya nasulapuan niya man nga negro, wala man siya gintunto, wala man siya ginasimo-simo, ginbaton man siya, ginpaupod pa to sila sa luwasang pungsod. Amo na lang ang pasalamatan ni Jairo. Kung ako sa imo, Jairo, kung ga-communicate, sige, bato na lang, pero na to the point nga ma-attach gid ka mo sa isa kag-isa. Kumbaga, friends lang, pero ang importante dira, kadungan sang pag-move forward man ni Dayday sa iya nga pangabuhi, ikaw iya, ga-move on man, kag maka-move forward man. Kay kalaw ay manakaroon, nga sige ka mo dira communicate, may mga attachment ka mo sa isa kag-isa, siya to yaya, wala na pakialam sa imo, kumbaga nag-communicate lang sa imo, pero siya to ya, sige tong pag-umwal sa pangabuhi niya. Dapat ikaw man, himuon mo, hindi para sa kung kaysin uman, kundi para sa imo nga kaugalingon mismo. Amo lang na ha, ang aton siguro ang nga mabilin para kay Jairo. Wow, si Sir Reneo. Ngita ka man kuno negra. Ahay, kung ano lang dang masulapuan ni Jairo sa ulihi, ano man da nga klase sang paghigugma, wala na sang pili. Importante dira, palangga niya si Jairo, kag palangga man siya ni Jairo. Ready liwat ang itag ipusuon nga magpalangga. Ang mula ng pinaka-importante dira. Ay, hindi man pwede nga piliton tang kaugalingon tang maka-move on paagi sa pagpangita sang someone nga makapahaganhagan sang kasakit mo dira. Hindi man pwede, abi amo sina. Hindi kita pwede makapangita sang band-aid sa kasakit nga nabatyagan nato. Kinahanglan kita mismo ang magpaayo sa nabatyagan tanga kasakit, and right after that, kung ready na kita, may mamaabot kag maabot kita nga paghigugma. Ihatag na sang Ginoo sa aton. Kumbaga, no, when the time is right, the Lord will make it happen. Ara, may naghihingag, may matawag, may nagtawag. Masin naka-relate in niya. Sige, ara sa piyak nga ninya, aton nga caller, good afternoon.
1: Good afternoon, Maninay.
0: Si RR, kamusta RR?
1: Okay naman.
0: Sige, ano aton mabilin para kay Jairo?
1: Maninay, Amo na gani pangita, nalang dama palangita, kaya maninay. Kaya amo man na Japon, maninay, lain-lain, man Japon namin, gani may palangga. Amo lang na maninay.
0: Kumbaga, sa ulihi, makakita gina sa Jairo sa mga palangga man sa iya.
1: Oo, iyan po lang gani kay Lord, maninay, iyan po lang gani kay Lord. Hindi lang sa madaka, kung madaka. Kung iya na pa, no, wala na may mo. Kung sa Ginoo, pilpikon na sa Ginoo, yung maninay. Kay kaulat man ko, maninay mo.
0: Sige. RR.
1: Wala na, maninay.
0: Sige, thank you, good RR. May gusto ka tamyawon?
1: Titi Tailin, katin siya maduya, Titi Tailin, katang mga kilala ko, katin siya maduya. Kasi ikaw ang tagipay, kasi amo lang na maninay. Maninay? Kilala mo di ano, di ang abot ko nga pala ni ang daddy.
0: Ah, si Alira. Oo, kilala ko. Ginangaaman, ha?
1: Namihan ko na pala si Yamanin na yung mamate.
0: Ay, wow, grabe ba? Oo, iya. Guwapa pa na si K5 Alira?
1: Hindi na guwapa. Pag ito, yung kaloyoy mo.

0: grabe. Base ka kay Five Alira na may galing magkanta, ha? May kinalaman ko ni RR na may mani magkanta. Nami ni magkapot microphone. Asige, thank you, kids. Sa aton nga mga naghatag advice sa ila man dira Facebook comment ukon sa mga nagtawag man sa kay RR. Kag syempre sa mga nakatutok subong sa ila dira tag sa ka mga radyo ukon via Facebook live man. Why na kita sang tiyempo, ha? Asubo, ah, pero tiindi malayo sa kamatuuran ang istorya ni Jairo. Nagkakatabo gid ina. Pero wa'y nakita't may mahimo, again, amo nang kapalaran niya, kinahanglan, magampo sa Ginoo nga makamove on kita, kaga malampuwasan tagid na ah. Ini mga kasakit lamang ini, pero ang ato niya nga pala abuton, malawig kag masanag pa. Madamo pang pwede matabo, Jairo. Kag ang mga natunaan mo sa relasyon nga ini, ang pagadaloon mo para sa mga paghigugma na posible mo masulapuan samtang nagabangon ikaw. Sa so, muna na, Jairo, ang mabilin ta sa imo. Thank you so much sa mga nagupod sa aton and sa mga naghatag advice. Why nakita sang oras? Kitanay naman kita buwas, ha, para sa aton panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Kampyon!

0: May balita pa! Kampiyon!
1: D3 Bio!
2: O, si Karen, nadamugid sa akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo!
6: DTX 500!
7: K5 News FM! KKB! K5! Kalingawan sa Barangay! Fiesta Edition! Iloilo City! Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo?
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
6: DTX 500!
5: Masaligan! DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
7: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka-K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nanigid ako makabatsyag sa sakit.
1: TC, mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa dagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow! My puso!
11: Nestor! Ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi!
14: Ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang Extel!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: 500.
14: Ikaw ba lang?
13: Ang may diabetes?
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang kapanupo.
14: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Asal rikan.
14: Epic
13: tipo.
14: DTX 500.
13: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
13: Yung may D3.
14: Mga butika.
13: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
13: Yung may D3.
14: Mga butika.
16: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
17: K5 Road Trip!
18: K5 News FM. Sa mga wala nakabutwa, halin kinasang aga sa ilang ang mga opisina, huwag gigalingling-lingling sa bintana nagagalom sa Gihapon, Subong. Eh, nung dumako sa una sa ikaduwa ko nga trabaho sa printing press ko to sa una. Ara kami sa likod-likod sa building, may bintana man pero kung maglingling ka makita mo lang production area sa dalom. Kung hindi ka magwa kag maglingling gid sa misagwa sa daw pinaka portahan gid nga mayor. Hindi ka kita adlaw mo. May kapila ko na experience kapag sulod ko sana nagpapagwa ko dulom-dulom na. sa mga wala kabalon payong, wala kadalasang ilang ang mga kudong o kung anuman, good luck na lang sa inyo tanan. Way pa man kaulan ah. Nagapakalinong pa man ang kalangitan, pero te, igo naman ang batyag, karon kung din tong tigpuruli, kung digdo pa na matupa. Gani, may pagka-traidor matasan kitang kisang langit mo. Ginagani sang aga, paghaling ko sa balay, why go lan, paglabot ko sa ulo, nahanag to pa. Buti na lang, boy scout si Kuya Andoy nyo. May dala ko nga kapot eh. Mm. Mayong hapon. Siyempre, nakatuto ka mo sa Gihapon sa kampiyon ng istasyon. Good afternoon, kabay pa nga mayo, plastada nyo da tanan-tanan. Kabay pa mayo, batyag nyo. Kag kabay pa, may bilin pa inyo mga swildo. Pizza 17, time lang ganun is bong. Sakto ng pizza sa TV, pre. Sakto na. Awa, baby, basi sa lab, no? Pizza 17, time lang. Although, naagyan tamo na sa unang, dua, tatlo, kadlaw pala matapos, wildo. Gupang laghap ka na sing silyuhon mo. Ahay. Why ta ginakadlawan ang kabudlay sang kabuhi, ha? Ginakadlaw ta na lang ang kabudlay sang kabuhi. Ano mo mahimo mo? Kaya tigado na nga dani, kusmod mo pa kung di nagdoble balda mo. Like I always say, bisan pa nung ita lang ta pinumigya po na rason makayuhom-yuhom kang makakulukadlaw, ah. Kung wala, naging tubangan na lang tsura mo sa espiho kag kadlawi, dayon, ah. Laughter is the best medicine, pangbulong sa stress na. Kaga, at least bisan pila lang kami nutos, malipat-lipatan taman ng mga libog ta. Kahapon nga daan, damo makamay sa mga ginatubang ang mga medyo paraligban. Hindi diri sa istasyon, why diya, dito sa balay. Ngita lang tagyapon sa rason makayom yung home. Mayong hapon sa mga K5 taxi and mobile patrollers naton nga nagalibot-libot sa syudad. Mayong hapon mga sir, halong-halong sa dalan. Damo gyapon ta sa makita ng mga gakala-aksidente nga ng mga totally avoidable ba lang ang mga klase aksidente, tani. Galing kay Ilam. Hindi na ta gusto, hindi na ko gusto mamaso. Laging kalabanan sila mo lang nagkala-disgrasya. Tanawan nyo sa page blast ang K5 News FM Iloilo. Damo na dam, makita yun na dara. Pare pagin, speaking of halong-halong yapon sa balatian, ha? Duwa na naman kabilog tong nabalaan ko nga gindala sa ospital tungod sa... Ang isa tungod sa dengue, ang isa medyo madalom-dalom pag ito, probay na lang da. Mighty C, adlaw-adlaw, amo nang solusyon ha, para bisan sa mga gulugag, may lang abalatian, bla mga, something as simple as ubo or sipon, mamba ka po, tigamay mo lang na. Pero inconvenient eh, kasabad eh. Paano ka nakatupad-tupad, karo kay crush mo, gatulo sipon mo? Paano ka nakaroon ka dulo diskarte na sa ginapangaluyagan mo kung ay patay o taghol mo? Simple nga mga balatian nga pwede maglala. Kagi, bisan hindi mo maglala, inconvenient, masabad. O for example, hilanat. Hilanat gadaan sa buong, damo na sa posible diretsuhan. Ang isa to, na-confirm, dengue. O, ayan. Di pabaskugon taton ng immune system, dapat suportado every day sa Mighty C. The way I take it, isa sa aga, isa sa gabi. O, para 24 oras, white bihang. Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Balaan nyo na pampabaskog sa immune system. Pro nami isinandiki, bisan tumaron mo aga pa, bisan huwag ka pakakaon. Non-acidic. Diba? Parisi na lang yun. Speaking of aga, parisi sa DTX Coffee Mix. Kahit kung umpisahan mo ang adlaw mong insakto ginaubra mo, halimbawa, insakto nga kape ang ginainom mo, tuloy-tuloy na yan. DTX Coffee Mix, may ampalaya, may de-sugared sugar cane, kag may chia seeds, the best for digestion. Healthy nga kape, non-acidic pa, no extra sugar added. Very healthy nga kape para sa aton. Kag ang pinakanamit na sa tanan, manamit na nga kape dyan. Ay, bati ko sa iban. Yung iban, tanak ko nung kape nga ning herbal-herbal, kwan. Daw nila, ga ko nung hilamon sa burna. Tapos yung patagaan lang sa tamis, parang kung nabi, namit man, ba? Sa mga nakatilaw na sa DTX Coffee Mix, balan nyo, hindi ni siya matamis nga klase kape. Hindi sa mapait. Pero hindi siya silinga daw gin haplakan lang ito, isang kahakop nga kalamay. Kagang the best ang digestion ninyo, smooth-smooth. Magpagwa ka mo sa inyo malain nga balatyagon, smooth-smooth. Hindi nyo na kinalang purasahon, hindi nyo na kinalang magsagad ka bunna-bunna pa. DTX Coffee Mix. Especially, magamuna yung gagoom-goom. Mumpo ka na, may painit-init ka dyan. Painit-init sa kapihan lang nga. Lain mo na yung painit-init. Karoon lang na yan sa gabi ng buot mo silingon. Nga na, kinapanumdo mo nga na. Karoon lang na yan. Mayong hapon man sa tanan nga K5 Fans Club. Kag K5 Iloilo Solid Supporters. Mga sir, mga ma'am, mayong hapon gid sa inyo. Kag sa mga nagabiyahe-biyahe, subong samtang nakatuto, kabay pa nga nakainom na kamo, D3 Bio! D3 Bio! Ay marigna pa sa gihapon ng kalibutan, dapat naton makalikaw or dapat naton likawan ang mga infection. It could be something simple, like I said, ubo sipon, pwede man mas malala, like an ingrown mga ginlukit, mga way mo na lukit mayo. Tapos iubog mo sa baha, agay! Sa pagkihigko-higko, kaday, halong-halong gida, especially sa mga balhaan nga areas, make sure nga ang mga tiil naton wala pilas or nakabotas ka man da. Leptospirosis pagingadaan o tropagid na. Kung naka D3 Bio ka, mas may protection ka batok sa infection. Tungod sa iyang cold-pressed extra virgin coconut oil. Magkatol-katol niya mo tutunlan de, mga upod gudi halimbawa. Oh. Batyag palang katol-katol tutunlan. Why na nga sagad ka agwanta ah. Inom da yon D3 Bio pero wala niya ginadiritso tulon, ginausap na yan amon. Para pagwa sa iyang duga, bo pagwa sa duga. Pagpuswak niya sa akon baba. Ito ka yaki pamatian. Oh. Pero hindi yaki. Namit siya kayang sabor niya daw lana lang. Do. Coconut oil ma lang siya. Diba? So hindi siya malangto, hindi siya mapait. So pagtulon mo, kutob siyang kagaw ng maagyan niya, patay. Namit mo ng sabor da yun. Yan po ang D3 Bio. Plus may vitamin D3 pati. Kita nga daan do, halos unta nga kita, init. Kaya kung magpainit ka, mainit man. Mabatok ka man. Mga pariyaw sa aton nga ang trabaho, ara sa sulod birme na, pulo pa aircon. Do, halos unta nga kita, init. At syempre, sa mga nagpamroblema sa ilang blood sugar, kag blood pressure, DTX 500. Ampalaya plus de-sugared sugar cane, DTX 500, the superior antioxidant. Tingala ka lang kisa nga kapoy ka, pero doon hindi ka katulog. O kung matulugan ka man, pagbugtaw mo sa aga, the wise condition, lawas mo sa gyapon. Ang ibang ganyan, balaan ko, nakapulo, oras nga tulog. Pagbugtaw, tuyo gyapon, lapyo gyapon. Posible nga ina tungod sa ginatawag nga oxidative stress. So di na makabulig ang DTX 500. Ha, pambato sa oxidative stress. And at the same time, haba ko gani sa aton nga blood sugar, sa aton nga blood pressure, nagabulig na para manormalize. Kasi kung hindi normal, at ilaban-laban kasi babay eh. Kapin pa kong magdugay na, dugay na nga daway ka panaog, imo BP. Dugay na way ka panaog, imo sugar, babay ka. DTX 500, adlaw-adlaw, amo ng solusyon. Ah, siya, sige. Kabay pa nga may mga payong kagkapote, ka mga dalaha, kung wala, te. Pangita lang da pa silungan mo, anay, kung mag-ulan, gro na. Nagay sulay, ka-ano nga daan, kahigko na nga daan sa kalibutan. Tapos maghina pag immune system mo, babay ka. Tanahan yung mga produkto ng inyo na batian de, Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, kag D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil. Uy, kantuin nyo lang to, digto ka mo bakal para surbol nga, una, surbol nga may stock. Ikadua, surbol nga oreg. Kaysa nagligad, may naglapta ko na itong mga piki-piki. Halong nga mo da. Ay, way takbalo ko na nunood yun sina. So para sigurado nga orig ang inyong mabakal nga legit nga mga klinika products ang mabakal nyo. So klinika ka mo bakal. Aray lang din sa may, ano, sa may uluunahan sa Robinson's Haro. Tupad sa St. Roberts na. May nga alam na dadako-dako ang klinika. Makita nyo man na dayon. May klinika branches man kita sa Pasim, Yagaw, Kalinog, Kagsasara. Tanan-tanan nga na may mga libre nga check-up man dayon. When we say free, it's totally free. Kantuin nyo lang to, check nyo yung schedule, pa-check-up dayon. Kay mga lehitimo mga doktor ng mga tao to da, hindi na yung mga hausaw nga kung ano-ano lang. Kaglibre, liwatong kuha, libre. Bailo yung home lang. Smile-smile lang kamuha. Alright, that's it for me. I gotta go. Ako po si Kuya Andoy. Nakatuto ka mo sa Gyapon sa kampiyon ng istasyon sa Iloilo, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw.

0: Iloilo City kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Igaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
8: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
9: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kontrolan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang bag-o nga kasaysayan sa aton drama sa kaginan. Kayo gid bakuhan sa leksyon nga ginatig uluhan rehas sa kasaysayan.
1: Akuya ang oreg.

0: Mane?
1: Nay?
0: Luto ng tinanok na saging. Dala ka mo kag ibaligya nyo sa mga classmates nyo kag sa mga maestra dito.
1: Nay? Nasumuda na ginawa sa mga classmates namon sang adlaw-adlaw tinanok lang yung saging niya. Tanilay naman.
0: Sige ah, pero boss na lang kita maluto sang lain. Ibaligya na lang anay ng tinanok na saging ho para may ibakal kita karon sang bugas.
1: Tiyo na ya. Tani boss bala nay? Barbecue naman nga saging?
0: Nauugani, ah. Ang puisit ninyo nga amay. Isa na kasi mana nga wala makapauli.
1: Oh.
0: Wala mga gani makapadala sa kwarta.
1: Sige lang, Blanay. Kaya mangita ko pagi nga makakwarta kita.
0: Maano ka? Matuwad sa bakla?
1: Nanay, Blan mo. Ah? Ay, sino man yung bakla nga mapatol sa akon man? May kuya kong gwapo-gwapo, gid kuya kay.
0: Ay, kag nga ah. Itsura mong bunalon sang bakla? Hindi oh? Man? Boulevard mo man niya?
1: Nanay, hindi na yun, nanay. Mangita ko yung sobra nga mapabugal, tiyan, nanay. Malsada kita sang pandisal. Dasun ilibod ko, ah. Dasun ba, nanay? Luto ka, nanay, sang barbecue nga saging nga may... may langka kag vanilya, nanay?
0: Lunga.
1: Alunga na?
0: Oo.
1: Alunga, gali.
0: Mm-mm.
1: Para humutumot, nanay. Pasinsagin, nanay. Lipat mo nung alas, nanay.
0: Oh, nami gid man ko may lunga kay humot kag may vanilya. Ate sige ah. Ay, tani mani makatibawas na kita no.
1: Ay,
0: tani pila ka adlaw mag-asenso man kita sa aton pangabuhi.
1: Sige lang Blanay. Masinso kita yan ya. Sige lang bala. Salig lang ta sa Ginoo.
0: Gusto ka gito. Bisan gani kong kisa nga do may kog na gid ko sa kakapoy kag kapigaduhon. Madumduman ko nga may Ginoong kaliputan nga nagatamod sa aton. Nagkakaumpawan dayon ako. Ay, Ginoo, padagaman kami sa luto, Diyos ko ay. Para instant millionaire na kami. Sige naman, Diyos ko ay. Maluoy ka man sa amon ay.

0: Mapuli ko na yung sa balayga.
1: Mapuli ka naman to. Dasun araduhon mo naman si Junisha kag tamnan. Kag kung diri ka naman sakon, ipaum-um mo sakon ang patdan mo. Kaluod! Kabaho pa naman sang asawa mo. Laway pa?
2: Hindi ah. Sugod sang nagkitanay tanga duwa. Wala na ko yung nagatandog kay Junisha. Doon din ako gani magtupad si iya. Kay bisan isa pa kadupang antad namon nga duwa. Ay sus! Mahaklo ko pagid ang kaanghit niya.
1: Sige ka ng sugid nga anghit. Pero wala mo yapon kinabulagan.
2: Ay sige lang balatay. Hindi ko man basta-basta lang mabayaan ang apat kakabataan.
1: Galibukid ba lang ulo ko? Kung naluyagan mo na kay Junisha, ah? Putot na, itong pa, napapailong.
0: Kabalo ka. Suod gid ang mga ginikanan namon. Kagintugpo-tugpo nila kami ni Junisha.
2: Di, wala naman ako sang mahimo. Kay buto gid sila. Ano pa si mama kag papa? Gusto gid nila si Junisha. Kay mapisan ko nga babae, puwerte ka bakas.
1: Te, nagkaayuhan ka mo kay bakas siya? Wala man.
2: Ah, wala paguro nagabot ang chimpo nga magkaayuhan eh. Siling nila, kung chimpo mo na kuno nga magkaayuhan, wala sang makapugong bisan sino pa.
1: Tabo man. Hoy, hindi matabo nga magkaayuhan ka mo.
2: Oh.
1: Hindi matabo ina to ni boy. Mintra si Junisha ang upod mo, bisan ilabo pa sa bato, hindi ka kami magkaayuhan.

Kahumot sang suman ko ah. Kanami kay kadamo isang latik ng ginbutang ko. Ay, sigurado. Maubos naman inikaroon kong ilibod ni Manny sa eskwelahan nila. Ay, Diyos ko. Dugangi, pagin ang kusog ko agad masustener kong pagbaligya sa mga kalanon adlaw-adlaw. Ang sapat ka to ni Boy. Siling niya kada simana mapadala siya sa amon sang kwarta. Ano man imo yang... Ay, at tumuntuod sa tabok ang obra niya. Pero doon nalipatan man niyang obligasyon niya, dari. Tagambal niya. Hindi na lang ko na siya magsagad pa uli kay magasto ko, no? Ay, kumura, wala man makapadala, bisan ka isa. Nagbuhay soltero, sikurong animal niya dito sa tabok, ay. Oh, oh, may nagapanuktok. Eh, basi may mabakal sang suman? Dali lang. Dali lang, Gida! Ay, abrihan ko, anay. Isa na lang nakabaliswa ang suman ko. Pwede ko na mabakit kag mapamutos. Ara na, dali lang, Ged! Galuto pa ko may suman! Ano, Tani?

0: kampiyon.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Ara mismo!
6: DTX 500!
5: Nagapalandurum ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Yan ang panubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka.
3: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
12: Kampyon

0: Ikaw? Dumdum ka pa mang pauli? Sabi ko, anay, kung nagtalang ka na sa iba niya balay?
1: Ay, igo kay nakapauli ko, awayon mo naman ko. Kung hindi ko magpauli, lahain man ko.
0: Kaya nga, abala nga wala ka ganyan na pahibalo kung naano ka na dito sa tambok. Nagkakabala ka man ako sa imo. Bila kasi mana nga wala ka makapauli. Wala ka man ka padala kwarta.
1: Balaan mo, day. Nagmasakit ko to.
0: Ha? Nagmasakit ka? Anong masakit mo?
1: Gin UTI ko.
0: UTI lang guro. Basik ko nalatnan ka na sa tulo.
1: Ano nga tulo man? Wala ko yung nagagamit, babae, sigadigad, ah?
0: Wala ka nagagamit sa babae, sigadigad? Ang buot mo silingon, ang babae nga ginagamit mo, hindi kaplog. May babae kagimang galing ang ginagamit.
1: Naano? Naano man? Ginasulsul mo gid ko sa mga babae? Ginapabangdan mo ko? Permi lang, Junisha. Pasi gusto mo, tuturon ko na lang? Ha?
0: Tony?
1: Sige! Kay sugod-subong. Hindi na ka magpaabot nga may Tony Boy pa nga nagapauli dire. Natakaan na gid ko abis ang sungad mo eh.
0: Tony?
1: Naluod na gid ko sang itsura mo sa tuod lang! Man kung hindi lang sa kagustuhan sang ginikanan nga ipakasal ta ka, hindi gid ko yung magpasugot! Hindi gid ko yung magpatul sa imo? Bisan ikaw na lang katapusan nga babae sa kalibutan! Kay man, kalaway sa imo! Nakabati ka! Kalaway-laway sa imo, Junisha!
0: Tony Boy!
1: Bibisyo? Tuwing-tuwing!

0: Eh, Buni, wala pa si nanay katulong sang inagbalik yata sa recess? Ha?
1: Wala pa man, no?
0: Ano nga? Recess na nga daan, no?
2: Mane, kaya nang suman nga ang balmo? Mabakal ka may?
0: Juan, daligid lang, ha? Basi kong nagapakadto naman din si nanay, ha? Buni, kung ano tong mga order nila, listahan ko, listahan sila kung pilakabilog ang ilabaklon. Kay apason ko si nanay sa balay, subunggit.
1: Oo, nang, oo.
0: Dasiga.
2: Anong baklon nyo?
3: Tatlo akong suman. Sige. Suman.

0: Ay, hindi ka pang lakato ni Puyo. Tonman mo. Ikaw sa ako kayo sa kabataan mo. Anon ko din sila pagbuhay nga. Lima ka kung wala ka na. Ton.
1: Buhay ko, ha? Buhay ko! Hindi na! Hindi na magliwat ang desisyon ko, Judicia. Mabulag na ako sa imo. Hindi na. Hindi magliwat ang desisyon ko. Bisan wala ko sala. Ginabutang-butangan mo ko.
2: Kayaan mo kami, tay.
0: Mamani.
2: Wala ka man na luway kay nanay, tay. Wala na gani na sa sangpuway sa pagluto sa kalanun namon para may baligya lang kami.
1: Oh, te. Te, nabatian mo? Nabatian mong bata mo? Wala na sang pagtaha ang bata mo sa akon, ho? Ina, tungod ginapakalain mo ko sa ila. Ginabrainwash mo ang kabataan ta. Gusto mo nga magkontra sa akon?
0: Hindi ba to, Odina? Hindi ba to, Odina? Wala kay kuya katudlo sa ila nga magkontra sa imo.
1: Buhi ko, hindi ko magbaksa. Hindi magkakusako sa akon kay kabaho sa imo. Malakad ko!
0: Tone! Tone! Tone mo, hindi kami magbayae! Tone mo! Mani, bunggisa tayo mo! Bunggisa to! Bunggisa to! Matay kin ko to! Bunggisa to tayo mo!

0: unawan,
1: Max for Biotics.
0: Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-Clinica for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Hood Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Mas tagtinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
8: Masamit ka bala gina allergy.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
11: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: DTX 500.
8: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio.
11: Ang D3
8: yung may Physio.
11: Ang Physio
8: yung may D3.
11: D3 Bio.
13: May music na, may balita pa. Kampyon!

0: Mga byan, sunagin ninyo sa pagbabati ang mga mataong mga sumpon sa katong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sa leksyon. Gaginatig, uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ang urig. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenya. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay istasyon.
1: May balita na, may drama pa. Kampiyon.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ug indi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo.
5: DTX-500.
2: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX-500.
2: Ang DTX-500.
5: Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo.
5: Happy kanunay.
2: DTX-500.
5: Masaligat.
2: Epektibo.
5: DTX-500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX-500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy?
5: DTX-500.
2: Ang DTX-500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX-500.
2: Masalika.
5: DTX-500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10 after 1 week. Nanigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
13: Good news!
2: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
12: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
7: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
15: Klinika DioFresh.
7: Available now.
13: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
18: para sa matinlo na dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
19: nga nagapanubo
18: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
19: masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500
18: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
11: yung may Visio.
2: Ang Visio
11: yung may D3.
2: Matatags mga butika.
11: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
11: Yung may D3.
2: Matatags mga butika.
22: K5. News FM.
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
22: Iloilo
11: 88.7.
23: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, impunto alas 4. Oras ginadulong sa Kaluan sang Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
11: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
24: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: El Castigador.
26: El Castigador.
25: Ang tinig ng bawat mamamayan.
26: El Castigador.
25: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
26: El Castigador.
25: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador. Castigador. El Castigador.
23: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas. Good afternoon world. Welcome sa isa naman kay edisyon sa pagpangalagad sang palatuntunan El Castigador.
26: Castigador.
23: Adlaw karon nga Lunes. Bitsa 17 na kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kumusta na sa aton mga pinalangga kag mga suki nga matag palamati sa bilog nga siyudad kag probinsya sang Iloilo? Naga-monitor sa ilatag sa mga transistor radio sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radio sa FM dial. Kag siyempre man sa aton nga mga pinalangga kag mga suki nga mga viewers, mga followers sang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa bisan din man gabahin sang kalibutan basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Sa gyapon maabyan sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., main kaupod ninyo ang inyo alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Gotob kita alas 5:30 maabyan sa hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang dun ng mga balita, mga impormasyon nga natipon sa aton mga K5 reporters. Halin sa humalin kay na sa aga tubtob sa sining nga matinion. At the same time, ang mga dalagkuman nga mga development sa aton mga balita sa palibot sang pungsod. Pero antes maabyan ang tanan, ginaagdagid nato na aton sining mga pinalangga nga matag palamati. Samtang nagapamati kamo sa aton sa mga mainit nga mga balita, magtimplaman sang inyo sini paborito nga kape, ang Clinica DTX Coffee Mix. Clinica DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and the sugared sugarcane extract powder para maabyan sa may mga diabetes, no? O kunyara na gani sa bibi sang pagka-diabetiko, kunsa diin bawal na kita mag-inom sang kape nga puro kalamay. Mag Clinica DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Pila maabyan sa matalulpang doon natin nga mga balita, mga updates, mga developments sa mga balita lokal. Ang gina-propose nga EI Data Center sa Banwa sang Uton, Iloilo, hindi na madayon. Waika First Base, no? Nag-withdraw na mabiyan ang proponent sang EI Data Center nga si Daniel Stefan Robertson sang Norway Green Energy. Matapos ini mabiyan ang iyang pag-walk out sa ginpatigay nga public consultation sa nakaligad nga Biyernes dira sa may Banwa sang Uton, Iloilo. Kung sadiin, sa una pa lang ang pamangkot, nag-wow-wow na dayon si Robertson. Kag nag-walk out, no, gintalikdan ang mga pumuluyo. Matapos nga na pamangkot, mabiyan parte sa mangin epekto sa supply sang tubig. Once nga may ara na sang EI Data Center sa Banwa sang Uton. Waya pagani masabat ang pamangkot, waya pagani ma-explain sa mga pumuluyo, nagtaas na dahil yung pressure sa dugo. Nangakak si Robertson, nag-talikod. Yambal niya kung hindi mo gusto sa EI Data Center, hindi man kami mag-sulod rin. Lakat na yun, kag-talikod. Ang mga pumuluyo, nagakalipay pagani, nagpinalakpak. No, nagpinalakpak sa paggwa niya kag hindi na magdayon sa iya sinimabyan nga proposal. Mga Ilunggo pa ya. Mga ugtunganon pa. Amo na bala hambal naton na normal kag natural ina. Basta gani may mga kasubong sini nga mga projects nga gina-propose. May ara giniya sang mamangkot, no? Siyempre, duha-duha sila mo. Hindi sila sure, no? Kung bala ina nga proyekto, lunsay maayo lang ang madulot. Kunti may mga posibilidad man nga may ara ini mabiyan sang negative effect sa aton sining palibot, especially nga ti may ara nagdaan nagagululwa nga mga information na makasubong sining mga projects, mga infrastructure, may ara ini mabiyan sang dako nga problema nga tugahon sa bahin sang water supply. Kagsubong man sa energy, no, sa aton sining supply sang elektrisidad. Diri man nga daan sa aton sa probinsya sang Iloilo nga ginakulang man nga daan kita sang tubig. Ginakulang man kita sa supply sang kuryente. No, nagahiwat na lang gani sang manual load dropping ang aton sinimabyan nga mga electric companies because nga ti manipis ang supply sang kuryente. may ara sang dugay-dugay brownout, hindi gani, may ara sang scheduled brownout, may rotational brownout, para lang hindi kita pagkabuson no sang supply sang kuryente. Tapos ang tubig amuman, may mga area diri sa ato sa siyudad sang Iloilo nga hindi na gani makalabot ang tubod sang tubig. May gripo kita, may connection kita sa mga water utilities, mga just like sa MPIW, pero wa imans nagatubod nga tubig sa aton sini nga gripo. O te anong bot silingon sina? Bot silingon na kulang kita sa supply sang tubig. Di tapos makuan pa ma dugang pa no ining EI data center. Makumpit pagid sa mga pumuluyo. Di ano lang na matubo sa aton. So may na mabiyan ang pila ka mga kwan, mga duha-duha sa aton sini nga mga pumuluyo. May ara man sang pangduha-duha sa posible epekto sa aton sini nga palibot. May issue kita sa ginatawag naton nga climate change. May issue kita sa naglain-lain nga sa isang pollution. E paano ni nila ma-address ini no ining mga problema no ining mga palamangkutanon kung hindi nila pagsabton. Di atong una pa lang tong issue, tubig pa lang to, no? Hindi na niya masabat. Di ano pagid lang sa kuryente kag sa mga environmental issues. Kag di siyempre, kapangatubang man kita mabiyan sa mga problema sa baha nga daan. Problema sa food security, no? Mahal na subong ang mga balaklon nga mautanon, kay daw laka-laka na lang subong ang mga nagapanguma, nagapananom. Di tapos ang ning mga agricultural lands nga posible maigo kag masakop sa paghimuon maabyan nga data center. E pang kono na nila, pamatyom na nila matalamnon, ang mga talamnan kag islands ang mga building dira nga pagatukuron, di ano matabos aton, kulangon pagid kita sa pagkaon. Tapos problema pagid kita sa baha. Kag iban pa maabyan nga mga issue sa aton sini nga palibot. Ya mo ini ang mga concerns kun tani sa mga pumuluyo nga dapat subton no sang proponent, pero waay na maabyan masabat kay ti nag walkout na gani, nag walkout na ngani si Robertson. Ti subong Lunes maabyan nag formal na no nga nag-withdraw siya. Nagpadala sang sulat sa local government units sang uton na nagapahayag nga gina-withdraw na nila ang pagtukod sang proposed EI data center sa Banwa sa uton Iloilo. Di hindi ka pa mag hindi mo pag i-formal kag i-official ang pag-withdraw kun amo na tong nagkalatabo no tugsin git insulto mo ang mga pumuluyo sa uton. Kag hindi lang nang mga pumuluyo sa uton ha, bisan mga katapo sa media no gin insulto pa niya. Why man sang respeto ni si Robertson no sa aton sini mabiyan nga mga bisan na mga media people, pagyan niya sang iya sini mabiyan nga pagka rude no sa isa nga pagka suplado. Okay, kita niya ang iya sini nga hinahanap. So karon wa ina no official na, pero ang isa pagid mabiyan ka ginapatubang karon nga isyu ni Daniel Stephen Robertson kay may nagaduso nga himuon siya no, i-declare siya nga persona non grata but silingon hindi siya welcome sa Banwa sang uton. Ti sang una to sang primero sang Biyernes sang ginkuhaan si Vice Mayor Neil Olivares sa isining kwan, isining reaction parte sa pag-walkout ni Robertson kag sa pahayag ni Robertson nga kung hindi nyo gusto, ti hindi man siya kung gusto, ti hambal ni Mayor Olivares, ti kung hindi ka, ti hindi man eh, no? Hindi ka man welcome di. O, subot sa lingon, ba daw, puros lang na nga indirectly nga ginahambal nga hindi ka welcome. So kung i-declare siya nga persona non grata, at amunan na siya eh, no? Hindi naging siya welcome. Kahit kwa na siya mo, persona non grato, officially declared. Pero kung waay sang declaration, mambalang kita ngati, kung hindi ka man welcome di. Iway man daw waay na iasang effect, no? Pero kung may declaration from the municipality of Oton, ati laban-laban, no? Mangin undesirable. Kaga not welcome sa Banwa sa Oton ining si Daniel Stephen Robertson. Pangita sang iban eh. Galing kiti sa nakuan, sa na-experience siya sa matagoto, taga-Oton. Base kung himuon niya man sa iban, nga mga lugar nga yasini nga EI naman, nga sudlon, no, nga butangan, nga duso ang proposal na magpatigayon sang EI Data Center diri mabyan sa aton sa probinsya sang Iloilo. Si nakalabot na ni sa kwan ha, sa national. Bisan si DILG Secretary Kagsubo man ang isa sa mga mataas ng opisyal sang gobyerno na si Vinhor Abalos Mabian nagpahayag na, no? Nagpagwa man si sining statement na hindi maayo ini, no? Ang ginapakita ni Robertson sa mga locals diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Ya, dapat kay foreigner ka kag nag-propose ikaw, dapat magpakita ka man sang respeto. Hindi kay daw ang mga pumuluyo pa yung maluhod sa imo kag pakitluoy da o kag daw isila pa yung imo yung tawag sin naton ginatami-tami, no? So, hindi na ya pwede, hindi na ya bagay. Kaya ikaw ya ang foreigner, taga-ibang kampungso, nagkanto ka di sa aton, sa Pilipinas. Kaya gusto mo mag-tukod sang imo sini mabiyan nga proposal nga investment. So dapat magkwan ka, no? Mag-respeto ka, kag maghatag ka sang maayuman nga pagpaminatasan, no? Hindi kay daw ikaw pa ya ang superior di. Daw ikaw pa ya ang hari di. Hindi na ya pwede. Kagate syempre parte sa ginhimo niya man sa mga katapos ang media o ang inyo GP nagpagwaman sang statement condemning sa iya sinimabyan ng aktuasyon. Mumana ang sa national, hindi na iya sing bagay nga pati kita di sa media iya man yang pakanubuon. Disrespectful nga klase sang tinuga ining si Daniel Stephen Robertson. Gawa mo ini mabyan ha, ang latest karon na development party sa sining EI Data Center nga gina-propose nga tukuron diri sa aton sa Iloilo. So, kwa na, no? Kumbaga kwa na, ning patay na. Why na sang chance na matukod ini diri sa bay, especially sa may banwa sang Oton na Iloilo. Sa piya kabahin mabiyan sa ato naman nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Subong ang kaso sang dengue diri sa aton sa probinsya sang Iloilo nagataas na naman. According sa IPHO na labot na sang probinsya sang Iloilo ang alert threshold sang dengue, no? Ining dengue fever dala ini mabiyan sang lamok nga Aedes aegypti. Kung sa diente ini nga lamok mabiyan nagapangitlog ini sa mga matinaw, no, matinlo nga tubig. Kag at the same time nagapangutot ini sa tiun sang adlaw, no, kun aga. Kumbalin alas 6 sang aga tubtob alas 6 sa kasisidmon amo ni ang ila sini nga uyon, no, nga mangutot. Kumbaga daw mga aswang klase ng lamok ni. Kay ang iban niya nga lamok gabi nagasalakay kalabana, no, usually. Pero ining dengue carrying mosquito nga Aedes aegypti adlaw sila yan pamiktima. Di man ako kung adlaw, dapat halong kita. Kaya kung ang lamok sa gabi maabyan, though hindi pa tayo makuan, hindi pa kita mahambal kung kututon ka bisang lamok sa gabi. Mahambal ka daw safe pa kita, pero kung adlaw na gani nga lamok ang makakutot sa imo, iba si bala mabiktima ka sa dinggi, no? Amo na maabyan nga subong, no? Madamo na sang mga nagkala biktima, may iban may aran na sa mga pila ka mga kaso sa mga naglamatay bangod sa dinggi. Eh ang kwan man sa Adre, ang isa maabyan ka usual nga ginapanugyan sa aton sini nga mga health authorities, once gani nga magtaas ang kaso sang dinggi, ang kwan man diri ang bottom line sa sinitanan is ang cleanliness gihapon, no? Cleanliness. Kay kun na mahigkong aton sini nga palibot, madamo sang mga lamok, no, nga magatuhaw. At the same time, hindi lang dinggi nga balatian ang imos na di nga makuha kun mahigkong palibot. So may ara kita sang ginatawag nga 4S strategy, no, para nga matapna naton ang dinggi. Para nga hindi mabiyan mag lala, no, ang kaso sang dinggi. Diri sa aton sa hindi lamang sa probinsya sang Iloilo kundi sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kay nagataas ini mabyan during rainy season. Pero may araman kaso sang dinggi bisan pa nga tig-ilinit, no? Kay manti kun during summer season may mga kuturan kita mabyan nga nagatipon blas ang tubig. No, nagatipon sila sang tubig, ginabutang nila sa mga container, tapos ang iban waay sang tabon. Uyon na sang lamok nga pangitlugan. Idra na da kung kaisan nagamuad ang mga lamok. Kaya muna nga tingala kita nga bisan tigilinit, bisan summer, may mga kaso gihapon sang dinggi. Because nga kita ay kita naghalong, no? Kung nagatipon kita sang tubig, dapat asiguruhin natin nga ginatakluban ini para nga hindi pagpangitlugan sang lamok. Kag kontio naman sang tigululan, siguruhon natin nga ang palibot natin matinlo, no? Why da sa may mga naga kalalaya da nga mga pagkabutang, no? Mga botilya, mga kwan, mga tawag sini, mga ining guma blas ang salakyan, no? Mga daan nga guma sang salakyan nga ginatiniran sang tubig. Tapos may mga paya nga naga kalalaya. Kinanglan na pakulbon ini sila tanan para nga hindi pagtiniran sang tubig. Kag hindi wa isang pagitlugan ang mga lamok. Search and destroy. Mapangitaon naton ang mga posible itlugan sang lamok kag aton na mabiyan nga pang kanon, no, pang gubo naton ina para nga hindi na sila magamuad. Pagkatapos ti kun adlaw, especially ang mga kabataan, may mga lapsag kamudira o bisan gani may mga toddlers, no, dapat proteksyonan gid naton. Hindi naton pagpabayanda, no, nga waay sang proteksyon kontra sa mga lamok. Kay anytime pwede mag-atake ang mga lamok, especially ang mga kabataan, waay ni sila, waay na yan nila, no, waay gina sila sang animo, no, o kung nakagtuna sila da sang lamok o kung hindi. That is why bilang proteksyon, mas maayo nga pasuksukan sila sa mga masanag nga panapton or especially puti, no, parang hindi sila mabiyan pag-amagon sang lamok. Kay kung mga masiri nga kwan nga panapton, just like black nga color, amo gining uyon sa malamok, no, amagon gini nila. Te kung amo na ginapasuksok mo sa kabataan, te prone gina sila mabiyan sa kagat sang lamok. Para nga malikawan ina, pasuksukon sila sang mga masanag or mga white clothes para nga hindi mabiyan pag amagon sang lamok para makalikaw kita sa dinggi, no. Kaglapos butangan gid sila sang moskitiro kung nagakatulog, no. Kung hindi man, may ara man sa mga ginato kita nga mga kwan, mga anti-mosquito repellent, no, para nga hindi basta kung maghahapon man ang lamok sa panit sang bata, hindi magtinir, no, malagyo dayon. Because nga ti may ara kita sang ginabutang nga mga insect or mosquito repellent sa mga kabataan. So maninyo, mga self-protection dapat natun himuon para nga hindi kita makagat sang lamok, especially sa tiyon sang adlaw. Pagkatapos, kung may ara na maabyan sang, for example, bata, wag gid malikawan, na kutot gid sang lamok, no, sang dinggi kiring mosquito, kag nagbatyag, naghilanat, te siyempre, unang adlaw na makibot ka, taas taas ang hilanat niya. So, dapat hindi ka na dahil magduha-duha. Ikaduhang adlaw, taas man gihapon, daw ay naganubo. Ikatatlong adlaw, mataas man gihapon. So, hindi ka na magduha-duha, no? Dala na dahil sa ospital. Pa-check up na dayon para maagapan, no? Kay base bala ulihin ang tanan. Pati ining dinggi maabyan sa sulod sang 2 to 3 days na mataas-taas gid ang hilanat kag way naganubo. Amo ni maabyan ang mga patimaan, no, nga posible dinggi ang ginabatyag sang pasyente. So, seek early consultation. Hindi na pagulatan, pagulaton nga may mga malala pagid nga mga sintomas, no, nga magwa, no, sa pasyente, just like sa pagkwa, no, sa pag pagdugo sa ilong. Kasi kuna na niya, no, ning malala na gid ina. Kagposible mangintunaan pa ina sang kamatayon. So dapat mataas pa lang hilanat nga inablang 40 kag way na ganubo sa 40 idal ana dayon sa ospital, no? Seek early consultation. Pagkatapos konti kung malala na gid ang kaso, madamo na sa mga kaso sa isa ka lugar sang

0: di na mabiyan magdugang ka magsaka pagil ang kaso sang dinggi diri sa aton sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Oras naton Philippine Standard Time alas 4:25. Katon mabiyan nga pagpanumbalik dugang pagid nga mga balita kag mga impormasyon. Kag sa mga reports naton sini nga mga K5 reporters, mga kaligad ang pila naton kay importante nga mga pahibalo. Standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DDX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Aramis
7: mo! DDX 500!
8: Nagapalandurong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
8: Ang DDX 500!
7: Ang may powerful compound
8: nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado.
8: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka
7: sa
2: mga
7: butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
13: Pinakabarato nga data.
14: Sa Shopee. May 10% off pa. Para sa tanan.
15: Supply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
16: Sport Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang

0: kahapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift
4: OT
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasik sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5.
15: K5
14: News FM.
15: K5
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:33.
18: El Castigador.
17: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ininga bahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, alkaline based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani puy digid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C, labing gigin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig pa sa aton heart health, agud makaliko kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan maedad na hubin gihapon ang itsura. Mighty C, kung gusto nyo mangin healthy, mag-Mighty C.

0: Sa sining abayan mabiyan sa aton nga pagpangalagad, i-check na naton ang mga reports sa aton mga K5 reporters. Unahon naton ang report ni K5 Kim Kaloyo, naka-standby sa sining matinion. K5 Kim, please standby.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: Nagpagawa sang statement ka K5 Sony ang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW matapos man diri no nga ti may pila ka mga discussions kag mga arguments man no natuhoy sa ining AI data center kasunod sang ginpatigayon nga public consultation last Friday no kag K5 Sun August 14 dito sa May Chapel sa nga Abilaya Sur kag sa diin kay accordingly may mga information nga gin invite no ang MPIW as ang proponent pan rin, no, kag LG officials for the public consultation. Pero according diri sa ila ginpagwa nga statement so bungid lamang nga hapon nga ang ila ya na baton nga letter of intent sa nga July 6, 2026 gikan man no sa Norway Green Energy amo ang para sa proposed nga hyperscale AI data campus sa may Banwa sa nga Pavia ka K5 Sunny hindi amonino ang data center nga gin-propose sa may Uton Iloilo nga as per information around napulo no ka hektarya and according pa diri sa MPIW yang ining letter of intent usually amonino ang initial expression of the willingness or interest isang kanya ka K5 Sunny matiluya gabi no nga mag maging partner sa ilama no sa MPIW may kang tanan dari no sa possible nga pag-secure sang industrial bulk water supply kag wastewater infrastructure ka K5 Sunny no kag ti accordingly nga hindi amoni no ang sa may banwasang Uton kundi amoni siya ang sa may banwasang Pavia ka K5 Sun. So it seems like nga ti madamo no sa mga areas sa diri sa Iloilo province not just sa Uton no ang mga proposed or mga target sites no for this AI data center ka K5 Sun.
0: Pero ining nag-propose man K5 Kim sa Pavia amo man ni Japon iya man Japon sa Norway Energy Norway Green Energy.
2: Yes, Norway Green Energy under the person of Mr. Daniel Stefan Robertson ka K5 Sun.
0: I see. So meaning hindi lang gali sa Uton ha may Pavia pagid base sa may ibang pagid ka K5 Kim nga kun hindi bala madayon sa Uton o may Pavia pa man kami ah. Amo na guro nga daw ka do wala lang sa iya nga ma-withdraw siya sa Uton K5 Kim.
2: Actually, dun nag-send na siya sang mga documents and pilano ka mga presentations. Ako nagpadulong ni ang team ni Mr. Robertson, may mga consolidator siya din mo. Amo ni Silvia ang una nga nag-kadto sa area, nagpangita sa mga ideal sites sa K5 Sun. Ito ya sa may LG Uton last April. So ang pagpadulong ya or ang pag tawag na no paghatag ya o kung pagbaton naman ya sang MPIW sang letter of intent from Norway Green Energy and tawag na no received ni siya ang letter last July 6, 2026 sa K5 Sunny. Asa may manway ya sang Uton nakapatigayon na sila actually bilang part of the process sang ining committee hearing sang una no sang April 27 ginsundan sang July kag tiamo na no public consultation sang August 14 ka K5 Sun. Actually kuan man nato ni sang pahayag man ang mga LG officials sang Pavia kun ano na niya ang status or mga initial talks ka K5 Sun regarding naman niya sa ining propose nga hyperscale AI data campus sa banwasang Pavia ka K5 Sun.
0: Okay, sige. So anyway, at least no sa bahin niya sang MPIW, so ginklaro nila nga ang ilay na baton nga letter of intent para na iya sa ginaproponer nga AI campus sa Pavia kaga hindi iya sa banwasang Uton. So ang sa Uton niya while nga doon di ba daw nakatambo man to sila sang Biyernes K5 Kim, may representative to ang MPIW.
2: according sa LGU kag according man niya sa proponent kay Kev San nga they invited MPIW pero based dira sa MPIW tingin clarify nila na wala sila sang involvement dira sa may area sang uton nga proposal kay Kev San.
0: Oh, sige. So anyway, ti amo na siya no. Pero wa ipaya subong sang latest party sa ginapropose man niya nila nga pag patindog man da sang hyperscale AI campus sa Pavia.
2: Yes, according man diri sa dugang diri nga sa statements man sang MPIW nga ining letter of intent, initial expression of interest lang na siya, you know, and that doesn't mean nga approved na siya bala no or mayara na sang approval kag wala pa sa man sang ihapon sang formal agreement o kon formal nga kasultanan between two companies kag K5 Sunny between the MPIW kag ining corporation no nga Greenway or Norway Green Energy KK5 Sun. Base pa din no, sa MPIW ang tanan no, ng mga proposal ang nagapabilin nga subject no sa nagakaigo nga technical, operational, legal and regulatory evaluation no kag di antes diri sila ya magkasugot o kung magpirmahan ay KK5 Sun tanan-tanan no nga mga aspeto ang ilagi na consideral kung bala masarangan man nga di kaya nila mag-supply considering actually even as of this moment kay K5 Sun may mga complaints na ano even diri sa mga ilang mga konsumidor sa Iloilo City kag sa mga nearby towns man kay K5 Sun sa mga first towns kati kaka problema gani sa tubig kung kaisa wala may gagwa nga tubig o kun kaisa yawan sila ka hulat sa mga inoras no nga may available ng mga tubig kaki 5 Sunny from MPIW. Kasi according pa din no sa ila nga gina-evaluate nila ang tanan nga request para sa water kag wastewater services base man rin no sa mga established nga mga requisitos or requirements kag it doesn't mean no nga naga not favor sila gilayon or naga discriminate sa anuman nga mga project investors or project proponent no ang gina-consider lang nila diri kun bala masarangan ano ang mangin epekto kag kun bala no makapayo ni sa tanan-tanan kay K5 Sunny considering nga actually kun for example mayara sa mga propose no nga mga AI data center hindi lang man niya mga MPIW ang gina-consult o kun gina-tap nila kundi pati no mga energy distributors naton or electricity distributors naton kay K5 Sunny last time accordingly do may mga initial conversations man with ano no or nagbasan man sila sa mga letters dito sa Eleco 1 kaki 5 Sunny kagti accordingly I need maniya sa mga presence from the Department of Agriculture considering ang mga affected areas amo na siya ang mga farmlands o kung mga gina areas kung sarili nagapanguma mga farmers naton kaki 5 Sun kagti amo man no ang National Irrigation Administration kasi actually una dira sa may areas ang uton ang 10 hectare ka K5 Sunny na proposed site may ara-dara nga kilid lang gadya or may ara siyang irrigation. So accordingly tikinanglanon na mabusisi kumbaga o kundamo sa mga processes kagdamot sa mga conversions or mga documents sa kinanglanon usually mayari man isang mga environmental compliances kung nakapasar sila sa tawag na no sa mga requisitos man niya or mga requirements nga gina-require sa aton sari nga DENR o kung Department of Environment and Natural Resources kaki 5 so ano kag tisabong ang lokal nga panguluhan sa Banwaya sa Uton Iloilo regarding Mandarisa sininga ila ang ginatunan nila kay K5 Sunny ang ining rekomendasyon or panawagan sa pila ka mga sektor o kung pila sa ka mga pumuluyo nga ti i-deklarar bilang persona non grata kumbaga not welcome or unwelcome siya no sa dira sa Banwa considering according pa rin no kay Vice Mayor Jose Neil Olivares nga ti medyo mabulubog at ni kumbaga kag agraway in Manila kung bala ang nangin akwasyon o kung ang nangin akto no ni Daniel Stefan Robertson atong pag-walk out kag ang iyaman niya nga pag buya sa pagpamu verbal harassment sa mga katapos ang media ang nag-qualify, no, for tawag na, no, persona non grata or grounds for persona non grata declaration ka K5. So ang kaya kina-consider man nila ang possible impression diri, no, sa mga investors, but then they assure nga team business friendly sa gihapon ang banwasang oton, but as long, no, nga nagasunod sa nagakaigo yung proseso, naga pa-submiter, no, sa nagakaigo nga mga requirements o kon mga documents sa K5son kag ti syempre, no, ang part man niya sang ilayan, no, nga mga pag-welcome dara sa mga establishments or mga businesses, especially kon may mga concerns about environment safety and water kag-san nga ti namo na kakaiba sa ginagawang pulo kung mahimbaluan ang ilang sentimiento as a third listener. Naibaluan niya tiyan, actually, may pila naman ka mga data centers sa Luzon na area kag pero no ti damo man niya sang nagakabalaka kay may mga ara man niya sa luwasang pungsod bala nga ti especially no sa US dito sa iban pang mga areas sa Amerika ka K5 son nga ti tawon nga nung ila tong mga tubig sa mga nearby nga mga residential areas o mga malapit sa AI data centers ang naglubo no ang kalidad hindi na siya potable or hindi na siya matinlo kumbaga hindi na siya drinkable kaki 5 Sunny kagti ang mayara sa malasang noise pollution nga ginapagwa no kon mabatian sa palibot no nga mga puluyan kagti amo na no ginabana-bana pang mandarino sa aton suning mga local government units kay probably aside niya sa Uton and Pavia may ibang pagidni nga mga ginpalapitan considering nga timadamo man sa gihapon sa mga areas bala nga mga unoccupied pa sa mga kabanwahanan diri sa Iloilo province and we don't know lang diri pa no sa Iloilo City kay K5son.
0: So madamo na sa Lucky 5 Kim sang ginaay nga mga lugar kay amo na kay syempre kun hindi sila mag materialize sa isa ka lugar so may iba naman silang option. So amo na siguro nga kuan eh no ning kumbaga daw at is man ining si Robertson nga magpang tugs ni mang tug natin sini ginakuha niya blah no ginapakanubo niya mga taga Uton para lang sa iya sini nga proyekto nga ginapropose diri kay 5 Kim no so parte naman sa pagdeclare sa isang persona non grata ti depende na sa sangguniang bayan kung ila ini nga ideklarar kay 5 Kim.
2: Yes. Actually, magapatigayon to man sila sang session no? On Thursday. Kag, accordingly, with the formal withdrawal, yung bala nga ginsend man through email sa office man no? Ni Vice Mayor Jose Neil Olivares. Nga ipagahimuan na siya no? Sa committee report, may kang tanan sa withdrawal. Kag ini siya ang iga-discuss no? Sa ilayang session on Thursday, kaki 5 son. So, probably... sa maabot niya August 20 kay K5 Sunny sa Webes.
0: Sige. Madamo salamat na K5 Kim.
2: Upod sa patrol si K5 Makoy SPH Umalay pero yung nagapamati dira sa ato no? Ang mga suking ato niya mga tagpalamati dira sa may area sa La Paz. Dari si Mami Immaculate sa upod dari si Sir Cliff Acosta kag mga nagatulotambay dari no? Sa iyang atsanggi. Dira naman sa may area no? Sa Alapu, sa Rizal, si Mamaymay, Ma'am Kaykay, dira sa Dakamay, kag Titara na Mapa, kag kay Ma'am Veronica. Taman sa pamilya Manaay, and of course, nagapamati, madira si Imo, kaki 5 Sunny, no? Ang mga, pala ka mga vendors, dira kag Puburuyo, sa may Simon Ledas Maharo, sa mga taga small market, dira, no? Kay Sir George Cambronero, kay Ma'am Grace Balangalaor, Jennifer Libuna, Ray Argente, Jomar Pama, dira sa Size Store, kag Ramon Store. So, inom ka mo dira sa DTX Coffee Mix, ang Healthy Coffee, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang. Uy, nakakapi ka na? Naka-detox ka pa. Inisik ka K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampiyon nga Balita, Servisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Kim Caloyo sa report direkta sa patrol. Ang usa sini mabiyan sa issue no sang ginakaulamiran sang Norway Green Energy nga konti kun sa diin sa bahin niya sang uton nga ila sini nga ginpropose nga project di why na no ginwithdraw na nila pero may arap pagin sila sang intention man no nga mag patukod sang kaangay man nga project sa may banwa sang pabiya no kag base kun may iban pagin nga mga lugar ini nga ginaay maabyan diri sa aton sa probinsya sang Iloilo nga in case bala nga mag indi magmaterialize no ang isa ka proyekto sa isa ka lugar no may iban pagin sila nga option nga patindugan pero sa natabo di ba si mga duha-duha naman ng iban nga mga LGUs no sa pag atubang abi or sa pag hatag man sang chance no sa sining proposition no dati kung ginpakita ni Robertson sa mga taga uton no ang hindi manami mabiyan nga pag lantaw sa mga ugtunganon kung sa diente daw ay sang respeto no at the same time daw superior pa siya sa mga taga matumandok no nga kung gusto niyo kung anong gusto niya no amo na yung matuman no nga daw hindi na yung magpamati bla sa reklamo or sa sentimiento sang publiko nga kung ano ang iya nga ihambal kung ano ang iya sining pag-uon nga pasalig ano bala batunon dalang dayon no sa mga pumuluyo which is daw hindi manami no kag tiyan mo na may mga recommendation nga paiga deklarar siya nga persona non grata no sabagay mas maayo man gani at least para bala makwan no matagaan sang leksyon para nga madudla man eh no kay base kun hindi mo bala pag kunon pag himuon amo sini base kun maanad siya bala no nga abi niya okay lang sa mga pumuloyo okay lang sa mga Ilunggo no nga amhon niya sina no nga hindi niya pag pamatian hindi niya pag sabton ang mapalamukutanon no nga bisan pa nga anong ihambal niya tunlon na lang no mas mayugid no nga bisan pa ano mahatagan man isang leksyon no ining foreigner nga investor nga supposed to be dapat nga sila ang mag-alungay kag mag pangayo bisang pagpagpagpakita sang maayo nga kuno nga pamatasan para nga batunon sila no tapos sila pa yang daw hindi manami mag atubang no sa mga pumuluyo nga ila sini gina propose no kay ti ining mga kasubong sini nga mga projects mga programa manami manitani no kay nga kung nakita mo no ning ari nakita sa ginatawag bilang nga era nga modern no taga tapos may dako man ning job opportunity nga mahatag sa mga pumuluyo no pero nakabalo naman kita nga sa piyak sang mga maayo kag positibo nga madulot sini may ara man na sang mga negatibo or mga disadvantages amo na ang ginakuan karon amo na ang gina concern no sa mga pumuluyo ining mga possibly nga mga negative effect nga matuga sining nga proyekto no which is amo na gani nga nagpatigayon sang public consultation para maklaruhan ina no ilang mga concern nila ilang mga pagduha-duha nila so kinanglan nga ipaathag sa maayo no nga para bala nga kwan nga madula ang mga pagduha-duha no kay ang iban may base kun mga misconception lang na no mambal sila nga kun may AI amo na may AI hub may negative effects amo na sa aton tubig sa aton kuryente no tapos kun ipatagal inila hindi gali amo no do amo na abla so dapat klaro lang ang pagpatag no kay kun hindi mapatag sang klaro kagbaga pabilin no ang pangduha-duha sang pumuluyo di duha malaka bagay either nga maaprubahan ina o kun hindi kag kun maaprubahan ti nami eh no kun maklaro kag kanila ma-convince ang publiko no nga maayo ang mas dako ang advantages nga mahatag sang sa disadvantages hindi kay ihambal mo na tanan nga positibo lang wa gid sang negatibo do ka imposible man na no mambal mo lang ati kun may negatibo nga amna, pero mas dako iyang positibo nga mahatag. O, ti kun pasugta nila, ti maayo, no? Pero kun hindi naman, kag hindi sila ma-convince, ti dapat batunon nyo man eh, no? Sang eksakto, batunon nyo man sang halog, no? Kag hindi yang paagyan nyo sang hindi manami, no? Nga pag pamatasan. Oras naton Philippine Standard Time, alas 4:54. Magabalik na mabiyan, makaligid ang dugang naton nga mga pahibalo, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuhusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis!
4: DTX 500!
5: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
6: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag siyempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naon ta Sir JP, numeros listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Yan, cervix, leukemia kag madamo pa.
1: DTX 500
3: para sa matino nga dugo.
1: DTX 500
3: para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500
3: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
1: Happy kanunay.
3: DTX 500
1: masaligan.
3: Epektibo.
1: DTX 500.
5: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
6: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
5: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
6: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
5: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
6: produce na free radicals ya.
5: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
6: Oo.
5: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
6: Di ba budgetan gyud nila Sir GP no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakanser, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
5: Wow.
6: Subong man ang itawag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why kag inom DTX 500 kag Mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, Mighty C or PRC.
5: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sa diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
6: Ang una naton nga ginikanan, Sir JP, wala pa nga mga muna nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
5: That's why G900 ang edad.
6: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sa free radicals sa subong nga moderno nga panahon, Sir JP. Halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita mag-cancer, pero namian ta magkaon sa makapakancer. Namian ta obrahon ang mga makapakancer. Ang importante ni Sir JP, dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka-best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna, untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag, inom gid DTX 500 kag may TC or PRC kada adlaw, and you will be cancer-free.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

100, epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una, problema gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
12: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 Kalingawan sa Barangay at VX. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
5: Food Superman for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
16: Happy kanunay.
5: DTX 500
16: Masaligan
5: Epektibo
16: DTX 500
5: Mataas bala ang imo blood sugar
16: DTX 500
5: Ikaw bala
16: ang may diabetes
5: DTX 500
16: Ang DTX 500
5: Ang may powerful compounds
16: Yanagapanupo
5: Kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar
5: DTX 500
16: Masaligan
5: Epektibo
16: DTX 500
5: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3
16: yung may VCO.
5: Ang VCO
16: yung may D3.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Aga pamati, gita ko sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
19: K5.
20: K5
19: News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.
21: Oras Philippine Standard Time, alas 5:09.
22: El Castigador.
21: Pabalik mabiyan sa aton nga palatuntunan, El Castigador, ining bahin, ginadulong naman sa kaluwansang klinika D3 Bio. Sa mga ginapermilang balik-balik ang hilanat, ubo si puntrang kaso, mag D3 Bio. Ang D3 Bio, natural nga antiviral kag antibacterial, antifungal. Ang D3 nga may virgin coconut oil nga may D3. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Balik kita mabiyan sa itong sininga pagpangalaga. Check mo natin dugay-dugay report ni K5 Gini Kauyunan. Ang mga bulantiro, no, paghahalino na sa Iloilo Terminal Market. Check natin mabiyan, report ni K5 Gini Kauyunan. May panibago naman karon nga development parte sa aton sining nga mga bulantiro diri sa siyudad sang Iloilo. K5 Gini, please standby.
22: K5 News FM, Kampyon Report.
23: Sa K5, sa Nino, nag-desisyon ang Local Economic Enterprise Office o kon LEEO ka K5 sana nga ibalik o kon halino na ang mga bulanteros ka K5 sana pabalik sa Iloilo sa Terminal Market o kon inibalang kilala nga super ka K5 sana. Matini ang naging desisyon sa Iloilo City Government patapos ang mga pilabala ka K5 sana nga concerns, no? Una, halin sa mga bulantero ka K5 sana kung madumdumanin mo nga damo sa mga bulantero ang nagreklamo abi noong isa nga na-renovate ang duha ka terminal, ang Central Cagayan Terminal Market. Wala na sila sang pabuyan kag ginatumilian sila na nga magbaligya dira adlaw-adlaw. That's why nga nabuo ini ka Kifab Sunny ang market day naton sa mga merkado naton sa kada distrito. After which sa Kifab Sun na nanotice naton nga nangin magnalagon man kag duwala naman ka sang complain from the volunteers, sabi ka Kifab Sunny sang dalikdan nga binulan kung madumduman man sa aton nga tagpalamati nagpagwa sang manifesto ang Iloilo City Public Market Federation ang nagapanawagan sa Iloilo City Government sa K5 Sun upon nagapabutsyag sa ilang hinaing inigani apektado ang ilang kita bangod sa ining market day ka K5 Sun. So ang Iloilo City Government nag-decide sa K5 Sun create sang win-win solution para sa both parties, sa bulanteros kag sa mga vendors sa sulod sa merkado. So una na dumadawan naton nga kay nagpahayag ni si Mayor Isa Trenas nga pangitaan sang permanente nga pwesto ining mga bulanteros naton kag Kifab Sun. So after siguro sang pila ka mga deliberation kag since ang terminal market o kung super dira man na kag Kifab Sun ni originally naghalin ang mga bulanteros kag mayara sang mga vacant pa nga mga market stall sa third floor sang terminal market, dito gindesisyonan nga pahamtangan sang mga tables sa Kifab Sun kag magplastar ka kay Kifab Sun ang mga bulanteros adlaw-adlaw humalin na 7 PM sa gabi tugtog 4 AM ka kay Kifab Sun. So wala na sila sa mga market days naton ka kay Kifab Sun, dito na sila mabaligya adlaw-adlaw sa sulod sang terminal market. So those who question what will happen sa mga market days naton, kinaanda naman kay Kifab Sun sa mga customers, sabi no, ukol manugbakal nga kada Sabado kag Domingo dira sa La Paz Market, subong nga Lunes dito sa Terminal Market, may scheduling kay Kifab Sun. Gina-desisyon sa city government nga it will stay kay Kifab Sun, no? Pareho sila sa Haro Market, may Webesan kita. Kung sino na lang kay Kifab Sun ang existing kag original kag dugay na nga bulantero sa among nga merkado, sila na lang kay Kifab Sun ang mapatigayon sang market day. Ang mga bulanteros dito sa my terminal market nga nagabaligya adlaw-adlaw, hindi na pag-i-allow na magbaligya outside super kung market day sang kalain-lain ng merkado kay Kifab Sun, no? So ini ang naging agreement na para may win-win solution ang both ng mga vendors na ton kag bulanteros sa Kifab Sun.
21: So both sa yon K5K, K5 LG, no? Ang aton subong ang mga bulantero, kunti subong hambal mo na gani na kada adlaw-adlaw may ara sa naglalain ng mga distrito noong market day. So subong daw na andan na ni sa mga bulantero, no, na andaw na daw na kasaho naman sila gani kag in fact ang mga taga lugar mismo sa mga, for example sa mga taga Mandurriao, daw uuyon man nila may market day dira kay nga malapit na lang dira, hindi na sila magpa supermarket, no, dira na lang sila sa ila sining distrito, amo man sa Haro, sa La Paz kag sa Arevalo. So subong kaysang sa primero to sang amo ning ginana propose ay ban mga voluntero daw nagapangalang-alang pa, no, daw hindi man sila pabor kay gusto nila dito gid sa may supermarket, no. Pero subong daw nakasaho naman sila kag daw gusto man sa mga pumuluyo sang kada distrito ang may market day kay para nga malapit man sa ila, hindi na sila magpadayo pa kadto sa supermarket. Subong dulao naman ina, no, may dira na lang sila sa supermarket, pero may arap man gyapon niya sang market day sa kada distrito, pero hindi talaga yung mga vendors makabaligyan na kunti ang sa supermarket, dira na lang sila sa supermarket K5 Gin.
23: Again, kay Kifab Sun, no, may market day sa gihapon para sa mga bulanteros.
21: Sa mga
23: pero ining bulanteros distrito. Ya, ang mga existing na daan, originally, dira halin sa distrito sang Haro, dira halin sa La Paz, sa Arevalo, sa Mandurriao, kag sa Molo, kag K5 Asan. Which means nga ang mga dito tuya ang mga bulanteros being originally nagabulante sa super before panidaan ging renovate, dira na lang sila ya, hindi super. Na sila pwede maglibot sa kada merkado kag K5 Asan.
21: Okay, so klaro ah, no? So basalingon ang mga taga kung taga Mandurriao nga nagabulante sa Mandurriao, sila lang da ang mga ang sa super tuya nga ginsaylo sa iban nga mga distrito. Sa super naman lang sila kay ti daw amo man ang ilada yang lugar ki 5G nga sa unag daw ginapakigbato man no nga dira sila sa may super mabaligya ki 5G.
23: Yes, amo na ka K5 Sano kung madumduman ni mo last year ata or subong lang gani actually ka K5 Sano sa nag-start ni bala nga gin open gid sa public ang duha ka merkado ang terminal kag Central Market. Actually sa terminal market gid ka K5 Sano kay dira ang naandan nga damo usang nagabulante. Damo to ka K5 Sano sang reklamo abi halin sa mga bulanteros nga indi na sila ka K5 Sano ka pwesto sa ilang nga mga baligya sa agwa sang super. Mabudlay na sa ila, that's why nga nag-decide ang city government nga dira na ano kay Professor kumbaga dira na na create ang market day naton kada adlaw ko kay Hamsani.
21: So subong dira sila sa super pero hindi sila hindi gapon sa guwasang super kundi dira na sila sa sulod at hatagan sila sang lugar sa sulod mismo sang terminal market.
23: Sa sulod sila kay Hamsan sa terminal market sa third floor sila. Butangan to sila sang ilang kaugalingon nga lamisa-lamisa kagtasaran sa ilang mga baligya kay Hamsani.
21: So ang ining mga baligya nila mga kuno mga siyempre ti mga gabulanti mga kalabanan da mga ulutanon malanda kag mga kwan. So dito ibutang sila sa third floor tanan no do, hindi man na mabudlay para sa ila kay Fabian.
23: Pangitaan sila ka kay Fabsano sang pwesto sang LEEO nga maka plastar sila.
21: Sige. So balikan natin mabiyan si K5G ni no kati amo na subong ang bag-o nga kwan bag-o naman karon nga na dihon sang aton sini nga local economic enterprise office para nga at least maakomodar bala no ang tanan mabiyan nga mga volunteero nga sa tuan ay nagareklamo no nga hindi sila kabaligya bulanti dira sa may gwa kundi sa iba na lang ang mga distrito subong dira na sila sa supermarket pero sa third floor na no K5G.
23: Oh, amo na ka kay Famsa no nga ti hopefully nga ang mga bulanteros naton kag ang mga vendors sa kay Famsa no mag coexist na. Kumbaga nga since nga maya naman sang pwesto ang mga bulanteros sa super ang mga vendors hindi na mag reklamo abi nga kulang ang ilabenta kung ukon ginakapos sila ang benta kay Famsa na tagadong ilabenta kung market day. So amo na ang nakita nga win-win solution sang Iloilo City Government.
21: Sige. So anyway, ti kalantaw naton kay 5K Jen, no? Kay ti siyempre, kung kay Isabla may mga patakaran nga ginapatuman tapos iban may ara gid indigid malikawan nga may mga mareklamo pero along the way kung magsigi-sigi naman daw nagako naman ah, daw normal
23: mandan.
21: Naman lang, oh, maanda na.
23: Yes, amo gid kay 5
21: Sige. Madamong salamat kay 5 Jen.
23: Report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Johnny Kauyunan para sa mga pinabalita sa Dibisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
22: K5 News FM, Kampyon Report, El Castigador.
21: Madamo salamat ta K5 Johnny Kauyunan sa gindulong report. No? Temo to, so ang mga bulantiro nga sang una nagabulantidra sa may terminal market, again, kung sila, no? Again, hatagan sila sang lugar no nga makabaligya daily in the daily basis na dira sa may terminal market mismo sa third floor no so hindi na sila magkinanglan magkadto pa sa mga naglain-lain nga distrito para dito magbaligya sa ila sining nga mga produkto no ang mga baligya na lang tuya sa market day sa mga naglain-lain nga distrito amo man tuya ang mga regular man no nga mga vendors nga nagabaligya dito during market days sa naglain-lain nga distrito pero abi sa may sa Haro no ang sa Haro ang mga vendors during market day sila na lang so why na sang may maimpunta sila nga taga super pa no kahit ang mga taga super nga naga nga mabaligya dira dito na lang sila ilaya sa super naman no kumbaga mga kwan na lang no mga regular volunteers kag volunteers ang mabaligya sa naglain-lain nga distrito kag ang mga taga super nga mga volunteero dito naman silang sila sa supermarket, no? Kag ati maayo man gani ah kay para at least daw lain gidabi kun may kwan may market day no daw ka sa diabla, no? Tapos daw ka sako, no? Daw tapos ang madamo ka sa mabakal, mga makaburo-barato ka pa, no? Sang imo sining pag pamalaklon. Unlike sa mga regular days, no? Nga mga pagpaninda naton, medyo mataas-taas ang presyo. Pero kung market day, no, dira kaya makakita, no, sang mga barato nga mga ulutanon, mga prutas, no, nga kusodin kag ano pa eh, no, ning daw ka kwadbla, no, daw ka festive, no, ang pag ang sitwasyon basta may market day mga byan sa isa ka lugar, no, just like diri sa aton sa distrito sa Haro sa Mandurriao, no. Kagati daw buhi kumbaga ang aton sining ekonomiya, naga-income ang aton sining mga pumuluyo, at the same time kwan man, no, ang buhi man aton sining siyudad sang Iloilo.
0: El Castigador.
21: Oras na aton mga byan, Philippine Standard Time, alas 5:22. So alang-alan na aton sining oras mga byan, aton sining chimpo. Sa aton sining pagpangalagad, no, sa aton sining palatuntunan. Pero sa pila mabiyan ko pasiplat naton sa aton sining mga balita nasyonal. Subong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ginapresentar, no, ang ginatawag ginakabig nga hostile witness nga si Gina Acosta, no. Ining si Gina Acosta mabiyan ang anay disbursing officer, no, anay special disbursing officer sa Office of the Vice President, no, nga si Gina Acosta. Si iya mabiyan nga gin kumpirmar, no, nga siya ang nag-withdraw sang 125 million pesos nga ginbutang sa apat ka travel bag, no. Ining 125 million pesos gin-withdraw niya sa itong December 20, 2022 kag pagkatapos after pag sulod nga adlaw December 21 tubtub 31 maabyan ining 125 million pesos ubos, no. Why mabalaan kun kun paano gin gasto muna bala, no, hambal sa iban in just 11 days na ubos gasto ang 125 million pesos nga confidential funds. Oh, ti amot na, no, so amo ning pinaka ulihi karon, no, kag ining si Acosta mabiyan gin confirm niya man nga ang pag-withdraw niya sang nasabit nga kantidad 125 million pesos ang gin turnover man sa kay Colonel Raymond Lacheca, no. Base man sa mando ni Vice President Sara Duterte, no. Kahit si La Chica amo ni siyang ginapayag nga may ano, no, may arasang

0: pseudonyms or mambalabi naton nga mga fictitious names nga waay sang corresponding nga real names kung sino man sila, no? Kumbaga daw mambal naton nga kwan, no, daw no, himo-himo lang, no, nga mga ngalan para kuno abi may ginkadtuan ang kwarta halin sa confidential funds para pag check sang kuwa sumakwan nila, ma-justify nila, no? So amo man ang actually mo dapat may ara sang mga ang kuwa abi nagaway man sila gahambal sang kuwa, taga kuwa way man yan nila gina kwan gid, no, gina checkyar kung sino ina, no, nga mga tawo, basta may ara lang sang nga sang ngalan tapos may ara lang sang name of persons kag kun pila ang nagkadto sa iya, way na sila kag sa ano, way na sila nagpalibog pa kun sinuna sila, no, ang ginpangtagaan. So ugaling kay ti amo na gani kay ti because nga ginaimbestigahan ini sa karon kag ginabulgar ini, so gina-question to amo na mabiyan nga dapat amo ang kinanglan nga sabton, no, sang office of the vice president. So pinaagi sa sining trial diri mabal-an kun bala matuod gid man, no, nga ini nga mga tawo or ini nga mga ngalan himo-himo lang. Kag kun himo-himo lang, ti natural, no, may salabton sa aton sining kasuguan, no, natural nga may aras siya sang tawag sini, no, ning nagkwan siya, nag violate siya, no, sang aton sining constitution. Amo na nga ginatawag nga violation of the constitution, no, culpable violation of the constitution. So amo na mabyan. So amo ni subong ang pinaka bag-o nga nga mga kwan, nga mga nagkatabo sa bahin sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang aton oras mabyan, Philippine Standard Time, alas 5:27. Standby na sa dili gid lamang madugay, magasunod naman aton sininga mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakibahin, sa lamat man sa aton sining mga viewers, sa aton sining mga tagpalamati. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ini naman inyong alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakats,
3: mga buti ka.
4: Pinakabarato nga data.
5: Sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
6: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamig ka bala gina allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sa una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkao.

0: kurang, sa kailang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang My TC. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa My TC.
1: My TC! Mabaka ang abutika. My TC! Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, My TC Maria ako. May nga nag-recommend ang My TC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: My TC! Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
4: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:31.
7: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga maini, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
6: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Karon nga adlaw sang Lunes, Agosto 17, tuig 2026.
8: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
6: Sa karong edisyon sa aton mga pagbalita, main kaupod ninyo sa ngalan sa serbisyo publiko ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
8: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
6: Sa mga pangulong dinalan ginadulong sa kaluan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo, sipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina. Natural ng antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, kapitan sang barangay Duyan-Duyan sa Kabatuan, nagsungka sa kapulisan matapos nagpangtiro.
8: Proponents ang AI data center sa Uton, formal na nga nag-withdraw sa pagtukod sang proyekto.
6: Pag-withdraw sang proponents ang AI data center sa Uton, paghimuan sang committee report suno kay Vice Mayor Olivares.
8: First year aviation student patay matapos nalapakan sang CBL sa Kabatuan.
6: Sa balita nasyonal, Senador Judge Erwin Tolfo ginquestion ang paghambal ni Gina Acosta sang Bisaya sa impeachment trial.
8: Sa balitang international, Iran nagtanyag sang $30 sa magadakop kag makapatay sang US soldier.
6: Sa balita naman sa patagsang sports, Alex Iyala masunod nga makasambua ni si world number 10 Amanda Anisimova sa Cincinnati Open.
8: Sa balitang entertainment, David Lee Cauco nang in first place sa 5-kilometer QC run.
6: Amoy atuban wa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5:34, kagkaroon. Sa detalye na sa aton mga balita.
1: Balitang lokal!
6: Ang masunod ng mga balita lokal ngayon mabatihan ni Gadulong sa Kaluan sa Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds, and the Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Nagsungka sa Kabatuan Municipal Police Station si Kapitan Alfredo Cabar sa Barangay Duyan-Duyan matapos nga nagpanglutang sa apat ka mga persona alas 9:40 sa gabi, Agosto 16. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Mary Dean Herbulinga, hipis ang Kabatuan Municipal Police Station, nga ginparahan ni Cabar ang duha ka mga nagaangkasanay sa motorsiklo kagdatropang dan sa duha nga may ginakuot sa bulls ang kapitan, rason nga naglikaw sila apang ginpalukpan sila sa gihapon sang natungdan nga kapitan. Matapos ang pila ka minuto may naglabay naman nga magkahagugma nga nagsakay sa isa pa ka motorsiklo kagintiro naman sang nasambit nga kapitan. Suno kay Herbulinga nga indi ini ang pinakaon nga tion nga nang tiro si Cabar bangod sang tinalikdan nga tuig, ginkasuhan man ini sang attempted homicide kag paghupot sang armas bangod sa kasubong man nga gawi. Nagsungka naman pagkaaga Agosto 17 si Cabar kag iya ginpahig nga wala siya nakadumdum sang iya ginhimo, samtang kaso naman nga attempted homicide, multiple attempted homicide kag illegal possession of firearms ang igapasaka bato kay Cabar.
8: Samtang formal kag opisyal na nga nag-withdraw ang proponent sang AI data center nga natalana kuntani tukuron sa banwasang uton. Sa sulat nga ginpadala ni Daniel Stefan Robertson sang Norway Green Energy sa lokal nga panguluhan sang uton, ginpahayag sini nga formal na nila nga gina-withdraw ang pagtukod sang proposed AI data center sa nasambit nga banwa. Suno sa iya nga kasunod nga ila statement kag sang mga sirkumstansya nga nagkalatabo sang damlaglang, nagdesisyon sila nga hindi na pagdayunon ng nasambit nga proyekto. Madumduman nga nag-walk out si Robertson sa ginhiwat nga public consultation sang Biyernes, Agosto 14, matapos ginpamangkot ini sa mga pumuluyo angot sa mangin epekto sang proyekto sa supply sang tubig sa lugar. Wala pa man magdugay ang diskusyon, naglakat na si Robertson kag sang gintuyo ini nga kuhaan sang pahayag sa mga katapos sang media, wala man niya ginpalampa sa mga ini kag ginhambalan sang malain nga tinaga.
6: Sa kaangot nga balita, paghimuan sang committee report sang Committee on Zoning sang Sangguniang Bayan sang Uton ang nangin formal withdrawal sang proponent sang AI data center nga si Daniel Stefan Robertson. Suno kay Honorable Jose Neil Olivares, Vice Mayor sang Uton, igapresentar man ini sa ilang sesyon sa maabot nga Huwebes. Ginfurnish man ang letter of withdraw nga ginpadala sang proponent sa opisina ni Mayor Sofronio Fosin Jr. Samtang hindi naman kinahanglanon ang presensya ni Robertson kasunod sa iya withdrawal. Wala man sang komento si Olivares bangod hindi pa siya makakonclude kung bala gain or loss ang withdrawal sa bayan sang Uton LGU. Madumduman nga nag-walk out sa tunga sang public consultation si Robertson kag nagapakita nga affiliated sa Norway Green Energy natapos ginpamangkot na toy sa paggagamiton nga tubig sa cooling system sang pasilidad kag pagpabutyag sang pagkadisgusto sang pila ka mga tumalambong sa consultation sa proyekto.
8: Sa duga nga balita lokal, patay ang 22 anyos nga lalaki matapos nalapakan sang CBL sa Tigbawan Road, Kabatuan alas 7:20 sang aga Agosto 17. Ginkilala ang biktima nga si Alias Mel, first year aviation student, residente sa Barangay Hinis Patag, Kabatuan, kag ang driver sang CBL nga si Alias Lou, residente sa Barangay Kansilayan, Putotan. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Mary Denger Bulinga, hepes sang Kabatuan Municipal Police Station, ginpahayag sini nga gikan sa syudad sang Iloilo ang CBL nga may mga pasahero kag padulong ang direksyon sa Haniway. Gikan naman sa Hinis Patag ang biktima nga nagamaneho sang motorsiklo kag padulong sa syudad sang Iloilo para mag-eskwela. Suno kay Herbulinga, lilikuan ang lugar kag posible na out of control ang biktima kag naglapaw sa pihak nga linya kag natiunan nga padulong ang CBL. Samtang personal naman nga nagpadulong sa Kabatuan Municipal Police Station ang driver sang CBL kag nahulat ang desisyon sang pamilya sang biktima.
6: Alas 5:39 ang aton oras sa dugang pang balita lokal, ginadulong naman sa kaluwan sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C wala sang half desert yan, gani pwede gin magtumar bisan wala sang kinanaan. Mighty C, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health agud makalikaw kita sa stroke ug heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Padayon sa gihapon nga nagaganyat sa mga local government units gikan sa nakalain-lain nga parte sa Pilipinas kag abroad nga magpatigayon sang benchmarking sa bag-o nga central kag terminal market. Sandig sa data sang tuig 2025, pagbukas sa merkado yara na sa 25 ka mga LGUs ang nag-benchmark sa duha ka mga merkado kun sa diin ginabanta nga mayara sang 1 to 3 ka LGUs ang nagabisita kada bulan. Suno kay Local Economic Enterprise Office o kon LEEO Head Maricel Mabakyaw nga humalin sang nagbukas ang duha ka merkado, nagtaas ang foot traffic kag ginakabig na ini nga isa ka sa mga tourist sites sa syudad. Magluwas sa mga turista, pila naman ka mga sikat nga personalidad, national man o kon lokal, ang nagbisita sa mga nasamit nga merkado. Madumduman nga nagsulod sa isa ka private kag public partnership ang syudad sang Iloilo sa SM Prime Holdings para i-renovate ang duha ka merkado kag sang tuig 20 sang Oktubre 2025. Official ini nga ginbuksan sa publiko kag sang Hulyo 13, 2026 na turnover ini sa Iloilo City Government.
8: Samtang magapatigayo ng Iloilo City Government sang kapita sa merkado ang labing una nga coffee festival sa syudad kadungan sang pagsaulog sang Charter Day 2026. Suno kay Mr. Benjamin Nino IV, hatagan sang kahigayunan nga mabida ang kultura sang kape kung paano nakabulig ang kape sa mga lokal nga mga coffee shop owners kag agud mapakita ang ila produkto kag talento. Dugang pa sang natungdan, mayara sang 24 ka mga coffee shops nga magapasakop halin sa nagkalain-lain nga kapihan sa mga merkado kag mga Ilonggo coffee shop owners. Ang kapita sa merkado ang paghiwaton sa Iloilo Central Market halin sa Agosto 22 tubtub Agosto 28. Nagapang-imbitar naman ang Local Economic Enterprise Office sa tanan nga magtambong kag mag-enjoy sa coffee bazaar.
6: Ining abahin sa aton mga pagbalita, gindulong sa inyo sa kaluwan sang Klinika DTX 500 ang palay leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes o kung sa mga hindi makatulog sa tiyon sa gabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang National!
3: Balitang National!
6: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton mga balita nasyonal, ang masunod nga balita nasyonal ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Klinika DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginquestyon ni Senador Judge Erwin Tolfo ang anay OVP Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta bangod nagasabat ini sa Bisaya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Tolfo, dapat obligaron si Acosta nga maghambal sang Filipino. May kopya man siya sang transcript sang House Committee hearings sang 2024 nga nagapakita nga nagkasabat si Acosta sa Filipino sang ginpamangkot siya sa mga miyembro sang kamara. Ginpayag ni Tolfo nga kay Acosta nga kabalo siya maghangop kag maghambal sang Filipino gani hindi na kinahanglan nga i-translate pa sa iya ang mga sabat sa Bisaya agud nga hindi magdugay ang hearing. Ginpangabay naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero kay House Private Prosecutor Amando Ligutan nga magpili lamang sa isa ka lingguwahe, English o kon Filipino, sa pagpamangkot sa testigo agud nga mapadasig ang proceedings. Nagapadayon ang impeachment trial sa Article 1 nga nagatalakay sa allegasyon sang hindi husto nga paggamit sang confidential funds sang Office of the Vice President kag Department of Education.
8: Sa dugang balita national, wala sang impormasyon ang Malacañang angot sa ginapahayag request ni Vice President Sara Duterte nga luyag sinisang pribado nga makigkita kay President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, wala sila sang impormasyon angot sa among request. Dugang pa ni Castro, kung matuod man nga naghingyo si Duterte sang pagkikita, bukas si Marcos nga makipag-angot sa bisan sino, lakip na ang mga tao nga may lain nga opinyon sa iya. Madumduman nga si Marcos kag Duterte ang nag-upod bilang tandem sang tuig 2022 sa national elections apang naglain ang ila pamulitika bangod sa mga allegasyon sang budget insertions kag nagdako nga political conflict.
1: Balita International.
6: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sang balita international ginadala sa inyo sa kaluwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca. Para sa mga permilang ginakapoy, madasig ka po yun, mahina ng tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapaayo inis ang circulation sa atong dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Nagtanyag ang Iran sang $30,000 sa sinuman nga makadakop o kon makapatay sang isa ka soldado nga Amerikano. Sunod sa state news agency sang Iran, ginpayag ni Army Chief Amer Hatami nga ginlunsar ang among nga programa matapos makabaton ang militar sang madamo nga mga pangabay halin sa Iranian nga luyag magupod. Mas dako pa ang itanyag para sa mga babayi nga makahimo sini. Sunod kay Hatami, dubli sang $30,000 ang mabaton sang mga babayi nga makadakop o kon makapatay sang soldado nga kano. Wala naghatag si Hatami sang detalye kun diin o kun saan o mahimo-himoon ang pagpatay o kun pagkadakop sa mga soldadong Amerikano. Diwat naman nga nagpanawagan si Hatami sa Estados Unidos nga maghalin sa Middle East kag ginpaig nga wala sang permiso ang US nga magsulod sa Persian Gulf, Gulf of Oman kag Strait of Hormuz.
8: Sa dugang nga balita international, indi magnubo sa 12 ka tawong napatay kag pulo ang napilasan matapos magbaliskad ang isa ka Polish bus sa isa ka motorway sa Hungary. Sunod kay Hungarian Police, natabo ang aksidente sang kaagahon sang Domingo malapit sa Mezokerestes samtang nagapadulong sa syudad sang Nyere Gasa ang bus. Base sa initial nga investigasyon, posible nga nagliko sa straight lane ang bus antes ini nahulog sa kanal kag nagbaliskad. May 57 naman ka pasahero kag duha ka driver nga sakay ang bus. Sunod sa kapulisan, posible nga natulugan ang driver samtang nagamaneho. Gindala na sa mga ospital ang mga napilasan samtang ginpasaka naman sang kustodiya sang motoridad ang driver sang bus.
1: Balitang sports.
6: Kagkaroon sa detalye naman sang sports, ginadulong sa kaluwaan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-clinical Spore Biotics, nagabulig ni para sa pagtinlo sa aton tiyan kagulon, agad makalikaw kita sa balatian, ilibin na ang colon cancer. Clinical Spore Biotics, deportified probiotics. Pag-atubangon ni Pinay tennis star Alex Iala matapos magabanti sa third round sa Cincinnati Open, si world number 10 Amanda Anisimova sa Estados Unidos. Nagabanti sa round of 32 si Iala matapos magdaog sa score ng 6-1, 3-0 bato kay Elena Gabriela Rusi sa Romania. Naibuluan ini ang labing unang pagsambuwa ng Iala kag Anisimova. Natalana naman ang hiwaton ang hampang sa alas 8:30 buwas sa aga Martes, Agosto 18 sa Mason, Ohio.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
8: Nagpakita sang iya athletic skills si Kapuso actor David Licauco matapos makakuha sang first place sa isa ka 5-kilometer run sa Quezon City. Kilala si David sa iya pagka-athletic kag regular nga nag-share sang iya workout, basketball kag running activity sa social media. Sang damlaglang nagkompetensya siya sa High Rocks Bangkok kun sa riin nangin 4th place siya sa mga Filipino participants, 17th sa iya age group kag 39th sa overall. Ang High Rocks isa ka indoor fitness race nga combination sang running kag functional workout stations.
6: Oras Philippine Standard Time, alas 5:48. Oras ginadulong sa kaluwaan sang Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
9: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
6: Gagamit ba ng kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
8: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyong tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian mga kita worldwide. Pinagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
6: Standby sa agenda sa Bilyonaryo News Channel. Magasunod na sa Diligid Lamang Madugay. Sa ngalan sa bugos ng puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
8: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
6: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
8: K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5. 105 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, sumangabot ka.
11: This is presented to you by Aeon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there. Innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
1: D3 Bio!
12: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat, sumangabot ka. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis Whoa. DDX 500.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift.
14: OT.
13: Breadwinner. Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
16: Magalingin bala ang imo nga ulo.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauha.
15: Si may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
23: Libre!
22: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
25: Clinica Deo Fresh.
0: Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh, bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
17: Good news!
22: Good news!
17: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
23: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
25: Extend Food Superman from man.
26: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
25: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
27: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
25: Extend Food Supplement for Men.
14: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5. Sa

0: sa matinlong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500
0: masamit ka bala gina-allergy.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500
0: masaligan.
1: DTX 500
0: D3 Bio
1: with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio
0: ang D3
1: yung may Physio,
0: ang Physio
1: yung may D3.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio
0: ang D3 Bio
1: yung may Physio,
0: ang Physio
1: yung may D3.
0: Mga buti ka.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: K5 News FM Philippines.
7: K5 News FM Philippines.
6: And Millionario News Channel Agenda News Tonight.

0: Maulang Lunes ang sumalubong sa mga commuter at motorista at marami ang naipit sa kalsada habang nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng EDSA. Narito ang agenda report ni Micah Razon live mula sa Makati City. Micah, kumusta na ang sitwasyon ng tubig dyan?
1: Corina, nakakaranas pa nga rin tayo ng malakas na pag-ulan dito sa Hill Puyat, Makati City. Kung makikita mo sa aking likuran, gutter deep level na yung tubig ng baha. Kaya yung ibang motorista, nag-aabang na lang doon sa parte ng Hill Puyat na medyo wala pang tubig. Dahil ayon sa kanila, ayaw nilang i-risk yung motor nila dito sa baha dahil bukod sa abala, magagastusan pa sila.
2: Perwisyo sa mga motorista at mga commuter, mapa-empleyado man o estudyante, ang idinulot ng nagsiapawang mga kalsada sa Makati City. Sa bahagi ng Hill Puyat Avenue, nagsiatrasa ng mga nakamotorsiklo, katwiran nila, baka mas malaki pa ang magagastos sa pampagawa ng kanilang sasakyan kesa sa kanilang suswalduhin kung lulusong sa baha.
3: Hindi kaya ng motor ko, kaya babalik na lang siguro ako. Mas stranded kasi ako sa daan, malayo pa yung umiyang ko. Hanggang tuhod Hindi kaya ng motor ko, kaya hindi na ako sumugal. Ayun din, yung ibang kasamang mga nakamotor, hindi na sila tumuloy.
2: Nagmistulang swimming pool ang loob ng EDSA Magallanes Tunnel matapos mapuno ng tubig, kaya ang mga dapat na dadaan dito, napaurong. Ang resulta, nagkabuhol-buhol ang trapiko. Ang normal na biyahe mula sa South Luzon Expressway pa Makati na isang oras, gumapang hanggang halos apat na oras, pati sa Skyway, tukod din ng mga sasakyan.
4: Ipiliti mo, kalahati ng motor. Mga malalaking kotse lang, mga wild truck, ganyan. Mga pan-deliver, 16-wheelers, siyempre, kaya pa. Kahit anong panawagan natin, kung naupo, sarado sa ganyan problema.
2: Too late na rin daw para sa mga estudyante ang pagsuspende sa klase, katulad ni Alex, na sumuong sa baha para hindi sana mag-absent. Pero walang pasok, kaya lulusong ulit para makauwi.
5: Kasi pumasok po ako sa trabaho, tapos po po sa baha ko. Sana po maanda talaga. Hindi lang po ako yung estudyante na ikita sa po.
2: Hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa maraming lugar sa Metro Manila, kaya hiling nila Alex sa pamahalaan, mas agahan magdesisyon para hindi maging peligroso ang pagsuong nila sa baha at ulan.
1: Corina, nasa harapan nga natin yung Osmeña Highway at north at southbound parehas traffic. Pati yung flyover nakikita natin ngayon dito, wala na ring galawan. Balik sa iyo, Corina.
0: Okay, mag-iingat ka, Micah. Baka sigurado yan, malilate ka sa kung saan ka man pupunta pagkatapos niyan. Maraming salamat, Micah Razon, nag-uulat live mula sa Makati City. Tulad ng Makati, inabot din ng baha ang iba pang bahagi ng Metro Manila dahil sa walang humpay na pag-ulan ngayong araw. Yan ang agenda report ni Chill Embrido.
6: Muli na namang binaha ang ilang lugar sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod at malalakas na pag-ulan. Sa bahagi ng Pasay City, umabot sa gutter deep ang baha sa Andrews Avenue corner Aurora Boulevard at Rojas Boulevard. Maging ang kalsada sa harapan ng Senado sa Jocno Boulevard, hindi rin nakaligtas sa pagtaas ng tubig. Knee deep o hanggang tuhod naman ang baha sa bahagi ng East Service Road southbound sa gilid ng PNR Nichols. Sa Maynila, gutter deep ang lalim ng baha sa bahagi ng Padre Faura Taft Avenue, P.O. Campo Torrojas, Quirino Avenue southbound at harapan ng Vito Cruz. Gutter deep din ang tubig baha sa Mapini Street corner Calab Avenue, Maria Orosa, UN Avenue, Espanya Maceda at UN Taft northbound at southbound lane. Sa Quezon City, tire deep ang baha sa Quezon Avenue corner Biak na Bato, gutter deep naman ang baha sa Elliptical Road Kalayaan, G. Araneta Avenue at Amoranto Araneta Avenue. Sa Marikina, gutter deep din ang baha sa Marcos Highway at hindi passable sa mga motorsiklo. Bukod sa malakas na ulan, sumabay rin ang malakas na hangin na lalong nagpahirap sa ilan sa ating mga kababayan na pumasok sa kanilang trabaho hanggang sa pauwi ng mga estudyante at empleyado kaninang hapon. Para sa Agenda, Chill Embrido, Billionaire News Channel.
7: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, bakit nga ba patuloy pa rin ang mga pag-ulan at hanggang kailan natin aasahan ito?
8: Willard, matinding ulan ang sumalubong ngayong Lunes sa maraming lugar sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, dahil pa rin sa hanging habagat na posible magtagal hanggang sa katapusan ng linggong ito pa. Bukod pa riyan, isang low-pressure area ang binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng LPA, 1,160 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, posible itong mabuo bilang mahinang bagyo or tropical depression hanggang Huwebes, habang kumikilos papalapit po dito sa may dulong hilagang Luzon. Meron pang mga cloud clusters pa tayong minomonitor sa paligid po ng ating bansa, kaya ka-weather, palagiang tumutok sa updates at warnings ng ahensya. Simula August 1 hanggang kaninang umaga, August 17, nasa 10 PAGASA stations na ang nakapagtala ng pang-isang buwan o higit pa na ulan dahil sa habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Kabilang na dyan ang Baguio City, Dagupan, Pangasinan, Iba, Zambales, pababa dito po sa Mitanawan, Batangas. Sa Quezon City, nasa 150% or pang-isa't kalahating buwan na po ang bumagsak in the last 16 days. Habang dito naman sa may Latin de Dabenguet, nasa pang-dalawang buwan ang inulan po simula po noong August 1 hanggang August 17. Sa kabila niyan, kakarampot na ulan naman ang natanggap ng mga kababayan natin dito sa may parteng Visayas at Mindanao ngayong buwan dahil hindi doon umaabot ang habagat. In fact, zero or wala pa rin itatalang ulan simula August 1 sa may Tagbilaran, Bohol at Zamboanga City. Ka-weather, madaragdagan pa naman yung ulan sa bansa hanggang sa katapusan ng Agosto. Bad news sa ating mga kababayan sa Luzon at medyo good news yan dito sa may Visayas and Mindanao dahil yan sa patuloy na pag-iral ng habagat at pamumuo pa ng mga LPA at bagyo. Speaking of habagat, maraming lugar pa po ang makakaranas ng hanggang 200 mm na ulan sa susunod na 24 oras, kabilang na dyan ang Benguet, La Union, Pangasinan, pababa ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang may delikadong ulan din na 50 to 100 mm hanggang bukas ng hapon, dito sa may Ilocos Sur, ganyan sa may Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, ganyan din sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, pababa ng Oriental Mindoro at Antique. Payo ng PAGASA, maging alerto pa rin po sa baha o sa patuloy na pagtaas ng baha sa inyong lugar at makipag-ugnayan pa rin sa inyong barangay at local disaster risk reduction and management offices para sa rescue o evacuation. Bukas, August 18, araw ng Martes sa Luzon, ihanda pa rin po ang inyong pamproteksyon sa ulan at baha dahil may aasahan mo rin pabugsubugsong malakas na ulan dito sa Metro Manila, gayon din sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, gayon din sa halos buong Central Luzon and Calabarzon, pababa ng Occidental Mindoro. Maaari pa rin itaas ang yellow, orange at red rainfall warnings sa mga lugar na iyan bukas, habang posible naman ang light to moderate rains sa natitirang bahagi ng Luzon. Sa Visayas, ilabas na rin po ang inyong payong or kapote bukas dahil may chance na ng ulan umaga pa lamang sa may Western Visayas, Negros Island Region at sa kanluran parte pa ng Samar at Northern Samar. Habang sa natitirang bahagi ng Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan bukas at posible na rin ang paminsan-minsang ulan pagsapit po ng hapon at gabi. Pagdating sa Mindanao, asahan muli bukas ang maaraw at mainit na panahon dahil sa tuyong hangin mula po dito sa may Equator. Delikado po ang heat index sa tanghali, lalo na po dito sa may Dipolog, Butuan, Surigao City at Hinatuan, Surigao del Sur. At kung may pag-ulan man, mga saglit lamang na thunderstorms or pag-ambon lamang ito, particularly sa may Zamboanga del Sur, Lanao del Sur at halos buong Caraga. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po si Benison Estareja. Ingat po mga kaweta.
0: At hindi lang sa Pilipinas masama ang panahon. Halos 32 inches of rain ang bumagsak sa southern part ng North or South Korea simula pa noong Sabado. Kaya naman umapaw ang mga ilog at binahang mga kalsada. Isang landslide din ang naiulat na ikinamatay ng isa habang dalawa ang sugatan. Sa southern coastal city of Gyohe near Busan, nasa 100 residente ang inilikas ayon sa mga autoridad.
7: Apektado rin ng masamang panahon ang Hawaii. Kita sa video ang rumaragasang ilog na umapaw dahil kay Hurricane Lala. Nasa 100 bahay ang nasira at tinamaan din ng malawakang blackout ang isla.
9: We haven't had electricity all night. So I just wanted to get out here and kind of assess for myself what's going on. It's been a pretty challenging experience just trying to all these trees are down with on top of wires, so we're just hoping emergency crews get to us and help us out a little bit.
7: Isa ang naiulat na namatay dahil kay Lala na downgraded na sa tropical storm sa ngayon.

0: Kumpirmado ang oil price hike bukas. Ayon sa Energy Department, 2 pesos and 49 centavos per liter ang dagdag sa gasolina, 3 pesos and 84 centavos sa diesel, at higit 5 pesos sa kerosene. Dulot ito ng manipis na supply at ang patuloy na tensyon sa gitnang silangan.
1: Ipinresinta na ng prosekusyon ang una nitong hostile witness sa day 16 ng impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin ang kanyang naging testimonya sa agenda report ni Hannah T.
2: Apat na bag na naglalaman daw ng 125 million pesos na confidential funds ang in-encash ni Gina Acosta noong December 20, 2022. Si Acosta ang special disbursing officer ng Office of the Vice President. Bilang simulation, ipinakita ng House Prosecution ang isang AI-generated photo at props para iparecall kay Acosta kung ano ang kalagayan ng pera at paano ito na-encash. Bagamat may objection dito ang depensa, kinumpirma naman ni Acosta na may kahalintulad ito sa winidraw niya. Kahit si Acosta ang disbursing officer ng

0: Sa usapin ng sub-judicial rule na pagdedesisyonan pa ni presiding officer Senator Francis Chis Escudero, sisikapin daw ng prosekusyon na hindi magtakay ng merits ng kaso na sakop ng sub-judicial rule.
1: Wala pa namang gag order as of this time as we speak, no? There was never a time when a member of the prosecution panel, both the private and the public prosecutors, have crossed that line of discussing merits of the case.
0: Nanindigan din si Barbers na mahalaga pa rin matalakay at maipaintindi sa publiko ang mga nangyayari sa impeachment trial sa pamamagitan ng mga tagapagsalita ng prosekusyon. Masyado ro kasing technical at legalist ang mga proceeding, dahilan para ipaliwanag ito sa pinakasimpleng paraan na maiintindihan ng taong bayan. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
2: Walang bago. Ganyan inilarawan ng depensa ni VP Sara ang testimonya ng unang hostile witness ng prosekusyon. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe.
3: Tinutulan ng depensa ang pagtalakay sa mga isyu noong Davao City Mayor pa si VP Sara dahil hindi naman daw ito kasama sa articles of impeachment. Malinaw din daw ang Supreme Court jurisprudence na ang mga gawa o aksyon ng isang impeachable officer habang hawak niya ang impeachable position ang dapat na tinatalakay. Binasura ito ng impeachment court at pinayagan ang prosekusyon na mabanggit ito para sa kanilang pag-establish ng pattern. Pero nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na anumang aksyon ng VP noong mayor pa siya ay hindi bahagi ng impeachment trial at hindi ito maidadagdag sa mga reklamo laban sa kanya. Sa kasagsagan ng direct examination, makailang ulit na bahagyang natigil ang pagtatanong ni Private Prosecutor Armando Berhil Ligutan dahil sa sabayang pag-alarma ng mga telepono.
4: Ma'am. Oops. We're fine here, okay? Let's continue, Your Honor.
5: You may okay. Continue, Counsel, but the public is reminded to kindly put their phones in silent mode.
3: Naulit pa ito ng ilang beses dahil ang alarma ay may kinalaman sa rainfall alert ng NDRMC para sa Metro Manila. Natutunog ang cellphone kahit ito'y naka-silent mode. Dahil sa malalakas na ulan, nagdulot pa ito ng bahagyang pagbaha sa hallway ng Legacy Wall ng Senado. Mabilis namang nalinis ang pagbaha.
6: Tuloy-tuloy naman yung maintenance at of course, alam natin medyo luma na itong building kaya maraming mga ganyan na tulog. Pero ayusin din yan.
3: Dahil sa masamang panahon, tinapos ang day 16 ng impeachment trial ng mas maaga. Sabi ni Defense Panel Spokesperson Attorney Michael Poa, walang bago sa mga pahayag ni Acosta.
7: So today it was a lot of confirmation of what she already stated in the House. Pero tingnan muna natin kung saan patungo to. Ayoko ring mag-conclude ng anything at this point dahil unang araw pa lang ngayon, actually unang salang pa lang ng direct examination.
3: Nakahanda na ang depensa na isailalim sa cross-examination si Acosta sa oras na matapos ng prosekusyon ang direct examination sa kanya ngayong Martes. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
2: PNP may Special Investigation Task Group na para sa pananambang sa BARM Interim Chief Minister. At PBBM, game daw makipagdialogo kay VP Sara. Susunod yan sa Agenda.

0: Secretary Henry Aguda, as we ask, without better access and connectivity,
1: ano ba talaga?
0: What's the point of the internet in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point? This Tuesday, 8 p.m.
2: A vice governor who has shaped one of the country's most progressive provinces, a businessman, and a coach building something bigger than wins. But beyond the titles, beyond the success, what truly drives him? From the pressures of politics to the grind of building a championship team, few have managed to lead in both. This episode, we go beyond the titles to understand his purpose, his process, and the principles behind everything Delta builds. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.
3: Traffic check muna tayo ngayong rainy Monday sa EDSA Ortigas flyover. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Gapang naman ang papuntang Ortigas Avenue. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP para tutukan ang kaso ng pananambang kay BARM Interim Chief Minister Abdurauf Makakua. Tiniyak naman ng mga otoridad na hindi makakaapekto ang insidente sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado.
4: Kasunod ng utos si PBBM para agarang resolbahin ang nangyaring pananambang kay BARM Interim Chief Minister Abdurauf Makakua sa Maguindanao del Norte, isang Special Investigation Task Group ang binuo ng PNP kasama ang AFP. Bago paulanan ng bala ang sasakyan ni Chief Minister, isang roadside bombing ang nangyari. Tukoy na ang ginamit na baril sa pananambang. Pero hindi pa malinaw sa ngayon kung sino o anong grupo ang nasa likod nito.
5: Hindi pa determined talaga yung number ng mga personalities involved o yung mga perpetrators natin. Pero before kasi yung nangyaring burst of fire doon sa mga sasakyan, sa convoy ni ICM ay meron pang pagsabog na nangyari. So, masasabi natin na based on series of events ay pinagplanuhan ito.
4: Isa sa mga tinitirang anggulo ng SITG ay ang koneksyon nito sa politika at ang nalalapit na parliamentary elections sa Bangsamoro Region.
5: Hindi natin maaalis yun kasi unang-una si Chief Minister ay candidate ng paparating na first bumpy in natin. Pero sa ngayon kasi sir, wala pa tayong election-related incident talaga na naitatala. So malalaman natin sa progress ng investigation natin.
4: Inaalam pa rin ng mga otoridad kung may natanggap bang banta sa buhay ang Interim Chief Minister bago nangyari ang pag-atake. Para sa agenda, Jay Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City.
6: May 5 persons of interest na ang mga otoridad sa pananambang sa Interim Chief Minister ng BARM. Tingin din ng COMELEC, may kinalaman ng insidente sa parliamentary election sa rehiyon. Yan ang agenda report ni Joash Malimban.
7: We are considering that as an election-related violence.
8: Wala pang official findings ang PNP, pero naniniwala si COMELEC Chairman George Garcia na election-related ang nangyaring pananambang kay BARM Interim Chief Minister Abdulrauf Makakua sa Dato o Dinsinsuat, Maguindanao del Norte.
7: Dahil siya ay incumbent at chief minister, dahil siya ay kandidato, dahil yung pangyayari ay nangyari makatapos siyang makapanumpa bilang miyembro ng Bangsamoro Federal Party at na italaga rin bilang chairman ng Bangsamoro Federal Party.
8: Sa ngayon, mayroon na raw 5 persons of interest sa mga otoridad. Paiigtingin na rin ang seguridad sa BARM dahil sa pag-atake kay Makakua. Pero hindi daw dapat maalarma ang mga residente. Wala rin daw plano na isailalim ang Dato o Dinsinsuat sa COMELEC control, lalo na't maituturing pa lang daw ito na isolated incident.
7: Mga kababayan natin, makakaboto kayo ng maayos sa September 14. Yan po ang commitment ng Commission on Elections at makakapagproklama tayo ng mabilis din at maayos sa mismong immediately after the election kung kakailanganin sa mismong gabi ng araw ng halalan.
8: Nakatakda raw bumisita ang COMELEC at iba pang government agencies sa Maguindanao del Norte sa susunod na linggo. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
6: Nagsampa ng panibagong perjury complaint si VP Sara laban sa nagpakilalang bagman niya umano na si Ramil Madriaga. Si Vice President

0: Duterte ang mismong naghain ng reklamo sa Taguig Prosecutor's Office ngayong araw, March 4, nang isampa ng bise ang unang reklamo laban kay Madriaga. Sa affidavit ng alleged bagman sa ombudsman, sinabi niyang pinondohan ng pogo operators at drug lords ang national campaign ni Duterte.
1: Bukas si PBBM na makipagdialogo kay VP Sara. Ito'y ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro matapos umingay ang balitang humiling umano ng isang private meeting si Duterte sa Pangulo.
2: Hypothetical question. Pero ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan.
1: Paliwanag ng Malacanang, bukas ang Pangulo na makipagpulong sa kahit sino sa kanyang mga kritiko. Pero wala raw impormasyon ng palasyo kung may opisyal ng request ang bise para kausapin si PBBM.

0: Kinailangang ilikas ang isang pamilya sa kanilang sasakyan matapos pasukin ng tubig baha sa gitna ng kalsada sa Maynila. Narito ang agenda report ni Joash Malimba, nagulat live mula sa Espanya Boulevard. Joash, kumusta ng sitwasyon at yung traffic dyan? Anong nangyari kanina?
1: Ay lubog pa rin dito sa tubig baha yung maraming mga tao yung karaan ng kalsada rito. Dahil pa rin yan sa halos walang tingin makumpulan ngayong araw sa iba't ibang parte ng Metro Manila, dala ng habagat. O rin na dito sa kinatatayan ko ngayon kung makikita mo, nasa almost level na or midis na yung tubig baha. Ganito pa rin yung level ng tubig kanina mula na pumunta tayo mga bandang alas dos ng hapon. Kung makikita sa akin ni Kuran, nagtatawiran yung mga residente ng Maynila dito.
2: Knee deep yung level mula doon sa sidewalk hanggang doon sa may kalsada. Ganyang kataas yung level ng tubig mula nung bago tayo pumunta rito at lubog yung Maynila dito sa isang pagbaha dahil nga sa patinding pag-ulan. Mga bandang alas 4:30 kaninang hapon, may naabutan pa tayong rescue boat sa corner ng Espanya at Caico Street. Isang pamilya kasi yung kinailangang ilikas sa loob mismo ng kanilang sasakyan matapos itong pasukin ng tubig at ayon doon sa mga residente, PWD pa raw yung isa sa mga kinakailangang ilikas. Halos buong araw yung pag-ulan dito sa Maynila kanina na nagsani ng patuloy na pagbaha sa iba't ibang major thoroughfares at mga kalsada. Halos di bumaba sa gutter deep yung pagbaha doon sa may Taft Avenue, sa may Padre Faura, sa may Recto Avenue at maging doon sa may Mendola. Para po doon sa mga motorista na papuntang Maynila from Quezon City, subukan po natin humanap ng mga alternative routes kung mayroon pa dahil baka mas stranded po kayo sa kahabaan ng Espanya dahil nga gaya ng sabi natin kanina, hindi na siya passable sa light vehicles at mga truck, mga bus na lang yung nakadadaan dito. Sa kasalukuyan, panaka-naka pa rin yung pag-ulan. At wala pa halos senyales na uhupa yung level ng tubig dito sa may kinatatayuan natin sa Espanya Boulevard. Sa kabila nito, sinabi ng Manila LGU na tuloy lugar na kailangan.
1: May mga libreng sakay rin na pinungunahan yung Hawkers Division ng Manila LGU kabilang sa mga ruta nila, yung Taft Avenue to Rizal Avenue, Divisoria to Taft Avenue at Santa Cruz to UN Avenue. Nagpapaalala rin ng lokal na pamahalaan na patuloy na mag-monitor ng mga announcement at lumikas kung kinakailangan lumikas. Para naman sa mga estudyante, nag-anunsyo na rin ng Maynila na suspended ang face-to-face classes in all levels sa public and private schools.
2: Corina, kanya-kanya ng private schools. Corina, kanya-kanya ng diskarte yung mga residente dito sa Maynila kanina. May ilang commuters na tinitiis nila yung pagpasok ng tubig doon sa sinasakyan nila na jeep. Pati doon sa mga bus mismo na pinapasok na rin ng tubig. Meron din tayo nakita kanina nag-aalok ng ditulak ng mga sidecar na naghahatid ng mga estudyante ng Espanya.
1: Sa mga LRT station ng Legarda at ng Recto. Sa kabila nito, marami pa rin yung nanatili-stranded sa iba't ibang lugar ng Maynila at marami pa rin mga kalsada yung hindi madaanan ng mga light vehicle dito sa ating pinatatayuan ng Maynila. Puri na yun muna latest dito sa may Espanya Boulevard na paliktingin.
0: Maraming salamat, Joash Malimba, nag-uulat ng live mula sa Espanya sa Maynila.
3: Matindi rin ang mga nararanasang pagbaha sa Quezon City. Sa ilang lugar, umabot pa ng lagpas tao ang tubig. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban, live mula sa Barangay Doña Imelda sa Quezon City. Ryan, kumusta ang sitwasyon dyan sa kinatatayuan mo?
4: Willard, kanina nga yung nabanggit mong lugar, kanina pinuntahan nga natin yan kasi sobrang taas talaga yung baha doon. At sa ngayon, nandito tayo ngayon sa boundary ng San Juan patungo doon sa Quezon City dahil matindi yung nararanasan ditong traffic. Kaya sobrang nahihirapan yung mga commuters na galing sa kanilang mga trabaho. Kaya yung magdamag ng mga ulan na naranasan simula pa kaninang umaga sa city. Kita sa video ng Barangay Tatalon na halos umabot na sa 6 feet ang baha sa kanilang lugar. Kita pa ang pagdaan ng mga residente kabilang na ang mga bata. Nagbahagi sa social media ng kanyang umanong aqua training in the flood ang dating PBA player na si Mark Cardona at nagbiro na pa na dapat sa G. Araneta nag-training sila ni Coach Tab ng Ateneo. At tila it's more fun sa Seville Avenue sa Quezon City. Kaya naman sa Facebook post ni Raymond Ronquillo, isang lalaki ang nag-jet ski narito habang may angkas na isa pang lalaki. Kita rin sa video ang lumalangoy na ilang kalalakihan sa baha. Lagpas taon naman ang baha sa ilang kalsada sa Barangay Katipunan, kabilang na ang Lower Manga Street. Abot dibdib naman sa Middle Manga Street. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan, bumagsak ang bahagi ng Kisame ng isang condominium building sa kahabaan ng Samar Avenue sa Barangay South Triangle. Ilan sa mga sasakyan ang nabagsakan ng debris, kabilang ang mismo ang sasakyan ng Abante Billionaire News Team. Pauwi na raw sana ang empleyadong si Butch, pero nagulat siya sa pagbagsak ng debris.
5: Biglang nahulog.
6: Ano po nangyari, kuya?
5: Biglang nahulog, bumutok na gulat.
6: Ano po yung nahulog?
5: Ano yung nangyari sa ato?
6: So, dumadaan lang po kayo dito, kuya.
5: Bawi na ako eh. At una sila ako, biglang tumutok na nahulog eh.
4: Dadring nilinis ang mga debris na nahulog sa Kisame. Sinuri rin ng mga kawani ng Meralco ang electrical lines at poste. Wala pang inilalabas na pahayag ang condominium management sa hinggil sa nangyaring insidente. Wala namang napaulat na nasugatan sa insidente. Willard, samantala update naman tayo dahil nga sa malalakas na mga pag-ulan at naitala natin na napuntahan natin yung ilang lugar dito sa Quezon City na mga abot dibdib na yung mga pagbaha. Kaya sa datos ng Quezon City LGU, umabot na sa 749 na pamilya o katumbas yan ng 2,551 na individual ang inilikas na as of 5 p.m. Nasa 50 na barangay at 60 na evacuation cella, umabot na sa alert level 3 ang La Mesa Dam at alert level 3 din sa San Juan River. Dahil dyan, Willard, dahil sa itinaas na nga sa alert level 3 yung nabanggit na dalawang dam, posibleng maapektuhan ng sobrang tubig mula sa La Mesa Dam ang mga mabababang lugar dito sa Quezon City, kabilang na ang Fairview, Forest Hill Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Sa mga sa lugar naman na posibleng maapektuhan dun sa pag-apaw ng San Juan River ay ang mga Lourdes, Santo Domingo, Santo, Talayan, Rojas, Catalon, Alusugan, Doña Imelda at Damayan lagi. Dahil dito, Willard, naka 24/7 ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department habang naka-deploy ang mga response team sa iba't ibang lugar. Patuloy din na naka-activate ang Emergency Operations Center para bantayan ang lagay ng panahon at water level sa mga lungsod. Pinapayuan ang mga residente na lalo nang nasa mababang lugar at malapit sa mga ilog na manatiling alerto at agad lumikas kung kinakailangan. Willard, dahil nga sa mga malalakas na pag-ulan ay agad din sinuspindi na ng Quezon City LGU ang pasok bukas sa lahat ng mga paaralan, pribado man yan at pampublikong paaralan sa lahat ng antas sa Quezon City. Willard, dito sa kinatatayuan ko, nandito nga tayo dito sa boundary ng San Juan patungo sa Quezon City dito sa G. Araneta. Medyo nahihirapan na yung mga ilang sasakyan dito kabilang na yung mga motor pero pinipinit pa rin ng mga ilang sasakyan kabilang na yung mga motor, yung mga sasakyan, yung mga jeep na umadon sa baha kasi doon sa dulo, grabe yung baha doon. Pero sa mga dito naman sa kinatatayuan ko ay bahagyang bumaba na hanggang paan na lang yung baha dito na nararanasan dito sa nasabing lugar. Willard?
3: Ryan, nananatili bang possible ang mga daan dyan?
4: Willard, nananatiling possible naman dito yung lugar dito sa kinatatayuan ko. Medyo pahirapan lang talaga sa mga ilang motorista kabilang na yung motor. Pero ayon kasi sa mga motorista na nakausap ko, kung aantahin pa daw nilang hukupa itong lugtap, baha dito, medyo matatagalan. Kailangan daw nila ng bumiyahe kasi nagkumahabol din sila ng kita, lalo na yung mga nakausap kong rider. Pero pinipilit pa rin naman nilang maka-andon sa mga baha na kaya pa rin naman ng mga motor. Willard?
3: Ryan, dyan sa pag-ikot mo, wala ka bang napansin ng mga opisyal ng barangay na pumipigil doon sa mga lumalangoy sa tubig baha?
4: Willard, meron naman, pinagsasabihan sila ng mga tauhan ng MMDA, pati yung sa Quezon City LGU, na maglangoy doon sa mga baha kasi nga delikado. Pero kapag pinagsasabihan sila, ay bumabalik ulit talaga sila. Medyo matigas talaga yung ulo ng mga karabihan ng mga bata na naglalangoy doon sa baha. Kahit pa ulit-ulit na pinagsasabihan ng ilang mga otoridad. Dito naman sa lagay ng trapiko, Willard, may mga nagmamando naman mula sa MMDA sa Quezon City LGU. Willard?
3: Maraming salamat sa update. Ryan Reloban, nag-ulat ng live mula sa barangay Doña Imelda, Quezon City.
7: Bagong bigating ambassador ang Tiffany & Co. Si Taiwanese superstar Jerry Yan ang newest face ng luxury jewelry brand. The singer-actor has been a longtime friend of Tiffany & Co. ayon sa Vogue magazine. Spotted na rin siya sa ilang events ng kumpanya. Jerry rose to fame as member ng F4 and sa kanyang iconic role bilang si Dao Ming Si sa 2001 hit TV series na Meteor Garden. Muling nagpasiklab ang P-pop kings and queens, this time sa kanilang historic debut at the Summer Sonic Festival in Japan. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay.
8: Nangibabaw ang Pinoy Pop sa Summer Sonic 2026. Sabay na nag-debut ang SB19 at Bini sa isa sa pinakamalaking music events ng Japan. High energy ang datingan ng SB19 sa massive stage where they perform some of their hits including Dam, Visa, and Lawless. Had Iyakiniku together, something might be in the works. Offstage, pinakilig din ng P-pop king ang fans as they teased a possible collab with Japanese singer-actor Kento Nakajima. Dinala naman ng Bini ang kanilang signature pop energy sa Mountain Stage in Tokyo Girl Group. Nang i-perform ang Cherry on Top, Pantropico, Salamin Salamin, and Japanese version ng Born to Win, among others. All in their Sari Manok-inspired outfits and anime-friendly hairstyles at makeup. Ang Summer Sonic ay taunang music festival sa Japan that features huge international and Japanese artists. Ang SB19 at Bini ang first Filipino groups na nakapag-perform sa event. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
3: Mga kongresista nagkasagutan sa unang araw ng deliberasyon sa panukalang national budget. At Bring It On star Hayden Panettiere umanaw na sa edad na 36. Susunod yan sa agenda.

0: isla na kung tawagin ng mga residente ng Vista Verde Executive Village ang kanilang lugar tuwing bumabaha. Catch basin daw kasi ito at mababa ang lokasyon. Yan ang agenda report ni Lian Bustillos. Nasa linya mula sa Cainta, Rizal. Lian, umuulan pa ba dyan sa pwesto mo?
1: Tama ka, Willard. Isla Verde nga ako tawagin ng ilang residente ng Vista Verde Executive Village sa Barangay San Isidro sa Cainta, Rizal ang kanilang komunidad. Tuwing masama raw kasi ang panahon, expected na raw nila ang lampas tuhod at hanggang bewang na pagbaha. Yan ay dahil sa creek na matatagpuan sa western boundary ng naturang village na kadalasang nag-o-overflow kasunod ng malakas at matagal na pag-ulan, gayong low-lying catch basin nga ang lugar. 2 p.m. nga ngayong hapon na mag-issue ng red heavy rainfall warning ang Cainta MVRRMO para sa mga nasasakupan nito. Kaya naman dito sa gate 1 o main gate ng Vista Verde, nakararanas ng lampas tuhod na pagbaha na ayon sa mga residente, dala ng pabugsong pag-ulan simula kanina pang umaga. 10 a.m. na mag-anunsyo si Cainta Mayor Kit Nieto ng suspension sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa bayan kung kaya't nakapasok na ang mga estudyante sa kanikanilang paaralan at ang ilan nakasama nga nating mga stranded dito sa gate 1. Kasama natin sila maghintay ng rescue boat na siya namang i-deploy ng mga opisyal ng komunidad para sa mga residenteng nais pa rin bumalik sa kanilang tahanan. Willard, binubuo kasi ng 9 phases itong naturang village. Sa Granada Street sa phase 1, aabot na raw sa baywang ang baha habang may phases naman tulad ng phases 7 to 9 na nakararanas lamang ng gutter deep o halos walang pagbaha. I-deploy ang mga rescue boat na ito gayong kahit SUVs ay hirap na suungin ang hanggang baywang na baha sa ilang bahagi ng village. Sa katunayan nga, Willard, dahil sa takot ng ilang residente na maaputan ng makina ng kanilang mga sasakyan, ay ipinark na nila ang mga ito sa kahabaan ng Felix Avenue sa labas lamang nitong naturang village. At kung marami sa mga residente na nagnanais pa rin bumalik sa kanilang tahanan, meron din iba na gustong lumikas na. Kanina nga ay nakasalubong natin si Nicolas, residente ng Granada Street sa phase 1 ng naturang village. At kasama ang kanyang kaibigan na si Daniel, isinakay nila ang kanilang mga alagang aso sa bansya at mano-manong inilikas sa mga ito palabas ng village. Sa bungalow style kasi na bahay ni Nicolas, hanggang bewang na raw ang baha at wala nang maligtas na matutungtungan ang kanyang mga alagang aso. At Willard, tinanong natin siya ano ang kanyang nararamdaman gayong halos kalahati na ng bahay nito ang nalumbog sa baha. Pero si Nicolas, nakikinig lamang siyang sumagot sa atin.
2: Parang to, kaya lang sa amin yung lagi pinabahat dito. Parang nung kailan lang po, binahak ko kami. Tapos kakalinit na po, sabo, binahak mo ulit kami. Kaya nakakarik po ibang hindi ba nakaka-recover.
1: Samantala, as of 6:49 p.m., humina ng bahagya ang ulan dito sa Vista Verde at batay sa huling ulat ng Cainta DRRMO, nananatili pa rin ang above gutter to knee-deep na baha sa Gruar to Vista Verde. Above gutter deep na baha din ang nararanasan sa Ortigas Avenue, partikular sa bahagi ng Don Mariano at ROTC. Below gutter deep naman ang baha sa A. Bonifacio habang gutter deep naman sa ilang bahagi ng East Bank Road. Nag-deploy din ang tatlong 12-wheeler truck sa Imelda Avenue upang sumaklolo sa mga stranded commuters at nahaki ng Santa Lucia hanggang Junction at pabalik. Puntod din ang malakas na pag-ulan ngayong hapon, may naipulat na bumigay na creek wall sa San Francisco Street ng Brookside Division na siya namang tinambakan ng sandbags ng Cainta Engineering Department bilang pansamantalang solusyon. Sinabi naman ni Nieto na gumagana ang booster pumps, ngunit nagtalaga rin ng temporary water pump sa bahagi ng Ricarte upang bombahin ang mga naipit na tubig sa lugar dahil sa kalapit na construction site. Nagtalaga rin na augmentation team sa Bully Creek upang tumulong sa paghakot ng mga basurang naipit sa lugar. Samantala, Willard, kaugnay ng mga pagbaha dito sa Cainta, sinabi ng alkalde nitong Huwebes na may niluluto na itong drainage interceptor project sa Marcos Highway, katulong ang MMDA at isang senador na hindi na niya pinangalanan na anya babawasan ang humigit kumulang 45% ng pagbaha sa bayan. Inaasahan raw na mag-umpisa itong proyekto na ito ngayong taon na layong i-divert ang tubig diretso sa Marikina River upang maiwasan ang pagiging catch basin ng mga subdivision tulad nitong Vista Verde sa Cainta. Alinsunod din sa utos ng palasyo, suspendido na ang classes in all levels sa pampubliko at pribadong paaralan dito sa bayan ng Cainta. Balik sa iyo, Willard.
0: Maraming salamat, Lian Bustillos. Nasa linya mula sa Cainta, Rizal.
3: Ilang bahagi ng Bulacan ang lubog pa rin sa baha. Alamin natin ang sitwasyon sa agenda report ni Ivy Reyes. Live mula sa Hagonoy. Ivy, ano nang update?
4: Yes, Corina, tumigil lang ng bahagya yung ulan dito sa Hagonoy. Pero kung tatahakin natin itong buong stretch na ito, hindi lang gutter deep yung taas ng tubig baha. At yung latest update ng Hagonoy Disaster Risk Reduction and Management Office, halos lahat ng barangay dito sa Hagonoy ay binaha, kabilang ang 4 na syudad at 20 municipalities. Kung susumahin natin, nasa higit 36,100 ang naitalang affected families o katumbas ng higit 109,000 individuals sa Hagonoy, pero hindi naman sila displaced. Kung tutuusin ko rin na bumaba na raw yung bilang ng evacuees bago bumuhos ang ulan ngayong araw, kaya yung laki ng ibinaba na bilang from 11,000 individuals last weekend, 5,000 na ngayong umaga. Pero nang umulan ngayong maghapon, umakyat ulit ng 6,500 individuals ang evacuees ng Hagonoy. That's as of 4 in the afternoon. Tuloy-tuloy naman ang relief operations dito ng Department of Social Welfare and Development Office Region 3 dahil nasa 3,400 families ang napamahagian ng family food packs sa partayan ng San Isidro dito sa Hagonoy. Para po sa kaalaman ng lahat, ang laman ng food packs ay sapat para sa 5 miyembro ng pamilya. Kunin kung yung high tide forecast naman ng Hagonoy ang titingnan natin, nasa 3 feet ang high tide dito as of 1 p.m. Mas malaki ito o malaki ang tinaas nito mula kaninang umaga, 6 a.m. na hindi umaabot ng 2 feet. Inaasahan naman ng Hagonoy LGU na tataas pa ang high tide sa lugar hanggang 3.6 feet sa weekend, August 21 to August 23. Ayon sa Bulacan DRRMO, ito raw ay dahil sobrang saturated na ng Bulacan sa tubig baha. Na konting ulan lang daw ay lumalala na ang tubig na dala ng high tide. Hanggang sa oras na ito, hirap pa rin bumaba at nakikita nyo naman, hirap pa rin bumaba yung tubig baha dahil nagsanipwersa na yung high tide at baha rito kaya mukhang hindi para magsasubside itong tubig na nasa 2.8 to 3 feet. As of now, wala pa namang naitalang na ospital dahil sa baha at wala pa rin the recorded cases of leptospirosis sa Hagonoy. Corina, doble ang travel time na ginugol ng ating team para makarating mula Manila hanggang Hagonoy, Bulacan dahil yung typical na 2 hours naging 4 hours dahil sa tubig baha at sa traffic na dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Mula dito sa Hagonoy, yan muna ang updates. Corina.
3: Maraming salamat, Ivy Reyes. Nag-uulat ng live mula sa Hagonoy, Bulacan.
0: Alamin naman natin ang sitwasyon sa Pasay at Paranaque sa agenda report ni Andrea Salve na sa linya mula sa Pasay City. Andrea.
5: Miller, narito kami ngayon sa Pasay City kung saan pabuksu-buksu pa nga rin ang bubos ng ulan. Partikular na naranasan dito sa South Metro ang malakas na ulan bago mag-alas 5 kaninang hapon. Sa sobrang lakas nga niyan, Willard, muntik na nga mag-zero visibility kaya ang biyahe ng mga sasakyan ay bumagal din. Pagaman hindi na kinaya ng mga bayong ang busang ulan kanina, ay wala naman kaming namata ang pagbaha sa aming pag-iikot sa mga lungsod ng Pasay at Paranaque. Sa katunayan, as of 5:45 p.m. ay itinabatid ng Paranaque LGU na nananatiling passable ang lahat ng major roads sa lungsod. Pero dahil itinaas sa red warning level ang Metro Manila kaninang alauna, naglabas din ang preemptive evacuation order si Mayor Edwin Olivares. Ito ay para sa mga lugar na susceptible daw sa flooding, inundation at mga storm surge. Bago pa man dito i-anunsyo ng Malacañang ay pareho nang nagsusundi ng pasok sa lahat ng antas sa mga privado at pampublikong eskwelahan sa mga lungsod ng Pasay at Paranaque bukas, August 18. Dito sa EDSA Tramo Northbound sa Pasay ay ambo na lang ang nararanasan at nananatili ring maluwag ang lansangan. At yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Willard.
0: Maraming salamat sa update, Andrea Salve, nasa linya mula sa Pasay City.
3: Imbisigahan ng Malacañang ang nagpakalat ng peke at misleading memorandum circular sa alternative work arrangements sa gobyerno ngayong araw dahil sa habagat. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, tinitingnan na ang pinagmulan ng peking dokumento na nagdulot ng kalituhan sa work setups.
6: So, aalamin po natin kung saan ito nang gagaling. At medyo ang bansa po natin talaga ay bugbog na sa fake news.
3: Matapos nito, naglabas din ang PCO ng opisyal na memo para sa alternative work arrangement sa Metro Manila at 12 probinsya.
7: We could be seeing more of Captain Jack Sparrow. Producer Jerry Bruckheimer told Deadline Magazine na nakikipag-ugnayan na sila with Johnny Depp for a sixth Pirates of the Caribbean film. Ayon pa kay Bruckheimer, they're already working on a screenplay. 2017 pa nang inalabas ang huling installment na Dead Men Tell No Tales. The franchise has grossed over $4.5 billion sa global box office since ma-release noong 2003. A Beatles film wouldn't be complete without Abbey Road. Sa viral drone footage, makikita sina Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Cogan, and Harris Dickinson recreating the Fab Four's iconic album cover. Para ito sa binubuong biopic titled The Beatles, a four-film cinematic event. Kabilang din sa cast, sina Anna Sawai as Yoko Ono at Saoirse Ronan as Linda McCartney. The project marks the first time that the Beatles have given full music rights to a film about them. I-re-release ang apat na pelikula simultaneously on April 2028. Sad news from Hollywood. Bumanaw na ang aktres na si Hayden Panettiere. She was 36 and would have turned 37 this Friday. No cause of death has been given. Panettiere was best known for her role sa TV series na Heroes at Nashville. She also famously starred sa Scream and Bring It On, All or Nothing. Back in May, nag-release siya ng memoir titled This Is Me, A Reckoning, which chronicles her struggles with postpartum depression and addiction. Her younger brother died from a heart condition noong 2023 at the age of 28. Umano'y ghost pabahay sa Pampanga, sinumbong sa ombudsman. At NBA star Karl Anthony Towns and model Jordan Woods, kinasal na. Susunod yan sa agenda.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
4: Sa dumang nagkikita nila. Kasi paniling ragaan.
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya
5: at
4: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Noong natutunan ko po yung paggawa,
5: sino nagturo
6: sa training po kami sa DOST.
5: Sa DOST rin.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Nagkasagutan sina Nabotas Representatives Toby Tiangco at ilang miyembro ng House Committee on Appropriations sa pagdinig sa 2027 budget ngayong araw. Alamin natin kung anong nangyari sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasan. Isaiah, ano ang pinag-awayan nila?
9: Kanina pasado alas 9:30 kanina nga nang simulang talakayin ng House Committee on Appropriations ang pondo national budget, a proposed national budget sa susunod na taon. Hanggang sa ngayon, Corina, hindi pa sila tapos sa pagtalakay kaugnay dyan at hindi pa nga umiinit ang talakayan, o kasi simula pa lang halos ang talakayan ay may nagsagutan ng ilang mga mambabatas.
10: Umabot ng halos 30 minuto ang sagutan sa pagitan ni Nabotas Representative Toby Tiangco at ng mga miyembro ng House Committee on Appropriations, partikular na ang chairperson na si Representative Mika Swansing. Di kasi gaya ng ibang ahensya ng pamahalaan, walang pre-plenary hearing na naka-schedule para sa budget ng House of Representatives.
11: Pero nakita ko po yung schedule ng ating budget briefings sa pre-plenary. Wala po doon, hindi po naka-schedule yung House of Representatives. So is there a law that exempts the House of Representatives?
12: In previous years po, there are certain agencies who do not have pre-plenary hearings. They go straight to plenary. So it's not just the House of Representatives.
10: Pero tila hindi kumbinsido si Tiangco sa naging sagot ni Swansing. Dahil base na rin sa NEP, mahigit 17 billion pesos ang proposed budget ng Kamara para sa 2027.
11: Kadalasan, nagpropose po ang House ng insertion na mas malaki pa doon sa original budget. Just like 2026, no? 16 billion lang po ang net natin, pero ang total budget is 35 billion. So mas malaki pa. Dapat po ipresenta po yung budget ng House of Representatives kung wala po tayong tinatago.
10: Ayon sa komite, kukonsulta muna sila sa liderato ng Kamara kaugnay sa hiling ni Tiangco.
11: Madam Chairman, why do we have to submit it? This is about transparency. This is about the budget of the House.
12: We are one with you, Representative Tiangco, in
11: Ma'am, you are one
12: pushing
11: with me,
12: for
11: but you are just,
12: transparency.
11: You're circling around the question. So I want to know, bakit ayaw natin i-pre-plenary yung budget ng House of Representatives? I mean, ano bang problema? What is the problem? Why don't we ask the House leadership, nandiyan man si Speaker, nandiyan man si Majo, ba't di lang natin tanongin?
10: Sa huli, bigo si Tiangco. at nanaig pa rin ang suhestyon ng komite na kanila muna itong pag-uusapan. Bukod dyan, nanawagan din ang mambabatas na dapat sa budget ng DPWH ay naka-identify per district ang budget na ma-access rin ng taong bayan. Ang tanong naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, kailan ang susunod na inaasang dagdag sahod sa mga empleyado ng gobyerno? Ayon sa DBM, ay kanila pa raw itong pinag-aaralan. 7.2 trillion pesos ang proposed national budget para sa 2027. Mas mataas yan ng halos 6% sa 2026 budget. May pinakamalaking alokasyon ang Department of Education na may 976 billion pesos na susundan ng DPWH na may 644 billion pesos kung saan mahigit 100 billion ang ilalaan para sa flood control project.
9: Kurina, maliban dyan, no, alam mo na Katrin, sa pagdinig ang tinatang umanoy leadership fund na nakaipit raw sa flood control budget. Binulgarian mismo ni House Minority Leader Representative Antonio Tino dahil may 49 billion pesos daw na naka-allocate para sa DPWH Central Office at nakadistribute daw ito sa bawat mga rehiyon. Pagtataka ng mga mambabatas ko nina, bakit pa kailangan ang pondo na yon gayong meron namang separated budget ang ahensya na nakalaan per region? Paliwanag mismo ng DBM, hindi daw yan leadership fund o hindi daw yan insertion o hindi raw yan para sa insertion, kundi yan daw itinatawag na Foreign Assistance Fund. Subalit ang ilang mga mambabatas ko rin ay hindi kumpinsido sa paliwanag na yan ng DBM. Samantala, naungkat rin ko rin sa pagdinig patungkol pa rin yan sa flood control budget sa susunod na taon na walang pondo na nakalaan para sa Region 11, which is the Davao Region, ay pinagtataka rin ng ilang mga mambabatas. Gayong ayon sa kanila, ibinabaha rin naman ang Davao. Agit ng DBM, sinusunod lamang daw nila ang proposal na isinumite sa kanila ng DPWH. Corina.
8: Nako, ewan ko naman, hindi rin naman ako makapaniwala na mayroong talagang tutukuyin na isang probinsya na hindi bibigyan ng budget, ano? Pero aalamin natin yan siguro sa mga darating na araw. It's a question worth asking. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasan.
3: Wala ng last minute insertions. Yan ang kinumpirma ni Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito. Dagdag ng senador, mabibigyan ng pagkakataon ang civil society groups at academic experts na makilahok sa budget deliberations. Sa memo ng Billionaire News Channel, tiniyak ni Senador J.V. Ejercito na hindi papayagan ang mga last-minute insertions sa proposed 2027 national budget. Bubuksan din ang budget deliberations sa publiko para mabusisi ang mga pagbabago sa budget hanggang BICAM na kadalasang iniuugnay sa paglobo ng ilang allocation.
8: Napag-aralan na po ninyo, Sen, ang ano? Ito pong yung budget for 2027?
13: Yes, Corina, sinimula natin, no, dahil ito yung natanggap na natin, yung National Expenditure Program or yung National Budget nung isang linggo. Pero this early, sabi ko nga, we will make sure, Corina and Willard, na open tong ano, no, sa publiko na itong budgets, no, hindi hanggang sa bicameral, hanggang sa BICAM, no, ay magiging open na po ito.
3: Git din ni Ejercito, dapat matalakay ang lahat ng pag-amyenda sa open plenary at hindi na sa tinatawag na small committee. Babantayan din anya ng Senado ang lump sum appropriations at confidential funds para matiyak na malinaw ang layunin at paggagamitan ng pondo.
13: Ang challenge ngayon ay hindi lang pag-shepherd ng crafting ng national budget on time, but to restore the public trust on how the government spends the people's money.
8: Okay, so
13: kailangan ibalik natin ang tiwala ng taong bayan dito.
8: Sir, how are we going to do that? Of course, sinabi nga po ninyo, wala ng confidential funds, yung mga hindi dapat, intelligence funds, wala ng small committee, transparency. Meron po bang mga dagdag na mga hakbang gagawin para nakakabantay po yung mga nakakaalam?
13: We will give a day or two for them to deliberate also kung ano po yung mga nakita nila, kung ano po yung mga inputs nila before we prepare the budget itself, bago natin minto i-submit for the bicameral approval, no, or even the approval in the plenary.
3: Tiniyak ni Ejercito na isa-isang bubusisiin ng Senado ang mga panukalang allocation habang ipinatutupad ang mga reformang layong maiwasan ang mga kontrobersyang bumalot sa mga nakaraang budget cycle.
8: Tila hindi lang flood control projects ang nagmumulto. Dumulog kasi ang mga residente ng Magalang, Pampanga sa Office of the Ombudsman para ireklamo ang umano'y ghost pabahay na suportado raw ng LGU. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata.
10: Ipinaabot na ng mga residente sa Magalang, Pampanga ang matagal na nilang reklamo, ang hindi matapos-tapos na pabahay program na suportado umano ng LGU. Inirereklamo nila sina dating Magalang Mayor Romulo Pexon at incumbent Vice Mayor Eler Pexon dahil sa umano'y grave misconduct, serious dishonesty, abuse of authority, at conduct prejudicial to the best interests of the service. Pinakakasuhan din ng graft ang mga respondent. Ayon sa isa sa mga complainant na si Solomon Roque, aabot sa mahigit 1,700 buyers umano ang nagbayad ng application, reservation, membership fees at buwan ng amortization mula noong 2019.
14: Sa rough estimate namin, mga nasa 10 milyon ang pinag-usapan na ibayad ng mga tao. Sa loob lamang ng halos mahigit 2 taon. At ngayon, wala na po na wala mang project na nangyari.
10: Dagdag ni Roque, sa loob ng mahabang panahon ay walang nangyaring ipinangakong pabahay.
14: Ganun pa rin po, kung yung mga damo na tumutubo noon, kaya tumutubo pa rin. Wala pong na-deliver doon na kahit na isang hollow blocks lang. Wala pong na-deliver doon sa site.
10: Dismayado ang Volunteers Against Crime and Corruption na tumulong sa mga complainant dahil mga kapuspalad ang higit na apektado ng umano'y scam.
15: Karamihan na nagbubili po dito ay yung talagang underprivileged. Pangarap lang po nila magkaroon ng bahay. Yung the poor of the poorest, yung natitida sa palengke, ng tinapa, and so on and so forth.
10: Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na hingan ng reaksyon ng mga respondent, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Ipinauubaya na ng mga complainant sa Office of the Ombudsman ang pagtukoy kung may sapat bang batayan para ituloy ang reklamo. Pero naniniwala sila na matibay ang mga pruwebang inihain nila sa anti-graft body para mapanagot ang mga nasa likod ng tinatawag nilang ghost pabahay. Para sa agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
3: Magpapasa ng affidavits ang 14 na maleta boys sa Office of the Ombudsman para patunayan na tinakot at sinuhulan ng 4 nilang kasamahan para baligtarin ang kanilang testimonya kaugnay sa flood control scandal. Ayon kay Attorney Levy Baligod, kabilang sa mga inihain nilang ebidensya ang screenshots ng text messages mula sa mga bumaliktad. Ilan pa raw miyembro ng Maleta Boys ang kinukumbinsing bawiin ang kanilang testimonya.
16: Ang target nila yung 8 kasi na nag-affidavit dito. Umabot ng 25 million ang offer. Minsan na pinepresyuhan nila kung ito, 5 million lang to. Pero ang unang offer actually, umabot ng 10 million Oo, pero yung middleman, ang sabi niya, pwede bang 5 sa'yo, 5 sa akin.
3: Madaragdagan din daw ang tetestigo sa mga kasong hinahawakan ng ombudsman na may kinalaman sa flood control scandal. Ayon ito kay Baligod, kasunod ng kanilang pagtungo sa Office of the Ombudsman para palakasin pa ang mga nilulutong reklamo kabilang na ang kay dating House Speaker Martin Romualdez.
8: Umabot na sa 27 diplomatic protests ang inihain ng Pilipinas laban sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea mula Enero hanggang Hulyo. Ayon sa National Maritime Council, wala pa rin tugon ng Beijing. Pero mahalagang nakatala sa opisyal na dokumento ang mga protesta ng Pilipinas.
17: Accordingly, ganun naman China, they do not really respond. But at least we have put on record our protest, our displeasure by coming about with those diplomatic protests.
8: Mas kaunti man ang insidente ng pambubuli na yung taon, nananatili pa rin daw ang Chinese Coast Guard at research vessels sa ilang bahagi ng West Philippine Sea.
18: The last water cannoning incident that we have reported was December of 2025. And then the most recent was 2 weeks ago during the Kadiwa para sa Bagong Bayani Mang Isda operation of BFAR and the Philippine Coast Guard, wherein BFAR vessel was once again subjected to water cannon. So if your question is the number of incidents per se, I think there is much more limited number of incidents that we have reported so far compared to the previous years.
3: Nationwide protest ang sagot ng mga manggagawa ng isang logistics giant dahil saan nila'y ginagawa nito umanong union busting. Ang detalye sa agenda report ni Remus Macasero.
19: Union buster ang DHL, kahit nga sinasabi niya meron siyang human rights policy na kumikilala sa karapatan ng mga manggagawa na nag-organisa, pero kung ganun, dapat hinirap niya ang mga manggagawa sa collective bargaining.
20: Yan ang iginit ni Joanna sa kinasang nationwide rally ngayong araw ng mga miyembro ng DHL United Workers Union para kondenahin ang umanitahasang union busting. Ipinakita ng grupo ang isang dole certificate na nagpapatunay na isang lehitimong union ang DUU. Pero sa halip na harapin umano ang kanilang mga mungkahe para sa collective bargaining agreement, binaliwala umano ito ng DHL Supply Chain Management. Nagpahayag na rin ng suporta si Akbayan Representative Percy Sendanya.
21: Po, bigla nag-threaten na magsasarado itong DHL dito sa Muntinlupa dahil ayaw nila mag-negotiate ng CDA. Malinaw po ito na union busting at malinaw na pagtalikod doon sa mismo sinasabi ng DHL sa kanilang global principles na i-uphold ang right to organize sa mga manggagawa.
20: Naglunsad din ng mga sabayang rally ang mga miyembro ng union sa iba pang DHL offices sa bansa. Pero dahil sa umano'y mabagal na usad ang dialogo sa dole matapos ang rally kaninang umaga, nagkasa ang mga manggagawa ng DHL Sukat Muntinlupa ng isang strike o tigil trabaho simula alas 3 ng hapon. Panawagan ng mga manggagawa, tamang pasahod, pagkilala sa ilang taong serbisyo at kalayaang magtayo ng union nang walang halong panggigipit. Hiling nila'y sila'y pakinggan at huwag talikuran sa hapag ng negosasyon. Para sa agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
22: Elizabeth Olsen is now a mom. Multiple reports say the actress has welcomed her first baby with musician Robbie Arnett. Nitong weekend, spotted ang WandaVision star holding a child in a white baby carrier in LA. Nitong June lang na-confirm ang pregnancy ni Elizabeth. The couple quietly got married in 2020 after 3 years of dating. Congratulations are also in order for Karl Anthony Towns and Jordan Woods. Kinasal na ang couple sa star-studded black tie ceremony in Malibu, California. So photos obtained by Page Six spotted sa event sina Kylie Jenner and Timothy Chalamet, and nadaon din sina Justin and Hailey Bieber, Michael B. Jordan, and Ben Stiller. Last December nang na-engage ang New York Knicks star and model after 5 years of dating. Ami Austria opens up about her battle with drug addiction. On BNC's The Daily Dish, ni reveal ng actress that it all started as an attempt to lose weight. She then recalled how she initially thought that she could control her drug use, only to find her body craving it over time.
23: Ni-invite ako ni Christopher De Leon na umattend ng Oasis of Love dun sa retreat nila. Sumama ako. Sige, this time sabi ko, Lord, kinausap ko siya, sa'yo na to. Alam mo naman na 6 years ko nang gustong tanggalin ito. Hindi ko kaya.
22: The veteran actress is now using her story to inspire others. She is openly sharing how she found light through her podcast, Finding Hope with Ami. OFW remittances umabot sa higit $3 billion noong Hunyo. At mga abogado mula sa Rondain and Mendiola Law Firm humarap sa NBI. Susunod yan sa agenda.

0: gagawin ko, walang anchor. Ayan.
1: Grabe, so, permission, dinulot talaga ng bang to.
0: Oo. Mm. Kaya girl, yung floor din namin, mag-practice ka na. Alam mo, makeup, Ate Aileen, damit. Kasi kung hindi kami makarating lahat, ikaw ang tatayo dito. Oo. Hindi ba?
2: Si Benison daw, ready na din.
0: Si Benison. Oo nga. Kailangan maaga ka. Ikaw, kasi ikaw ang merong bolang kristal kung uulan o hindi.
1: Oo.
0: Wala kang dahilan mag-absent. Ayan. Pero alam are you surprised?
1: Hindi na ako nagulat. Pero oo. Alam mo, nakainis lang na, ayan, may bolang kristal na ang pag-asa, sila Benison. Bakit hit or miss pa rin yung class suspension ng mga mayor?
2: Yes, actually.
0: Hit or miss pa rin ang class suspension. Sabagay, ganun din yung mga anak ko, biglang magpapasundo, hindi ba? So, kawawa naman yung mga batang walang susundo na sasakyan, di ba?
1: Na-stranded, na baha.
0: Yes.
2: And we know this na from COVID, na alam nila, hybrid learning is possible. So, kung alam nila, uulan, dapat they pre-plan that na.
0: Oo.
2: And they should have just done online learning.
1: Yeah.
0: Correct. Pero bakit naman sila nagsuswimming sa tubig baha? Hindi ba nila alam na yan po ay ano ha, masama sa kalusugan? Mm-hmm. Baka kayong magkaroon ng leptospirosis. Mm-hmm. Ano ang kasunod
2: favorite
0: nun?
2: Ni Willard?
1: Yung kleptospirosis na hindi tatalabang kapote dyan.
0: At dahil sa kleptospirosis, may baha tayo.
1: May dudusa tayong lahat.
0: Oo. Ano ba nauna? Baha o kleptospirosis? Ayun, di ba? Ayan. So sana naman, ito ay pangitain o parang babala ulit sa ating mga politiko na balak tumakbo. Nagawa nyo na po ng paraan yan. Kung hindi po kayo aabot ng 2028.
1: At agahan nyo ang class suspension, please.
0: Yes. Nagreklamo kasi may mga anak na rin yan.
2: Actually, all the anchors kanina, sila Attorney Karen, Chal, all their kids got called in early so they had to make arrangements to pick them up.
0: Ayan, ganun nga talaga.
1: Sayang yung baon na hinanda ng mga magulang.
0: Parang siya yung naghahanda ng baon, ano?
2: Ano hinanda mo kanina, Willard?
1: Peanut butter sandwich.
2: Hindi naman mapapanis yun.
1: Napunta sa akin.
0: Pabaunan mo ng sagwan at saka ng ano, bangka.
1: Saka 50 pesos, sayang.
2: Pero grabe pa the traffic today, guys. How did you see? Skyway, EDSA, C5, lahat.
0: Super, hindi gumagalaw. Pero, okay, tingnan natin bukas. Baka makarating na silang lahat.
2: Or nandito pa ako. Let's see.
0: Oo nga.
1: At iyan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Check.
2: Ako naman po si Monique Tuzon Basi. For more news and features, visit our official website, pnc.ph.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
3: K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM Philippines.
3: And Bilyonario News Channel. Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
5: Wow! Mike Pumso!

0: Isipin nyo saan oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, bilog na yung radulong sa inyo sa kalawaan sa Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Kagbilog man yung radulong sa inyo sa kalawaan sa Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman, giradulong sa inyo sa kalawaan sa Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend full supplement for men, kag sa Clinica DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman kag K5 June Alohalo Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alohalo Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch, June Alohado, Kapulo, K5, Nightwatch.
0: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga Paramati, mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Siringaton, Surad, sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapos, Lapas, Haro, Mandaluyong Mall, Arevalo, City Proper. Kag sa aton mantanan ng mga taga Paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, Siringaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa Marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
1: K5 Nightwatch. June Alohado Kapulo. K5 Nightwatch.
0: Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita ang magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kaya nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinanda, mga ikaw po mga aton karoon ang mga balita na kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters ay kangtaran sa ilan natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pud naton karoon sa patrol, ka-K5 Kim Kaloyo. Samtang, mga ikaw po mga aton karoon ang iban pa nga mga balita man kag-information halin pa sa iba naton nga mga ka-K5 Reporters. Mga balita nagikan sa City Hall with ka-K5 Jenny Kauyunan. Sa mga balita naman, nagikan kay ka-K5 Karen Badilla. Police, military, kag iban pa nga mga follow-up reports. Samtang mga ikaw po maton karon mga balita man ka information nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refuyo and ka-K5 AJ Cordova sa mga on-the-spot and mga flash reports. Sa kinandan, sa mga dalagko naman nga mga balita, national ka mga balita, international, yara karon naka-standby ato sila nga news center. Kung naton si ka-K5 Sunny Punay. Kinandano po naton diri sa technical side, ka-K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo ka-K5 June Alohado Kapulo. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5, today is a Monday. August 17, 2026. Ikapit sa 17 na kita subong irisyon. Diri sa ato sining pagpangalagad mga KK5. Sa ato sining mga pinalangga ng mga tagparamati. Kamusta na kabuda? Maulanon nga adlaw. Ay mga time kung kaysa nga nagabuulan tapos mauntat naman. Tapos maula naman, tapos mauntat naman. Wow! Dawa, kwan, tapos mainit. Pero gay, maula naman. Daw, nagkabuang sa ngaton nga panahon. Parehos kabuang sa ngaton nga, kwan, parehos kabuang kay Pab Andre sa ngaton nga administrasyon. Siling. Siling sa ngaton nga mga listeners, sa ngaton nga mga followers, Black kay Pab Andre. Yeah, grabe ka man imo, bala dyan. Mawaswas ka sa niya parte sa panahon tapos dalahig mula kanyang. Ikay, amugid mana ay kalain. Oh, yun bala. Oh, anyway, sa ato sininga pagpangalagad mga KK5, una kita sa mga kwan, sa mga headlines. Sang mga balita, ano na, honta, din ang interesting subong man. Balita lokal o balita nasyonal. Dupulo pariho, no? May mga dalagko ng mga balita lokal subong mong. Una, honta, man, lokal, Black K5 Andre, kaya doon mo na yung XTA, doon mo na yung ang ginahulat sa aton ng mga tagparamateo sa balita lokal. Mga KK5 sa aton karon ng mga headlines sa mga balita lokal. Kapitan sang barangay Duyan-Duyan sa Kabatuan. Nagsungka sa kapulisan matapos nga nagpanglutang. Ano ang natabo? Nga ng luthang ning kapitan? Base na sobrahan kay intriga? O base na mikon kay lapit-lapit lang gawa eleksyon? Sobrahan. O kung may sala, pagin ang biktima. Lantaw na to na karon mga KK5, risato siling pagpangalagad. Dirigi lamang sa K5 na ito sa mga palamangkutano na to. May sabat na karon sa headlines kag sa mga detalye sa mga balita nagikan sa aton nga mga KK5 reporters. Samtang sa ibang paraton nga mga headlines dugang nga mga balita lokal, mga KK5 duha ka dalagita nag-inom-inom sa distrito sang Manduriaw. Ginaligar na dumugan sila sa sagwa sang Balay Ilimnan. Ano na naman ang rason? Mga KK5 nangagin pang dumog sila. Anong ginhalinan sang dinumugay? Hinubog o kon baston? Ay, so, anta na karon. Diri sa aton sining pagpangalagad mga KK5. Diri sa aton sining pagpangalagad sa K5 Night Watch. Dugang nga mga balita lokal. Ari pagid. Isa ka grade 8 student nga babae kag isa ka 29 anyos nga lalaki na si Platan nga ginaaligar naga choking naga kwan anong nami tanga gamiton nga term ni man naga rush da kanay sang banggirahan. Ang 29 anyos naga-arado. Ang babae naga-pakalas. Ay kalainin. Inano nga klase ka mga balita. Damo ginibalaan mo sa mga balita. K5 Aaron Ripuyom. Kung sa mga taramnan pa, ang lalaki, mga KK5, nag-aarado. Ang babae, nag-apabati. Aragay, kalainin! Kalainin! Kalainin! Ang isa sa mga term, mga KK5, siyang pakalas, hindi lang nag-apa, kung ano na, ginapang limpyuhan, siyang hilamon ang taramnan para nga tanuman. Mga KK5. Okay, lain naman ang gamiton ng tema. Ang lalaki, mga KK5, nagatanom. Ang babae, nagapatanom sa iya taramnan. Ay, kalainin! Sige na. kay daw ka bulgar gid kay 5 Andre kung maghambar ka nga nagapakighilawas. Masyado ka bulgar. Grade A student na mga ka-K5, magamal kita nga grade 8 ni Boat Chilingon. Kwan pa lang ni siya ng third year high school. Hindi ba grade 8 amo na, no? Oh, grade 8 mga ka-K5, third year high school. Kay ang grade 9, second year high school li. Ang grade 8 ni second year high school. Kay ang grade 7 mga ka-K5, first year high school mo. So, ba't sila yung grade 8 na second year high school pa lang? Di ko mag-second year high school na mga ka-K5, ang ila sila nga edad mga ka-K5, minor? O minor di edad pa na K5, Andre? Ara pa lang na sa mga edad nga mga 15, top 16 anyos. O kung second year high school ka, pag aniklabot mong, ay mag-grade 6 ka mga ka-K5, edad mo 12, hindi ba? Pag grade 6 mo, edad mo 12. Pag abot nimo sa grade 7, mga ka-K5, 13, but sino mga 14 plang edad niya? Yung mga 14, 15 anyos plang na. Ining grade 8 student nga ini. Ang 29 years old, dati kwa na graduado na ni. But silingon tapos ni sa kwa, tapos na ni eskwela, mga ka-K5. So, amuna, grade 8 jo, mag-grade 8. Ito yung si Pabla, magsugod ka. Pag grade 1 mo, pag grade 1 mo na, dad mo, anong tuig mong? Di ba, grade 1 ka, anong o pito? So, pag tabot, pag labot mo sa grade 6, edad mo mga 11 to 12 years old, 11 years old o 12 years old, pag grade 6 mo. Pag abot ni mo grade 7, di mga 3 ka. Pag abot ni mo grade 8, may mga kwan ka, mga 14 anyos ka. Ani bla, pero kung abansi ka, di mga ka-K5, laban-laban mga tag-dusi, 13 anyos ka plangs na. Mag-grade 8 ka pa lang. So kung abansi ka mga ka-K5, si mo, sini nga pag-eskwela. Pero talagsas malaka na. Nga nag-abansi ang mga kabataan sa ilang pag-eskwela. Nga nag-grade 1 sila sa edad mga ka-K5 nga, 5 years old or 6 years old. Kalabanan, may ara nga nag-advance nga ga-grade 1 sila, 5 years old. Di ba? Pero klabanan na, 6 years old o 7 years old, gani. Klabanan sila. So gani, sa ato, sini nga mga kauturan, ni minor di edad ni. Ang ining biktima, ining babae nga ini, minor di edad. So no, sa report, mga ka-K5 nga, ang 29 years old, gindakop sa aton nga mga polis, kay nagabakbakanay sila sa abandonado, nga bala ito sa may banwa sa San Miguelo. Gindakop, mga ka-K5, ang 29 years old. Ang babae nga kwan nga inang minor di edad mga ka-K5 ang gin-report nga ara sa idalom sang kustodiya sang Women's and Children's Protection Desk sang pulis kaging turnover ni sa DSWD for proper guidance and counseling. E man ti bata pa makon mo mag-edad ka mga 12 anyos, 13 anyos mga ka-K5 sang una sang chimpo namon. Hindi man ni Chimpo ni K5 Andre, kay bata pa man ni K5 Andre mo, sultiro pagani ni. Kapangita pagani ni isang dalaga man. Ako niya Chimpo. Sang Chimpo na mo ni K5 Sani Punay. Kaya mo amo kami doon ni K5 Sani, may propagidaron mo. Chimpo na mo ni K5 Sani Punay, mga ka-K5. Edad na mo, 12, 13, grade 6 kami K5 Andre. Grade 6 pa lang kami. Gapaligo pa kami niya kay 5 Andre sa suba ukon sa dagat nga nagahublas nga kamatuuran. Tapos ang upod namon mga barkada man namon kay 5 Andre. Mga upod namon mga kababata namon nga mga edad namon pero pareho man sa amon mga edad. Mga ka-K5 nga inang barkada namon, mga tupad balay namon, mga barkada namon. Mga classmate namon, ka praligo, haragaray kami praligo sa dagat or praligo sa suba, mga ka-K5, sang dito sa mga uma. Gahuroblas kami na. Kaya nga, hindi kami gusto mabasa amon short, hindi kami gusto mabasa amon underwear, hindi kami gusto mabasa amon ng mga bayo, kaya suksukon pa namon naliwat pag takas namon. Okay, Pep Andre? Dihublas na kami kamatura, kamaglinangoy, kamaglinagsanay. Gahinampang pa kami amon na iya. Sa malipot nga sigila nun, wala pa na, hindi pa kami malisyoso. Why malisya sa amon ang kinatawag mga ka-K5 nga inang amon nga private parts. At sa wala lang na sa amon sa unang nga chimpo. Yeah. Edad namon, 12-13. Subong yung mga kake 5 pulok tuig, unsik tuig. Mga kake 5 sos Maria Ihunes, mga tagwalo ka tuig. Ah, malisyoso na. Tuloko niya kambo, yung kansya niya, wow, you have a kissable lips. Edad niya, 7 years old. Yeah, wow, you have a kissable lips. Ah, you're so beautiful. Pamahamon na sila, mga kake 5. Eh, ah, sa amo, sina nga chimpo, yung mga kake 5 sa amo niya, wala pa na. Huwag kami gani kayo chindi, kasi natawag natin nga mga inang X-rated nga mga pelikula ni way kami kay chindi sa nasang una. Igo namo na maintindihan niya, edad namo siguro mga ara na sa mga 18, 19, mga 20. Dito na kami kay chindi nga may mga X-rated nga mga pelikula galit. Subong yung mga ka-K5, Maria Ihunes de Garapon Santisima. Nagaedad pa lang anom ka to, eh, galantaw na sa Facebook, may nagaguluwa na mga ka-K5 nga mga X-rated nga mga kung ano dira, makita sa mga kabataan, sila nga nami, guro ni ay, out of curiosity, sila nga bitistingan tani, na amo na siya ang nagakatabo, may posibilidad. Sa malipot nga sugilanon, bangon sa ginatawag nga advancement sa nga to, sila nga mga teknolohiya, diri may posibilidad nagakuha sang ideya, ining mga kabataan nga ini, para nga mag-practice sa ginatawag naton nga premarital sex. Ah, rason mga ka-K5 nga tagpulo palang katuig. Ah, tagpulo palang katuig mga ka-K5 nagabusong. Mga tag-dose palang katuig at tilaw-tilaw na. Ah, so nagabulusong ng ibang gaedad 15 katuig may bata na. Ah, amo na ni ang nagakatabo na kung nga ang bilog na Pilipinas subong bisan diin ka lang makanto. Bisan makita mo sa ato sini nga mga social media, madamo sa makita ni mo nga nagapost sa Facebook nga she is a single mother. De Blackie 500, damo-damo sa mga single mother. Rason mga ka-K5, sining mga bata pagkatama nag-a-intra sa premarital sex. De mga lalaki, mga ka-K5, nga mga kasubong, sining mga partner nila. De wala ni isang ginatawag na ton nga responsibilidad. Hindi kabalos ang responsibilidad nila para sa mga ginpabusong nila ng mga kabataan man ng pariho sa ila bata. Kaya ibang giniskulay ni kasangkol ni ganit kabalo mag-aba. Di pa rin kabalo mag-panglaba kabrip ya sina. O hindi Blackie 500 na amo na siya ang mga nagakatabo subong. Eh Ario, di na yung mga ka-K5 masalab to niyang 29 years old man nga ha. Siyempre may edad ka na imo. Ininto may mong bata. O hindi ba? Ining bata ni minor de edad ni laban-laban na intuan man eh. Kaya nga ate, pwede mo yung makuhan mong, pwede mo ma-manipulate ang paminsaron sang bata. Pwede ni mo ma-manipular ang paminsaron sang mga kabataan. Katulad sini sa mga estudyante nga ini, inaako ng bata, ngayon, nag-eskwila, grade student, kanin mong makakip, pwede mo pa yung ma-manipular. Ikaw imo yung mga edad-edad na i-manipulahon mo imo mga tag-dosi anyos da. Mga ka-K5, ti. Ang mga kabataan ni out of curiosity, sila yung bitilawan tani. O, te. Amo ni siyang nagkatabo, mga ka-K5. Storyan, tanakiron din sa ito, sila nga pagpangalagan. Di ka namang sa K5 na ito, as damo-damo, ginis sa mga katabo, damo-damo sa nakarelate sini. Sa siling isyo, kaso kay ining balita, may kantanan sini sang 12 years old, mga ka-K5, dumati ko na 12 anyos ni ining grade 8 mga ka-K5 nga nagpakighilawas upod sa siring 29 years old nga lalaki mga ka-K5. Plasta na to na karoon din sa ito siring pagpangalagad samtang sa ibang paraton nga mga balita. Dugang na to nga mga headlines baligyan sa Pasig City ginkawatan o damo na ikawatan sa Pasig na. Mga lahas kagkas mga ka-K5 nga nagabalor sa masobra 80,000 na taban. Ah, laban-laban iba kalma na ni si Abos ang buwisit yan eh. Kay konparte sa kagutom mga ka-K5 nga ang ginhalinan sang pagpangawat tungod sa kagutomon na pamatyagan kung naway chansa. Ah, kay nakita na to mga ka-K5 nga hapos siya mangita pagkaon, hapos siya mangita sang karanunon. Ang pinakabudlay mga ka-K5 kung may ara ka sang bisyo nga wala ka sang trabaho. Hindi, Blackie 500, May bisyo ka na, pero wala ka sang trabaho? Damo kita sa mga nakita, sine? Relate man kamo sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga tagpalamati, labi na sa mga ginikanan? Nga ang mga kabataan nyo, nga bisyo-bisyo na nga wala pagani trabaho? Damo ko sila kilala, damo ko sila kita? Nga wala pagani ka trabaho, estudyante pa lang, nagasigarilyo na nagainom na do si mga into, do si mga pamatsyaga mo, do si o nga mga astig kung pauyaton mo sa sigarilyo kang magpahubot sa kang magpaaso kasungad niya. Pero wala trabaho. Te, oh? Di mayo lang ko ng bisyo, yung sigarilyo lang kang inom. Kung may bisyo pa mga ka-K5 nga, paggamit sang iligal nga druga o kung siya buong nga purti kamahal, te anong imuon mo, abi? Di simpre mga what ka nagid lang? Para nga itos-tos mo sa imo nga bisyo. Dugangan pa mga ka-K5 nga atong nga gobyerno subong, wala sang official nga announcement sa pagpangampanya kontra sa iligal nga druga? Eh, ang iligal nga druga subong rampant daw halos bisan din ka lang makadto mga ka-K5 na pinagusto na sila sang hala gamit sang shabu, gamit sang iligal nga druga? Oh, te? So, amo ini mga ka-K5, walang tawab lang estilo sa nakuhaan sa CCTV footage, so? Walang tawang estilo sang gagu-gaguyo. Kuno abi nga pili-pili siya, lantaw-lantaw siya sa mga balaklon niya mga ka-K5 nga ano na, mga inang floor mat. Mga ka-K5, mga ginabili-pili niya nga baklon kuno abi. Katapusan ang target sang sungad, sang tuntog, sang mata niya. Mga ka-K5, ang target niya, ang kamot niya, ato dito sa kaha ni Hero, sang babae nga tag-iyaw, nga nagabantay sa iya sining baligyaan. Dira sa may syudad sang Pase, may posibilidad nga iya sini nga upod mga ka-K5, amo tong isa nga nag-upod sa sulodong na sa likod yo, nga nagatakod pa sang face mask. Ano abi ka nag-uso maning face mask kay 500 bangod sa sining kwan mong sang ano parawag sini gani oh, bangod sang COVID-19 sang una. Di ano pa, hindi mo masita ang tao kung naga-face mask. Kaya mambal sa nga, ti may pilang-mitrang kaso ko ako, may balatian ko ako. Hindi simpre natural eh, magamit ko yung face mask, buwan lang tawaan yung mga ka-K5. Kung matarong nga tao, wala gin no, hindi gintiid ang kwan, hindi gintiid mga ka-K5 ining tag-iya sang baligyaan man nga ah. Kita niya ang iya nga kwan, nakita iya mga ka-K5, no? Nga ang customer niya wala nagakakasang helmet kay 500. Basta gani wala nagakakasang helmet, buotsin yun sa gusto nga mapakilala, hindi ba? Pili-pili ang tuntoya pagkatapos lakat siya. Igo na yun, kwinta, pagkadugadugay. Pagkalakat siya mga kagipay, mga isang upo niya to, muna itong nag-racket to. May ara nga ginatakod nga face mask mga kakifay para hindi makita itsura niya. Lantawan niyo, bla, salisi na yung style. Mga ka-K5, salisi nga estilo sang sining pamaagi sa mga kawatan. Ang baggali ito, hindi galikahan, no? Baggali kay 500, no? Baggali ang ginapanagiyahan sang sining tag-iya sang mirkaa, sang iya nga ginabaligyaan niyo. Ginalingaw-lingaw niya, abil niya bukara, abil palang tawa, kung tagpila na di ang kwan, tunto. Basta mga amo gani na, nga nagasulot sa stormo, nga wala nagakakas mga ka-K5 sang helmet. Duda ka na dayon. Ang imuon mo sina, hindi mo pag-intertinahon. Hindi, Black K5, Andre. Ang imuon mo, simple lang. O sige, pili lang na to, Sige to, pili lang na to. Kay drill lang ko, mapungko lang ko di anay. Pili lang da, lantaw lang da, kung anong gusto mo lang tawon. Hindi, Black, mo na dapat imuon mo. Ikaw pa imo, yung mabukad-bukad siya. Itong ate, ano? Nagbakal kay wala. Hindi, Black. Diskartidor gidya. So once nga madakpan ng mga buwisit ni namin ipang utdan sang kwan sang kamumuo. Pagkatapos utod sa mga kamumuo nila, utdan mo dayon sa mga pichurukoy. Ano labot sa pichurukoy sa pangawat. Kamumuo lang galiot dun. Para nga hindi na makapangauti. Yung mga ka-K5. So, istoryante na karoon mga ka-K5. Diri sa ito, sinin nga pagpangalagan. dirigid lamang sa K5 Nightwatch. Samtang sa ibang panahon nga mga balita, ibang pa nga mga headlines, diri sa ato siling pagpangalaga, diri kita mga ka-K5 sa mga balita nasyonal. Sa mga balita nasyonal, ginpalapta sa social media, tanan-tanan nga mga vloggers, mga ka-K5, mga vloggers nga identify sa kay PBBM, nga laban-laban mga ka-K5, amunin mga ginasuhulan nga mga vloggers, pariyo to sa napatay, blato nga si, kung ano ito, sino ganito? Si Mima, mga ka-K5, no? Amo to sila mga ginapangsuhulan nga mga vloggers, no? Sang kung sino ang naga-finance. Why makita nagahambal direkta nga naga-finance ini amo ang Malacanang, mga ka-K5, pero may naga-finance ini sa ila para nga mangin vlogger, agod mga ka-K5, nga maguba sa kredibilidad. Kag maguba mga ka-K5 sa pagkatawo, kag sa kredibilidad ni Vice President Sara Duterte. Kay manti balaan naman sa ngaton nga mga kauturan sa bilog nga Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan nga si Vice President Sara Duterte kontra administrasyon subong, kag siya subong ang ginahingabot man sang administrasyon nga kinahanglan maguba ang ngalan niya, maguba ang iya nga reputasyon, maguba ang kredibilidad niya para nga madula ang pagsalig sang mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas sa iya. Kay nagdeklarar na ni siya nga madalagan sa presidente sa 2028 nga eleksyon mong. So ang target sinindere mga ka-K5, kinahanglanon nga gub-on ang kredibilidad, gub-on ang reputasyon, gub-on ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Tanan-tanan nga ini mga ka-K5, ginahimo sang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Kagsang iya nga mga kaalyado, pareho sang mga kaalyado ya sa DOJ, kaalyado ya sa Ombudsman, kaalyado ya sa NBI, kag mga iban pa niya nga mga kaalyado. Amone, ang ila subong nga target, kag amone pinaka main purpose, kag pinaka main aim. Butchilingon, ang ila sining goal, mga ka-K5. Ang ila nga pinaka main goal, mga ka-K5, nga kinahanglan magubagin ang kredibilidad ni Vice President Sara Duterte. Pinaagi sa ano? Pinaagi sa mga pagpangguba sang iya sininga pangalan, sang iyang reputasyon, hasta na dire nga ginagamit sang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Mga ka-K5, ang kongreso nga sa diin ang halos kalabanan, hindi man tanan, pero halos majority sang kongreso lunsay tanan busog sa pahamham sang Malacanang sa iya. Sang Malacanang sa ila. Pinaagi mga ka-K5 sa paghatag sang mga allocables, sang paghatag sa mga projects nga sa diin nagabaton sila sang binilyon-bilyon nga komisyon halin sa mga projects, ilabi na sa mga infrastructure projects nga sa diin ini ang nagikan sa allocables kag sa mga budget insertions nga ginhimo sang kongreso kag sang senado sang nagligad nga mga tinuig halin sang pagpungko ni President Bongbong Marcos halin sang 2022 hasta sa subong nga mga tinion mga ka-K5. Karon may mga nagalapta nga mga balita mga ka-K5 sa social media nga nag-surrender si Vice President Sara Duterte sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Bisan pa nga may ara nga ginpalayag before, si Vice President Sara Duterte nga naghambal siya, atong isa bala sa mga statement nga ginhambal niya bala, nga kung sa mga hiligay noon, pa'y ninagko ka sa ulo sa English, kabalo ko mo ti English, nabudlayan, kaya mag-English mo. Pero ang sa hiligay noon niya, ang hambal niya, nga sila niya madinuguon ini nga battle o kon nga pakig-away, hindi black kay pabandre mo nang hambal niya, madinuguon ini nga pagpakig-away, posibilidad nga mangindugoon ako sila niya, pero hindi ako magsaludar o kon hindi ako magluhod sa ila, hindi black mo nang hambal ni Vice President Sara Duterte. Pero sa ngayon talaga, may aran na sa statement sa partidra, hindi bla? Umpisa sang ginhiwat ang impeachment trial sa iya sang Senate Impeachment Court, mga ka-K5. siyang uli higit lamang da mga 2 days or 3 days ago. Before siyang sining, before the weekend, mga kakay-five, nagpagwa siyang statement kag may mga nagaguluwa ng mga balita, kag mga post sa mga social media. Siyang halos madamo ng mga vloggers sa Pilipinas. Kabalo ka mo ang Facebook, mga kakay-five, hindi mo na nisubong makakuanan mo. Tanan-tanan, ara na daamong mga dirty tactics siyang kontra ka mga insakto ng mga balita, ara na tanan. Tanan-tanan, mga kakay-five, ng mga ng mga balita, ara na tanan-tanan. Halin sa mga inang dirty o kon mahigko ng balita, ara na. Matinlo ng balita, ara na. Mga frank ng mga balita, ara na. Mga ginago ng balita, ara na. Tanan-tanan, ara na sa social media. So nagguluwa ining balita nga nag-surrender si Vice President Sara Duterte sa kay President Bongbong Marcos. Kag siya ang nag-alok o kun ang nag-initiate nga makigsapol siya sa kay President Bongbong Marcos para nga maistoryahan nila kuno ang dapat istoryahan si Nidre. Among nang nagguluwa nga balita mga 3 days before the weekend, mangara sa mga Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado nga mga inadlaw sa nagligad ng semana. Sining karong gilamang mga kakay-five Lunes nga adlaw, magpatawag sa press conference mga kakay-five ang Malacanang, pinaagi sa kay Jose Claire Castro. Kagin pamangkot ini mga kakay-five sa mga media sa kay Jose Claire Castro. Kilingan anok matuod ni nga si Vice President Sara Duterte naghingyo nga makigsapol sa kay President Bongbong Marcos. Naistoryahan na sila nga duwa. Mga kakay-five, amuna, wala sang kumpirmasyon ini halin sa Malacanang. Pero ang hambal ni Jose Claire Castro, nagabuslong sungad niya, nga siling niya, hindi. Pakita ko karon sa iya, ha? Pakita ko karon sa inyong iya siling kwan nga pagpahayag. May kantal sa pagpamangkot siya sa mga membro sa media nga niya tituod ni. Sa batya siling niya, wala tayong kumpirmasyon, wala tayong balita na tungkol dyan niya. Pero siling niya open, siling niya sa lahat-lahat ng mga tao niya, open siling niya ang Malacanang. Open nga makipag-istorya sa iya o kung makipag-sapol siya niya. Huh? Mga kakay-five, sa kalidad sang pamatasan, kag sa kalidad mga kakay-five sang personalidad ni Vice President Sara Duterte, hindi kaya magpati mga kakay-five nga siya ang maghingyo kamagambal nga history hunter. Naghambal na kasi gani nga siya mangin madinugoon ini. Pinis niya siyempre nga madugan ako niya pero hindi ko magluhod. Sa amo ni ka-strong personality ni Vice President Sara Duterte, mapaluhod mo? Ano yung mga Jess man? Oh? Hindi, Blacky Five, Andre? Sobra pa ni si gani kay isog sa kitatay niya. Balanta ka mo. Sobra pa ni kay isog kitatay niya. Pagkatapos, maluhod din mga Jess man. Bisan si Pisitas pa ay kalain. Ha? Oh, sige, standby ka mo, kistoryahan. Tama na karoon, diri sa ito, sining ang pagpangalagad. Dili lamang sa K5 Band Nightwatch. Ang mga balita ngayon na batian ay ginatamyag rin ito na nais ang antes. Sa ito, sining ang pagkomersyal, happy birthday sa kay Crisia Fe Subusa. Ang ato sining student intern. Ah, birthday, Subong. Ipoy-ipoy, klanda. Hi, diinta. Ay, kalain. Mas-shot-shot man ta. Galing sigurado hon ta nga kung mag-shot-shot ta, hindi na ta madumugan pagwa ta. Ay, kalainin. sa kay Crisia Fe, Subosada, happy birthday, iha. Sige, salamat gid, ha. Salamat gid sa pa-birthday mo, ha. Kung ina, kung may ara, ay, kalainin. sige, ha. Ang mga balita ngayon na batihan, mga kakay-five, ang builog na iradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ang Klinika DTX 500, mga kakay-five, puno ini sang kompleto ng mga bitamina kag mga minerales na kinanglano sa atong lawas para magapabilin nga healthy ang atong lawas, mga kakay-five. Pinaagi sa ano? Para ini sa mga kauturan ta nga may mga problema na sa lawas tayo, labi na sa mga nag-edad-edad ka ba lang? Ah, kinanglan ni pabilin aton nga healthy nga aton nga lawas mga kakefad. Pinaagi sa paggamit sang mga nami nga mga klase sa mga food supplement nga ginatawag naton mga kakefad, mga pure nga mga natural nga klase sang mga food supplement nga may medicinal value nga sarang makahatag sang benepisyo sa aton nga lawas para nga magpabilin nga healthy nga lawas ta. Kag maka-prevent sa mga balatian nga magsulod sa lawas naton mga kakefad kag sa mga infections. Ah, ang klinika DTX 500 mga kakefive. Kag ang MyTC amo ning nami ngay moon nga partner gi sila kada pirmi. Ang kalimbaho is rin daw mga kwan ni sila blado ng inang daw mag-asawa gi ni sila. Nga kun diin tong DTX 500 dapat upod ang MyTC. Ah, so buot siling nga kun mag-inom ka sang DTX 500, mas nami kun may pares nga MyTC mga kakefive. Ang imo siling nga total mga kakefive nga kwan nga gastohon daw 22 pesos man lang. Di bala? Kaya ang DTX 500 ni, titag 14 pesos man lang ni. Oh, so dugangan mo siyang MyTC nga tag 8 ka pesos. So buot silingon, ang pangkabilugan niya nga presyo is 22 pesos man lang. Ang 22 pesos mga kakefive, duwala na kabilog nga stick sang sigarilyo. Kaya ang sigarilyo subong tag 12 pesos isa ka stick. Instead mga kakefive nga i-stick mo sa sigarilyo nga makapagubas baga mo, iinom mo na lang sang DTX 500 ag MyTC para nga mag-strong pa ang baga mo. Eh, diin ka? Sa nagapa-strong sa baga o kung nagapa-weak sa baga? Kinanglan strong ang baga, mga kakefive, no? Kag iban pa nga mga parte sang lawas ta. Kontrabalatian, hypertension, diabetes, even cancer, mga kakefive, ma-prevent niya. Nga ah, kay ang klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga punggan ang pagtubo sang mga inflammation sa lawas ta kun bukol-bukol nga nagatuga sang cancer sa ulihi nangin cancerous ini. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugard sugar cane extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang cancer. And mga kakefive, kinanglan may ara sa nga MyTC. Kay ang MyTC, isa ka alkaline vitamin C nga kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa aton sini nga immune system capabilities. Agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Kita nyo kung ano kanami sang DTX pa ba ni kag MyTC? Ano pang inahulat nyo? Jesus Maria, yunis. Hindi nyo na pag-ulat tapa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas nyo, inflammation kag iban pa nga mga balatian. Hindi nyo na pag-ulat tapa nga magtaas sa inyong blood sugar level. Hindi nyo na pag-ulat tapa nga magkakanser ka mo. Hindi nyo na pag-ulat tapa nga magtaas mga kwan nyo, ang inyo sining blood pressure, mga kakefive. Ay, hindi nyo na pahulata pa nga magtubo mga balatian sa lawas ta. Proteksyonan ta nga ton kaugalingon, klinika DTX 500 kag MyTC, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Aton nga oras, alas 8:13.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News, D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa na. Dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
3: A masking disease na.
4: Mga kuko nga, 20 mayong.
3: Patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga kaipi, no? Kaya ginasuportahan ni Dr. Bayo ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
4: Hamot ang bulak.
3: Yes.
4: Luksan. Ha?
3: Bulaklak, ang bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
9: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nag-regulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayos sa mga pilas.
3: Mm.
4: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pang mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
4: Kuno mi gid ang D3 Bio, no? Pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka. So amo na mabintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nag-discuss ka kuno nga ang babae flower, ang jardinero nag-chat. Niya sa Wibis lang ko makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
8: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnosed ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. DDX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka,
16: mabutika. This is presented to you by Aeon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
19: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamik. Kami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre? Libre!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman?
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa?
21: Kag nagabaho ang kilikili?
23: Mag-Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Gadaragsa nga punggot DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit DTX Beauty Soap. Gala o magputi DTX Beauty Soap. Puro katol-katol DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
25: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanuna.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: D3 Bio. With Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow! My puso!
26: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! My
26: K5 Nightwatch June Alojado Kapulo K5 Nightwatch
28: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga oras sa aton karon nakarabot kita sa 25 minutos na nakarigad sa aras sa atso
26: K5 Nightwatch
28: sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5 before kita mag diretso sa iba na ato sila nga mga ginpang pag-atrakayon sa ato sila mga topiko may kantana sa ato sila mga ginpang headlines diri sa ato sila nga pagpangalagad. Check na ito na yung latest weather report. Nagikan sa ito nga pag-asa Ililo, gabubuon man ulan subong. Ano naman eh, may ara naman nga habagat or low pressure area or may managsulong bagyo. Check na ito ang latest weather report. Nagikan sa ito nga pag-asa Ililo. Una ito karon si Engineer Rolly Cuenca sa pag-asa Ililo. Engineer Rolly Cuenca sa latest weather report. Good evening and go ahead, sir.
29: Yes, sir. Mayang gabi, sir. Tagtatotan ka mga tagpalamatis. Ang manatang date sa Subong Adlaw, August 17, year 2026. Sa karong may isa kita ka low pressure area nga ginabantayan sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Bali na ito ninisya na si Platan 1,160 km sa east of Northern Luzon. Ani nga low pressure area wala sa direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas. Apang ining Southwest Monsoon or habagat ang nag-epekto sa Luzon kag Visayas. Diri sa aton sa Western Visayas, sa generally maka-experyensya kata sa magulo-galumon niya kalangitan, kag may mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uob dala sining southwest monsoon or habagat. Kasarangan tubtob sa mabaskyo gaton nga hangin gikan na bagat na nakatungdan, magadala ini sila sang kasarangan tubtob sa mabalod yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 30 degrees Celsius. Adlaw nato nag-tunod dala sa 8 ka magabot la kini siya alas 5:40 buwas sa aga.

0: General Electric ka, sir?
1: Yes, sir. Sakto na, sir. So, subong, sir, ang mga na-experience natin ng mga paglanulan sa Iloilo City is the last inning habagat, sir, southwest nun, sir.
0: I see. So, ti, amo naman ang aton nga balantayan. Ang may posibilidad, no, pagbaha-baha sa aton sininga palibot, kag ti, siyempre, mga landslide, bangod sa paghumok sang duta sa aton sininga kabukiran, na Engineer Olay Kuenka, sir.
1: Yes, sir. Sakto gid na, sir. No, so, sa mga tinion natin, sir, no, expector natin nga may mga lapta-lapta kita ng mga paglanulan na posible na experience siya, no, throughout the day.
0: Ang kadagatan natin, subong, may chance, kag ti, siyempre, nga aton nga mga mangingisda, bla, inang pwede mo sila kapalayag sa subong nga tiyempo bisan pa daw amo ni ang sitwasyon sa ato sining palibot subong ga daw medyo ga ulan tapos mauntat safe ang aton nga mga mangingisda sa dagat Engineer Roley Cuenca, sir.
1: Yes, sir. So, sa karon, sir, wala man kita may ginpasak ang gale warning. So, although mabalod ang aton niya kadagatan, no, may kasarangan tutud sa mabalod na aton niya kadagatan. And if ever, gitman, sir, nga may balak magpamalayag ang aton mga kauturan, no, sa subong nga kagabihon, gabiso lang kita nga magdubli halong lang, no, kag mangin alerto, no, agod nga, tungod nga ang aton nga kadagatan sa subong isa medyo mabalod, no, may kasarangan ang aton nga hangin.
0: Okay. With that, Engineer Roley Cuenca, thank you so much and good evening sa liwan.
1: Yes, sir. Thank you. Kagmayong gabi, man, sir.
2: K5 News FM.
3: Pantay Bagyo.
2: Pantay Bagyo.
3: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch.
0: Nabatian mga ka-K5 latest weather report. Nagikan sa aton nga pag-asa, Iloilo. Pwede kay Engineer Roley Cuenca. LPA o kon low pressure area mga ka-K5 na si Platan nga na sa sulod sang par kon Philippine Area of Responsibility mga ka-K5 mga 1170 kilometers east sang northern Luzon, no, diri ina na si Platan ang ining low pressure area, pero kita diri sa western Visayas hindi man kita apektado sa sining low pressure area, apektado kita sa habagat sa gihapon mga ka-K5 kay mantitig ulula na gid man subong mong adaway naman gid man abi nag-declare, no, sang unang liga di may declaration pero ng aton nga pag-asa
3: K5 Nightwatch.
0: Mga ka-K5 nga may ara kita sang El Nino panuminon pero di mga 2 months man lang to, so declaration nila during the time is June, so 2 months sa July August tapos na mga ka-K5 sa mga do mga April May pag ganitong ilang pronouncement. Yung mga 2 months mga ka-K5 may El Nino pinuminon tiwaay man. So subong nga titigurula na gid man kabangod sa sining habagat, no. So mo ni siya nagaigo sa aton karon mga ka-K5 ining ginatawag naton nga southwest monsoon or ginatawag naton nga habagat nga nagaipikto sa aton. So perting ulan-ulan si halong naman kita ha. Mga ka-K5 may mga nakarumpag na garaan nga mga flood control projects naman, no. Ito sa may barangay Napnapan sa Banua sa Tigbawan. Ito yung mga 139 million galito. Wow, disgrasya na naman to na ka-K5. Ang ining flood control project to sa may barangay Napnapan sa Banua sa Tigbawan to. Gambal to si Congresswoman Janet Garin. Ngayon nga dapat may manabat gid dito. Kung dapat nga may magpanabat gid. At ipasabta nyo. Kalinda, way pa man kamugana yung mag-imbestigar sa party sa kwan. Sa flood control, ang ginauna niya subong impeachment trial, hindi ba? Okay, 500, no? Okay, magkamugana. O, hindi ba? Yung dumaan ko gina, at si Irwin Tulfo, mga ka-K5 nga senador. Tambal yan, sila niya, huwag na natin, sila niya, bigay lang natin yan sa ombudsman, sila niya ang kwan, ang flood control project, ano mali? O, niya, wala na tayong magawa dyan, i-atag lang dahil. Pero like for example, abi, ang flood control project, sila niya, like for example, butang taabi, mga ka-K5. Ang may anomalya sinidire kag magkahimuan amo si Vice President Sara Duterte labalaban padalman. De Blacky 500. Gamay nga diferensya gani padalman. Basta nga ang may kahimuan si Vice President Sara Duterte. Isan gani si Pulong Duterte to sa may Banwasa o sa may siyudad sa Davao. May mga pronouncement to si Pulong Duterte may mga kunano-ano nga mga isyu to sa may Davao ginadire kag ginakantuan gani ni kwan. Ginakantuan gani ni Matibag. Gamay nga ka-K5. Basta gani kontra partido muna. Kita nyo si Mike Defensor mga ka-K5. Ang kinalain si K5 Andre Munio. Si Mike Defensor nag-donate, no? Nag-donate siya sa mga 70 million mga ka-K5 para sa kampanya sa kaya Marcolita. Ginfailan kaso plunder

0: preso. Ah, si Antonio Lagdameyo, mga ka-K5, nag-donate sa mga 200 daw mga 230 milyones sa kay President Bongbong Marcos sa nagligad ng eleksyon sa 2022. Subong may posisyon pa si Lagdameyo. Kita nyo? Wala siya mafailan kaso, plunder. Kaya iyang agin donate mga ka-K5 ang nag-donar, ang gin-donaran niya Presidente sa Pilipinas. Subong may posisyon pa si Lagdameyo. Isa pa sa mga presidential adviser, mga ka-K5, sa presidente. May posisyon sa gobyerno, wala mapriso. Si former Congressman Mike Defensor, 70 million nga donor niya mga ka-K5, o donation niya sa kay Marcolita. Galay kay kontrapartido, subong ara sa prisuhan, may kaso nga plunder nga private person. Hindi gani saya, kag wala siya nagapungko sa gobyerno, private person siya. Mga ka-K5, ginkasuhan, plunder. Si Lagdameyo, yung mga ka-K5, gapungko sa posisyon sa gobyerno, gatrabaho sa gobyerno. Ginaswilduhan sa mga pumuluyo, sang minilyon-milyon kada tuig. Mga ka-K5, pero donor siya ni President Bongbong Marcos sa nagligad nga 2022 ng eleksyon. Subong, wala siya kaso nga plunder, may posisyon pa sa gobyerno. Di paano abi na karon? Mga ka-K5, magpati ang mga pumuluyo sa inyo sa aton nga gobyerno. Paano magpati ang aton nga mga pumuluyo sa gobyerno na seryoso si President Bongbong Marcos sa iyang pagpangampanya kontra sa korupsyon? Kaya ang hambal niya kuno siniya nga akon nga i-endorse sa palaboton nga 2028 nga eleksyon ang makapadayon sa akon nga kampanya kontra korupsyon. Yung dapuga bilik sa ilik kontra korupsyon gimana imo pangampanya o kung kontra sa imo sininga kontra o kung asama ang imo nga ginakampanya kontra ang nagakontra sa administrasyon mo. Daw si gago. Daw man lang to. Mga ka-K5, o hindi na? Oh, balaan mo gidang huwag yung pulos basta adiktos ang imo nga ginaistorya. Hindi yung mapuslan kay Pabandre, no? Basta kuging ginaistorya mo, huwag yung pulos. Mga ka-K5, basta agdik, ganing hindi yung mapuslan. Check tanay si K5 ba, Aaron Lloyd Refoyo sa balita ka-informasyon. Sa mga detalye na sa mga balita sa sining isa ka grade 8 student. Mga ka-K5 nga nadakpan nga nagapakighilawas upod sa isa ka 29 years old sa abandonado nga balay dito sa Banua sa San Miguel. Mga ka-K5, ano ginplastada siniyaw? Pero check naton mga ka-K5 ang mga balita nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. K5 Aaron sa Kampyon nga report. Standby!
1: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
2: K5 Zone, may relasyon kami.
0: May relasyon? May relasyon sila? Gahigog maanays lang doon?
2: Yes, sa K5 Zone. Amo na ang suspect. Relasyon ka. Amo na ang ginapakit o kung ginapakit.
0: Okay, dali lang, ha? Patya na K5 Andre, kagtawgi liwat. Para nga magnami ang iya sininga signal para nga hindi bitin bla. Nabitin nga daan ning duwa nga ni makon mo gapakighilawas ka mo nga duwa. Dakpon kay imo yati hindi kay imo mabitin sina. Jos Maria ihunis ti garapon ni Santissima. Eh bitin nga daan ning duwa ni pagkatapos bitin pa karon ang balita mo. Kinanglan at hagat-hag ang signal mo ha at hag pa sa palabuton mo. Dali lang ha. Dali lang mga ka-K5. Kaya ginaplasta ta subong signal ni K5 Aaron. Proceed K5 Aaron.
2: Ka-K5 Zone.
0: Nan. Oh, go ahead.
2: Amo yan.
0: Amo mangyapon. Amo mangyapon kay unta tuntat mangyapon signal mo. Ano man, pahinai abi ang volume sang imo nga cellphone, no? Pahinai siya. Pahinai ang volume sang cellphone mo, pahinai. Tapos maghambal ka indi gid pag idasok sa imo nga hingod-hingod ang mouth face, no, sang cellphone, no, para nga nami. Sige be, proceed be.
2: Ka-K5 Zone, may relasyon kami. Amoy na ang ginapakipato.
0: Sino may relasyon? Kamu nga duwa may relasyon sa grade 8?
2: Hindi ah. Ka-K5 Zone, yun na base information sa police. Nga nagasiling bala nga kung sa park. ni alias Mark sir niya
0: ako na mo ginquote ko na mo ginhambal mo lang ang ginquote sang lalaki ngambal sang lalaki may relasyon kami amo na ang baa hindi yes. Gali ya hindi gali kay ikaw ang may relasyon sa grade 8 kundi ang lalaki ginquote niya ang ginquote mo maagin quote mo lang ang ginquote yaman amo na.
2: Yes,
0: okay, ah, okay, okay, okay, okay, okay. At least matag, good line, ha? Good line na may mangimon, bla.
2: Sige, sige, sige. Sige, sige.
0: Okay, okay, okay. Sige, sige, sige. Proceed!
2: Amo to na si ring ni alias Mark Gid, 29 anyos. Amo siyang suspect, no? Matapos nga tinaresto ni siya. Bago niya ginaligar, may nakasiplat sa ila nga nagapakigilawas sa grade 8 student bilang 12 anyos parang ini siya ka K5 June sa isang kaabanad abandonado nga balay nga sa isa man ka barangay sa Banwa sa San Miguel. So no kay Police Major Brian Alejo ang station commander sa San Miguel Municipal Police Station nga alas 3 sa hapon sa Agosto 16 nagpadulong sa istasyon ng Gilikanan sa 12 anyos ako di magreklamo sa natabo sa iyang bata kagti sa ilang kaging padalman pag sa investigasyon nila. Alauna sang hapon sang among adlaw uli nga natandog sang 29 anyos ang minor ni kay 5 zone kabangdanan nga girayon sang kaging kadtuan sang mga pulis sa ilang nga balay kagin aresto ginbuyagyag ni alias Mark nga tiya mo na kay 5 zone may relasyon sila sang minor pero para santo o kon pero santo iya sa layi bawal ang ginhimo niya kay 5 zone
0: correct
2: based pagin sa investigasyon sang pulis nga apat kabeses natabo ang duwa nga ini bangod sa kabalokan kay 5 zone sa ring ni Police Major Alejo kati nam haron paning ilan sang bata 12 anyos
0: yes.
2: Do hapos sa barangay maintuan hapos sa mapapati akag magbigay bala kag ginahimo gali isang suspect ni ginapromisahan niya ang 12 anyos kag ginapahog kabangdanan nga gabigay sa iya ang biktima ka K5 zone.
0: Anong promisa? Anong promisa sang sining 29 years old ni sa sining 12 years old nga babae? Anong promisa niya?
2: Oh, ka K5 zone nga pangayo si Pasaylo, si Police Major Alejo kay tinuwa oh, hindi niya gitman balagi padalman git. Kay tinuwa ka sensitibo git.
0: Hindi masugid. So hindi masugid ang promisa.
2: Yes,
0: tapos ang pamahog, anong ang pahog? Anong mga pahog kay dapat mabalaan gina kung paano sa ginapahog? Anong ginapahog siya?
2: Oh, wala na bigid din sa isa-isa gid ni Sir Alejo abi kay nakakipay
0: ko. Okay.
2: Bisan sa part katon luyag naton bra kami baluan gid. Kunya ano black class nga pahog gid man bra kakipay John kay kadto si Adios kay ito kahapo sa bra sa iya nga mamahog kag magpulisa nga sa bata niya nga nagpatiman sa K-5 zone.
0: Oho. So ining 12 anyos ni estudyante naga-eskwela sa isa ka eskwelahan dire sa San Miguel man.
2: Yes, sa K-5 zone.
0: Oho. Tapos ti siyempre so kay may nakakita sa ila. Ang nakakita sa ila ano, lalaki babae?
2: Base information sa K-5 zone, lalaki ni K-5 zone.
0: Lalaki nga, pila edad? 19?
2: Wala, away? Basta legal ng edad sa K-5 zone.
0: So pagkita niya, why man siya nagsita kundi pinabayaan niya, kamagdiritso siya sa police station, kamagreport os police?
2: May posibilidad sa K-5 zone, nga tiuna ni nga pabalo, posible sa K-5 zone ang ginikanan, nga amunang natabo, kami nakita siya, nga may information na sa K-5 zone nga nakita ni ang minor nga nagahublas na. No, blast ni K-5 zone.
0: Dira sa abandonado nga balay.
2: Yes, sa K-5 zone.
0: Hindi mo na pwede maghublas sa publiko mong. So dito sa masulod sa abandonado nga balay, nakita nga nagahublas ang ining bata nga babae.
2: Yes.
0: Tapos ang lalaki mo man. Why pa?
2: May posibilidad
0: na. So tapos bangod kay nakita ang abandonado nga balay ano ha wala pirtahan kitaon may mga ano bukas ang mga bintana una nung sistema.
2: Yes, sa K-5 zone. Amo na do wala sang pirtahan, nagang bintana do why na blasang kapon
0: gid na. Why na tabon.
2: Kapon may ara man sang ano ni na humansa kay Kipan doon sa kasilintado nila material, concrete material. Dumiara, may abit po, so nakipa doon sa pwede, may balay, tapos sa isa ka balay, may dining area, living area, kakipa doon, kakipa rin, ano, makapalipod-lipod, kabla nga ginasiling nila nakakipa doon, yung makakwiki, kabla, makapalipod-lipod ka.
0: Yung may atop man, may atop ang balay, pero ang dingding niya, ang dingding niya daw may mga kwan, may mga langat-angat nga indeng botchiringon, why sabla makumplito?
2: Yes, nakipa doon.
0: Oo. So, ang background sa babae, ano ni, may kwan ni, ang ginikanan niya, buhi pa, may mga utod ni siya, or sinong iyang, sinong iyang ginapulian, sinong gabantay siya, may mga, sinong pamilya niya, sini may mga kabata, o may mga utod pa ni siya, may ginikanan, kay Five ba, Aaron?
2: Sa ginikanan, yes, may ara sa Kipan John.
0: Oh.
2: Pero why na makuha pa ang iba niya mga detalye regarding ang Kipan John sa kon mga kultura niya, bla? So, wala na siya ng panalong pananday na panglaki.
0: Oo. Ti, ano ni Karon? Ano ang plastada? Ginda ko panalaki, higing priso. Failan kaso sa aton nga mga polis. Sino ma-file sa kaso? Kay mati, ngambal sa bata. Ang ngambal, yaya, may pa, may kwan sila mong may relasyon sila ya sa sining 12 anyos nganing babae kay Five Aaron?
2: Yes, kay Five John. Dito dito magsasaka ni ang ginikanan sa 12 anyos.
0: Ah, okay.
2: Kay 12 pinangabi kay Five John. Kag amo nang ginabasihan sa pulis, amo niya mapasaka ang kaso nga anti-rape law and relation sa Republic Act 7610 o child abuse kay Kipan
0: John. Child abuse. Tapos may ari pa niya nga dalaguro nga corrupting minors. Okay, manti, minor de edad ng babae mong. So, pwede mo siya makasuhan sang atong ginkaso bilang kwan bla sa kay halos host during the time. Dumduman mo nga yes. Si halos host ni ang iyang ginpakihilawasan to, ng mga 11 anyos to, no? So may corrupting minors kag ang kwan ba statutory rape no daw mo nga mga kaso siguro kay Five ba Aaron?
2: Oo, may posibilidad sa kay Five Jona kag amo nang mga initial nga mga namin sonar kay na ni Police Major Alejo ang anti-rape law kag 7610 kag di posibilidad nga pagkatunan pagilan iban pagidya mga section guro iban nga lagi nga pwede pa nga mapasaka kaso batok sa lalaki ni pero tayo mo naringin na panindugan niya na pakigbato niya na may relasyon kami abaw kakipan ko.
0: Oo. Ang tiway manaya kwa na why man niya problema sa mga sa babae kay manti like for example ang babae abi no nagkwan siya nag hambal abi ang babae nga ti naluyag man siya sa lalaki why question, no? Dahil lang, kay Doga pinag-uob niya, basta dugay-dugay, mauntat kami siya.
2: Nag-uob niya, kay Five John, kita sa dalan.
0: Gani, no?
2: Nag-uob.
0: Oh. So, bisan pa nga maghambal ang babae nga may relasyon sila, pero sa gihapon, pwede gisa mapasakaan sa kaso, bisan pang babae hindi mag-file kaso. Kung ang ginikana niya desidido nga mag-file sa kaso, pwede git kay under pagihapon sa guardian or sa kustodiya sang mga kabataa sang mga ginikanan ining bata nga ini kay Five ba Aaron
2: okay kay Five John do are gid sa aton lapit ang kilat abi ka si
0: Five John oo eh na kan ara gid ang kilat si mo da
2: wala kit kita ning kilat sa kay Five John dali lang yes oo kita sang
0: away man na ara ka man sa sulod de para nago lang da
2: ara kita si Gansan Dalan dumduman mo
0: oo. Sige. Panago lang da, panago lang. Diretso mga kilit-kilit lang da, panago lang. Oo, sige.

0: 500
1: may powerful compound.
0: Yanagapan nung po sang imo blood sugar.
1: TDX 500
0: garantisado
1: epektibo.
0: Aramis
1: TDX 500
0: nagapalang tulong bala ang imo panulukan.
1: Magalingin bala ang imo nga ulo.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhan.
0: Masi may diabetes ka na.
1: TDX 500 na.
0: Ang TDX 500
1: ang may powerful compound.
0: Yanagapan nung po
1: sang imo blood sugar.
0: TDX 500
1: garantisado
0: TDX 500
1: TDX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: TDX Coffee Mix. TDX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TDX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: TDX Coffee Mix. TDX Coffee Mix.
4: Mabaka.
5: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha.

0: Imo Blood Sugar TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan, magalingin bala ang imo nga ulo, masami nagkapangihi, masami ginauhan. Masi may diabetes ka na, TDX 500 na. Ang TDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo Blood Sugar. TDX 500 garantisado. TDX 500 TDX Coffee Mix.
1: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: TDX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. TDX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TDX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: TDX Coffee Mix. TDX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Kadaragsa nga pungkot.
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit.
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi.
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol.
12: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman.
13: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang

0: taga-Tinlo sang imo mahigtong nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalrikan DTX 500.
1: D3 Bio.
0: With Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: With Physio.
3: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
12: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:32. Ini nga oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa!
16: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5.

0: Saan nga klase? Face to face mo nga daw. Tulog lang anay ah. Sa mga ginikanan, sa mga nagatrabaho, among ginapabugtaw ta. Amat-amat na ha. Mga ginikanan, tiunag niya bugtaw sa ilas niya panimalay. Isagig kami at ayad siningaga. Magapamukaw naman kita sa madalag ko sa mga balita nga nagakanabot rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog siya nga pungsod, Pilipinas. Kanami pa tayo ibarikutot o galing kay tipe mga obligasyon, may mga responsibilidad kita. Isagid ka maulanon sa nga aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na nagapanamiyaw kag nagabi-abi sa aton sining mga K5 diri sa 180 taran kag barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasi nga nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Nautod ang live ta. Di manamyalon tayo sa mga gamonitor sila si tagsa ka mga radyo ah. Nakatutok na tayo si Mama Agosto 5 sa may Kuwaito. Kahit si Ma'am Josephine Florindo Diaz. Sa mga nagtutok sa ilang sitag sa kamang radyo, nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa mga relay stations naton, sa may Banua sa Leganes, syudad sang Pasi, Banua sa Kalinog, Banua sa Miyagaw, kag dira sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kumusta nga ito si Kabugtaw? Maburbog na ako ato sa nga palibot. Pero antes ang tanan, ang ato sa nga pagpasalamat sa ato sa nga makaako sa isa naman ka bugay, isa naman ka blessings na gindugang sa ato sa nga kabuhi. Kaya mal naton gani, hindi tanan nga tawo sa bilog sa nga kalibutan nakabugtaw subong nga aga mga kakifay. Isang gamay nga tinion makapasalamat kita sa aton sa nga makaako. Nakabangon, nakabugtaw kita. Kaya ano man ang aton sa nga purpose. Diri sa ibabaw sa kalibutan, we hope nga aton ini matuman. Welcome na sa aton sa nga pagpangalagad diri sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Diri kita sa adlaw sa nga Martes, pitsa 18 sa bulan sang Agosto. Ikatatlo ini nga Martes sa apataran ka mga Martes sa ikawalo nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Temporaryo nga magatalo sa sining nga Rigo Anchorman kay ka K5 Ray Espeha Umalay. Bantayan ka ron sa K5 Ray Espeha Umalay sa DTX Favorite Morning Newscast kay suban sa Foro de los Pueblos.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dugay-dugay, ga-check na itong connection na itong sa itong sining pag-asa kay grabe ang ulan nga nabatsyaga na itong mga K5. Now, diri sa ibayin sang syudad kaga probinsya sang Iloilo. That's why nga subong adlaw, may suspension of classes from preschool to senior high school. Now, diri sa ibayin sang syudad sang Iloilo.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dugay-dugay, iga-check man natong connection natong sa atsang newsroom department. May baluan ta kung anong mga kalanmuhanan, no? Ang mga LGU na nag-deklarar sang suspension of classes man mga ka-K5. Now, sa sining adlaw, kay halos grabe ang pagbundak sang madamol nga ulan. Now, nagsugod din kagabi do mga alas 9. Now, dugangan paging nga nag-brown out man. Now, dito sa ibayin sa may Banua sa Pavia, nag-brown out kagabi. Pero mayo lang kay hindi man tama gid kalawig.

0: No, nagbalik man ang power pagkatapos ng alos mga 15 minutes siguro. No, nagbalik man ang power. Pero dito sa mga syudad, sa Iloilo, pilasinig ka mga lugar, kag mga dalano naton, na liwat nga ginsulob sang tubig baha.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tindiri sa aton na may mga lugar subong nga mataas ang yapon ang tubig sa pila naton ka mga dalanon. Kag mahimo, iban nga tubig, nakasulod na sa mga panimalay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tindiri sa ibayin sang syudad kag probinsya sang Iloilo, grabe ang epekto, no? Hangin na bagat palang eh. Pero may ginamonitor kita ang isa sa nika low pressure area nga ari sa sulod sang ato Singapore. Kag ang iya sa nga tsansa nga ma-develop ini sa isa sa nika bagyo, yara sa medium chance mga ka K5. Buot sa lingon, 50-50 na nga ma-develop ini na sambit sa low pressure area. Kag once ma-develop ini, pagkatawagon ini nga Bagyo Neneng.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero ini mapaglan-ulan nga ato sa eksperyensya na mahimo ayan kay pabaskog ini. Na sa aton sa nga low pressure area sa sulod sa aton sa nga Philippine Area of Responsibility.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Dito sa ibayin sang Metro Manila, mga yara sa 201.7 millimeters ang nagtupa nga ulan dito sa may Metro Manila. Kag halos pila ka malugar dito liwat mga nagtaas ang tubig baha. Kahapon nakibot, nahinali lang bumusdak ang madamol sing ulan. Bisan diri sa ibayin sang syudad sang Iloilo. Pero wag gito maglawig, kag kahapon ganit nang imapaang man, no? Pag ulo adlawon, ang aton sa ning temperatura. Pero pag abot sa kagabi yun, no? Halos, no? Wag na itong expectar, nga ambo sa ning baskog, kag pagbundak sa madamol nga ulan, diri sa ibayin sang syudad kag probinsya sang Iloilo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: T-base gani sa pag-asa ining 201.7 millimeters nga pagtupa sa ulan dito sa may Metro Manila nga na-record nila sa sulod sang 5 si kauras. Halin alas 9 sa agad, tub-tub alas 2 sa hapon, mga ka-K5 na ang ining 201.7 millimeter nga pagtupa sa ulan tugas ang hangin na bagat, daw halos na tunga na ini nga pag-ulan ni Ondoy sa sulod sang 24 oras.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Okay, kumusta naman ang mga flood control project na sa ila sa ninga nga lugar? Pero ang bal sa nga kilala naton, na doon ako sa may gabain sa Nabuta City, sa may flood ang area, na dumayo na ako ng flood control system nila, mga ka-K5. Istorya natin dugang sa atos nga pagpangalagad. Sa isapiyak nga linya, makaupo na ito ng atos nga connection sa atos nga pag-asa para sa pikulisin nga sitwasyon na sa atos nga panahon. Ka-K5 John Aluhado, kapulo at pangalan, partner. Na, Engineer Rolly Cuenca, mayong aga.
2: Sir, mayong aga sir, kahit sa akin man yung mga talpalamati. Yung muna itong latest to the update sa Bunga Adlaw, August 18, year 2026. So sa karon no, may sakit ka low pressure area nga ginamonitor sa sulod ng ating nga Philippine Area of Responsibility. Dili ni ton ni siya na sepratan 1115 kilometers sa may east of Northern Luzon, kag may isa pa kita ka low pressure area no nga ginamonitor naman sa 295 kilometers sa may west northwest naman ni siya sang Lawag City, Ilocos Norte. So sa karon no, ang hindi nga mga low pressure area wala ini sila sang dalagang epekto diri sa aton sa may western Visayas, apang ining southwest monsoon or habagat ang nagaepekto subong sa may Luzon kag Visayas. Diri sa aton sa western Visayas, so generally maka-experience kita sang magalumon nga kalangitan kay may mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-oobdala sining southwest monsoon or habagat. Kasarangan tubtob sa mga baskog aton nga hangin dika na bagat na nakatungdan. Magdala ini sila sa kasarangan tungkol sa mabalod ng mga pagbalod sa atong kadagatan. Forecast temperature naton nila sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton, mag-abot lang kala 5:40, mag-atunod din siya alas 6 tropic, karon sa Kasisima.
0: Engineer Cuenca?
2: Yes, sir?
0: Sir, ang ining duwagi ka low pressure area sa sulod ni Sangpar naton?
2: Yes, sir. So, sa karong turno, ang isa almost sa pasulod na sa aton par, ang isa naman sa sulod na sa aton par.
0: Okay. So, hangin na bagat ang epekto sa aton, pero ining duwa ka ma low pressure area, why siya nga pabaskog ang hangin na bagat nga aton subunga? Na-experience siya ni Angel Cuenca?
2: Yes, sir. So, sa karon sir, ang ining mga low pressure area, no, nakita naton wala man sila sa ang direktang epekto sa habagat naton, no, pero if ever nga mag-develop din sila sa mga bagyo, sir, posible nga mag-enhance sila sa habagat naton, sir.
0: Sir, una kita sa sining low pressure area nga daw una niya nga sagwa sang parnaton ining ara sa area sang Northern Luzon, no. Ano sir, may chance ini ma-develop sa isa sa ka bagyo?
2: Well, sa karon sir, ang unahon nato nang sa sulod sang aton part, sir, no, sa may east ng Northern Luzon, amo ni siyang medyo malayo sa pungsod naton, pero ara ni sa susulod sang aton part.
0: Okay.
2: So may high chance ni sa sir nga mag-develop sa isa ka bagyo. Meanwhile, ang isa ka low pressure area sir nga ara sa may west naman siya sang pungsod Pilipinas, medyo malapit na ini siya sir, ara ini siya sa may Lawag City, pero nasagwa pa sa gyapon sang aton part, no, pero almost sa boundary man siya sa gyapon sang aton nga Philippine Area of Responsibility. And dili naman sir, based sa atong latest monitoring, may medium chance naman niya sir na mag-develop sa isa ka bagyo.
0: Okay, so ambala to ng isa ka low pressure area, dako ang chance, no, mag-develop ang isa medium, no. Pero kung lang tawon na to ang direksyon to pamatsagaw ganito, masugat anay sila sa ibabaw sa ni Inger Cuenca, hindi man?
2: Hindi man sir, medyo malayo ang ilang distansya sir. Ang isa nasa east, ang isa naman nasa west, no. So ang isa lapit na sa aton nga land masses sa Lawag City, ang isa naman medyo malayo ini siya sa aton, no, almost sa boundary sang par naton.
0: So either sa saning low pressure area once ma-develop sa isa sa kabagyo, laban-laban pabasugon sa ning aton sa ning hangin habagat.
2: Yes sir, sakto gina sir. So sa karon wala pa man sila direktang epekto, pero ang trough nila sir nag-epekto na sa may Luzon, no. But dili sa aton sa Western Visayas wala pa man sila sa direktang epekto. Apang if ever nga mag-develop sila sir, posible nga mag-enhance sila sa habagat nato sir.
0: Okay, so dere sa aton ang ning mapagulan ulan dala sa hangin na bagat. Mabaskog subong hangin na bagat sir.
2: Sa karon sir, medyo mabaskog ang habagat naton sir, but most likely ang mga concentrated sa mga pagulan naton yara sa may Luzon, sa western side sang Luzon naton sir.
0: Okay, sir, based sa pag-asa dito sa Metro Manila, kahapon naka-experience kita sila sang 201.7 millimeter, no, nga ulan, no. Diri sa aton sir, mabaskog, anong kumusta ang monitor naton, pila ka millimeter ang ginbukbo nga ulan?
2: Well, kagabi sir, no, medyo mabaskog yung pagbubo sang ulan sa ato, no. Although mahambal nato nini siya nga torrential na siya, no, kay madali lang ang mga inoras, pero madamol ang ginabubo na sa ato, no. So naka-record kita sir sang 103.6, no, ang millimeters nga ulan, no, umpisa sang alas 8 sang gabi hasta alas 2 sang kaagahon lang na siya nga inoras, no. But sa karon ang continuous pa sa gyapon ang pag-adapt natin kami mga may mga malaka pakita nga mga pag-ulan nga na record, no. But kahapon umpisa sang alas 8 sang gabi hasta alas 2 sang kaagahon naka-record kita sang 103.6 nga millimeters of rainfall sir.
0: Kung magambal kita nga 103.6 millimeter, anong buot silingon siya na, sir?
2: Magambal kita, sir, 103.6 millimeters of rainfall, meaning madamol na ini siyang amount of rainfall, sir. No? So, posibleng na ini, sir, magkakos sa mga pagbaha, especially given sa time niya nga ginahatag. No? So, within 4 hours, no, ang 103 millimeters nga rainfall is dako na ni sir, or may mga threat na ini siya sa mga pagbaha, no, especially sa mga low-lying areas naton kag sa mga urbanized cities nato sir.
0: Oo, pero ini nga basya naton for example millimeter, no, amo ning kadamuon or kabaskogon sang ulan naton sa ni Indian Cuenca?
2: Pardon sir.
0: Siling ko magkabal kita nga millimeter, for example paano ta mangin basihan ang ining nasambit sa ni nga pag-range abi sa millimeter sa ni Engineer Cuenca?
2: Well, magambal kita millimeter, sir. Amo na ni siyang height, sir, no? So, sa isa ka square meters, no? Halimbawa, may square meters ka nga area.
0: Mm-hmm.
2: So, may height ka nga 103 millimeters or di gani, may 103.6 ka nga litro sa tubig nga ginabubo sa isa ka square kilometers, no? Sa isa ka square kilometers nga area. So, meaning na, sir, is dako na na nga volume sang tubig, no, ang posible ma-experience ha, no. So within the square meters, no, so imagine no naton may isa kabi ka box, no, nga square meters ang iyang ano nga volume. So bubuan mo na siya sang isa ka litro nga tubig, so amo na siya ang isa ka 1 meters, no. So kung 100 na siya, sir, so meaning 100 liters of water ang ibubo mo sa isa ka square kilometers ng area.
0: Okay, kung magabal kita nga kwa na 1 millimeter.
2: Kung 1 millimeter, sir, butsilingon 1 liter na siya nga tubig
0: okay,
2: na
0: mo.
2: Volume ang ibubo mo sa isa ka square meters ng area, no. Pero kung magambal naman kita 100, meaning 100 liters of tubig ang ibubo mo sa isa ka square meter area.
0: Okay, so kahit ito naka-record kita sa 103.6 millimeter, so muna nga litro man ang ibubo mo sa isa ka square meters.
2: Yes, sir. Sakto gina, sir. No? So, kung imagine nato na, sir, sa impacts niya, no, magambal kita when it comes sa impacts na lang, kaya medyo ano ko siya kung imagine on gid naton. When it comes sa impacts na, sir, sa mga urbanized areas, especially, no, natabo kahapo, kagabi sa may Iloilo City, that's one of the impacts, no, kung may 100 meter or 100 millimeters
0: millimeter
2: of rainfall ka nga na-experience ha, no, within that span of time, amo na siya ang posible nga mga impact nga posible gina siya maka-cause sa mga floodings, no, and threat gina siya, sir, especially sa mga landslide and flooding areas natin, sir.
0: Amo na nga kung kaisa gina-compare ang pagbubo sa madamol nga ulan sa regular lang nga pag-ulan, kay minabasahan kita kung kaisa nga ining na experience nato nga pagtupa sang ulan daw halos isa na kabulan nga pagtupa regular sang ulan na sa ni Indirect Cuenca.
2: Kung i-compare naman siya naton, sir, sa regular niya nga ulan, although sa August naton, sir, medyo mataas ang threshold naton, no, nasa 350 plus kita or 350, approximately 350 millimeters of rainfall in one month, no, in a month of August.
0: Mm-mm.
2: So imagine
0: mga
2: na kahapon, no? Or kagabi, no, naka-record kita sang 103, so almost one-third, no, sang ulan ang ginbubo nato, no. So sa within that span of hours lang kung i-compare mo siya sa 1 month naton nga total.
0: Oh, so amo na kadamo, that's why nga may mga lugar kita nga hindi gid malikawan nga magtaas ang tubig baha sa General Cuenca.
2: Yes, sir. Sakto gyud na, sir, kay dako na ni siyang volume sang ulan, no, especially sa mga low-lying areas, no. So threat gyud ni siya kaga possible na nasa, sir, nga may mga floodings gyud na nga may mga scenario.
0: Sige. With this information, Engineer Rolly Cuenca, salamat kay gigluwat may aga. God bless na sa inyo sa pag-asa Iloilo.
2: Yes, sir. Thank you and God bless you, sir.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kid sa koneksyon naton sa ato nga local pag-asa. May duha sa kamay LPA nga ginamonitor na diri sa aton sa ning park kag ang isa manog sulod. Pero ang isa diri sa may right side, no, sa katos nga pungsod mahimo, no, nga ma-develop ini sa isa sa ning bagyo. Just imagine, no, ang ining madamol nga pagtupa sa ulan nga na-expansyon naton mga K5, no, inihangin na bagat pa lang ang LPA. Wala pa makapikto diri. Why pa sinigin na pabaskog? How much more pagid kung ma-develop ang ining mga LPAs naton laban-laban sa pabaskogon pagid sini ang aton sa ining hangin habagat.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amin nga uro aligma kita magtupa ang madamol sa nga ulan. Ilabagid kon na ang inyo sa nga lugar balahaon o kon flood prone areas. Bao ah na maga magbunog ang ulan, puro panilag kita kay magro alerto, ha, kay base blacky button kita, may bisita na kita sa aton sininga ugsaran o kun masulod sa balayta ang bisita ta tubig. Ha? Ay, kanamo usubong sa mga lugar nga mataas ang tubig ba? Dugangan pag kagabi, grabe ang pagpanaguob. Ha? Grabe ang pagpangilap. Amo na makakita kita kung gabi, do pamatsagan mo, do gina-picturan ka lang. Daw pamatsagan ko, do gapusing ka lang gag-picturan. Kaya kung gabi, ya, makitaan mo gid, no? Ang ining pag-tuhaw sang sining pagpangilat, mga kakifive. Daw makitaan tagin, labilagid ko madulom, no? Ang ato siya nga kawaan, makitaan tagin lang gakurit-kurit sining kuryente, no? Ang makita naton mga kakifive. Tagti siyempre, basta gani mabaskog ang pagkilat, no? May sunod na dayon nga pagdaguob.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero ang patag siya na sa during sa nag-eskwila kita, kung nagpamati ka mo sa aton sining science, no? Ang kilat kag-ang dagoob dungan lang na, no? Ugaling kay ulihin naton mabatian ang daguob kay suno sa aton sining mga manunudlo ang lights is faster than sound, no? But silingon ti bakit antaya kag ang pagpangilat pero ang daguob ulihi ta lang kay ti nagatravel pa siya mo, that's why nga maulihin naton, no? Nga mabatian ang ining daguob.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik ta, iga-check naton si K5 Karen Badilla. No, iga-check naton kumusta ang palibot sang syudad sang Iloilo. Kay pagpadulong ta diri sa estasyon, no, maka-experience gyapon kita si mapagtupa sa ulan kag may madala nun kita nga mataas ang tubig baha. Kag kun balita lang pag-istoryahan ba ko damo sa mga balita gapon yung nagkalnabo. No, kaysa nagligad siya rin nga adlaw. Sa may banwa pa lang sa Kabatuan, tatlo ginya ka mga insidente ang nagkalnabo. May isa dito kay estudyante patay matapos na nalapakan ginsang CBL. No, kay doon ang agaw linya ang ining estudyante nga nagdala sa motorsiklo. Medyo kurukurbada ang dalan, tiko kaysa ang maniubra mo na alang-alang ng head. No, pagliko mo kung kaysa malangan ka, ah, malaksa mo ang piyak siya ni, nga dalang ka dumadasing gabi ang dalagan sa sinasambit siya ng estudyante, makitaan taman, no? Sa CCTV footage sa piyak nga bahin, barangay kapitan sa barangay Duyanduya sa Ibanwa sa Kabatuan, no? Nagpaniro, bago duwanin ko nung kabeses nga amo siya ni ang natabo, ano hubog si kapitan? May pagkautok pulbura man si kapitan ba? No? Galahin matsyag niya kung di ka pa lupo. Maswerte nga ang iya sa nga gintiro, gintarget, wala maigo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Hindi lang na, may isa pa yung kalalaking nga hubog na sapuan sa idalom sang taytay sa Ibanwa sang Kabatuan. Na, tibasi, pagpati nila tungod sa kahulugbon, nahulog ining nasambit siya ni nga biktima.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Makuha magkita update karon sa may K5 News FM Sara naton kay subong ining bana nga nagpatay sa yakuglingon nga asawa at large sa Gyapon. Masubo ining istorya, luyag nga magpakigbulag ang asawa pero ang bana hindi magpasugot. That's why may damo istorya. Hinunusan sang 45 caliber pistol. Tiniro sang pilakabeses ang iasawa patay. Ang ining insidente kadungan pa sa pagsaulog sang kadlawan sang ila sa nga bata.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag may grade 8 man nga estudyante. Ang grade 8 ni second year high school sang una. Mga pagidaron guro, mga 14, no? 13-14. Ang ining nasabi siya estudyante, upod ang 29 anyos nga lalaki. Nasiplatan sila sa isa ka abandonado nga balay, no? Nga may ginahimo nga kamalamalahan. No? Ti dakop ang ining nasabi siya ni nga 29 anyos nga lalaki. Pero suno sa 29 anyos nga lalaki, ang ining grade 8 students, Iyakuno Kahagugma.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Grade 8 students, minor di edad. Istoryahan tani, no? Kung may relasyon ang isa sa nga may hamtong ng edad. Ara na sa legal nga edad, no? Ining lalaki ba tinoy bi anyos? Ang grade 8 students minor. Hambal sa pulis, may relasyon kami. Pero nga agin dakop, kagin priso, ang ininasambit sa ni nga lalaki. Bantay sa ato siya pagbalik. Pagkatapos, aplikay importanteng mapahibalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
5: DTX-500.
1: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX-500.
1: Ang DTX-500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
1: DTX-500.
5: Masaligan.
1: Epektibo.
5: DTX-500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX-500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy?
5: DTX-500.
1: Ang DTX-500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
1: Sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX-500.
1: Masaligan.
5: DTX-500.
6: Good news!
5: Good news!
6: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsul? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
10: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
11: Miss si Alana Pacardon Barapa.
12: Ko si Joshua Darin Villavion.
13: Ni si Kirby John Panes Agravan.
10: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
1: Pantayan!
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Dali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
16: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
19: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga

0: Lagi ko pang damo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasumpay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplanta na.
7: Ganito ako.
8: Tigasin.
7: Tigalapa.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko.
8: Ang extend.
7: Supplement for men.
8: Cortez.
7: Tapos ka ng maligo.
9: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanubo.
7: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
7: Yung may D3.
8: Mabakat sa mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
7: Yung may D3.
8: Mabakat sa mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
7: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Pabalik mga K5 sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Martes edition sang Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Nagdo sa aton nga oras alas 5:09. Sining malain-lain nga panyempo, no? Ining mamabaskog sining nga ulan, no? Kung mabasa ka sini laban-laban kunhina resistensya mo. Kwan kao, dakpon ka sang trangkaso, no? Hilanat, ubo kag sipon. Dapat pabaskuntan sa immune system. Mag-inom kita sang combination sang The Power Trio. Ang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Kag subong man ang Mighty C, alkaline base ka vitamin C. Kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Inita na mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang-Uy sa Klinika de Alternativo Medicina Dwellness Center. Mabakal ni mga klinika products sa mga klinika outlet. Diret sa may syudad sa Iloilo sa Dalan Ilopez sa tupad sa St. Robert's International College sa hilira sa Robinson's Place, Haro. Sa may bayin sa First District, ang ato sa klinika outlet, yara sa barangay Baybay Norte, na sa tupad sa MCR Agriventure. Kag subukman, no, sa may barangay poblasyon Ilawod sa syudad sang Pasig, klinika outlet naton sa Coastmart Kalinog. Ang klinika outlet naton kag dira sa may Quinto Distrito sa RGM Building, barangay Apulista sa Banwa sang Sara. Ang ato sa mga klinika outlet mga ka-K5. Kung malayo ang klinika outlet, mabakal ni mga klinika products na nagapangunang mabuti ka pharmacy sa inyong lugar. Kaya pwede kang ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
7: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Kay Boss Jestro, mayong aga. Kay sa Ricky Manaay, med ayag ging aga na sa may Bangga Kabo. Sa may Mandoriaw, no? Lupad ko nung atop ni dato na sa Ricky Manaay. Alas 11, midya, paggabi. Baw, timbasaan ka muna, sir. Kay Ma'am Teresa Alcunada Ridunda, good morning. Kay Alberto Norbing Lorino, no, good morning. Kay Sir Alan Ortega Tukuyo. Kay TJ Doing Zone, good morning. Kay Ma'am Bings PSJ. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay Sir Ray Tacleon. Good morning sa New York City kay Sir Danny Jumidis Agpalo, may dayod ding aga, no? Kay Sir Francisco Mampula, kaluoy mangumata kag mangisda, no? Ang sige sa nga pagtupa sa ulan. Kay Ma'am Juna Salbo, good morning. Kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Regina Balasabas, nagamonitor sa may barangay Lingkod, sa may Banwasang Dingle, Iloilo.
7: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Kumusta ang palibot sa syudad sa report niya? K5, Karin Badilla.
7: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
6: K5, Enric po, may pilasubong, no, ka mga porsyon or dalanon diriya sa syudad sa Iloilo ang ginadanaw-danaw na K5 Rick. Mangodya sa wala untat nga pagbubo sa mabasko nga pag-ulan, humalinya ka gabi. K5 Enrico, tubtob subong niya nga kaagahon. Ang aton subong nga location diri kita sa may Haro, kung hindi kita magsala, balabago pa ni K5 Jason, no? Altachera na, sa Altachera.
13: So ang Altachera, duwane kakwane, kabarangay sa Kopyay, dar area sang Balabago, pero do pagwa na kamuda kay 5 Karen sa highway naton.
6: Ay hindi, pabago lang kita sunod kay 5 Rick sa Altachera.
13: Kwan pa na eh, sakop pa na sang barangay, ano, Quintinsalas? Ang phase 5 na sa Altachera, oh.
6: Oo. Di sa subong, diri sa area, taway di ginabaha or ginadanaw kay 5 Rick, no? Pero dito kaina, sa ginlabyan naton sa may Kubay, then may isa pagid ang sa subdivision, iba na sa may Land Heights 4, K5 Enrico, nga sakop sa Balabago. Dito, no, ginabinaha to subong, or naga, lalap-lapaw ni sa buko-buko K5 Enrico, bangod niya sa pag-ulan.
13: May mga palimalay, di ako nung nasulob, saan niya tubig baha sa barangay Kubay, K5 Karen?
6: Oh, may ara K5 Rick, especially kagabi, pero tina-rescue naman ni sila sa aton nga mga responders kag Philippine Coast Guard. Kagabi, gani makita ang K5 Rick, ang mga katapos ang Philippine Coast Guard, nagalakat-lakat sa dalanon, especially sa distrito sang Haro, nga may mga bit-bit ng mga salbabida, kag iban pagidong ng mga rescue equipment, ay bangod niya madamo kagabi ng mga panimalay, especially sa Haro, ang ginpangsulod sa baha K5 Enrico, bangod niya kagabi, gani kung hindi kita magsala sobra 10 minutes K5 Enrico ang pagbubo sa mabaskog diriya sa syudad sang ulan, kung pagbubo sa mabaskog ng ulan diriya sa syudad sang Iloilo, K5 Rick, dumduman ko kagabi.
13: Oh, may dala pa na nga pangilat kay pagdagoob K5 Karen?
6: Yes, correct. Correct.
13: May area dira sa Altachera nga pamatsagan ko, basta gani magtupa ang ulan, susa. Taas na yun ang tubig, baga lapit-lapit sa tunga-tunga sang tuhod mo kag buko-buko mo K5 Karen? Amo na nga area dira sa Altachera, pero may mga porsyon na doon subong na sa Altachera na nga sang unag na baha, pero subong waay, nakayo na wrong drainage system K5 Karen eh?
6: Pila na di gani kadala no nila ang naagyan ta K5 Enrico, pero why sang pagdanaw, unlike sa iban nga mga barangay K5 Rick nga kaga kung di ta magsala sa may isa diri ka barangay, pero ipa-verify ta nino kung diri sa Haro man o kung sa Mandurriao nga labot hasta sa dughan K5 Enrico ang baha tuya kagabi, amo ni nga gin pang rescue sila tang Philippine Coast Guard K5 Enrico.
13: Di ka mga taga-dughan niya, K5 Karen, na dalom na niya.
6: Amo gani?
13: Kag-dipindi, mas kataasun sang tao, may araman nga taga-dughan mo, pero sa iba niya taga-lumapaw na K5 Karen?
6: Yes, K5 Rick. Okay. May ara kita dira gani ba si pwede ba lang ma-play ni K5 Paul kay ti dira sa area ta K5 Rick why man na di ginabaha. Dito sa may Lapas Kagina, sa may Wirvana pagadto dito sa may Lapas Plaza, paliko sa may Burgos K5 Enrico, nagaamat-amat na especially dito gid sa may Lapas Plaza K5 Enrico Kagina pwede pa tumaagyan sa sang salakyan, pero kung magsigisigi ni pagbubo sang pagulan kag kung magdalong pagid like maglabot sa gutter K5 Enrico, te ang iba naton nga mga motorista nagalikaw na K5 Enrico kay timbuday na parehas sa naligad bala nga nagulan-ulan man tapos nagbinaha man K5 Rick, ang iban why na yan nagpursige nga magagi dito sa may Lapas Plaza kay bangod nga tama na no kadalom dito ya ang pagdanaw sa nasambitan nga area dito sa may Wervana halin dito sa may wait pa na check no sa may Lapas market gid ayon pero ti posible nagabinaha naman to kay dito gani sa may ano ba na sa may Wervana Street kay 5 Enrico sa may gina parkingan na da sa mga tricycle going Baldoza lapaw naman sa gutter ang pagdanaw-danaw dito ya subong ya nga kaagahon kay 5 Enrico.
13: Oo. So dapat talong lang gid ha kung may mapilas kita gid maglusong sa baha kay basigwa mo na leptospirosis kay 5 Karen.
6: Oh, panginaw gid nga daan ka gano ang alcohol.
13: Oo. So mo na so kumusta ang pagtupa sa ulan? Di pa na liti pa kay 5 Karen?
6: Wala na, sa subong may wala na ay oo may manipis tama kanipis lang gid kay 5 Rick no pag ano ang mabaskog ang pagdapya sang hangin kay 5 Enrico kaya pagbubo daan sa mabaskog nga ulan gulpiada tapos mga siguro mga 5 minutes buboan niya ka tapos mauntat naman pag dugay-dugay mga pilahan naman ka minutos kay 5 Enrico mabubo naman balik.
13: Oh, amo ning footage mo nga ginpadala diri sa ato, namo ni sa atubang sang Lapas Plaza.
6: Yes.
13: As usual, daw hindi na kita matingala. Daw na mo kitay ka rin. May pagmabuhi tada ka mga isda dai. Di ba ikamay makita ang isda nagtalang da?
6: Wala, pero sa nanigad, si K5 Alira, may pantat ko nung nakita.
13: Wow. Di ba yung may gindakop ba? Wala ko gindakop ito, kag... matipaslong kablabaw dako ging kwan nga all key 5 Karen. Sige. Amaning sitwasyon sa palibot sang syudad tabala ko damo ka balita sa isa ka lugar to sa Ibanua sa Kabatuan tatlo itong balita key 5 Karen.
6: Yes, tingob-tingob gid ang ko gani sa kay Hepe sa kay Police Captain Meriden Herbolinga. Si ko ma'am talaga salang kamo ni ka balita pero tingob-tingob pa ba kay ano ni why mag 12 hours kay 5 Enrico ang tatlo ni ka balita nga nagluntad dito sa ilayang nga barangay. Una diri ti atong kapitan bala sang barangay Duyan-Duyan nga si Cap Alfred Cabar o ano ni o Alfred Alfredo Cabar Jr. K5 Rick ano na ni siya nakahunong na ni subong sa Kabatuan Municipal Police Station matapos ini siya gin nagsungka siya man mismo nagsungka sa kapulisan ta kay bangod gin reklamo ini siya sang apat ka persona nga nagpaniro sa tong tinalikdan nga gabi K5 Rick no August 15 sang gabi dito sa highway or sa tubang gid mismo sang barangay hall sang barangay Duyan-Duyan ang natabo diri suno sa kay Captain Herbolinga kay 5 sa subong nagabubo naman kay 5 Rick no mabaskog na pag-ulan diri sa aton suno sa kay Captain Herbolinga kay 5 Enrico ang ining si Kapitan Cabar nag-ano ni siya, may naglabay ni nga motorsiklo, nag-aangkasanay dito sa tubang sa barangay hall. Ginpara niya ni, ha? Ginparahan niya ni K5 Enrico ang nag-motor. Pero sa unhan pa lang, nakit-an na sang duha ka persona nga may ginakuot si Kapitan sa iyang bulsa. So naglikaw na ni dayon ang duha K5 Enrico. Paglikaw sang duha, at iway gid yan nagpasubali si Cap gin palukpan niya sa gihapon ang ining duha ka persona after sina kay 5 Rick may ara naman sang isa pagid ka motorsiklo nga naglabay nagaangkasanay kay 5 Enrico magkahagugma ini gintiro man ni kapitan ding ini apat ka persona nagpadulong sa Kabatuan Police Station kag report ang natabo kag may ang lain lang di kay 5 Enrico kasi may nakakilala nga ti kapitan siya amo to ka after pagreklamo ni sang duha ka sang apat ka mga biktima nag have pursuit operation or ginpadulungan sang kapulisan ta ang area pero wala na si Cap amo na nga nag have pursuit operation sila pero pagkaaga mga alas 7 ginabanta alas 7 sang aga kahapon kay 5 Rick nagpadulong sa police station ining si Kapitan kag nagsungka siya sa aton nga kapulisan. Tingin pamangkot siya sa kapulisan ta nga anahimo niya na ang sabat niya sa aton nga mga pulis wala siya kadumdum sa ginhimo niya K5 Enrico.
13: Ay sus!
6: Na amnesia.
13: Ano kainom si Kapitan? Kung makainom nang malipaton si Kapitan? Nabudlay na K5 Karen? Kung makainom gawa malipat si Kapitan tapos basit nalipat man siya nga naniro siya, wa iman?
6: Oo, nalipat siya kay kag suno pa diri sa Hepe. May mga previous record na ni nga daan si Cap kay ti last year. Amo maning natabo kay 5 Rick, hubog siya ng tiro man siya kay 5 Enrico, ginkasuhan siya sang attempted homicide kag illegal possession of firearm. Mm-hmm. Pero nakapiyansa. Isubong, amo naman ni naliwat naman kay damo ni nagareklamo si Yay nga kun mahubog siya, nagamaoy siya kay 5 Enrico. Tisubong ang kaso sa iya, attempted homicide, multiple attempted homicide, kag illegal possession of firearms. Kaya ang iya ni nga 45 caliber pistol kay 5 Rick, nga ti iya man, pero hindi lisensyado suno iya sa kay Captain Herbolinga kay 5 Enrico.
13: Oh, ti another case naman kay Barangay Kapitan na sa Barangay Duyan-Duyan, ni Budlay Gli makainom na kay 5 Karen kay may ang iya paminsaron ginakuan, ginalikupan sa malain sinang espiritu. Anong ininom ni Kapaw? No? Basikon na lapadbla? Budlay, ang paminsaron ni Kapitan ko makainom kay laing espiritu gasulod siya kag may pagkautok pulbura. At ay damo kaso, pangatubang tinuwag ito nagfile nga kaso, ito mga kapamatanon kagatong magdubyahan ay kay 5 Karen?
6: Yes, correct. K5 Rick.
13: Sige, ano pagidado may sudyante, pagid ang disgrasya man sa kabatuan, patay man kag may hubog mada nga nahulog sa taytay. Ano patay man nahulog sa taytay?
6: Yes, correct. K5 Enrico. So, no, so, tani sa may aviation student, alas 7 imidya inikahapon na tabo K5 Rick. Bali ang ining victim nga 22 anyos na si alias Mel, halin ini siya sa ilabalay sa may barangay Hines Patag, daraman sa Kabatuan, nagamotorsiklo. Pagdulong diri siya sa syudad sang Iloilo kay para mag-eskwela kontani kay 5 Rick. Then ang ining CBL o ang Kalinog bus line halin diri sa city going ang direction pa Haniway kag may mga pasahero ini siya o galing sa may Tigbawan Road dira sa may Kabatuan dai lilikuo na daor pa kurban daon bala kay 5 Rick. Oo. Then after sina kay 5 Enrico sang mapaliko na ang ining estudyante gulpi lang ang iyang agi nag ano bala do naglapaw siya sa linya niya kay 5 Enrico tinatimingan man niya ang ining Kalinog bus line lapit-lapit lang gid ang ilang nga pag sugat anay kay 5 Enrico so bangod sa natabo na lasakan gini ang victim sang natumba siya sa iyang motor kay 5 Enrico. Koti patay gini ang first year aviation student suno sa kay Captain Herbolinga ginahulat ang desisyon no sang family kung ma-file sila sang kaso o kung hindi pero suno sa kay Captain Herbolinga nakita naman ni sang pamilya ang CCTV kag dito ano man bisan tuod yung masakit sa part nila kay 5 Rick no pero makita nila sa CCTV nga pay ang ining himata nila ang nakalapaw sa linya aksidente no nga naglapaw sa iya nga linya kay 5 Rick
13: why makontrolar sa kurbada nga dalan kay kung isa lang alak na dasig lagan mo hindi makontrolar pangagaw kay laksam no ti yes. Ang CBL ara no blind spot why makita so bunggo gid patay gid ining nasambit sini nga estudyante. Ang ining nahulog niya, kumusta ni K5 Garden? Why may foul play? Abig nalang taong kabatuan municipal police station?
6: Yes, K5 Rick, no? Kag dito nag-agree naman diri or bato naman, no? Sang pamilya nga wala sang foul play ang ining kamatayon sang 37 anyos nga lalaki dito ya sa may Purok 5 barangay Inaka, Kabatuan. Layo-layo inigali klase ka barangay K5 Enrico. Patama ka suludlon especially ang Purok. Ang kagapon pagganto daton dito sa area K5 Rick nakapamangkot kita sa iban nga residente dito kag according sa kay Ma'am Redina ang na-interview ta K5 Enrico sang August 16 sang gabi siguro mga pasado alas 10 suno sa kay Ma'am Redina ara ni siya susunod sang balay nila kaya iyan nga balay ano lang yun, ang siguro mga 5 to 10 lang K5 Jesso, no? Ang kalayoon dito sa may taytay nga ginakayo. Then nabatian niya, ining si alias JK, nga din nag-akumod-kumod K5 Rick, mga tunga sa oras ang iyang akumod. So posible, suno sa kay Ma'am Redina, nag-apungko siya dito sa may gutters ng taytay nga wala sang railings kaya ginakayo pa eh. Then ang ining si alias JK, isa man siya sa nagakayo dito yung sa taytay K5 Enrico. Kaya kung kaisa, kung mahubog siya, pirmi na da siya, nagapaligo sa suba K5 Enrico. So posible, suno sa kapulisan ta, nga bangod nga hubog ining si alias JK, ginalantaw nila nga nahulog ining victim dito sa taytay. Iti pagkahulog niya, ang iya da yun nga tupan, K5 Enrico, simento.
13: Ah, simento? Oh,
6: simento,
13: wow.
6: Oo, flat siya, flat.
13: Oh, duga uba pa rin kay 5 ka?
6: Oo, gauba pa siya.
13: Lapit malang taytay sa ila lugar?
6: Layo ni ang iya nga balay kay dito pa ni sa Takason, pero may mga panimalay dito sa Panibot. Kaya muna nga may nakabati sa iya sa ang gabi, antes na siya nahulog. Nga din nagakumod-kumod siya, kaya tiara siya sa ano eh, sa impluensya sa makahulubog nga ilim noon kay 5 Rick.
13: Okay. So, leksyon ni kay 5, Karen, ikaw magpatama, ka kainom kay basit tumalang kaw, kag may mga alagyan kada nga mahulog ikaw, ti amo ning kuno ihimplo, pero ti anong tay patay gining biktima kaway masang foul play nga ginalantaw ato sa pulisan. Salamat ka K5 ka.
6: Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News Up.
13: Salamat kid kay K5 Karen Badilla. Grabing mga insidente ito sa ibanwas ang kabatuan. Tatlo gid ka mga pulis sa report, no? Ang nagkalabo dito, may binungguan sa CBL, gamotor estudyante, patay. May hubog na ulog sa taytay, patay man. Kagining utok pulburang klase kapitan, na budlay makainom, kay ang iya sa paminsaron, na ginakontrolar na sa espiritu sa agwa di pataranta. Iswerte ito kay may maigo. Ikaw lang na, bigil akat nakat, timutipingan, timunikap kag maniro. Ay budlay ni, na, ti, ano ni, ma-extend pa rin ang iya sa pagpangalagad kay daw mabaskog yung ring-uring nga daw. Ma-extend ginang barangay kag-eske election.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
13: Ay, kanasig ligid sa oras. Pero pasiplat ang dalit lang gini. Ang ining natabo kapon nga impeachment trial subong. Suspendido wise ang impeachment trial subong. Kay grabe ang ulan dito sa may Metro Manila. Pero kapon ang naging na... state witness, no? Makabig niya hostile witness. Nag-presentar sa prosecution amo ni si Anay, Office of the Vice President Special Disbursing Officer. Ining si Gina Costa, no? Nga hindi kabalo magtinagalog. Pero sa nagligad ni may record, to kabalo mo sa magtagalog. Pero mas okay magayon sa aton. Doon kayo may insidihan ta kita nga Ilonggo kay daw ang hambalanon dito sa Davao. Dumamo man sa aton. No? Pero kapon, no, ang ining nasambit sa ni nga 125 million pesos suno sa iya, no, may mando alin kay Vice President Sara Duterte.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
13: Ang problema siya na kay siya ang disbursing officer, no, ginatugyan niya sa kay commanding officer kag security officer Colonel Raymond Dante La Chica. Ang ining nasabi siya ginpang withdraw nga kwarta nga 125 million. Ginpakita pa ito gani mo. Pinagi sa EI. Siniya amuning plastada sa pagbutang sa bag sa 125 million pesos. Siniya kusta siya daw ang amugid. Tinitanan ang ining mando aling kuno Vice President Sara Duterte kagihatag ang kwarta kay La Chica, no, para i-incash ini mga kaki-five. Nati sangya dito ang ining nasambit sini nga hostile witness, no, ang ining paghambal nga lindismo kuno ang mando kay Vice President Sara Duterte ining pag-incash sa 125 million pesos mga kaki-five. Nati ginambal man, no, madumduman naton isama sa matistigo ining si Commission on Audit, State Auditor sa Ilen del Campo. Ginambal sini, no, nga may mga kwanto lain-laing kag daw hindi ordinaryo nga mga ngalan ang nabutang sa acknowledgement receipt, no, nga pinangatagan isang confidential funds. Madumduman yun eh ining ngalan nga sanday Beverly Claire Pampano, Mateo Queso, Nava Santos, Sala Kasim, Rina Piatos, Xiaomi 8, Nakabaton man si Jay Camote, si Miggy Mango, si Kukoy Villamin, si Consticonor Idrian, si Anilit Camille C., si Christine Paulgate Estrada, kasi si Denise Tanya Escudero, pati halos mga 125 million ang ining nasabit sa nga pag-disburse ang kwarta nga gina-question the time. Sa ano ang disbursing officer? May pagka-Superman? Just imagine sa isa ka adlaw pituya ka area. Na no, hindi lang sa isa ka area sa Visayas sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Na no, nakapanagtag sang kwarta o kung naka-disburse ang kwarta nga kontani ay maka-disburse lang gidiri ang disbursing officer. Kaya no, may pagka-Superman? Pilato ayan ka kadasigon sa gitsakyan sa nga makalabot sa isa sa kalugar nga pito ka area ang makantuan sa isa sa rika adlaw.
14: Balitang KK5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
13: Pagbalik naton, makaupo naton sa K5 News FM Western Visayas. Nakaga K5 News FM, man, Negros Island Region na ito sa K5 News FM Bacolod. Pagkatapos sa plikiportante ng mapaybalo, paliwag standby.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Champion.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabangang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: So una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga pani.
10: Salamat gid sa DTX
6: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Pabalik mga K5 sa atong sininga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.

0: Kapangapinang tanan! Nakainit na tubig! Mga pi kita, dapat healthy nga kapi ha! Nakakapi ka na, nakadetox ka pa kung imnonyo ang Detox Coffee Mix. Available gida kay tita rin na mapada sa may Barangay Rizal po sa Dikamay Kalanan. Kay Manang Veronicada, good morning! Tita Rina sa makabataan, sini namin naman yung tita Rina. Nagkwanasbong nagaluto sa buruso nga sabaw. Sinabawan niya is available na kay tita Rina. Good morning na daan. Kay Sir Romel Palmares, good morning also. Kay paring Francis Sir Saba sa Barangay Pandak Pavia. Miyembro sa Agpauto Udara, halong sa pagbiyahe ha. Madurudanlog ka mabasa-basa dalanunta. Kay Sir Edgar Badbado, nagkapangag. Hangag ng si Gina Costa. Amo ka nito mabal antagin no? Kaysa nagligag at tinagalog, subong dupan sa gano'n, hindi kayong chinde katagalog. Kay Sir James Campbell Militar, pamilya Campbell, kami talk family, dira sa may tinukwan ding lake. Good morning, kagsasawa ni Sir James, nga si Ma'am Analiza Kamitok. Gamonitor gid, sa ato siya pagpangalagad. Kay Ma'am Rosemary Agramon, sa Ibanuasang Banate, kumusta naman chimpo? Kag sumuman kay Ma'am Anli Bahadi, good morning, kay Francisco Mampula. Sinabi rigod yung kapitan, sir. Nami pitkon, dulunggan niya. Namo ganit, umaigo ka lang to, nalipat siya. Anong klase kapitan naman? Basi ko ng pundoy niya, basi lipat naman gastuson. Okay, check naton ang koneksyon naton. Una kita sa aton sining sister station sa K5 News FM, Antique. Sinong partner, tambalang Nismar. My Ludi, good morning. Okay. Why pa? Okay, si partner, aral sila nag-hulat si Daddy Babes to nag-panampuay na. Unahon ta check! Ang Bacolod! Bacolod na hon ta. Ito ko namin kayo home ni Daddy Babes. Si Robert, no seryoso. Good morning! Sa K-5 News FM Bacolod, bilog na Western Visayas. May dayad nga aga!
1: May dayad nga aga mga ka-K5 sa atong sininga mga sister station. Mayo ang tao sang K5 kung sa atong sininga kwan, Antique. Mga ka-K5, but kung hindi mo siguro mamonitor daay, no?
2: Seryoso, kuya ka-K5, mangod nga sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pinakadako nga budget sa LDO, subong na natabo sa atong pinalangga nga mga presidente.
1: Meron na may hugot sana. Sige, campaign signal mo rin pang si Raek, dire sa sunod sa Bacolod, back to you.
0: Mabulubog daw nga kagahon dili sa amod. Umalin sa may Bacolod, sa iluhan na to, nang ato sa koneksyon sa may Antique, may Ludi, ang tambalang ni Smar, may rayad ginga aga.
3: Arana, batian na kami. Good morning, Sir Rick. Good morning, Iloilo. Good morning kay Febo Sir Visayas sa Negros Island Region. Medyo mainoranan ang amon kadya nga aga sa probinsya kang Antique. No worries kay naka-mighty siren kami para baskag amon immune system. Balik ka rin mo, Sir Rick.
0: Baskog ya signal sulod sa Antique ah. Halin sa Antique sa Iluanta ang aton sering sister station sa Mikey 5 News FM Kalibo. Paulilong kalis SM Jubert. Sir Michael, good morning.
4: Sir Rick Iloilo, good morning. K5 is in Visayas, good morning. Negros Island, good morning. Matugnaw nga aga kay grabe ding waswas ang ulan sa amon kagabi. Pero no worries man kay naka-DTX Coffee Mix na kita. Kag naka-mighty siya. Champion ang signal. Manayan na yan ang tiyempo. Dibalik sa'yo mo, Sir Rick.
0: Nakapakapiman DTX Coffee Mix ha, para ma-init-initan ang tiyanta ton sa mabubugnaw siya nga tiyempo. Sa Iluanta sa K5 News FM Capiz, kay SM Jubert, kagdiriktan lang sa mga balita para dudiritso kita. SM Jubert, good morning!
5: Good morning, Sir Rick. Good morning sa ating mga kapdanan sa bilog ng Western Visayas and Negros Island Region. Mga nagapangunan ng mga balita din sa amon probinsya. Sa maulanon nga kagabihon, mga ka-K5, mga nagapangunan ng balita, mga kauturan, na ginlubong na ang miyembro sa Philippine National Police. Matapos mga K5 nga nalutangan sa isa ka-KTV bar, diri sa may Pontevedra, Capiz. Kahapon na punan sa kasubo ang nasambit nga kahiwatan sa pagdulong pinagiman sa mga nagkalain-lain nga mga hepe sa kapulisan. Kagsamon sa nga provincial director sa Philippine National Police, diri sa Banwasang Pontevedra, no? Ginakasubukid kag ginapangayo sang pamilya nga madakpan ang suspitsado nga naglutang sa iya sini nga bana nga si Police Captain Ampus mga kakifin. Samtang dugang pa nga mga impormasyon kag balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, isa ka grade 3 pupil sa may banwa sa Hamindan na lumos kahapon nga adlaw matapos nga nagpaligo sa suba sa poblasyon Hamindan Capiz mga ka K5. Ginakilala ang biktima nga si Alia as AA, no? Ini siya ang grade 3 pupil kag upod man sa yamay nga nagpaligo sa suba mga ka K5. Ugaling kay ti naalang-alangan na kuan ini na lunod sang mag ilog ang mabaskog nga tubig sa nasambit nga area mga ka K5. Ang amon diri nga landfill sa sulod sang Rojas ga problema si Mayor Ronnie Dadivas kay dali na gidula mang mapuno mang kakabyanan ang amon sini nga basurahan diri sa sulod sang Rojas sa kadamuon sang basura adlaw-adlaw mga ka K5. Nagahiniyo sa mga pumuluyo sa koperasyon sa nasambit iya nga problema karon diri sa sulod sang Rojas. Amo na man nga pangunang balita diri sa probinsya sang Capiz kag sulod sang Rojas. Back to you, Sir Rick.
0: Salamat kid kay SM Jobert. Sa ilo kita sa Kalibo, Aklana. Sir Michael, madalag kong balita da.
4: Sa mga balita, diri sa Banos ang Kalibo, kabilog nga probinsya sa Aklana, dakpan pagid ang isa kasospek sa natabo balas ang 2004 mga ka-K5. Nga itong pag-hold up, pagpatay sa isa ka-empleyado sa JNT Corporation dito sa Banwa sang Makato. Natabo ini sa 2024, April 27, kusa din ang suspek sa ito, kag-una lang ani person of interest, mo si Delson Sunyo. Kag nadakpan ato si Sunyo, matapos ganin nagpalagyo sa checkpoint, no? Kag nadakpan sa Madalag, sa Banwa sang Madalag. May upod siya, sang pag-hold up to, may upod siya nga driver, nga si alias Johnny, kahapon lang nadakpan. Asi Aljas Dani na dakpan lang kahapon at taga barangay Pulokatima sa Banwa sang Banga pagis sa Warrant Obares ni gin issue sang branch 2 diri sa Banwa sang Kalibo dakpan sa sang CIDG mga K5 ini siyang nagaserbi nga driver sa motorsiklo nga gingamit nila sa pagpalagyo sa paghold up kag pagtiro kay Bulido no isa ka empleyado sang JNT sang nagligan ni 2004 kag ang upod sini nga suspect nga si Sonyo amo tong nauna naton nga ni report na sang ligad nga mga sinimana nga nakita na lang nga apatay na sa bilangguan sa CR mga ka K5 kag adugan naton nga mga balita kag kahapon man alas 6 sang gabi ah grabe na dula ding supply sang kuryente subala sa grabe nga hangin kapag ulan-ulan daw dali mo os ang natumba ang kahoy sa kable sang kuryente. Tob-tob gid alas 11 sang gabi ang power interruption diri sa amon sa Banwa sang Kalibo kag pila ka mga kabaranggayan mga ka-K5. Kag na-clearing man dayon ini kag nagbalik man alas 11 na ang power supply. May katapusan nga balita may ari di masubra isa kalibo nga mga school bus gin panghatag sang amon mayor sa tanan nga mga pampubliko nga mga elementary school diri man sa Banwa sang Kalibo amon ning ika fourth year nga panghatag sang bag para sa mga estudyante nga may mga unod ini nga mga school supplies para mapuslan sa mga kabataan. Amon ang kampiyon nga balita balik sa imo Iloilo.
0: Salamat sa kay Sir Michael sa luwa naton ato sing partner sa Antique. Ano na dula ang bakulo daw anong natabo sa tambalang Nisma ano dalag kong balita da sa probinsya ka Antique.
3: Pangyatara lupang doon amon nga balita dyan sa probinsya K5 Western Visayas, ginpanginbulahan ni Governor Paulo Javier ang pag-umpisa pagsugod ang debut game kang nagaisarahan nun kag pinakauna namon nga professional volleyball player halin sa province. In the name of Ira Habuneta from UP Maroons Anay, kato dyan nag-graduate sa Antique National School, tina-scout kang UP Maroons. Hasta nga nagsipal sa UAAP, kang pag-graduate na sa UAAP, nagasipal rin ka dyan sa 2026 PVL matapos mabuel sa rookie draft kag nakasulod sa kupunan kang Nextled Chameleons. Di ang bilog ng Antique, ginapabugal gid namon nga may professional volleyball player na kami dyan nga inspirasyon sa amon kadya nga mga atleta para nga baskog pagid kami sa sunod nga Wivra.
6: Samtang sa dugang pagid nga mga balita sa police report, may sarato ka negosyante sa Banwa kang Kulase si alias Jack, 41 anyos na dakpan kapon nga nagabaligya kang illegal nga droga mga alas 7:24 sa aga sa barangay Centro Norte. Kapin sa 15 grams kang ginapatian shabu nga may standard drug price nga 102,000 pesos ang na-recover sa nasambit nga suspect. sa Talata, nagakit-kitrihas ang Jangsi alias Jack.
3: Muna so far mga balita namon dya, si Rick balik kanimo.
0: Salamat kay Dantike. Diriktak ta sa madalag kong balita sa may probinsya kag syudad sa Iloilo kay doon ang bayang ng Bacolo daw. Ano na tabo sa Bacolo? Damo di madalag kong balita sa amon. Sa may banwa sa Kabatuan, tatlo gid ka mga insidente nga nagkanabo. Una, may barangay kapitan nga utok pulbura. Si barangay kapitan Alfredo Cabar sa barangay Duyanduyan na sa may Kabatuan. Matapos nga nagpang-tripping, panyero lang. Na, una, yagin pang-tiro, ining apat ka mapamatanon. Swerte, way migo. Pagkatapos, may magkagugmaman, naglabay, tiniro yaman. Maswerte, nga wala man maigo. Ti nagvoluntaryo las kapitan to kadto sa police station ka mag-surrender. Pero hambalya, way ko kabalo kung anong nahimo ko. Nalipat si kapitan kung makainom gali. Delikado. Magluwas na rin, may isa pagid ka estudyante, patay man matapos malapakan sang CBL sa may banwa man sa Kabatuan. No, kay ti nagamotor, kurukorbada nga dalan, dasiglagan niya, na out of control, ah, ti dumiritso sa bus, patay gid. Kag, may isa man diri ka hubog pagid sa may banwa sa Kabatuan. Tamaan niya kaulugbon, nahulog sa taytay, no, igo masapuan, wala naman sang kabuhi ang ining nasambit sa ni nga biktima. May aray pagid diri sa may banwa sang San Miguel, may yara sa nagpaidaron, nga may tinuwebi anyos. Ang iya sa nga nobya, grade 8 student, nakitaan sila sa abandonado sa nga balay nga may ginahimo nga kamalamalahan. Ido, basta gani kamalamalahan, kamalo na si Kakipay, mga tambalang nismar. No? Gindakop sa mga otoridad ta, pero ang depensa sa 29 anyos nga lalaki, siling niya gahigug maanay tamon. Daw galing kayong problema, sina minor di edad. Bisan ka palangga anay, paka mo kayang ipalangga mo, minor di edad, grade 8 student, 29 anyos. Although nga tiyambal nila ko no, sa paghigugma, why man ko no, sang labot ang edad. Sa imobi, at ang balang nismar, nung mahambal mo, kayo may rulo chimpo pa kita, kayo nandulang ba ko, Lord?
3: Basta kamalamalahan, kami gidya kita mo, no? Pero ti kun minor de edad ti sorbol amo mararatabo jak namon kun kabahi palangga kuman si sir. O galing ang bata nga babae 15 anyos pa lang ato si sir sa Muntin Lupa na priso. Iloilo.
0: Si Sir Jobert kay tugga balita kun dami gid ang yuhom ya nung matugda mo SM Jobert.
5: Kabalo kagid magtultol kun sino mahilig sa kamalamalahan no? Amo na yung blog sa Subo ang magyan sang bata palang gaob gid sa ginikanan kakipay break.
0: Amo gida, abi Sir Michael matugda sa taga Kalibo da.
4: Amo na gani nga dapat i-prefer mo single naman mo kun biuda para hindi na minor di edad. Delikado nang minor. Eh.
0: Oh. Amo gid, oh, galing kay ti dawan mako chimpo da. Salamat gid kita nay makita buwas.
4: Kay buwas okay. Naman nga
0: Balitang K5 sa umaga. Salamat kid sa ato sa K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod. Anong natabo to sa Bacolod? Ganun pang baya sa may rulisin siya, how? May problema sila K5, kwan? Or may balita sila to? Kaya ti, sumunan mabaskog ang hangin. Pero kita na, kita buwas, ah! Kay kita ang magpungko sa ring balitang K5 sa umaga hasta sa Friday. Nadula ila sa ring signal. Tingala ko man nga. Kay Ma'am Nida Fahalunggo sa may barangay Kagbang, sa may Banwa, sa may Agaw. Good morning! Kay Sir Hinixis Agnesa, kay Arnold Padillos sa may Midilab, Pasig City. Kay Sir Nito Sumbong, naka-detex copy mix na. Kaglakit man kay Ma'am Aisha Ahmad, bayaday din gid nga aga. Saling Ma'am Rosemary Agramon sa may banwa sa Barati, naga-naga ng ulan. Nakag kay Sir Romel Palmares, bayaday din nga aga gid. Kagstanan ka monitor sa ating pagpangalagad.
7: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa mga estudyante, dali sa may syudad, dali sa preschool, pagkanto sa senior high school. Tulog lang anay, ha? Pero basic may mga online class ka mo, ha? Hindi ka mo magtayo yung tulog. Okay, ti, may klase ka mo. Although nga ti Waisan nga face-to-face nga klase, gin-suspend ni Mayor Raisa Trenas tungkol sa malains rin nga chimpo. Okay, gabi, iga hulat-hulat na sila. Basta maglain chimpo, ganin ta na doon nakatutok nga Waisan suspension of classes. Sang una niya, bisan ka binagyo sa una niya. No, sulod sa klase mo. Bisan ka bundak ang ulan sa una niya nga chimpo. Pain ka lang, suksok lang raincoat, dala ka lang payong. Kagsang unab, tan ka gani sa nga ulan. Ginapangita mo ang, kwanabla, ang nga dahon sang saging. Gila yung taksi ka saging kagamong i, kwan amo ang i, ano tawag, ay butang sa ulo para mo proteksyonan ka. Tapos yung kaysa, tinami man paligo sa ulan eh. Galing ka pag-abot sa balay, ti, hulat ka lang kay nanay kagatatay, kailaban-laban, maalagatik ang kamot sa bakol. Nagsurusuray, ti musulan! Pero subog niya, lain nga chimpo, no? Basta mabaskog ang ulan, ginakansilar ko na suspend ang klase, mga kakipan. Good morning man kay Mama Milaruna Sinbaon Dimyar. Ano ni kuman ko? Abats may. Good morning kay sir, kay Ma'am Livin Calistro Bagkal. Good morning ba? Arin ako di Ma'am sa K5. Listener ko man sa una sa Piyako. Si Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan, kay Ma'am Faith sa Russia, kay Mark sa Russia, may ride nga agad sa barangay Kadilang, Surad Sangpa. Standby na kamo sa masus nga pagbalita ang DTX 500 Morning and Newscast. Kay Ma'am Maria Lorna Alvarez, wala abi baha sir, amo na nga una bisan ga ulan, may klase gyapon. Amang tingalahanta no, sa unawe, wais ang baha. Tungod man sa kay buwan sang tawo ang baha. Tungod man sa climate change. Just imagine, pinaka millimeter kaya buo sang ulan. Kung kaysa ang ulan sa isang bulan, bubulagin sa pilaka oras sa isang kaadlaw, mga kakif. Kita na kita buwas ha. Salamat sa inyong pag-upod sa ngalang sa mga puwarsa sa K5 News FM Iloilo. Sa amon sa President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sa Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa amon sa Station Manager kag K5 Warren French. Ako menyo lagad talo sa inyong programa kay K5 Enrico Tupas Surita Jr. Para sa kampiyon balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabon.
10: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
11: E3 Bio.
12: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 ng may Visio.
11: Ang Visio
13: ng may D3.
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
13: ng may Visio.
11: Ang Visio
13: ng may D3.
11: Mga butika.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500
15: masamit ka bala ang gina-allergy.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
15: nga sa masami.
16: Amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
16: DTX 500
15: Masaligan. DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka, mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
20: Sa sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C,
21: mabasa mga butika.
22: Pinakabarato nga data
23: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
24: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
25: Masakit ang tiyan, masamin ang budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
26: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
25: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
27: Good news!
25: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
29: Libre!
28: Wow!
25: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
30: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
31: Kaya subukan ninyo.
30: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh.
30: Available now.
32: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
33: Bakal na sa mga butika.
34: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fun, solid kaban.
18: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
35: Nestor, ang sinaing.
36: Luto na.
35: Ang labahan.
36: Nakasampay na.
35: Ang uniform ko.
36: Naplansa na.
37: Ganito ako.
38: Tigasi.
37: Tigalaba.
38: Tigasay.
37: Tigaplansa.
38: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
37: Sa gabi,
38: ako ang bossing.
37: Dahil kasangga ko.
38: Ang extend.
37: Supplement for men.
38: Lourdes.
37: Tapos ka ng maligo.
39: Yes, darling. Come to Mama!
38: Extend Food Supplement for Men.
37: May maca at lavawaska
38: na nagpapataas ng energy
37: at stamina
38: para sa tigasing performance.
37: Extend Food Supplement for Men
38: para sa matinlo nga dugo.
37: DTX 500
38: para sa healthy gatay.
37: DTX 500
38: ang DTX 500
37: ang may mataas ka antioxidant
38: nga amo naman
37: ang nagatinlo sa imo atay.
38: Basta tinlo ang atay,
37: happy kanunay.
38: DTX 500
37: masaligan,
38: epektibo.
37: DTX 500
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:04 sa agang oras, ginadulong sa Toscalawan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, di superior antioxidants.
4: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
5: DTX 500 Morning Newscast.
4: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
5: DTX 500 Morning Newscast.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa DTX 500 Morning Newscast, Martes ngadlaw, Agosto 18, 2026.
1: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako naman si KK5 Ray Espeha Umalay.
1: Kag ako naman si KK5 Alira Alvarado Apin.
0: Sa mga pangulong dinalaan, ginadulong gitsatos kalawan sa Klinika DTX 500. May ampalaya leaves kag di sugar cane extract para sa may mga balatian sa diabetes, hypertension o kung high blood, mag-inom sa Klinika DTX 500. The superior antioxidants. Diretso na kita mga ka-K5 sa mga nagapanguna na ng mga pangulong dinalan. Sa top story of the day.
2: Top story of the day.
0: Oton Local Government Unit tun-an ang rekomendasyon ngay deklarar bilang persona non grata ang naging proponent sang AI data center nga nag-walk out sam damlaglang.
2: Headlines. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Sa mga balita, Oton LGU ginalantaw ang ukonang hostile witness nga si Gina Acosta, ginakompermara nga ginmando ni Vice President Sara Duterte nga igahatag ang 125 million pesos kay Colonel La Checa.
1: Sa dugang nga balitang lokal, first year aviation student patay matapos na lasakan sang CBL sa Kabatuan.
0: Sa balita regional, Panay Bukidnon ati nagaparawagan sang investigasyon matapos ang pagpangguba sang ilais ekstraktura sa Katiklan.
1: Para naman sa K5 Network News, duha ka pasahero sang bus patay anom pilason matapos na aksidente sa Nueva Ecija.
0: Sa dugang mga balita, impeachment trial buas ya kon subungad law Agosto 18 kanselado bangod sa malain nga panahon.
1: Vice President Sara Duterte nagpasaka sa ikaduhang perjury complaint batok kay Madriaga.
0: Sa balita sa luwas ang pungsod tigulang mag-asawa patay matapos sa paglasa sang wildfire sa Greek island sang Salaminia.
1: Para sa balitang negosyo, mataas nga presyo sang petrolyo, nagsugata sa mga motorista subong nga aga.
0: Sa dugang nga mga balita sa patag sang sports, Gilas Boys sulod na sa FIBA Under-18 Asia Cup Playoffs.
1: Para sa balitang entertainment, Heart Evangelista nagpahanumdom sa publiko tuhoy sa mga ginaidolo nga personalidad sa social media.
0: Kag sa balitang extra special lalaki sa Germany nagpadulong sa doktor agud ipakuha ang ginapatian cyst sa iya ulo apang natukiban nga hindi ini bukol o kon bukol kundi bala nga nagungot sa iya ulo 5 na katuig ang nakaligad.
2: Headlines. DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa detalye na sa mga nagapanguna naton sining mga balita sa top story of the day.
2: Top story of the day.
0: Ginkompirmar sang hostile witness nga si Anay Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta sa opisyal nga testimonya nga si Vice President Sara Duterte ang nagmando sa iya nga ihatag ang 125 million pesos nga confidential funds kay Colonel Raymond Dante La Chica. ginhimo ni Acosta ang revelasyon sa atubang sang Senate Impeachment Court sa ika-16 gadlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginpayag ni Acosta sa iyang testimonya nga matapos niya nga ma-encash o kung mapabailuhan ng cheque sang confidential funds, gilayon niya nga gintawgan si Colonel Acheca. Si Acheca mo ang pinuno sa to sang Vice Presidential Security and Protection Group o kung BPSPG. Gintunan o kung gintuad man ni Acosta ang duha ka rason kung ginhatag ang confidential funds kay Colonel Acheca. Una, inibangod ginmando ni Vice President Sara bilang head of agency kag ikaduha sila Acheca ang eksperto nga nagapatuman sa mga confidential operations sang Office of the Vice President. Yari ang pahayag ni Acosta.
3: To inform him, Colonel Acheca, ready na ang 125 million pesos. Bakit?
4: Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of agency na kung ma-encast ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir Acheca, kinsa iyang gidesignate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President. Na siya i-order, Your Honor.
3: Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel Acheca kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Acheca?
4: Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Acheca ay si Ma'am Sara Duterte.
0: Nabatian ang pag-cross-examine ni Attorney Ligutan sa kay Acosta sa dugang mga detalye sang mga balita sa balita lokal.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Wala sang face-to-face classes sa tanan nga level sa siyudad sang Iloilo, subong Martes, Agosto 18-2026. Initungod sa malain nga lakat sang panahon, bangod sinigin shift sa alternative delivery modes o kon ADM, ang klase kaangay sang online and synchronized o kon modular learning. Ini ang gindeklarar ni Mayor Raisa Treñas sang gintalikdan nga gabi tungod sa pagbubo sang mabaskog kapag ulan nga nangin rason sa pagbaha sa kadamaan ng mga kabaranggayan sa siyudad sang Iloilo. Sa dugang nga mga balita, pagatunan sang local government unit o kon LGU sang uton, Iloilo ang panawagan nga rekomendasyon sang pila ka mga sektor nga ideklarar bilang persona non grata si Daniel Stephen Robert Stein sang Norway Green Energy ang proponent sang AI data center sa nasampitan nga Banwa. Ini ang kasunod sang iyan ang pag-walk out sa tunga sang public consultation kag sang hindi man nami nga pagtratar sa mga nagtambong kag sa mga katapo sang media. Suno kay uton Vice Mayor Jose Nel Olivares nga ilat tun-an kung qualified bala ang nangin aksyon sini para ideklarar ka persona non grata si Robert Stein. Dugang pasang opisyal, ila pagatanawon ang sirkumstansya kag bangudman sa posible magbilin inis ang negative impression sa mga investors. Pahayag pa sini nga nagapabilin nga business friendly ang ila Banwa basta nagasunod lamang sa nagakaigo nga proseso. Nahibuluan naging kumpirmar man sini ang formal nga pag-withdraw ni Robert Stein sang proyekto sa nasambitan nga Banwa. Yari ang pahayag ni Vice Mayor Oliveros.

0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Unet, nag-walk out siya during the question and answer portion.
2: So kung nag-walk out siya, that means nga he is withdrawing his proposal. Yeah. Hindi manami. Supposedly, he should be gentleman enough to answer all our questions. O kaya sila nag-propose mo, i-present niya.
1: So ano magiging status ng proposal niya? If ever, like let's say, after this, he would still come at your office, we will entertain it or not? Ano ba?
2: I will conduct a committee meeting with all SB members and we will drop our committee report. Kaila pa man kami committee report mo kay, as I've said, we're in the process of consultation. So,
3: sa nagakaangot nga balitang lokal, Uton LGU nagsunod sa proseso sa pag-cater sang proponents ang AI Data Center sunod kay Vice Mayor Olivares. Ka K5 Kim Caluyo sa report.
4: Formal na nga nag-withdraw ang proponents sang AI Data Center sa Uton, Iloilo.
5: Nagsunod sa nagakaigo nga proseso ang lokal nga panguluhan sang Uton, Iloilo sa nangin pag-cater sang proponent o kon investor sang AI Data Center nga Norway Green Energy. Suro kay Vice Mayor Jose Neil Olivares, nagpadulong ang mga consolidator ni Daniel Stephen Robertson nga amo ang nagapangita sang site sang Abril sini nga tuig bilang kabahin sang proseso kag pagsulundan man sa ease of doing business. Ilagin baton ang tanan nga mga references kag dokumento. Samtang sang Abril 27 ang nangin una nga committee hearing kag ikaduha naman ang ginpatigayon sang tinalikdan nga Hulyo bangod nga may mga concerns na tuhoy sa palibot o kon environment. Tubig, kuryente kag iban pa, amo ini ang rason nga nagpatigayon sang public consultation agud mabatian ang sentimiento sang nagkalain-lain nga stakeholders ilabi na ang mga pumuruyo nga naapektuhan sang proposed site. Ginpalabot man sini sa proponent nga hindi basta-basta ang pagpatukod sang proyekto sa diin, madamo sang mga requisitos. Lakip na ang environmental compliance gikan sa Department of Environment and Natural Resources o kon DENR, Department of Agriculture o kon DA bangod may mga naapektuhan o kung maapektuhan nga mga mangunguma kag iban pa madumduman nga nag-walk out sa public consultation si Robertson matapos nga ginpamangkot na tuhoy sa pagagamiton nga tubig sa cooling system sang gina-propose nga proyekto kag ang pagpamatok sang pila ka mga tumalambong yari ang kabahin sang payag ni Vice Mayor Olivares.
6: Please take lang kami agyapon niya sa amon process kaya ra sa amon internal rules of procedure ang amon niya legislative process. But along the way, in our, say, consultation process, ina-involve na namun da ang mga concerned department heads na local offices. In place na yung amun nga process ina. Kag, ina-align naman ina sa mga statutes such as the ease of doing business and the pertinent civil service laws, rules, and regulations.
4: Balita gikan sa Uton, Iloilo. Ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita Serbisyo Publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
7: Sa dugang ang mga detalye sa balita lokal, ginakabig bilang positive developments ang sangguniang kabataan sang Abilay Sur. Uton para sa komunidad, ilabi na sa mga farmers ang pag-withdraw sang proponent sang AI data center sa ilang banwa. Sa pakig-angot sang K5 News FM, ilo kay Honorable J. Magulyado, SK Chairman sang Lasambit Kabarangay, ginarespeto man sini ang desisyon sang proponent nga si Daniel Stephen Robertson. Dugang paniya dako ang papel sang pagiliusa sa mga pumuluyo sa ginpatigayon nga public consultation agud mabatian ang concern sa mga komunidad. Pahayag pa sini nga ginabi-abi nilang development lakip na sa teknolohiya apang kinanglanon nga magsunod sa nagakaigo nga proseso kag pagkonsiderar sa posible epekto sini sa palibot, supply sang tubig, kuryente, agrikultura kag palangabuyan sa mga pumuluyo. Madumduman nga nag-walk out si Robertson sa tunga sang public consultation matapos gipamangkot na tuhoy sa pagagamiton nga tubig para sa cooling system sang pasilidad.
3: Sa nagakaangot nga balitang lokal na kabaton sang letter of intent ang Metro Pacific Iloilo Water o kun MPIW sa proposed hyperscale AI campus sa Pavia Iloilo kagindi sa Uton Iloilo. Ini ang ginathag sang MPIW kasunod sa mga statement kag diskusyon sa ginpatigayon nga public consultation sa AI data center sa Uton sa diin ang nangin proponent amo ang Norway Green Energy. Dugang pa ang LOI amugid lamang ang initial expression of interest kag wala nagakahulugan sang formal nga kasugtanan o service commitment. Sa statement sang MPIW nagapabilin sila nga committed kag sa pag-evaluate sang tanan nga mga proposal based sa technical, operational, legal kag regulatory requirement na hibaloan nga sa bahin sang Uton ginkumpirmar sang local government unit o kun LGU ang pag-withdraw sang proponent sang data center sa persona ni Daniel Stephen Robert Sten.
7: Oras, alas 6:22 sa aga. Mga bulantero, ibalik na sa Iloilo Terminal Market suno sa Local Economic Enterprise Office. Yaring report ni ka-K5, Jenny Kauyunan.
8: Ibalik kagatagan na sang pwesto sang Local Economic Enterprise Office o kung LEEO ang mga bulantero sa Iloilo Terminal Market o kung anay ginatawag supera. Inya nakita ang win-win solution sa Iloilo City Government kasunod sang hingi o sa mga bulantero ng ibalik sila sa Terminal Market kagreklamo man sa mga vendors nga apektadong ilakita kung market day. Suno kay LEEO Head Maricel Mabakyaw nga ang mga bulantero ang magaplaster sa third floor sang Terminal Market kag magabaligi adlaw-adlaw human alas 7 sang gabi tub-tub alas 4 sa masunod nga adlaw. Dugang pa sa natungdan nga ang mga bulantero sa Terminal Market ang hindi na makabaligya sa iban nga mga merkado sa ila market day.
9: So ang atong nga din plan sa ila ang ibutas kasi sa lugar nga ara sila tanan. So sa third floor may ara sila nga lugar, may ara sila nga table. Ton oo sa mga bulantero status from super madula na siya sa atong nga paglibot sa atong nga mga market sa mga plaza wala na dira. But may ara kita nga mga volunteers na existing sa atong mga market. So, ang atong nga market day sa atong nga mga market sa araw din na iya. Pero ang mabulante dira ang mga existing na atong nga volunteers like
10: samtang magapadayon sa gihapon ang pagpatigayon sang market day sa kada merkado apang ang panugutan na lamang nga magbaligya sa kada merkado ang mga orihinal kag una na nga mga bulantero sa among nga merkado. Mag-umpisa naman ang mga bulantero nga magbaligya kung makaplastar sa Lord sa nga Iloilo Terminal Market sumugod sa bungabulan sa Agosto. Report na gikan sa Iloilo City ini si K5 at Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita sa Edisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: Sa duga nga balitang lokal, gilayon nag-aksyon ang Infrastructure and Facility Conservation Office o kun IFCO paagi sa declogging unit sa request sa mga residente sa Zone 5 kag 6 sa Barangay Kalumpang Molo na hanungod sa nagalala nga sitwasyon sa drainage sa lugar. Pagkatapos ang assessment, gin-deploy ang IFCO ang team sa pagpanglimpyo kag pag-declog sa ang apektado nga drainage lakip ang pagtangtang sa mga natipon nga basura. Debris kag sleet agud mabalik ang husto nga pag-ilig sang tubig kag mabuligan nga maibanan ang pagbaha sa lugar. Liwat naman nga ginapahanunduman ni Mayor Raisa Trenyas ang publiko nga ang pagmintinar sang kalimpyo kag kahapsay sang drainage system hindi lamang responsibilidad sang gobyerno kundi may bahin man ang tagsa-taksa sa pagatipan sang palibot.
7: First-year aviation student patay matapos nalapakan sang CBL bus sa Kabatuan, Iloilo. May report si ka-K5 Karen Padilla.
11: Ang 22 anyos nga lalaki matapos nalapakan sang CBL sa Tigbawan Road, Kabatuan, las 7:20 sang aga, Agosto 17. Ginkilala ang biktima si alias Mel, first year aviation student, residente sa Barangay Hines, Patag, Kabatuan, kag ang driver sang CBL nga si alias Lou, residente sa Barangay Kansilayan, Pototan. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Meriden Herbolinga, hepe sang Kabatuan Municipal Police Station, ginpayag sini nga gikan sa siyudad sang Iloilo ang CBL nga may mga pasahero pasahero kag padulong kontani ang direksyon sa Banwa sang Haniway. Gika naman sa hindi patag ang biktima nga nagamaneho naman sa motorsiklo kag padulong sa syudad sang Iloilo para kontani nga mag-eskwela. Suno kay Herbolinga, korbadahon ang dalan kag posible na out of control ang biktima kag naglapaw sa piyak nga linya kag natiunan nga padulong ang CBL. Samtang personal naman nga nagpadulong sa Kabatuan Municipal Police Station ang driver sang CBL kag nahulat ang desisyon sang pamilya sang biktima.
12: Ang motorman ang nagkuan, ang motorman ang naglipat sa piyak nga lane. That's why nakakaladkad siya si Ben, napakanggit siya.
13: Ini sa K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
3: Sa dugang nga police report, nagapabilin nga at large si Jeffrey Labos Pacardo o kung mas kilala nga alias Ate sa isa ka mangunguma kag residente sang sitio Kabasaan, Barangay San Andres, San Rafael, matapos ginluthang ang iya overseas Filipino worker nga asawa sa Barangay Bangkal Carles, Iloilo sang Agosto 16, 2026. Nagapadayon ng hot pursuit operation sa ang kapulisan para madakpan ang suspect nga nakapalagyo sa kay ang iya badya nga motorsiklo kag may dala nga red and black nga Adidas bag kag nakasuksok sang helmet kag kalong matapos ang insidente. Ginaprepara naman sang kapulisan ang mga dokumento nga kinahanglan para sa pagbasaka sang kaso batok kay Pacardo. Samtang suno sa Carles MPS, ginahulat pa nila ang sabat request nga ila ginpadala sa regional office sa Iloilo City agud matumod kung lisensyado o kung hindi ang armas nga gingamit sa insidente. Madumduman nga samtang nagapreparar sang handa para sa selebrasyon sang kaadlawan sang ila anak, nagistoryahan na yung mag-asawa sa idalom sang puno sang mangga kung sa diin luyag kuntani sang asawa nga magbulag sa iyang abana. Apang hindi ini mabaton sang suspect, kagulpi sini nga ginakuhang iya caliber 45 pistol gikan sa iya sling bag kagintiro sa iya asawa sing makapila ka beses.
7: Oras alas 6:28 sa aga. Ang oras ginadulong sa taskalawan sang Mighty C. Mighty C ang ginpabaskog nga alkaline nga vitamin C. Sa dugang nga mga detalye na sa mga balita na kuwaan sang CCTV, ang ginapangita nga sospek sa pagpatay sa iya asawa sa Carles, Iloilo, samtang nagapalagyo matapos ang insidente. Base sa impormasyon sa pamilya, nakita sa closed circuit television sa Nalumsan nga restaurant si Jeffrey Labos Pacardo alias Ate nga ginasuspetsuhan nga responsable sa pagpatay sa iya asawa nga si alias Rosella. Sa footage, makitaan nga nagapalagyong suspect sakay sa isa kabadya nga motorsiklo nga may dala nga red and black Adidas nga bag kag nakasuksok sang helmet kag kalo. Nagahingyo naman ang pamilya sang bulig sa publiko sa paghatag sang impormasyon nga makabulig sa mga otoridad sa pagpangita kay alias Ate. Nagapanawagan sila nga kung may makakita o kung makatulopangod sa mga tawo, gilayon nga ipabalo sa pinakamalapit nga police station.
3: Sa dugang nga balitang lokal, hubog nga lalaki na sapuan patay sa idalom sang taytay sa Kabatuan. May report si KK5 Karen Badilla.
13: Mga KK5, nagakulob kag wala na sang kabuhi sang nasapuan ang 37 anyos nga lalaki sa idalom sang taytay nga sakop sang Purok 5, Barangay Inaka, Kabatuan, Agosto 17 sang aga.
11: Ginkilala ang biktima nga si alias JK, 37 anyos, residente sang Purok 5 sang Amuman nga barangay. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Meriden Herbolinga, hepe sang Kabatuan Municipal Police Station nga ulihi nga nakita ang biktima nga yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Posible naman nga nahulog ang biktima sa taytay nga wala sang railing sa din ulihi man nga may nakabati sa iya nga nagawakal malapit sa lugar. Suno naman sa iban nga residente nga nga nagapaligo sa suba sa among taytay ang biktima kun mahubog. Samtang wala naman sa may nakita nga foul play ang scene of the crime operative sa Consoco apang nakadepende sa gihapon sa pamilya kung ila ipaidalom sa autopsy ang bangkay.
13: Ini sa K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: Sa dugang mga balita lokal, 17 ka baboy nga wala sang dokumento na intercept sa Banwa sang Lemery. May report si ka K5 Reggie DiMayo.
14: Na-intercept sa mga otoridad ang 17 kababoy nga wala sang kumpleto nga travel documents sa Ginpatigayon nga joint checkpoint sa Barangay Tabunan, Lemery, Iloilo. Suno sa report, pasado alas 4:47 sang hapon sang Domingo, Agosto 16, Ginpatigayon sang Lemery Municipal Police Station kag Municipal Agriculture Office ang joint checkpoint sa mga lugar. Didto na si Platana ang isa ka pulang nga bongo truck nga nagakarga sang 17 ka oversized fatteners. Sang gininspeksyon na nahibaluan nga wala sang nagakaigo nga travel documents ang mga livestock gani temporaryo ini nga ginkumpiskar sa mga otoridad. Samtang gintanginbulahan man ang mga baboy kag ginpatigayon ang disinfection bilang kabahin sang health kag biosecurity protocols. Ginpahayag nga hindi pa pag-release ang mga baboy tubtob nga makumpleto ang kinahanglanon nga dokumento kag masunod ang nagakaigo nga mga pulisiya sa pagbiyahe sang livestock. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie DiMayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
3: Sa dugang nga police report, nataban sa mga kawatan ang bag nga may unod nga 20,000 nga cash kag alahas sa baligyaan sang plasticware sa barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City pasado alas 7 sang aga Agosto 17, 2026. Sa pagpakigangat sang K5 News FM Iloilo sa Pasig City Police Station, ang nagabantay sa baligyaan amo ang senior citizen nga si Alias Norma. Una nga nagsulod ang isa ka lalaki nga nag-distract sa tigulang kag may nagsunod naman nga isa pa kalalaki kag dito na sila nakakita sang chance nga mataban ang bag. Ginabanta na gabalor ang alahas ng 60,000 pesos kag padayon nga ginatumod kun may iban pa nga pagkabutang nga nagkaladula. May mga ginaistorya na sila nga posible nakakita sa duha ka mga suspect sa palibot. Ipa-enhance man ang CCTV agud mangindako nga bulig sa pag-identify sa mga suspect. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan angot sa nasambit nga pagpangawat.
7: Nabatian ang kabagusan ng mga retaliers sa balita lokal. Diretso kita mga ka-K5 sa mga balita sa regional.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
7: Ang balitang regional ang ginadulong sa Tascal 1 sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balitang regional, duha ka babayi ginaligar nga gindumog sa guwa sa

0: kaya serbisyo bilang police officer. Ginpahayag man ang katapusan nga saludo sang kapulisan pinaagi sa 21 gun salute. Bilang paghatag sang pinasahi nga military honors kag katapusan nga respeto sa napatay nga pulis.
1: Amuman nga adlaw mga ka K5 gindulong sa katapusan nga palahuayan ang dalaga nga nagkuryente patay sang damlaglang sa barangay Dumulog, Rojas City.
0: Ginpatigayo naman ang misa sa bangkay ni Angel Camayra sa St. John Paul II Parish antes ginluwong sa Divine Jesus Memorial Park sa barangay Banica, Rojas City. Konsadiin, diri naghatag sa katapusan nga pagrespeto kag pagpakigunong ang pamilya, mga abyan, mga kakilala sa nga mga biktima. Sa katapusan, nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan sa mga incident nga nagresulta sa kamatayon sang duha ka mga individual.
1: Balita regional, ini si ka K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: Alas 6:41 sa aga, diretso na kita sa mga balita sa Network News.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Morning Newscast.
2: Sa mga nagapanguna nga mga balita, duha ka pasahero sang bus patay. Anong pilason sa aksidente nga nagluntad sa Nueva Ecija? May report si ka K5 Eileen Cuevas Sanchez sang K5 News FM Olongapo.
5: Dalawang pasahero ang nasawi habang anim naman ang sugatan nang bumangga sa isang puno ang isang bus ng Baliwag Transit Incorporated sa Barangay Aglipay, Rizal, Nueva Ecija, madaling araw kamakailan. Batay sa ulat ng pulisya, kinilala ang mga nasawi na sila Alexander Villajuan at Jeneline Carbon, kapwa residente ng Pantabangan, Nueva Ecija. Anim naman ang sugatan na kinilala sa kanilang mga alias na Mildred, Alexis, Alendra, Clayden, Relin at Carnillo na pawang taga-Pantabangan din. Ayon sa paunang investigasyon, pasado alas 4 na madaling araw nang mawalan ng kontrol ang driver na si Norman Labrador sa minamanehong bus at tuluyang bumangga sa puno. Walong biktima ang agad na isinugod sa ospital, ngunit idiniklarang dead on arrival ang dalawa. Samantala, matapos mabigyan ng lunas, pinayagan na makauwi ang anim na sugatang pasahero. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang driver na si Labrador at sumailalim na sa inquest proceedings kaugnay ng insidente. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
6: Sa dugang K5 Network News, 69 kapawikan ginbuyan sa Balapak, Palawan sa bulig sang Philippine Coast Guard. Ka K5 Grace Bellostrino sang K5 News FM Palawan sa report.
7: Tumulong ang Coast Guard Substation Onok sa ligtas na pagpapakawala ng 69 na bagong pisa na pawikan sa Onok Island, Balabac, Palawan. Isinagawa ang aktibidad katuwang ang Island Caretaker at Palawan Council for Sustainable Development o PCSD upang matiyak ang ligtas na paglalakbay ng mga batang pawikan mula sa kanilang pinamugaran patungo sa dagat. Nagbigay ng seguridad at assistance ang mga tauhan ng Coast Guard upang matiyak na maayos ang pagpapakawala at hindi maaabala ang mga pawikan. Nasaksihan hindi na mga turistang bumibisita sa Onok Island ang naturang aktibidad na nagsilbing pagkakataon upang higit nilang maunawaan ang kahalagahan ng pangangalaga sa yamang dagat at marine wildlife. Matagumpay na nakarating sa dagat ang lahat ng 69 na pawikan. Ayon sa Philippine Coast Guard Palawan, patuloy nitong susuportahan ang mga programa para sa pangangalaga sa kalikasan, katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan, lokal na komunidad at sektor ng turismo upang maprotektahan ang marine ecosystem sa Balabac, Palawan.
8: Ako si ka K5 Grace Bellostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Morning Newscast.
2: Sa dugang na nga mga detalye sa Balita National.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
4: Balitang National.
2: Ging suspender sang Senate Impeachment Court ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte subong adlaw Agosto 18. Angod sa kinalauman mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha tugas ang southwest monsoon kon habagat. Sa ginpagwangan notice kag impirmahan ni Clerk of Court Renato Bantog Jr. Ginpayag kag ginmando ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang pagkansilar sang trial. Sunod sa notice, ginkansilar ang trial bangod sa forecast ang pag-asa nga mabaskog ang pag-ulan kag pagbaha nga lauman subong nga adlaw.
6: Sa dugang nga balitang national, ginpasiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga pasabton sang gobyerno ang mga responsable sa anomalya sa mga infrastructure projects, ilabi na sa flood control, samtang ginapadasig ang tikang agudma proteksyona ng komunidad subong at tigululan. Sunod sa Presidente, importante ang transparency ka good governance sa pagsabas ang gobyerno sa mga problema sa infrastruktura. Kadungan sini, ginhatagan sa pagtamod ni PBBM ang importansya sang hiluway kag responsable nga pagbantala o kun pagbalita agud mapabilin ang pagsalig sang publiko kag masiguro ang accountability sa mga yara sa gobyerno. Ginhaylo man sang presidente ang padayon nga pagbato sa fake news, disinformation kag manipulado nga content o kun manipulado nga content kalakip ang material nga ginhimo gamit ang artificial intelligence o kun AI.
2: Sa dugang mga detalye, nagsaka sa 27 ang numerosang mga napatay tugas ang padayong epekto sa habagat. Ging-confirma rin ni PNP spokesperson police sa Colonel Allen Ray Co. nga may 26 ka mga napatay nga mga sibilyan samtang isa naman ang PNP personnel. Gin-report man sang PNP officer nga mayara sang duha ka mga individual nga missing samtang 18 ka mga tawo ang na-report nga pilason base sa datos sa mga otoridad. Nalista ang epekto apektado nga pamilya sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administration Region, Metro Manila, kag Memaropa.
6: Sa ulihing nga balitang national, nagpasakas ang ikaduhang perjury complaint si Vice President Sara Duterte bato kay Ramil Madriaga nga nagpakilala bilang anay aide niya kag nag-akusar sa iya angot sa illegal nga campaign funding kag pagdala sang kwarta. Sunod sa Office of the Vice President o kun OVP, personal nga nagpadulong si Duterte sa Taguig City Prosecutor's Office agud magpasaka sang reklamo kaupod niya ang iya abogado nga si Attorney Paolo Panelo. Sa Marso 4, nagpasaka man si Duterte sang una nga perjury complaint bato kay Madriaga nga nagpahayag nga hindi dapat gamiton ang false story sa gudhatagan sang pagduha-duha ang publiko. Si Madriaga ang nagpakilala nga anay aide kag bagman ni Duterte kag nag-akusar nga may drug dealer kag pogo operators nga nagapondo sa campaign nga Inday Sara Duterte is my president sa Pilipinas. Sa ginangkon man niya ang nga ginmanduan siya nga magdala sang apat ka duffel bag nga may sulod nga kapin 35 million kada isa pa kadto sa nagkalain-lain nga individual. Ginpanginwala naman ni Duterte kag ni Colonel Raymond Lacheca ang mga akusasyon batok sa ilang adwa.
2: Alas 6:48 ang oras sa tunsiring pagpangalaga. Diretso kita mga ka-K5 sa mga balita na sa luwasang pungsod.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
2: Sa balita sa luwasang pungsod, patay ang tigulang mag-asawa kag pila ka mga tawo ang napilasan sa marasig pagpanalasa sang wildfires sa Greek Island sang Salaminia sa nakatundan sang Athens. Suno sa Greece Coast Guard, masubra 500 ka mga tawo ang ginevacuate kag napatay. Ang mag-asawa nga tigulang sa guwasang ilapuluyan malapit sa area kung sariin nagumpisa ang kalayo. Kinhuyop sang mabaskog nga hangin ang kalayo kag naglapta sa palibot sang isla. Kapin 192 ka firefighters kag 14 ka mga aircraft kag helicopters, volunteer crews kag mga water tankers ang gindeploy agud mapalong ang kalayo. Ginpangdala man ang Coast Guard kag firefighting vessels sa isla kag ginpreprahan ang posibleng pag-evacuate sa mga pumuloyo malapit sa coastal areas.
6: Sa ulihi nga balitang international, masobra 200,000 ka mga utility customers sa palibot sang Hawaii ang nawad-an sang kuryente matapos nagpanalasa ang Hurricane Lala sa Big Island antes ininaguyang sa nanging tropical storm. Samtang kapinman sa 100 ka mga pamalay ang gin-report nga naglawasak base sa report sa mga otoridad. Sunod sa state official nga ginlastasan sang Hurricane Lala ang southern area sang Hawaii, dala ang flash floods nga subong lang nila na agyan.
2: Sa balita sa patag sa negosyo.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
2: Sa balita sa patag sang negosyo, ginsugata naman sang pagsaka sang presyo sa mga produktong petrolyo ang mga motorista sa subong aga. Nagsaka sang 3.84 pesos kada litro sang ang diesel kag 2.49 centimos sa kada litro ang gasolina kag 5 ka pesos punto 1 centimos kada litro ang kerosene. Bangod siri posible nga magtaas man ang gastos sa mga motorista kag mga commuters bangod sa pagtaas ang presyo sang gatong. Samtang sa presyo sang dollar and peso exchange rate, may balor nga 61.495 pesos o kon 61 pesos 495 centavos ang equivalent sang isa ka US dollar.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Ang oras, alas 6.51, diretso kita sa mga balita na sa patag sang showbiz.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
6: Para naman sa balitang entertainment, Heart Evangelista nagpanundom sa publiko tuhoy sa mga ginaidolo ng mga personalidad sa social media. K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
9: Nagpahanumdo mga aktres ka global fashion icon nga si Heart Evangelista sa mga netizens nga mangin mausisa sa mga tao nga ginahangad kay nasundan sa social media. Ginpahayag ni Heart nga indi tanan nga makita online ang nagapakita sang bugos nga pagkatawo sang isa ka tawo. Naghatag man siya sang pahanumdom tuhoy sa kadalag-an kag popularidad. Sunod sa aktres, anuman kataas ang malabot sang isa ka tawo, indi dapat pagkalimtan o diin siya nagumpisa kad magpapilin nga mapain na buson.
10: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Oras, alas 6.53 sa aga sa patag sang sports. Diretso kita mga ka-K5.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
2: Gilas Boys sulod na sa FIBA Under 18 Asia Cup Playoffs. May report si ka-K5 Enrico Zurita Jr.
11: Nalampuwasan sang Gilas Pilipinas Boys ang tempranong abanse sang Thailand agun nga dagon ang hampang sa score nga 91-62 sa ila preliminary round sa 2026 sa Under 18 Asia Cup sa India. Abanse isang buska punto sa first quarter ng Thailand, apang sa third quarter nag-arangkada ang Pilipinas nga nakascore sang 31 kag nalimitahan ang Thailand sa 6 ka puntos. Sa kadalagaan sang Gilas, abansi na sila sa qualification playoff para sa quarterfinals spot. Samtang subong aga, alas 8:30 pag-atubangon ni Pinay Tennis Star Alex Iyala si World No. 10 Amanda Anisova sa round of 32 sa Cincinnati Open. Ang inibalita na dulong sinusang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inong kamusang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Alas 6.54 sa aga ang oras kagbalita sa patag sang sports, ginadulong man sa kalawan sang Klinika Dietri Bayor. Para sa ubot ng kaso si Pon Cagilanat, mag-inom siyang klinika, Dietri Bayor.
3: DTX 500 Morning Newscast.
12: Balita Extra Special.
13: Balita Extra Special.
2: Sa balita sa Extra Special, isa kalalaki sa Germany ang nagpadulong sa doktor agad ipakuha ang rapatian niya nga cyst o kon bukol sa likod sang iya ulo. Subong man siyang ginsikyar sang doktor ang nagabukol sa iya ulo, natukiban nga hindi gali cyst kundi bala sa kalibre 22 ka nagungot sa iya nga panit. Ang 35 anyos kalalaki ang wala sang ideya nga siya ang natiruhan apang sang iya makita ang bala na dumduman niya nga daw kaangay nga may nagtupa sa iya ulo sa tion sang New Year celebration. 5 na katuig ang nagligad. Subong man, bangod sa kahulugbon, wala niya gindumdum nga bala na ang nagtupa sa iya ulo. Wala man na nagdulot ang bala sa iya bagol kag sa pagligad sang tinuig, nag-ayo ang pilas sa iya ulo nga wala makuha ang bala. Sa sulod siyang 5 katuig, nagkabuhi siya nga may bala sa ulo kag sang ulihi natalupang dan niya ang nagabukol nga panit sini sa likod kag napatian nga kintubuan na ini sang sisa. Kag sang ulihi niya ang naibuluan nga bala gali ini sang kalibre 22 nga revolver sang siya na ang magpa-check up sa doktor. Amuning literal nga ginambalbla, itatanim kong bala sa ulo mo. Kakipay ba alirapin?
14: Natubuan na sang panit. Was kaya katalupangod.
2: Ano duma mo na sa mga pelikula?
14: Oh,
2: eh. Itatanim kong bala sa ulo mo! Mga Fernando Po Jr. ng mga takib. Ini literal nga may bala gidyo sa ulo yan. Sa atong sining nga mga ka-K5. Alas 6:56, dokolapos naging kita sa oras, nabatian ang kabugusan nga detalye sa mga balita sa DTX 500 Morning Newscast subong Martes, Agosto 18, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
14: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
2: Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kabon.
17: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
19: Paano gitbala? Ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
20: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
0: may mga barikada pa na.
20: Oo, kung pwede mo lang isa katikang about na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa ditribayo nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
21: D3 Bio.
22: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
23: Mamakal, sumanguti ka.
20: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
0: Oh.
20: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka di tribayo.
0: Daw import gali ni Dok.
20: Oh, import siya.
0: Yeah. Mami-import kaya.
20: Your second immune system.
24: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang gitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system
20: nga mga train gipang train
24: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
20: Ang rin, D3 Bio import immune system.
24: Oo. So naga-support ni siya sa sini nga mga
20: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
24: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, Sir Kevin.
19: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
24: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
20: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
24: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinaka masustansya nga puloy-an sang
20: kagaw.
24: Paborito,
20: dapat labi na kung plakaong katamis.
24: So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
20: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
21: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
25: Congratulations to Maria Z. Pavel of Leon, Iloilo and Jenny May Ronda of Pavia, Iloilo for winning a brand new BYD Seal 5 in the first grand draw of Iloilo Supermart Shop and Win 26 Seal Your Fortune. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100017 Series of 2026.
21: D3 Bio.
26: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
1: mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound.
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500!
1: Garantisado!
4: Epektibo!
1: Aramis
4: mo! TDX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagkapangihi?
4: Masami ginauha?
1: Si may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
1: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound.
1: Yan ang panubos
4: ang imo blood sugar.
1: DTX 500!
4: Garantisado!
1: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig Fun, solid kaban.
17: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
21: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
21: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
23: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
27: Good news!
23: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
29: Libre!
28: Wow!
23: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Pinakabarato nga data
31: sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
32: Supply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
33: Halika mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
34: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
35: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
36: Wow! My puso!
21: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:08 sa agang oras. Ginadulong sa atas kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Forum de los Pueblos. Forum de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pantalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Forum de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
9: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Alas 7:10 ang oras sa itong sinika pagpangalagad mga ka-K5. Welcome sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa inyo kinanda na kung inyo alagad sa kahanginan kaupod ninyo, subong aga ka-K5 Ray Espeha Umalay. Maulano na nga itong sininga tiyempo mga ka-K5, halin kaina sang okon halin kagabi, hasta kaina sang kagahon, grabe ang pagbubo sang ulan. Wala sang untat sige-sige, apisar nga mahinay, may pagtaas, gulpi lang magbubo, gulpi lang magbaskog sa aton sining mga ka-K5, no? Hibaloon naton ini karon sa aton sining direkta nga koneksyon sa DOST Pag-asa Iloilo. Kung nga sige-sige ang pag-ulan nga aton sining eksperyensyahan mga ka-K5, diri particular na sa siyudad sing Iloilo. May pila na ka mga barangay ang gimpang baha, managtalalaas ang tubig baha mga ka-K5, ang tubig ara iban sa tuhod, ang iban ara na sa hawak. Ilabi na gid sa mga areas nga mga flood prone na areas naton diri sa my city of Iloilo. No, sa aton sining mga ka-K5, this is the usual thing nga makita naton mga ka-K5 every time may pagbubo sang ulan diri sa my siyudad sang Iloilo. Sa aton sining mga ka-K5, kung ang kilala ko pa sa aton sining mga kuturan, basi kulang na lang managasa sang pantat sa agwa sang ila sining balay, no? Tungod nga, nagadalom ang tubig baha, mga ka-K5. So far, kanisubong naguluuntat ang ulan, pero kagabi, aling kinasang kagahon, way gituntat. That is why nga dasig nga nagsaka ang tubig baha, mga ka-K5. Ang iban sinidere, basta gani pag-ulan-ulan, kagpaglain sang tiyempo, nagapulupokwat-pokwat ang buli sa mga kontraktor, kag sa mga congressman sini. Oh? Kag sang DPWH, kay kung may bagyo, kag may ulan, kag may pagbaha, at ito kiban gid mga ka-K5 ang ginatago nila nga sekreto. Oh? Sekreto, mga proyekto nga palpak, proyekto nga wala pa mahuman, pero nabato na ang payula, kag proyekto nga hindi makita. Sa aton sini nga mga ka-K5, bantayan man karon dugay-dugay, kay ginatipon sa karon sa aton news team, ang pila ka mga information sa mga kabiyanan may kangtanan sa possible nga mga cancellation of classes o kon suspension of classes, no, sa pila naton sini ka mga kabanwahanan kag mga bulutuan sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan ara sa news center na standby si ka-K5 Alira Apin kag ka-K5 Ella Latosa. Sa aton sini nga mga kuturan ara na naka-standby nang aton sining counterpart sa DOST Pag-asa Iloilo. Oh, ibaloon aton ang latest nga update sa lakat sang panahon subong sa aton sining mga ka-K5. Actually, why man kitagid sang grabe nga bagyo nga gina-expectar sini mga kabyanan, pero sa aton sining mga ka-K5, no, tungod sa sining ginpabasko kag ginpa-enhance nga hanging habagat mga ka-K5, no, sa aton sining mga kuturan, that is why nga sige-sige ang pag-ulan nga aton sinibanwa nga nagaka-experiensyahan. Kung lang tawon mo ng satellite image, mga kabyanan, sang nga sining nga low pressure area, may wala kag tuo kita nga LPA mo, sa aton sining nga mga kakipan, nga ara sa sulod sang aton sining nga Philippine Area of Responsibility, sa aton sining nga mga kakipan, kag ining duha ka mga LPA, ang nagahatagid sang mauranon nga tiyempo, sa aton sining nga mga kakipan, kag sa sulod sang 24 oras, may chance pa ini mga kabyanan, nga mangin, isa ka tropical depression, no, from LPA magasaka sa tropical depression. Sa aton sining mga kakipay, just try to imagine nga duha ka mga tropical depression ang araya sa sulod sing Philippine Area of Responsibility, kag ang sakop sining southwest monsoon. Kung aton makitaan mga kakipay, no, do halos bilog nga mapa sang Pilipinas, no, ang iya sining sakop. That is why nga ti duwala untat halin kapon ang malain nga lakat sa nga panahon. Ang iba ni nga mga bag-ulang pakarwas kaging patilaw kita ligat at law to sang grabe kainit nga chimpo. Oh, ang iba to naging agaw pakarwas sa silakya nila. So sa pagkahapon ulanan. Oh. Alas, City Kense oras ato sining nga pagpangalaga. Naka-standby si Engineer Nicole Silvestre sang DOST Pag-asa Iloilo. Engineer, good morning and welcome sa Foro de los Pueblos program. Kaupod mo si ka K5 Ray Espeha Umalay. Anong pinakalatest na ton nga update sa ton suning weather bulletin, Engineer, as of 7:15 in the morning? Engineer Silvestre.
1: Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa subong adlong Tuesday, August 18, 2026. So, sa subong mayara, kita kaduwa ka LPA nga ginamonitor, isa sa sulod sa ating park, o isa sa sagwa sa ating park. So, first, ang ara sa sulod sa ating park, as of 3 a.m. kaginang aga, ang ining low pressure area, ay gina-estimate natin basa sa mga available data nga ang iya lokasyon na yara sa may 1,115 kilometer east of Northern Luzon. So, ang ining LPA may high chance yun nga mag-develop into a tropical depression o kung bagyo within the next 24 hours. And then, ang isa naman nga yara sa sagwa sa ating par nga gina-estimate natin basa sa mga available data ang iya lokasyon na yara sa may 295 kilometer west-northwest of Lawag City, Ilocos Norte. So, ang ini naman nga LPA ay may medium chance nga mag-
2: Okay. Engineer Nicole?
1: Yes, sir.
2: Go ahead, Engineer.
1: So, ang
2: Okay. Medyo nag-fluctuate, nag-dula signal ni Engineer Nicole Silvestre sa sining mga tinuon, mga ka-K5. Babalikan na to ng iya sining update, no? Direkta dira sa my Department of Science and Technology, Pag-asa, Iloilo. Ang oras, alas 7:17. Ang isa ni galing kay LPA, suno kay Engineer Nicole Silvestre, wala pa rin makasulod gid sa Philippine Area of Responsibility, pero boundary ini sang par, no? Sang Philippine Area of Responsibility, ining isa ka LPA. Balikan naton si Engineer Nicole Silvestre. Engineer, good morning.
1: Sige, sir. So, ang ining mga LPA nga gina-monitor naton ay wala pa man siya sa direktang effect sa aton dito sa may Western Visayas. Samtang Southwest Monsoon, nung padayon nga nag-a-affect sa may Luzon, kag Visayas. So, bangod sa mga sistema dito sa may Western Visayas, ay mag-experience sa magalumo ng kalangitan, may mga lapdalap ng mga pag-ulan, pangalat ng panagoob, dugas ang southwest monsoon. Makasarangan tugtog mga kusog naman ang hangin natin na maghahalin sa direksyon southwest. Nga magadalas ang makasarangan tugtog mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:40 sang aga kag magatunod ini alas 6:07 karon sa hapon. Kag muna yung ating latest weather update halin diri sa Iloilo Radio Station. Ako si Lord Sylvester, madamo ganyan. Salamat.
2: Engineer Nicole, ang isa ni sa do boundary ni sang par nato ng iya location, no, kung lang tawon naton sa inyo satellite image ni. Ang isa ara na sa sa sulod mismo sang Philippine Area of Responsibility, and ang these two LPA or low pressure area have a bigger chance within 24 hours nga mangin isa ka tropical depression or mangin isa ka bagyo. Now ang question is Ano nga mga pangalan sang bagyo ang pananglitan nga ipapangalan nato ni si Ila once nga mangin isa na sila ni ka bagyo ma Nicole Silvestre kag tungod nga ti kumakita naton ang location nila sini sa mapa do right and left ni ang ila sini nga positioning no sa pagpainance nila sang southwest monsoon ano ka grabe or ka heavy ang dala sini nila nga pag-ulan engineer Nicole Silvestre.
1: O sa do karon sir akong one stop develop ni ang duwa ka LPA nga gina-monitor natin kag ang isa ko magpasulod sa atin nga park ay pagtatatan natin sila sa mga local name nga si Bagyo Neneng kag Bagyo Covet sir. And Bagyo then once nga mag-develop ni sila into a tropical depression dako ang chance nga magka-fight ni sa atin sa southwest season nga sa diin naman yung magadala sa mga pag-ulan-ulan diri sa atin sir. And for in fact sir, for the rest of the week natin sir possibly kaya nga magiging maulat at sir tupasin niya sa southwest season.
2: Sino ganito liwat naman pangalan si Bagyong?
1: Neneng and Obet.
2: Neneng and Obet. O B E T.
1: Yes.
2: So ining aton sini nga nag-experiencehan kagabi da mo ga pamangkot may mga grabe nga pagpangilat tapos grabe nga pagulan no ini ang naging pa-enhance ang duwa ka LPA ang hanging habagat o southwest monsoon naton na correct engineer Nicole Silvestre.
1: Yes sir, mga ang isang kagabi sir nga na-experience natin sir ay isa ka siguro tayo sir matugaman sa southwest monsoon natin sir.
2: Okay, so we're expecting nga this week maulanon gani aton tiempo until weekend engineer Nicole.
1: Yes sir, possible sir tugasan ni nga southwest monsoon.
2: Okay. May mga monitoring pa kita aside from this 2 LPA sa guwa sang aton nga par nga possibly mangin na development may lang isa ka bagyo so far at this time engineer Nicole.
1: Well sa doon sir ay wala naman nakatatimig na monitor pa nga iba nga water disturbance aside sa duwangan ng LPA.
2: Okay, sige. Panugyan mo na lang engineer Nicole Silvestre sa aton mga pumuluyo nga nagapamati subong sa update sang pag-asa.
1: Mag-continue na kita mag-monitor sa ating nga weather update kay tungod sa may duwa kita ka LPA nga kinamonitor nga kung sa diin pwede nga magka-enhance sa ating nga southwest monsoon kag magadala sa mga pag-ulan-ulan sa atin. Hindi lang kita magkalipat pero may magdala sa atin nga payong or kalo protection natin sa init or digali sa ulan kag maghalang lang kita ka mag-alig na.
2: Maraming salamat, Engineer Nicole Silvestre sa pag-asa Ilo-Ilo.
5: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
6: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
2: Alas 7:21 oras sa tusining pagpangalagad sa pinakalates nga update sa news center with K5 Alira Apin and K5 Ella Latosa. Suspendido ang klase sa pila ka mga kabanwahanan sa Iloilo kag Guimaras. Subong Martes, Agosto 18, tuig 2026 tungod sa malain na tiyempo kag pagbubo sa mabaskog kapag ulan nga naging rason sa pagbaha. Ini ang ginanunsyo sang tagsa ka mga local government units sa diin nagpanugyan man sila nga magpabilin sa tagsa ka mga panimalay kag magmonitor sang lakat sang panahon. Yari ang mga listahan so far sang mga nakolekta nga mga cancellation of classes sang aton nga news center. Kag bantay-bantayan nyo ba si madugangan panikaroon na kay padayon pa ni sila nga nag-usisa mga kakipay. Yari ang listahan ha, sa mga LGUs pamati, Iloilo City, sa tanan nga mga estudyante sa syudad sang Iloilo, all levels. Mga bakita all levels alin sa primary no, secondary to tertiary level. Cancellation o consuspended ang klase sa Uton, all levels man. Sa Leganes, all levels. Sa Pabia, all levels. Sa Dumangas, all levels. Kag sa Jordan Guimaras, all levels. Samtang may pilaman ka mga universidad sa Iloilo nga nag-anunsyo sa face-to-face suspension kaangay sa University of San Agustin, Central Philippine University, Western Institute of Technology, ISAT UMaine Campus, kag West Visayas State University, mga ka-K5. May pila ka mga pagdalom sang tubig baha sa pila naton sini ka mga areas. Sikero naton sa imbukada sang report ni ka-K5 Karen Padilla sa ton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalmati. May mga video kita dira, may mga footages kita nga nagataas ang tubig baha. Sa aton sining mga kakipay, may pila ka mga areas nga kagabi ang mga panimalay, no? Gimpang sulod naman sa tubig baha mga kakipay. No, this is the usual scenario gid every time may pagulan-ulan diri sa May City. Amo ni ang balatian sang syudad nga hindi mabulong. No. Bisan sino pa nagpungko nga mayor nga kadamo sa mga promisa. No, sa aton sini nga mga kakipay, tanan na lang nga mga promisa pangambal nila pero this is the reality. Sa aton sini nga mga kakipay, even ang mga politiko mga kabyanan, no? Kung sa tiyon kanis ang eleksyon mga akanami sa mga pangambal sa mga pumuluyo. Ngayon din nyo di ma-experiencehan ang pagbabaha, so on and so forth. Pero ti, oh, this is the actual evidence, mga ka-K5, nga ti until now, wala kasang kasulbaran ang mga problema sa baha diri sa may syudad sang Iloilo, mga ka-K5. Sa mga pinalangga naton ng mga tagpalamati. Nagka-standby sa linya si ka-K5 Karen Badilla. Ka-K5 Karen sa report, go ahead.
4: K5 Ray sa Subong, medyo naguluuntat no ang pagtupa sang ulan direya sa aton sa syudad sa Iloilo. Unlike kaina kagabi kag kaina sang kaagahon, K5 Ray nga ti nagabugid kag tuman ka baskog ang pagulan nga nagtuga sang pagbaha dire sa pila ka mga dalanon sa syudad sang Iloilo, K5 Ray. So may pila na kita ka mga dalanon kag barangay nga napadulungan, especially ang ining mga nagaka experience Subong no sang pagbaha-baha kay K5 Ray Subong yang kaagahon. Ang mga napanggadtuan naton kay K5 Ray amo diri ang 3rd Main Avenue Altachera Village sa Barangay Balabago Haro kay K5 Ray. May iban dito nga mga balay, especially ang Manubo bala kay K5 Ray ang level nga ginpangsulod ya sang tubig baha. Pero ang iban since nga mataas ang level ya sang ilan nga puloy-an kay K5 Ray ang iban diri mga garahe nila ang gin pang danaw kay K5 Ray no. Pero kung sa dalan kagidyate medyo hululapaw-lapaw gid sa imong buko-buko sang PL kay K5 Ray. Isa sa ginagya naton ang direblao sa may entrance kag exit sang Iloilo Sunset Boulevard nga sakop sang barangay Old Airport.
2: Sunset Boulevard?
4: Yes.
2: Oh.
4: Sakop ini sa barangay Old Airport, mali entrance kag exit ini kay K5 Ray. Medyo mahulo dalom-dalom man to kay ti lapaw gito gani kay K5 Ray eh. Sa buko-buko naton ang pagbaha-baha sa may entrance kag exit. Diri sa may barangay Oñate de Leon, kay K5 Ray sa Mandurriao, madalom-dalom man diri kumbaga do tunga-tunga ni ang kadalumon sang pagbaha diri sang imo nga tuhod kag sang imo nga or lapit-lapit siya K5 Jesso no kay lapaw siya gani sa ano eh like ni sa motor subong nga nagalabay sa aton sa tubang labot ni ang iyang
2: matambong so niyate.
4: yes K5
2: okay,
4: Ray
2: go ahead.
4: Then ang isa pa gid sa ginlabyan naton ang corner Q Abeto and Guzman Jesena Streets sa Mandurriao. Ano ini kang kung halin ka gid sa may Q Abeto nga dalan paliko ini kay K5 Ray sa may Mandurriao Plaza madalom-dalom manda ang tubig baha kay K5 Ray no. Ang sa Q Abeto Street gid halin siguro kung halin ka sa may entrance sang dalan mga 30 meters kay K5 Ray ang kalayuan niya. Dira ginada nagaumpisa kung madumduman ang atong may natumba bala nga poste pagbuhawi. Dira ginada nag-start ang pagbaha-baha hasta na dito sa may Western Visayas Medical Center. Dira na da ang Mandurriao National High School, ang A. Merasol Elementary School kay K5 Ray. So madalom na da ang pagbaha-baha sa Subong. Ang isa pa gid nga ginsulod naton ang San Gregorio Subdivision, Barangay Lopez Haina sa La Paz. Madalom-dalom madiri kay K5 Ray kag labot sa tuhod ang tubig baha sa may Herreos Extension sa may Barangay Lopez Haina Sur sa Gyapon sa La Paz. Kung sa diindira naman niya nahamtang ang patio sang La Paz, La Paz National High School, kag La Paz Elementary School, K5 Ray. Basta na to sa pagwa mo sa may La Paz Church, K5 Ray, kag sa may La Paz Plaza. Pero sa may Wervana Street, K5 Ray, halin dito sa may sa May La Paz Market, nag-subside na ni ang pagbaha-baha, unlike kaginas ang kaagahon ng paglabay tagid dito, medyo mahulo dalom-dalom kay Five Ray, no? Pero sang paglabay ta sang sinilanggit niya aga, tinaghulo subside na. Ang isa pagidere kay kagabi, dalom ginadi ang pagbaha sa May Barangay Kalubihan. Pero sang sinilanggit gin padulungan naton, amat-amat naman nga nag-subside ang pagbaha-baha dere sa May Barangay Kalubihan sa distrito sang Haro kay Five Ray.
2: Okay. Basta gani do medyo naguluntat ang ulan, may iban kita nga mga areas nga dasig mag-subside ang tubig mo, no? Ka K5 Karen na Badilla. Sa area sang Dungon Biharo, kadtuan nyo to karon after buya kita later commercial break diretso kamon ka K5 Jason. Hibaloon ta to sitwasyon sang pila naton sini ka mga pumuluyo, no? Ka K5 Karen, no? Kaya ang ibang ko sa ila do hindi pa makapamahaw parehas ni ka K5 subong pamahaw na siya kay tiway siya nalabtan niya sang tubig baha, no? Kita ko gid sa technical side nga nami gid ang timuya sang iyang sudan di subong. Pero ang si ka K5 Saira dito sa Dungon Haro, kay taga Dungon Haro siya, do hindi patok timuya sang kinaon niya. Nagtaas tong tubig baha kagabi ka K5 Bakaren, nagpangbakwit tong pila naton sini ka mga residente dito, particular na sa Dungon Biharo nga lapit sa May Suba. So basi makatuan nyo ditong areas ka makatingwa kita nga maka-interview ka makakuha information sa pila naton sini ka mga kuturan kung ano gid exactly ang oras kagabi ka K5 Karen sang magtaas ining tubig baha kag kung lataon nato ang sitwasyon dito kung amat-amat na bala ka nagsubside o kung nag nubo ang level sang tubig dito particular na sa May Barangay Dungon na Haro ka K5 Karen Badilla.
4: Yes, K5 Reno. Kasi sa subong ang aton nga katapo sa Philippine Coast Guard, iba naton nga mga responders, kag subong man ang mga kapulisan ta, nakaano ini sila subong K5 Reno, naka-alert man ni sila kay para in case bala kung may kinahanglanon nga ipang rescue, ang preparado dayon ang ilayang mga personnel kag ang mga assets nila K5 Reno.
2: Okay, itingwaan ta man na karon nga makuha ang pila ka mga detalye especially sa Philippine Coast Guard, sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, CDRMO, sa ang siyudad sa Iloilo, anong mga tikang ila sa disubong ginobra, no? Especially sa mga affected na ito ng mga areas kag barangay, kag sa aton sini ng mga pumuluyo ka K5 Karen Badilla, no? Kag ti karon na preparar ka mong ka K5 Jason, kay mamong baha nga ni delikado man sa gitawag na ito ng leptospirosis, no? Dapat haluhalong gid, no? Kag magdalagid sa mga panagang sa inyo sining mga tiil, good nga ti malikawan naton ining dira sa May Forest Lake para dapitaw, no? Kalabanan gid taas gid tubig baha permi sa May Happy Homes tibla nga subdivision. Ano gani na da nga areas na ang
4: Oñate,
2: no?
4: Yes.
2: Sakop gid sang sakop pa na da sang city kay ti boundary na da pakadto pakyad uton eh, no? Ka K5 kag pakadto kalaunan
4: kalahunan
2: no Mandurriao sa aton sini ka mga ka K5 so far pila tanan ni ka mga areas na monitor mo do may sobra pulo no ka mga location diri sa may siyudad.
4: Yes, lapit sa pulo pero laban madugangan pag ni K5 Ray kung mapanglibutan pag naton ang iban nga areas kay may mga information kita nga nagakakuha nga ang ilang nga mga area K5 Ray ginabaha man sa uton may iban man to nga mga dalanon nga nagtaas man ang tubig baha K5 Ray mangod sa wala untat no nga pagbubuya sa mabaskog nga ulan.
2: Sige, wala ta balikan namon ka makaron sa patrol ka K5 Karen particular na sa Barangay Dungon Haro kung sarili na may pila ka kita ka mga residente nga apektado kag ginapang sulod ang ila sini nga mga puloy-an sa nga tubig baha kagabi no sa aton sini nga mga ka K5 kung absent si ka K5 Saira karon te balana kung ano ang basa siya oras alas 7:32 ang oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos. Salamat kid ka K5 Karen Padilla, ka K5 Jason Talaron sa pinakauna nga update sa report sa patrol.
4: Ang ini nga situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalinga.
2: Sa Iloilo, K5 News FM.
10: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
21: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
2: Alas 7.33, good morning again kay Ma'am Jenaline Arceo Amaro, kay Tat Cheryl Hera, dira sa may barangay Purog, Putotan, kag sa tanan nga lang Vice Mayor's Vice Mayor staff, no, sa Office of the Vice Mayor sa Municipality of Putotan. Nagapamatigin sa aton si Ma'am si Sir Ronito Sumbong, Ma'am Bing Spice J, and Ma'am Winifreda Sarmiento. Good morning sa aton sa mga pinalangga ng mga tagpalmati kay Dudoy Altoveros, nga nagapamati dira sa may General Hodges, Sityo Dapdap, matunog ang K5 News FM Ilulo. Damo kita dira listener sa ano sa Barangay General Hodges sa City Proper sa Ciudad Singulo Ilulo dira sa may Mandoriao. Salamat kid sa inyo sini nga pagtutok kag pagpamati sa mga update naton diri sa Foro de los Pueblos sa program. Karon sa pagbalik naton, adugangan tapapila naton sini ka mga balita mga kabyanan. Kung ang report karon ni K5 Regie de Mayo sa Quinto Distrito, sa update to sa bana to nga nagpatay to, nagtiro patay siya sa asawa. Napatyo niya gid iya sa asawa nga gusto magbulag siya, no? Oh? Kung hindi ka na ka kamo magsawanay, sa ton sini nga mga K5, kag kung nga gasakitanay lang kamo perme nga duha, mas mayo na lang gani na nga magsiparar kamo kaysa magpinatyanay kamo da. Oh, ti karon ang bana to, gasikat to nga vlogger to sa Quinto.

0: pinaagi sa cross-examination sang prosecution team sa aton sininga mga ka-K5. Itutukan kagibalaon ta na karon dugang mga detalye sa aton sininga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program mga ka-K5. Kagati ginatinguan man aton nga mag-connect kang aton sininga linya sa kay board member JP Peñol, ang sangguniang bayan member at the same time kaga PCL president mga ka-K5 sang probinsya sang Iloilo, kaga councilor sang Pabia. Ini matapos mga ka-K5 nga nagpayag ang Metro Pacific Iloilo Water District o kung MPIWD sa aton sining mga ka-K5 no nga una nila nga nabaton nga invitation o kung proposal sa Norway Green Energy ining kompanya no nga nagtuyo nga magpatukod sang artificial intelligence data center sa may Banwa sang Uton, ginsiling sang MPIW nga ang ila na baton nga invitation mga ka-K5 is sa Pabia ibutang ang ining AI data center kag indi sa Uton Iloilo. Amo nang sandig mga ka-K5 sa letter nga ila sining nga baton halin sa Norway Green Energy mga ka-K5. So kung dira pa lang daan mga ka-K5, may mga inconsistencies na pala sa pagpadala mo sang letter sa pila ka mga agencies nga imo sining makabig nga partner sa imo sining pagatukuron nga proyekto. Oh, butsilingon may mga irregularities na mga kabyanan. Kay kung proponent ka kag investor ka o do ka bahol naman na nga maglain or magsala ang lugar nga imo sini nga ginatumod sa imo sini nga ginatuyo nga ipatukod nga AI data center. But sila ngayon ginalihis mga ka-K5, ginalihis ka ginapatalang mga ka-K5 sang sining kumpanya ang aton sining mga pumuluyo sa aton sining mga ka-K5. No? Amuna nga mahalata mo gid sa aton sining mga kuturan sa proponent nga si Daniel Stephen Robertstein, no, sa aton sining mga ka-K5 nga may ara sang hindi manami nga pagplano no natuhoy sa sining AI data center, no, sa aton sining mga ka-K5 do palagpat pala do palagpat ka classic proyekto, no? Sa aton sining mga ka-K5 himaluon ta na karon kay ginatry naton connect ang aton sinilinya kay board member JP Peñol. Himaluon naton kag pamangkuton naton sila nga ti kay komo nga nabaton sang MPIW nga sa Pabia ang letter nga ipatukuron sang artificial intelligence. Nano nakabaton man sila sa sangguniang bayan nila? Naka-receive man sila ihan sang letter halin sa Norway Green Energy? Kag kumpanang lital mga ka-K5 nga magpatukod to sang AI data center sa Pabia, nanong stand sang aton sini nga mga sanggunian na bayan members, no? Kag sang aton sini nga local government unit dira sa Pabia Iloilo. Kag anong mahambal nila kung amo to nga kumpanya ang makadto sa ila nga nagpamuyayaw kag nagpanginsulto sa pila ka mga pumuluyo sa Barangay Abilay Sur Uton kag sa katapo sang media alas 7:39 oras sa aton sini barwa nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos. Magabalik kita, buya kita na short commercial break. Hindi ka mo magalin sa aton sining mga ka-K5. We have 60 live viewers right now sa aton sining pagpangalagad. Kay dugangan naton ang pila naton sining ka mga information kag mga detalye sa aton mga balita o pura aton sining nga patrol. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakang sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So una,
13: problema. Gid ako sa akong body odor.
14: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
13: Pero subong.
14: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend
10: Food Supplement for Men.
15: Para sa matinlong na dugo,
10: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman,
10: ang nagatinlong sa imo atay.
15: Basta tinlong atay,
10: happy kanunay,
15: DTX 500.
10: Masaligan,
15: epektibo,
10: DTX 500.
15: Mataas bala ang imo blood sugar,
10: DTX 500.
15: Ikaw bala ang may diabetes,
10: DTX 500.
15: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
15: sa imo blood sugar,
10: DTX 500.
15: Masaliga,
10: epektibo,
15: DTX 500.
10: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon,
10: D3 Bio.
15: Ang D3
10: yung may Physio.
15: Physio
10: yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
15: Ang D3
10: yung may Physio.
15: Ang Physio
10: yung may D3.
15: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
20: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:48 sa agang oras. Ginadulong isa tos kalawan sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may antiviral kag antibacterial specialist nga sa napakabulig sa tos nga ikaayong lawas sa ubot rang kaso si Pon Kagilanat mag-inom sa Klinika D3 Bio. Ang viral infections nga nagasirod sa aton sining lawas tuga sa malain nga lakat sang panahon kag mga aton sining nga haklo sa hangin kay kani pagagod nga maproteksyonan ang aton sining lawas mag-inom kita sang vitamin D3 nga may extra virgin coconut oil. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5, no? Ang Klinika D3 Bio na pamatud-an na sang aton mga eksperto ilabi na gid sang kasagsagan sang COVID-19 pandemic. Ging painom ang aton sining nga may mga mild symptoms sang COVID sang extra virgin coconut oil sa aton sining nga mga ka-K5. So ang extra virgin coconut oil gindugangan pagid ni Dr. Ramil Itang-Uy isang vitamin D3 para sa may mga Alzheimer's nga nalilipaton agud nga ma-enhance kag ma-renew ang aton nga mga cellula kag ma fix ang aton mga nagaguba ng mga brain cells sa aton sining utok, no? That is why nga ang iban sa aton maralipaton ron, no? Ilabi na gid ang aton sining mga katigulangan. Mag-inom sang Klinika D3 Bio kay ginapainhan sining aton sining memory kag ginapa-update kang aton sining paminsaron. Kay gani mga ka-K5 ginom sang Klinika D3 Bio may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Unta tinang pag-inom sang vitamin D3 lang, dapat ang imo vitamin D3 may extra virgin coconut oil. Ang oras, alas 7:50. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa may distrito sang Haro, tupad sang St. Roberts International College mga ka-K5 ang aton nga Klinika de Alternativo. Sa may Cosmart Kalinog, mabakal dira ang aton mga produkto dira ang Klinika de Alternativo naton sa Mayagaw, sa may Orbi Street Mayagaw, tupad sang MCR Agriventure, kag sa may Pasi naman sa may poblasyon nila Wood, Pasi City. Sa Barwasang Sara, dira sa may RGM Building, malapit sa public terminal ang aton sini nga Klinika de Alternativo. Sa mga malayo, ang aton sini nga mga Klinika de Alternativo, pwede nyo gin mabakal sa pinakamalapit nga butika sa inyong mga lugar. Alas 7:50 oras sa Foro de los Pueblos program.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
3: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
22: Good morning gid kay Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan, nakatutok gid sa aton sini nga pagpangalagad diri sa may balitang K5 sa umaga ang iya sini nga radyo dira sa may Pasi City, no. Always gid nga nakatutok ang iya sini nga radyo sa K5 News FM Iloilo. Nagpagwa sang official statement kahapon ang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW. Ging-clarify nila mga ka-K5 ining statement, sa ila statement, ining ginpagwa nga payag sang Norway Green Energy nga amo ang proponent kag kumpanya nga nagaduso sang AI data center sa may Banwasang Uton, Iloilo, mga ka-K5. Kung madumduman ninyo, ginsiling ni Daniel Stephen Robertstein ang proponent sang AI data center sa Uton sa public hearing nila sa Gintalikdan ng adlaw sa itong August 14, 2026 dito sa may barangay Abilay Zur, Uton, Iloilo. Sa ila public consultation na special mention sang Norway Green Energy ang ila sini nga kuan sang water supply sa aton sini nga mga ka-K5 para sa pagatukuron nga AI data center sa may Banwasang Uton. Kag isa sa mga ginpanglawag nila dito, amo ang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW. Pero sa ginpagwa nga statement sang Metro Pacific Iloilo Water sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinarangga naton nga mga tagpalamati, ginkompirmar nila nga nakabaton sila sang letter, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Wala ka na pakita video da sa nga public consultation to the time nga ka-K5 poll. Matik na dapat, ha? Ang July 6, 2026, sa aton sini nga mga ka-K5, nagpadala sang letter ang Norway Green Energy expressing sa kumpanya sang ila interest mga ka-K5 nga mag-explore sang possibility of securing industrial bulk water supply and wastewater infrastructure dito sa Oton, mga ka-K5, sa ila sining pagatukuron nga AI data center. Actually, tawag nila sini is sa 50 MW hyperscale AI campus. Amo ginaya actually ang do exact ano nila no, name or in their proposal no. In short, AI data center sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ti luyag lang nga impasay sang Metro Pacific Iloilo Water nga ang letter of intent nga na-receive nila kagrabaton halin sa Norway Green Energy sa aton sini nga mga ka-K5 ang nakabutang nga location sang ila sini proposal hindi sa Banwa sang Uton kundi sa Banwa sang Pabia Iloilo. Amo na yang nabaton sang MPIW. Ang pamangkot gani naton ni sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Kung during the committee meeting sa series nga committee meeting sang sangguniang bayan na imbitar bala ang ELECO kaging MPIW, nakakomit bala sila nga kaya nila suplayan sang kuryente kagsang tubig ang AI data center. Kay do sa lungat ini sa statement ni Mr. Daniel, mga ka-K5, sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Sa aton sini ng mga kuturan, no? Suno pa sa MPIW, mga ka-K5, no? Any proposal remains subject to necessary technical, operational, legal, and regulatory evaluation before any agreement of service commitment may be considered. Ang bulay og nga si Daniel Stephen Robertstein sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, nag-assume siya nga kaya na i-supplyan sang tubig sang MPIW sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati ang ining AI data center nga ginaproposar ni Mr. Daniel Robertstein, isa ka Norwegian national nga nagproposar, mga ka-K5, sang AI data center, no? Nga mayara sang ginatawag nga 50 megawatt hyperscale AI data, mga ka-K5, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Hey, ang balya sang MPIW ay pakamiya ka komitera. Magi pa na yan sa nagkakaigo nga legal and regulatory evaluation kung kaya na muna suplayan sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Oh. Ang ELECO sa aton sini nga mga ka-K5, ang pamangkot, no? Nakasugilan noon bala sila sa gusto, nakapromisa bala ang ELECO kay suno kay Daniel Stephen Robertstein. Basi namin nila buton naton kag pamangkoton ang aton sini nga ELECO, no, sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, kung matuod bala ini mga kabyanan, no, nga nag-committer sila, no, nag-commit sila mga kabyanan, no, nga hatag or mag-supply sang kuryente, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sa may Norway Green Energy na kumpanya nga magapatukod sang artificial intelligence. Kaya di rin naton matawad-taod kung ano kabutigo ng klasik tao ni si Daniel Stephen Robertstein, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Nga do palibot-libuton niyang ulo sa mga pumuluyo, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, nga do as if ready na ang tanan, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, kag ang oo na lang sa pumuluyo ang iya sini nga ginahulat, no? Tinguan naton nga makuha ang opisina sang ELECO 1. I think ELECO 1 ang sakop sang uto, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Kay ang MPIW nagambal na yang away pa kami ya committee si Yaya. Oh. This is contradicting to the statement previously by Mr. Daniel Robertson. Ngang balya, okay na. Nakasugilano na kami. No? The MPIW will supply the water for this data center and the ILICO also committed, no, to supply nga kaya nila. I-supply ang kuryente. Tinakita niyo itong explanation na ton kapon. Sa ton sining nga mga ka-K5. Ngang iba niyo nga mga AI data center sa ibang nga lugar. No? Antes sila barwa magpatukod mga ka-K5 sa AI data center nila, may mga alternative source of energy sila. It can be renewable, through nuclear plant, sa ton sining mga ka-K5 sa mga pinarangga na ton mga tagpalamati o konsa through solar energy. Sa ton sining mga ka-K5. Sa ton sining mga kuturan, mamo, ang isa ka data center, since kinagagamit ina siya mga kabyanan sa elektrisidad, mainit na dira sa sulod. And kinanglan mo i-maintain ang kalamigon dira sa sulod mga kabyanan. Dupra sa nabla sa amon sinili nga technical mga ka-K5 sa may istasyon. Ang amon diri nga technical sa studio namon, hindi pwede mga ka-K5 nga wala aircon na. Ang transmitter namon, hindi pwede nga wala aircon na. Sobra pa na sila yastawo nga, hindi pwede nga mapatyan aircon. Oh. Sa aton sini nga mga ka-K5, kaya man, may tendency mga kabyanan nga ang inang mga equipment mga ka-K5 mag-overheat. Kag once ka mag-overheat, mag-init, sa aton sini nga mga ka-K5, sa mga pinalanggan na aton nga mga tagpalamati, di mag-uba. In short, mag-uba. That's why ang mga AI data center, it requires a lot of volume sang tubig to be used for a cooling system. And it requires a lot of energy supply to maintain the operation, mga ka-K5.